0: kadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
4: Yung may D3! Mabakas,
3: mga butika!
4: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika!
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauhaw!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag-DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akon pa. Matya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
9: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
10: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic. nagapabaskog sang imong resistensya. Sphore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sphore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sphore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sphore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sphore Biotics.
15: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
20: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina. Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
22: Paulit-ulit na lang ang ulam.
23: Mom, she!
22: Angeline?
23: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh! Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
7: Extend Food Superman for Man.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Tiki Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Las 8:12 na mga K5 dere sa programa Foro de los Pueblos. May breaking news kita, duha ka area dito sa Bangsamoro region ning Barm. Ang ginpaidalom mga K5 sa COMELEC control. Tungod sa pila ka mga election related violence mga K5. Punta dugay-dugay si K5 Valira Apin sa dugang nga detalye o sining dako nga balita ikan dira sa Mindanao. I-update ko lang kamo kung may ara kita dugay-dugay ang tandem broadcast upod sang K5 Palawan kag iban nga mga K5 News FM station sa Bilugang Pungsod na ikang tanan sa pinakaulihing nga update sa nasunog nga MV June Aster sa Coron, Palawan mga ka-K5. Sa detalye sang ginbreak naton bago lang kapag paidalom sang duha ka lugar sa Barm Comale Control ari na si K5 Alira Apin. K5 Alira.
15: K5 Christian ginpaidalom no sang
14: dali lang gid ara na.
16: Okay, K5 Christian gin paidalom no sang Commission on Elections sa control nila ang Cotabato City kag Maloso Basilan sa Bangsamoro region. Kadungan ini sang Barm parliamentary election subong Lunes no, September 14, 2026 ini ang kasunod sa mga election related incidents kag violence no kaya COMELEC Chairman George Erwin Garcia samtang siya ang naga-inspeksyon sa polling precinct sa Cotabato City kaina sang kaagahon. Suno kay kay Garcia siya K5 Christian may nagluntad nga pagpangluthang no kag paglupok sa mismo nga sa diin no ang mismo nga nagdala sang bomba amuman ang nabiktima. Uy. Angot sini K5 Christian ang COMELEC magadesignar sa nga isa ka administrator para naman niya sa Cotabato City wherein suno pagidya kay Garcia no ginpaidalo man sang COMELEC in bank ang Maloso Basilan matapos nga na-discoverhan niya K5 Christian nga may mga pre-shaded na nga balota nga sa diin nagakompromiso sa integridad man sang among eleksyon. Bangod si K5 Christian na ginmando sang COMELEC no nga mag-imprinta liwat sa mga balota para sa Maloso. Sa pihak si K5 Christian apisan nga amo na sini ang natabo no, wala pa sang deklarasyon sang failure of election sa Maloso bangod nga mayara na ya sang contingency plan suno kay Garcia. Kaga sa diin kay 5 Christian kung sino ang mapamatud-an nga may sala sa pagtamper sa mga balota kag sa among nga mga violence o kuno sa election related violence ang mga pangatubang naman niya sang nagakaigo nga disposition o kuno magapanabat gid sila no sa COMELEC. Angot si ni kay 5 Christian nahibaluan nato no nga kapin sa 2 ka milyon ka rehistrado nga mga botante ang ginapaabot iya nga magboto sa una nga adlaw sang parliamentary election sa BARM no sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Subo nga Lunes. Sa diin may nagapapili nga botante nga sang kapin 80 ka miyembro o kunang mga botante ang magapili no sang 80 ka miyembro sang parliament. Lakip na ang 40 ka party representatives, 32 ka district representatives kag 8 naman iya ka sector representatives.
14: Alright. Ang maayo lang siguro ng balita, if may harap yung matamakwa din yung maayo kay 5 Alira, is that isa lang, no? Ang Samara, na mulan to mismo, ang may dalaman nga bomba, nga luyag tani, magsabwag sang kahalitan dito sa palibot. Okay. So,
16: O galing kay 5 Christian, no? May ara kita yasang may nabasahan kita nga report man niya, gikan man niya sa BARM, no? Nga may ara sang 3 napatay iya sa pag-shooting incident, no? Ako ng
14: K5 Alira, luwas sa bomba nga dala to sang makabigat yung terorista, may shooting incident pagid, na 3 ang patay?
16: Yes, K5 Christian, nagpaarak gid iya, no? Sang sunod-sunod nga paglupok ang hindi pa makilalaan subong niya nga grupo K5 Christian sa diin 3 ang napatay samtang 15 naman kaiban pa ang pilason dito iya sa Dato Usman Mampin Elementary School sa Barangay Bagua 2 Cotabato City pila lamang ka oras no antes ang eleksyon para sa subong nga adlaw.
14: All right. Salamat sa updates kabay pa nga kun may ara nga dugang nga development makuha kita giyon sang detalya K5 Alira. Salamat gid.
16: Sige ka K5 Christian gikan sa News Center ni si ka K5 Alira Alvarado Apin para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
14: Salamat K5 Alira Apin gikan sa News Center. Grabing kwan. Bukada dito sang eleksyon sa ila. May dala diyon nga bomba, may nagtiniruhay pa 3 dayon patay. Mga lugar nga ni Abe daw ka familiar na ni saton kay Permi ni ginabalita. May mga election related violence. Kaysa kanin bisan mo pa eleksyon na. May violence na mga ka K5. May mga katulad sini nga balita. So, nag-discourage bla sa aton nga mga kauturan nga magkantoya sa Mindanao. Kung hindi man tanan nga lugar sa Mindanao magamuha. Hindi naman lang may presensya sa mga insurgents. Ah. May tandem ta, K5 Jess. Sige, mas standby kita for our tandem with K5 News FM Palawan. Kag iba na ton nga K5 News FM station sa Bilog Pungsod, Pilipinas. Nagkangtanan sa kasunog sa barko nga MV June Aster.
18: Sa Negros Oriental, kasama ang 10 pa mga himpilan sa Oriental at Occidental sa Negros Island Region, mga ka-K5.
19: De los Fulos.
18: Ang importante, ang pinaka-updates, no? Mula kay ka-K5 Ray Almudal at kay ka-K5 Grace Belastrino kasi halos doon lahat nakatutok. Ang lahat ng mga maritime authorities natin, national at local, nandoon ang Maritime Industry Authority mismo, ang Marina, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, kasama ng ilan sa mga local authorities, ng mga local government units, combined ang pwersa, pati ang mga soko ng ating kapulisan, mga ka-K5. Oras sa buong bansang Pilipinas, 19 minutos na nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga.
19: De los Fulos.
18: Kalma bala, Engineer Junior, mao Diyos ko daw. Daw makayasan, matas ang alay mo ka mo amo na nga naintindihan ta na ina. Mga ka-K5, again, we are on a live tandem broadcast presentation ng mga himpila ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. K5 News FM. We will do the roll call, mga ka-K5, as we are about to bring you the latest update. May kinalaman sa pagsunog, pagkasunog, paglagablab na kinamatay ng napakarami doon sa karagatan ng Coron sa MV June Aster. Roll call, mga ka-K5, mula sa ating pinaka-flagship station, ang K5 News FM sa Bacolod City with our BPO, Sir Eljan Castaño. K5 News FM Bacolod, a K5 mo.
20: Isang napakagandang umaga po, Luzon.
18: K5 Bacolod.
20: Yes, isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po yung pasok namin dyan, K5 Alex? You're coming here loud and clear. Welcome to the City of Smiles and the home of the world-renowned Mascara Festival. Handa na po kaming makinig sa anumang kaganapan at update tungkol po sa pangyayari dyan po sa Coron, Palawan. Balik sa inyo, Palawan.
18: Maraming salamat kay BPO, kay Sir Eljan Castaño. You're coming here loud and clear. Ang signal ng K5 News FM Bacolod mula sa Bacolod City. Let's proceed to K5 News FM Iloilo. K5 News FM Iloilo. K5 nyo.
14: K5 Alex, sa ating mga kasamahan sa K5 News FM Philippines, good morning from the City of Love, Iloilo City. Ready na po dito ang mga Ilonggo na malaman ang pinaka-preska na mga detalye tungkol sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster dyan sa Coron, Palawan. K5 Alex at mga K5 natin sa buong Pilipinas.
18: Maraming salamat from the City and the Province of Love, Iloilo, K5 News FM. Tunguhin natin ang Cagayan Valley Region sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago Isabela. K5 News FM Santiago, pasok! Santiago, alikan natin ang K5 News FM Santiago. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. Tacloban City, K5 News FM, pasok! Tacloban, wala pang Tacloban, babalikan natin. Let's proceed to Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan, a K5 mo.
21: Good morning, ka-K5 Alex, o ka-K5 News of Philippines. Kami po naman sa mga residente po naman ng City of Golden Friendship, Cagayan de Oro is ready now, all systems go for the latest update po sa Coron, Palawan incident. Back to you, K5 Alex.
18: Maraming salamat sa the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, sa pamamagitan ng K5 News FM, Cagayan de Oro. Balikan natin ulit ang Cagayan or ang area ng Cagayan Valley Region sa area po ng Santiago Isabela. Santiago Isabela, K5 mo.
22: Maraming salamat, K5 Alex. Palawan, you're coming in very loud and clear sa ating rehiyon dito sa Cagayan Valley Region. Actually, Alex, K5 Alex, gusto naming malaman, yun bang sinasabing dalawang pagsabog sa barko if that is a terroristic attack? Malaman natin kung may investigasyon na pasisimula na at of course nakabang kaming mga nandito sa Cagayan Valley Region. Back to you, K5 Alex.
18: Actually, maraming salamat pero malalaman natin yan sa update na ihatid sa atin ng K5 News Team live and direct from Coron, Palawan. Kindly stand by. Now, let's proceed. Again, balikan natin ang mga areas kagaya ng K5 News FM na magmumula sa Tacloban City. K5 News FM Tacloban, pasok!
20: Magandang umaga mga ka-K5, nakaantamay ang K5 News FM Tacloban sa mga latest development from your end, ka-K5 Alex. Maraming kaming tanong kung bakit nangyari ang ganitong insidente na karamihan sa mga biktima ay nasa economy accommodation na mas madali sanang mag-abandon ship.
0: But later, kunin namin ang detalye from your end. Back to you, Palawan.
18: Well taken, K5 News FM Tacloban. Let's proceed to K5 News FM mula sa lalawigan ng Antique. K5 News FM Antique, K5 mo.
1: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 Alex, dyan sa Palawan, ang buong sambayanan. Mula naman dito sa probinsya ng Antique ay nakaantabay na rin po sa mga latest na mga updates. You're coming loud and clear at nag-aabang na lang po kami ng mga latest information direktamente po sa inyong area. Balik po sa inyo, K5 Alex.
18: Maraming salamat, K5 News FM Antique. Let's proceed to K5 News FM Rojas sa Western Visayas. K5 News FM, Rojas. So,
2: magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. You're coming in loud and clear, K5 Alex. At handa na po ang lalawigan ng Capiz at Rojas City na tumanggap ng mga development hinggil sa pagkasunog ng MV June Aster. Back to you, K5 Alex.
18: Maraming salamat sa acknowledgement, K5 News FM Ross. Let's go to K5 News FM Calibo Aklan. K5 News FM Calibo Aklan. Pasok!
1: Good morning, K5 News FM Philippines. 5x5, okay ang signal nyo lahat dito no sa K5 News FM Calibo sa Aklan. We're ready dito sa Calibo na makinig ng latest update dyan sa part ng Palawan. Back to you, Sir Alex.
18: Salamat, K5 News FM Calibo. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Island Region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dakbanwa, Iang Dumaguete. Dumaguete, come in!
23: Salamat ka, K5 Alex, dyan sa Palawan. 5x5, ang pasok mo dito sa K5 News FM Negros Oriental. Lalo dito na po sa Dumaguete City, City of Gentle People. Ito po si Kakipay Bernie Cabusao. Kasama ko po si Attorney Ronel Di Palubos. Back to you, Kakipay Balik!
18: Mga Kakipay Luzon, Visayas at Mindanao, K5 News FM Philippines, sa mga oras na ito, sa ilalim ng top flagship program na Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Narito na po ang pinakahuling ulat mula sa ating news team, live and direct from Coron, Palawan, isa sa pinaka-world's wonder na kinagigiliwan ng lokal at international na mga turista. The shipwreck capital of the Philippines, Coron, Palawan, live and direct. Pinaka-latest update sa pinagsanib porsa ni K5 Ray Almodal at ni K5 Grace Ann Belostrino. On the line, live and direct, kung saan ang galing at kung saan ang nangyayari itong napakalungkot, nakadurog damdamin na development, mga ka-K5, sa naganap na pagkasunog ng MV June Aster, live and direct from Coron. K5, Ray Dal, a K5 mo.
24: Yes, ka-K5 Alex, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng mga ka-K5 natin na sumusubaybay sa trahedyang nangyari na ito sa barkong MV June Aster nito lamang Setyembre ng gabi. At magandang umaga rin sa lahat ng mga ka-K5 natin sa iba't ibang himpilan sa buong Pilipinas, K5 News FM Palawan. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Coron kung saan sinusubaybayan natin yung takbo ng ginagawang retrieval operations at yung isinasagawang investigasyon may kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi nung una, lima lang yung casualties, pero pumalo na ito sa 76 mga ka-K5.
18: 7-6 ka-K5 Ray.
24: Yes, ka-K5 Alex, medyo mabigat-bigat at medyo masakit na pangyayari dahil sa aking likuran ngayon, nandito kami ngayon sa municipal town, sa municipal plaza kung saan dito rin matatagpuan yung municipal hall, yung MDRRMO, maging ang EOC ng Bayan ng Coron kung saan doon ibinabato lahat ng mga impormasyon na galing doon sa Port of Bora kung saan ipinoproseso itong mga labi ng mga nasunog na bangkay galing doon sa MV June Aster. Kinukunan sila ng sample at matapos makuna ng sample or yung mga palatandaan, singsing, relo na hindi pa nasunog, ay naka-decode yan at yun naman ang sinisend dito sa EOC ng Koron at dito na naghihintay yung ilan sa mga kamag-anak kung matutukoy ba nila na gamit yun ang kanilang mga mahal sa buhay na kasama doon sa nasunog na barko. Pero ang pinaka-malala dito ka K5 Alex, gaya ng pakikipag-usap natin sa ilang mga opisyales sa IMT, maliban doon sa naunang 30 na mga casualties at sinunda ng 41 casualties kahapon na ibinaba kahapon sa Port of Borac dito sa Koron, mayroon pang nakita na ilang mga bangkay, yung forensic unit na umakyat doon mismo sa barko, na talagang paghawak daw nila doon sa mga bangkay ay brittle na siya, naaabo na. Yun daw ang isa sa mga pinakamahirap kunan ng sample dahil sa Pilipinas, wala tayong sapat na teknolohiya na kahit yung abo ay makukuha natin ng sample ng DNA para itugma doon sa mga naghahanap na kamag-anak. So far, yan yung pinaka-latest ngayon. At sige, tatanggap tayo ng mga katanungan ka K5 Alex para...
3: Now, doon sa sinabi mong brittle na, ibig sabihin nagkarapod-pod ng nasunog, no, pasintabi sa mga kumakain sa buong Pilipinas, malungkot ito kasi pahirapan ito sa process of identification, DNA, whatever it is. Ang unang tanong natin ay, maliban doon sa 76 na confirmed casualties na matay, nasunog yung iba, malubhang nasunog, may naiwan pa sa barko kasi may sinasabi dito 4376, 12 ang unaccounted for. So yung naiwan sa barko na halos mahirap ng dalhin o bitbitin kasi nagkakarapod-pod na ito ka K5 Ray, ibig sabihin hindi pa ito kabilang sa 76 na namatay, na declared.
24: Actually hindi pa ka K5 Alex, pero kasi doon sa mga opisyal no na nagsasagawa ng retrieval operations, hindi nila masyadong hindi nila halos makuha. Makikita kasi natin na base sa kanilang pakikipagkwentuhan sa atin kahapon na makikita mong tao yung namatay dahil doon sa hugis,
3: yes,
24: sa mga buto. Ang problema, once nakukunin na nila ito, kasi hindi raw pala ganun na kadali kumuha ng ganitong klase ng bangkay lalo na nasunog. Yun nga, pagbuhat daw nila o pagtanggal nila, nababasag at nadudurog, naaabo yung tug na bangkay ka K5 Alex.
3: Ibig sabihin murag na unwanted na cremate. Parang cremated, yes, siya na hindi naman ginusto, no? But anyway, mas maganda ang mga himpilan natin sa buong bansang Pilipinas ang mag-shoot na mga questions para at least para sa kanila ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga Filipino, Canada, Amerika, Europe na nanonood, nakikinig sa atin ngayon na posible may mga kamag-anakan na nakasama rito, biktima sa, pagkamatay dahil dito sa kalunos-lunos na nangyari, trahedyang ito na kung saan involved ang MV June Aster. We will acknowledge first our flagship station sa himpilan po ng K5 News FM mula sa City of Smiles sa Bacolod City with our BPO at Sir Eljan Castaño at K5 Eric Tenerefe. Bacolod, sa katanungan, please come in.
20: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Kasama ko po si K5 Eric Tenerefe sa mga oras na ito. Ang una po namin katanungan kasi ngayong umaga, meron pong advisory pinalabas dito ang mga RoRo passenger, isa sa pinakamalaking RoRo passenger vessel dito po sa Bacolod, na kanyang rota ay Iloilo, Bacolod, vice versa. Meron pong advisory, bawal na ang pagkarga ng mga electronic or electric vehicle sa kanilang RoRo passenger vessel. Ang tanong, na pinpoint na ba o natukoy na ho ba ng mga authorities, ano ba talaga ang pinagmulan ng pagkasabog at pagkasunog nitong MV John Aster dyan po sa Koron, Palawan?
24: Yes, K5 Eljan, magandang umaga, K5 Eric. Ito yung isa sa mga ikinaiinis ngayon ng ilang mga kababayan natin rito sa lalawigan ng Palawan. particularly especially doon sa mga pamilya na kasama doon na may kasamang kamag-anak doon sa nasunog na barko. Dahil hanggang ngayon hindi pa maidiretso, hindi pa may pagpatuloy ng mga law enforcement agencies na kabilang dito sa IMT yung isinasagawang investigasyon para matukoy talaga kung ano yung pinagbulan o ano yung pinaka-reason bakit nagkaroon ng pagsabog at bakit nasunog itong barkong ito. Kasi base sa pakikipag-ugnayan natin sa Philippine Coast Guard na isang lead agency na nagsasagawa ng operations, nasa retrieval operations pa lamang ang kanilang grupo. At ito nga isa rin sa mga nakakalungkot dahil yung first, yung economy section ng barko at yung aircon room na sinasabi nilang maraming na trap, yun pa lang yung napapasok nila sa ngayon. Yung pinakailalim ng barko kung saan nakasakay doon yung ilang mga sasakyan, yung ilang mga van na may mga kargang o may mga kargamento, mga motorsiklo, hindi pa nila mapasok sa ngayon dahil pinasok na ito ka-K5L dyan, ka-K5 Eric, ng tubig sa loob. So medyo critical na yung kanilang gagawing pagsuyod doon sa area kasi kailangan pang ipump muna yung tubig na mahibas yung pinakailalim ng barko bago sila makapagsagawa ng pagsusuri doon sa area at ma-retrieve kung may mga bangkay pang natitira doon na nasunog din bago sila makapagsagawa ng diretsuhang investigasyon patungkol dito ka K5L dyan. Doon sa mga lumalabas kasi sa ilang mga balita sa social media at sa larawang ibinigay din ng Philippine Coast Guard, may nakitang mga sasakyan doon at may nakitang isang kotse doon na sinasabi parang hindi pa kumpirmado kung ito ba ay electric vehicle or hybrid electric vehicle. So, under investigation pa po ito ka-K5L dyan at ka-K5 Eric.
18: Follow-up question, okay. K5 Bacolod.
20: May yes. Follow-up question si K5 Eric. Go ahead, K5 Eric.
4: K5
20: partner na gwapo.
4: K5 Alex and K5 Philippines, good morning.
18: Good morning.
4: K5 Ray, sinabi mo na may nakita doon sa isang sasakyan sa loob ng barko. Renz, paki-flash nga sa screen natin para makita ng buong Pilipinas. We have here a picture sa loob mismo ng MV John Aster. If you will take a look, eyes on the board tayo, K5 Philippines. Andyan yung kotse. Andyan yung mga motorsiklo na this is the only surviving picture sa loob mismo ng barko. At on the ground level, yung sa taas na portion, yan ang economy accommodation ng MV John Aster. So pag nakita ninyo isang sasakyan, sunog na sunog, may mga motor, sunog na sunog, at sa accounts ng mga survivor, may narinig na sumabog. Now, question kay Five Real Modal, because you're now on the port, do you have now a specific explanation from the investigating authorities kung ano ba talagang nangyari? Bakit ang bulk ng namatay of the 76 dead, majority of which ay galing sa economy portion? Ano ba ang nangyari at anong sasakyan ang investigasyon, ang resulta ng investigasyon nila dito sa makikita ngayon sa picture? The fact that there are now shipping companies banning the shipment of EV and PHEV vehicles on commercial ro-ro vessels sa Palawan. Yes.
18: K5 Ray.
24: Yes. K5 Eric, yung bihikulo na yan na nakikita natin, hindi pa siya kumpirmado kung electric vehicle ba or hybrid vehicle, pero base dun sa mga impormasyon na kukuha natin, parang BYD, no? Brand. So alam naman natin na BYD brand, ito ay karamihan ng mga vehicle na ito ay electric vehicle.
18: Okay.
24: So pagdating doon sa investigation, blanco pa tayo at wala pa rin maibigay dyan na sagot yung mga authorities, particularly Philippine Coast Guard and then Bureau of Fire Protection. Dahil yung Bureau of Fire Protection, hindi pa halos makapenetrate doon para makapagsimula kung saan nila tutukuyin yung origin of fire. Doon naman sa katanungan kung saan, bakit dito sa economy section maraming namatay, ang kwento dito, ito ay hindi inilabas doon sa press conference ng Philippine Coast Guard. Pero dahil may mga kilala tayo at mga kaibigan tayo sa IMT before na matagal na rin natin nakasama, kaso sa pagkikipagkwentuhan natin, at sila kasi ay umakyat din mismo dun sa barko at sila yung nag-retrieve nitong mga namatay, mga nasunog na bangkay, kaya pala maraming namatay doon sa... Doon kasi ang may pinakamaraming tao, K5 Eric, sa mismong economy section. Yung tinitingnan nga natin, nung hindi pa napapasok yung aircon room na tinutukoy na sinasabi, hinihinala nga natin nung una, na baka doon ay mas maraming na-traffic. Sampung casualties lang yung nakuha doon. Mas marami dito sa economy dahil ang nangyari, base na rin sa pakikipag-usap natin at sa mga na-interview natin ng mga survivor, nung narinig nila yung pagsabog, nagpanik yung mga tao. Nung nagpanik yung mga tao, ka-K5 Eric, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nagkatulakan, naghanap sila ng butas kung saan sila didiretso. Ngayon, mayroong isang lagusan yung barko kung saan may hagdanan pababa. Doon nagkatulakan, ka-K5 Eric, mga ka-K5, doon na-trap itong mga sakay ng MV June Aster. Kasi nung pagsabog, nung sumabog daw, parang sa ilalim banda o sa bandang gitna, base doon sa mga survivor na narinig nila, biglang may lumabas na itim na usok. Yun yung nagpahirap doon sa ilang mga dapat sana ay makakalabas ng barko dahil hindi haros sila makahinga sa nangyari. At uminit bigla yung floor, nagsiksikan sila doon sa hagdan, doon na sila inabutan ka-K5 Eric, ka-K5 Eljon at sa mga ka-K5 natin dahil doon ang may pinakamaraming nakuhang bangkay. At may mga bangkay pa doon na magkakayakap pa, may nakita pang bangkay doon base doon sa nag-retrieve ng mga bangkay. Kasama kasi dito rin ang Philippine Red Cross. May hindi matukoy kung nanay ba yun or bata na talagang magkayakap. Patong-patong daw kasi yung mga nakuhang bangkay doon sa may hagdanan ka-K5 Eric, ka-K5 Eljan.
22: Okay, I think that satisfies the question ng K5 News FM Bacolod. No, I think may similar question ang K5 News FM sa Cagayan Valley region. Standby Iloilo, unahin ko lang ang K5 News FM sa Santiago, Isabela. K5 News FM, Santiago, come in.
5: Maraming salamat K5 Alex at K5 Ray. Tulad ng nabanggit ko kanina, is there any investigation to see kung ito bang sinasabing dalawang beses na sumabog sa loob ng barko bago nagkaroon ng sunog, meron bang anggulo na pwedeng tingnan na merong nagsadya or matawag na terroristic attack?
22: K5 Ray?
24: Yes. K5 Santiago, actually under investigation pa rin. Actually, iniisip din natin yan sa ngayon kung baka nga mayroong mga explosive na karga itong barko. Kasi ihiwalay lang natin ng konting topic na, nitong September 12. Mayroong tunitunilatang explosives na na-recover dyan sa port of Puerto Princesa. At ang shipment nun, mga ka-K5, September 9. So hindi natin alam, baka ipinagsabay ito at baka lang ha, hindi naman natin ina-assume na baka may naikarga rin dito sa MV June Aster. Pero regarding dun sa tanong mo, ka-K5, kung baka may posibilidad na baka may pampasabog o terrorist attack, wala pang confirmation at wala pang inilalabas na ganyang klase ng impormasyon yung mga nag-iimbestiga hinggil sa pangyayaring ito.
5: All right, follow-up question, Alex. Yep, follow-up question na K5 Ray at K5 Alex. Yung marina ba, wala pang inaanunsyo kung anong desisyon sa remaining vessels? Kasi ang alam natin, pito lahat ang vessels ng MV, ng Atienza Shipping Lines. So kung yung isa ay nasunog dahil sa trahedya na, ano ang desisyon nila? Sususpindin ba yung remaining na anim pang vessels na hindi mo na maglayag pending the ongoing investigation diyan sa nangyari diyan sa MV June Aster K5 Ray?
24: Okay, actually K5 Santiago, no, nung nandito tayo sa nung nandun tayo sa Port of Bora, kasi medyo may kalayuan yun dito sa Corontown, hinanap din natin yung representante ng marina doon, pero wala tayong nakita, kasi gusto rin sana nating itanong yung mga bagay na yan, kung isususpindi ba nila itong atyan sa Inter Island Ferries Incorporated doon sa kanilang mga biyahe. Pero so far parang wala pang nangyayaring ganun, kasi kahapon yung barko mismo ng Atienza Company ang naghatid sa 20 mga pamilya mula sa Metro Manila na pumunta rito sa Coron, para na may mga kamag-anak, kamag-anak din na nakasakay doon sa MV Jun Aster na nasunog. So barko rin mismo nila yung naghatid ka K5 Santiago.
18: Okay, mula sa Luzon, balikan natin ang K5 News FM sa Western Visayas. Sa K5 News FM Iloilo, Iloilo, sa katanungan, pasok.
14: Mula dito sa K5 News FM na Iloilo, mga ka-K5, kasama nyo si K5 Christian Haguri. Nais nating i-reconcile, K5 Ray, ang lahat ng numbers. Correct me if I'm wrong, 115 yung nakasakay na pasahero at 17 yung crew. Kung merong 43 survivors na naunang naiulat at merong 76 na total retrieved bodies so far, meaning may 13 hindi pa na-identify, K5 Ray?
18: K5 Ray?
24: Yes. Yes, ka-K5 Christian, tama yung binabanggit mo.
14: Okay.
24: Doon sa 13 missing, hindi natin alam kung kasama ba dito si Kapitan or sinama ba siya doon sa mga survivor, kasi base doon sa pakikipag-ugnayan natin, si Kapitan ay survivor, pero until now, he's still missing, ka-K5 Christian. Pero tama yung binabanggit mong data na yan.
14: Okay.
24: Pero yung mga nakitirang bilang na hinahanap, ayaw natin mag-assume, baka sila ay nandoon pa sa loob ng barko or mayroong ilan sa mga nakatalon at tapatpad lang sa ibang mga lugar, dahil sa ngayon, mas pinalawak pa ng Philippine Coast Guard yung kanilang ginagawang search and rescue para doon sa mga posibleng nakatalon at baka napadpad lang sa ibang mga lugar. Pero alam nyo, base sa pakikipagkwentuhan natin doon sa mga pasahero, may mga nakatalon raw na hindi na inabot ng rescue team.
14: Okay.
24: Dahil madilim yung time na yun. May mga, ito kwento to ng mga nakasurvive, na may mga nakatalon na siguro kinapos na sila, na hindi na inabot daw ng rescue team at lumubog na lang sa ilalim. So hinihintay natin, baka yung sinasabing bilang na yan na natitira ay hindi naman lahat manggagaling doon sa nasunog na MV June Aster, ka-K5 Christian.
14: Maraming salamat.
18: Follow-up question, K5 Iloilo.
14: I'm good na, K5 Alex. Salamat sa information.
18: Okay, maraming salamat, K5 News FM Iloilo. Puntahan muna natin ang Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM na nakabase sa Cagayan de Oro City. K5, Cagayan de Oro, come in.
21: Thank you very much. Dagang salamat pag-usap, K5 Alex, K5 Ray. Kami po naman sa Northern Mindanao ay nagpapaabot ng aming condolences sa mga biktima po naman. In the meantime, maraming tanong ho sa amin, kahit na sa comment section ay nagtatanong din kung ano ang pinaka-latest. Isa dito na gustong malaman ng mga taga-Cagayan ay para po naman sa nagpapatuloy na DNA examination. Ano po? Ano ho daw ang sistema, lalong-lalo na pag-submit noong kanilang DNA information ng mga miyembro ng pamilya for corroboration or for the examination po?
18: K5 Ray.
24: Yes. Okay. Yung proseso ng ginagawang pagkuha ng sample for DNA examination, kasi nasubaybayan natin yan, nakatambay tayo dun sa Port of Coron kung saan inilalagak itong sandamakmak na mga nasunog na bangkay. Nagulat din tayo kasi akala din natin ganun lang kadali ang pagkuha ng DNA sample. So sa isang bangkay siguro nagre-range na nasa 30 to 1 hour yung kanilang pagkuha ng sample, lalo na sensitibo raw kasi yung mga nakuhang labi at yung iba talagang sunog. Minsan nga nakakailang bunot sila ng ngipin, no, yung mga molar na tinitingnan may natira pa doon para yun yung gawing sample, at minsan ay kung wala talaga doon, kumukuha sila ng part ng marrow natin, bone marrow dito sa may bandang pigi na posibleng may natitira pa, at yun yung gagamitin para sa DNA examination. Ngayon, kung sakali man na yung isang bangka, example lang natin ito, ito ay base doon sa binigay din sa ating information mula doon mismo sa mga nagsasagawa ng examination, yung palatandaan like yung relo, kung may relo or may singsing, kasama yun doon sa dinidecode mga ka-K5, naka-encode doon sa sistemang binuo mismo ng IMT at EOC from Borac port, isi-send nila lahat ng mga details pati na rin yung larawan ng tao kung kanino yon, at isi-send dito mismo sa munisipyo, sa EOC mismo, at para makita ng mga kamag-anak kung makikilala nila yung mga palatandaan, yung mga singsing, yung mga relo, kung sa kanilang kamag-anak ba yon. Pero kung talagang walang ganung klase ng palatandaan at tanging DNA sample lamang yung makapagpapatunay at para makilala, eh medyo matagal yung magiging proseso, kasi sa 76 na mga nakuhang casualties, sa isang araw nagre-range lang sila halos ng nasa 5 hanggang 7 to 10 o 5 to 10 na mga labi ang kanilang nakukunan ng sample, dahil ganun ka proseso at ganun kahirap yung pagkuha nito. At hindi lang yon, dahil yung mga nakuha, sabay-sabay namang ipapadala yon sa crime laboratory, kaya medyo tatagal talaga. So aabuti ng buwan bago malaman kung sino-sino itong mga nasunog na bangkay na ito.
22: Okay, may follow-up si K5 News FM Cagayan.
21: No further query, K5 Alex, K5 Ray, thank you very much. Salamat.
22: Okay, maraming salamat K5 News FM Cagayan de Oro. Standby ka K5 Grace Ann Villastrino sa press conference ng Philippine Coast Guard tungkol naman ito sa tulong para sa mga pamilya ng mga nabiktima, mga casualties. Tumungo muna tayo sa K5 News FM mula dyan sa larawigan ng Antique. K5 News FM Antique sa mga katunungan. Pasok!
1: Ka-K5 Ray, ka-K5 News FM Palawan, may isang po akong katanungan. This is with regards to investigation, since na lahat po sa atin, buong Pilipinas, nakantabay po at medyo atat na po yung ilan sa patuloy na investigasyon na kumbaga merong blanco pa rin po ang ating mga nag-iimbestiga sa kasong ito, isang trahedya na so far pinakamalaki ngayon sa 2026 na nangyari. K5 News FM Palawan, ano na po ba ang o sino po ba ang humahawak sa investigasyon, o ano ang mga initiative na so far na nagawa ng ating mga investigative team dyan? May hiningi po bang tulong sa most advanced or sa more advanced team to help sa nagpapatuloy na investigasyon, o may itinalaga po bang special team para na mag-imbestiga sa ganitong kaso po, ka-K5 Ray?
24: Yes. Actually, yung binuo ngayon ng IMT sa bayan ng Coron, ang pinaka-lead agency rito ay ang Philippine Coast Guard. So, hinihintay nilang matapos yung ginagawang retrieval operations bago talagang makapagsagawa ng full-blown investigation doon mismo sa loob ng barko. Kasi ngayon, hindi pa talaga nila mapasok eh. Actually, napaka-stricto nila rito, no, pagdating sa ganyang klase ng mga bagay. So once na matapos ma-retrieve at talagang malaman na wala na talagang natitira pang bangkay doon o kung ano pa mang labi ng tao, saka na magsisimula yung full-blown investigation patungkol dito sa pangyayaring ito. So IMT Coron ang IMT Coron at yung lead agency na nagsasagawa ay ang Philippine Coast Guard. Pero base dun sa tanong mo, kung may mga special may mga specialized team ba na tumungo rito, actually nandito na yung team from Mimaropa region, yung SOCO ng Mimaropa, yung forensic examiner nila ay nandito na para maimbestigahan at malaman kung ano pa yung dapat na malaman, lalong-lalo na doon sa mga na-recover na bangkay.
22: K5 News FM, Antique, salamat. Let's proceed to K5 News FM Rojas sa lalawigan ng Capiz. K5 News FM Rojas, pasok! K5 Rojas.
2: Magandang umaga, K5 Ray. No? Ang tanong ng K5 Rojas ay ganito. Sa mga nasunog na bangkay at namatay na mga biktima, mayroon na bang numero na-identify o nakilala na ka-K5 Ray?
3: Meron daw. Meron ba?
24: Actually, so far sa ngayon, malungkot natin sabihin dahil wala pang nakikilala sa ngayon. Maliban doon sa isang karga, isang sakay ng MV June Aster na bangkay kasi namatay sa Metro Manila. Bangkay na siya nung itrinabel dito sa Coron. So yun ay ma-identified agad yun kapag natapos na yung proseso ng SOCO. Pero doon sa katanungan kung may na-identify na ba, so far wala pa kasi magbabase halos ang lahat doon sa DNA sample na isasagawa ng forensic team dito sa trahedyang ito, ka-K5.
3: Maliban na lang siguro, ka-K5 Ray, doon sa naunang naitalang limang namatay, di ba?
24: Yes. Yes, kasi yung lima na yon talagang identify. Yung dalawa doon ay nakuha na ng family at yung tatlo ay naidala na sa bayan ng Taytay, ka-K5 Alex.
3: Okay. Standby, K5 News FM Kalibo. Standby, News FM Dumaguete. Unahin muna natin ang K5 News FM Kalibo. Pasok, Kalibo!
6: Good morning sa K5 News FM Philippines. No, K5 Ray, ang katanungan namin dito sa Kalibo, halos 5 days na no nang mangyari itong trahedya diyan sa Palawan. Nakapagbigay na ba ng initial assistance sa mga survivors, sa family ng mga biktima itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, K5 Ray?
24: Yes. Actually, simula pa nung una nung nangyari itong trahedya, may inilabas agad na statement itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na magbibigay sila ng assistance para doon sa mga pamilya na may kamag-anak na sakay ng barko. Hanggang ngayon, actually tuloy-tuloy yung kanilang ano eh, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa family. Andito nga sa mismong EOC itong mga pamilya na bine-verify yung mga nakamanifesto. Yun nga lang, may ilang mga reklamo dahil masyado raw mahigpit itong kumpanya na ito, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, dahil may mga kamag-anak na nga sila, hindi nila alam kung buhay o patay pa yon, pero pagdating doon sa mga listahan ay ganun sila kahigpit.

0: sarili pera ba to ng Atienza Inter-Island Ferries? Kumpirmahin pa natin yan, Kakay-5 Alex. Malamang sa insurance manggagaling eh.
1: Ilang million ang insured itong barko eh. Nabasa ko daw mga 87 million something. But anyway, that is subject for further verification. From Calibo, Aklan, balikan natin ang Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dumaguete City. K5 Dumaguete, pasok!
2: Nagagga, salamat Kakay-5 Ray, Kakay-5 Alex. Only in the Philippines. Nasunog ang barko, ang tagal magresponde. Ngayon, ang investigasyon, usad pagong. So, tatlo lang katanungan dito, Kakay-5 Ray, number one. Itong barko na ito, ilang taon na ito? Seaworthy pa ba ito? O worthiness? Seaworthy? Pangalawang tanong, karamihan ba sa mga pasahero taga-Coron or mga bakasyonista? Pangatlong tanong, meron bang wala sa manifesto na nadamay or nakasakay sa barkong iyan na Kakay-5 Ray? Back to you.
0: Yes. K5 Dumaguete, base doon sa iyong unang katanungan, kung ito bang barko ay worth it pa na bumiyahe, base doon sa initial na investigation, medyo may katandaan na itong barko, kasi kung hindi tayo nagkakamali, 2004 pa na buo itong barkong ito. So, pero binigyan sila ng permiso o clearance na makabiyahe pa. So, legal pa yung pagbiyahe ng barko at wala pa raw problema. Doon sa, pakiulit nga raw ulit yung pangalawang katarungan.
2: Karamihan sa mga pasahero, taga Coron, taga Palawan, or mga bakasyonista.
0: Actually, karamihan sa mga pasahero, may mga taga Coron, may taga El Nido, meron ding, tama yung binabanggit mo, na magpapakasyon lang sana kasi yung ibang pasahero nito ay naka-base na dyan sa Metro Manila. Meron namang ilang sakay na papasyal lang din sana dito sa lalawigan ng Palawan. So, hiwa-hiwalay kung saan nakatira itong mga pasahero nitong MV June Aster. So, hindi lang taga Coron, may mga taga-ibang lugar at may mga taga-ibang probinsya pa nga na gaya ng binabanggit mo, na sana ay bibisita lang dito sa bayan ng Coron o mamamasya lang dito sa bayan ng Coron.
2: Yung pangatlo, Kakay-5 Ray, meron bang mga pasahero na wala sa manifesto? Yung hits lang ba? Hits? Mga kilala ng mga crew? Mayroon bang nagpunta mga kamag-anak dyan?
0: Okay, actually, naririnig natin yan kasi may mga lumalabas na may mga kamag-anak na nagki-claim na nakasakay daw yung kanilang kaanak doon sa MV June Aster, pero wala naman doon sa listahan. Pero yan ay under verification pa, Kakay-5 Dumaguete. Ipapa-verify pa natin yan kung talagang may mga hindi nakalagay doon sa manifesto. Kasi tama yung binabanggit mo, minsan kasi may mga kaibigan tayo sa barko na pa-saibit-saibit sa pwedeng makalibre or makasakay, hindi na nililista yun sa manifesto. Pero under investigation pa yung mga bagay na yan.
2: Dagang salamat
1: K5 News FM. Wala dyan sa lungsod ng Dumaguete. No, check natin. Balikan natin itong K5 News FM sa Tacloban City. Tacloban, K5 News FM. Pasok.
3: Maraming salamat. Ito ang aming katanungan. Lahat ng mga commercial vessel na naglalayag, they are governed, they are legally mandated by the International Maritime Organization na magkaroon ng tinatawag na Shipping Emergency Protocol or tawagin nila Shipboard Emergency Contingency Plan. Naka-outline dyan yung mga strict sequence of actions kung anong gagawin sa mga ganitong emergency. Okay? And nagtataka lang kami dito kung bakit mas marami ang nakasurvive na mga crew. Okay? Out of 17 crew, 13 yung nakasurvive. So meaning, itong Shipping Emergency Protocol or Shipboard Emergency Contingency Plan, hindi na ipatupad sa naturang insidente, Palawan.
1: K5 Ray?
0: Yes, K5 Tacloban, actually yan dapat ang sasagutin ng kumpanya nitong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Kahapon nagkaroon ng press conference patungkol dyan at humarap itong HR ng barko. Makakasama natin dyan si K5 Grace Belostrino kasi siya yung nandoon mismo sa

0: press conference na nangyari at kung may nabanggit, no? O may nabanggit itong representante ng Atienza Ferries. Nandiyan si K5 Grace sa ating Zoom.
1: Okay. Acknowledge, well taken, ka K5 Ray Almudal, no? I hope may baon ka na power trio dyan. May DTX 500 ka, may Mighty C, may Clinica D3 Bio, kasi ilang araw na kayo dyan at DTX 500, no? Kasi palagay ko meron, eh. Kasi malakas ang stamina mo, ang endurance mo, doy, grabe. Standby, ha? Kukunin lang natin kahit hindi na makatapon ng mga questions ang mga himpila ng K5 Yusef M sa buong Pilipinas. Kukunin lang natin, kindly standby ka K5 Ray Almudal bago ka mag-extro. Kukunin ko ang ulat ni ka K5 Grace Ann Belastrino via Zoom para mapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa Metro Manila, anong pinaka-latest may kinalaman dito sa commitment at sa ginawang press conference ng HR ng Atienza Shipping Lines na ito sa kaganapan, mga ka-K5. Sa kabilang linya natin ngayon, may ulat si ka-K5, may pasahero bang foreign national? Tatanungin natin yan mamaya. Si ka-K5 Grace Ann Belastrino sa kanyang exclusive na ulat mula sa Coron, Palawan para sa Luzon, Visayas at Mindanao. K5 Yusef M Philippines. K5 Grace Ann, pasok! Grace Ann Belastrino, come in.
2: Foro de los Pueblos.
1: K5 Grace Ann. Oh, sana si K5 Grace Ann. Huh? Pakicheck kasi hindi ko makita ang demographics dito sa loob. Hindi ko man makita, Engineer Junior, na ginapakita mo ang buong... ako lang makakita sa sarili ko, hindi ko nga makita ang graphics ng mga kasamahan natin, no? So paki-check kasi kailangan pa yan ng report ni K5 Grace Ann Belastrino sa mga oras na ito. Again, one more time, K5 Grace Ann Belastrino, pasok! Okay.
3: Yes, K5 Alex, magandang umaga sa atin pong mga kasamahan sa buong Pilipinas. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Corona, no? At kahapon nga ay nakasama tayo mismo sa barko ng Philippine Coast Guard, sakay ng MRRV Melchora Aquino. Ito yung second largest na barko ng Philippine Coast Guard. At simula sa port ng Coron ay bumiyahe tayo sa isla malapit doon sa Barangay Turda ng halos isang oras, ano, kung saan naroroon itong barko ng MV June Aster. Kasama natin yung ilan pa sa mga mamahayag at tumungo tayo mismo doon sa lugar para personal na makita itong MV June Aster, kung ano na ba yung itsura nito as of kahapon, ano. Pero hindi tayo nakalapit ng husto dahil nandoon ang halos sa Pampang isang isla itong MV June Aster at medyo malaki yung ating barko at meron itong chance na sumadsad, ano.
1: Okay.
3: So, medyo malayo tayo at hindi nakadikit nga at pero natatanaw natin yung tindi talaga ng pinsala nitong barko, ano. Habang nandoon din yung mga grupo ng investigation na nagsasagawa pa nga ng ilang mga retrieval. So pagkatapos natin doon ay hinintay naman natin itong BRP Cape Engaño, ano, ng PCG. At from Melchora Aquino ay lumipat na tayo doon sa kabilang barko kung saan doon naman sakay naman yung mga labi ng 41 na ikalawang batch ng nakuha ng mga biktima mula doon sa barko. So from doon sa Floroona ng MV June Aster, kung saan ang galing yung BRP Engaño, ay sinundo tayo doon sa Melchora Aquino. And while on board, papuntang Borac Port, saan nga dadalhin yung mga labi, ay nagkaroon nga nitong isang press conference. Dito sumalang si Philippine Coast Guard Palawan Commander, si Commodore Jane Gisolgon, ang PCG spokesperson, kasama rin natin on board mismo si Commodore Noemi Cayabyab, at ang SOCO, si Police Lieutenant Colonel Richard Mangalip, at si Philippine Coast Guard Head ng Technical Support, Jeronimo Tovilla, at ang mismong Atienza Shipping Lines Representative na si Dindo Macalinaw. So, nandito na rin yung representative ng Atienza sa bayan ng Corona, no? Naging pangunahing usapin nga, bagamat ang ilan ay naitanong na kay K5 Raymond kanina, itong patuloy na investigasyon kung saan ang tinututukan ngayon yung pagsuyod pa doon sa mga ebidensya, lalo na sa cargo ship o doon sa part sa ilalim ng barko. So sa ngayon nga, sa pagkakaalam natin ay flooded pa yung area. So ilan sa mga naging katanungan natin kahapon, ano ba yung mga isinasagawa nila? Dahil kung flooded pa yung area, papaano pa nila makukuha yung ilan sa mga nais nilang impormasyon? Ano? So sabi ng Coast Guard, nahihirapan sila at hindi agad na ma-isaksyon yung mga tubig doon sa ilalim dahil maaaring mahigupin kahit yung mga ilang mga particles na kinakailangan nila para doon sa investigasyon. At tinitignan pa rin yung angulo na meron nga na iilan pa na mga labi na natitira doon. So sa mga tinura naman ng SOCO sa paglalarawan nga sa kinalalagyan ng mga labi, nabanggit na rin natin kanina, merong mga magkakadikit at merong mga magkakayakap na pasahero. Indikasyon daw yun, ano, na nagkaroon ng pagkumpul-kumpul at pag-iwas doon sa pagkalat ng apoy. So sa ngayon, wala pa rin tayong maisabi o maiturong sanhi ng dahilan ng pagsabog dahil nagpapatuloy nga itong investigasyon, ano. Sa part ng pagkilala sa mga biktima ay magtatagal pa rin ito ng halos 3 weeks.
1: Wow.
3: 1 month, ganun katagal. Okay. Kahit napaka-rami nga ng bilang na ipinuproseso. And as of kahapon, pagkakalam natin na sa 11 pa lamang yung naiproseso at agad itong inilibing pansamantala sa San Nicolas Public Cemetery na naririto sa bayan ng Bicol. Hali naman. K5
1: Alex. Ang problema doon, dito ngayon, yung sinasabi na nag-britol na kung hawakan, eh kung pinasok ito ng tubig, definitely, magkarawasak ito, tatangayin ito ng tubig, pag ganyang usapin. Itong yung sinasabi ni K5 Ray kanina na bangkay na nag-britol na.
3: Mm-mm. Tama ka dyan, K5 Alex. Kaya yan yung iniingatan ng investigation team na kung sakasakali eh meron pa sana sila na makuha, no, kahit konting parte para naman ma-identify pa kung sakasakali nga na meron pa na naroroon sa ilalim o dito sa cargo ship.
1: Last question na lang kasi may nagpahabol dito ang K5 Brains, may nagpahabol talaga kanina pa ito tumatawag sa atin sa studio. May very concerned. May kahit isa man lang bang foreign national na naging pasahero ng MV June Aster?
3: SK5 ba, Alex? Yan ay na-confirma natin doon sa mismong Coron District Hospital. Pumunta tayo doon para alamin yung ilan sa mga sitwasyon na mga survivors na naroon. Ano? Kinumpirma nila sa akin na may dalawa at mungo na foreign national na nandoon. Pero nakaalis na ito nung isang araw, ano? Minor burn din lang yung kanilang katamo nung sila ay magpa-check up doon. Pero yun yung ating nakumpirma na meron nga na dalawa at nakaalis na rin sila sa bayan ng Corona.
4: Survivors.
3: Yes.
1: Survivors sila. Kasama sila sa mga survivors?
3: Yes, K5, Alex.
1: Okay. Anyway, I think, siyempre, nandyan na kayo. At saka palagay ko medyo matagalan pa konti bago kayo makabalik dito. So, paki-extra na lang, both, unahin muna kita, tapos si K5 Ray Almodal, ingat kayo dyan palagi. And of course, baka nakaantabay pang ilang mga himpila ng K5 sa ilalim ng 5K Broadcasting Network Incorporated sa Pilipinas sa atin. Paki-extra na lang, K5 Ray saan? Maraming salamat po sa update.
3: Yes, K5 Alex, bago tayo mag-extra, palawagan lang din ng Philippine Coast Guard at ng EOC na yung mga nagbibigay ng impormasyon ay mag-ingat sa pagbibigay ng kanila pang impormasyon. May mga kumakalat sa social media na sinasabi nilang merong mga napadpad na survivor sa ilang mga isla o sa mga kalapit na lugar. Pero pagka tinatawagan naman ito, ang sinasabi ay magpadala daw ng pera.
1: Scam
3: daw doon sa pagproseso. So may mga nangi-scam pa, K5 Alex.
1: Grabe,
3: so,
1: no?
3: Natin to. Kawawa naman yung mga
1: kaya
3: dahil sa kagustuhan nila na baka sakali na yun ay kanilang pamilya, eh baka magpadala sila ng mga pera o anuman para lang ma-access kung sino man yung sinasabi. So yan yung mga nakikisabay, K5 Alex, at nais lang natin na maging maging mapanuri doon sa mga impormasyon dahil meron pa rin mga kumakalat ng mga ganitong kabalitaan. So, ang tabayanan po tayo mamaya ay tutungo doon sa representative ng shipping lines para alamin kung ano-ano na yung mga tulong na naibigay nila. Although meron na silang mga transportation and accommodation and foods na ibinigay sa mga survivors and families, ay aalamin pa rin natin yung mga karagdagang tulong. Again, mula pa rin dito sa bayan ng Coron, kasama natin ang ating mga K5 Jimmy and Raymond. Ako pa rin si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang lang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, 5 News FM.
1: Maraming salamat sa kampiyon na follow-up updates mula kay K5 Grace Ann Belestrino. Kunin natin ulit ang extra ni K5 Ray Almodal, live and direct sa ating kung saan concern ng mga Pilipino sa buong mundo ngayon. Ang nangyayari, kalunos-lunos, nakakadurog ng puso. Ang nangyayaring pagkamatay na mga kababayan natin, lulan dito ng MV June Aster, no? Nakakalungkot isipin yung sinasabi
4: ko sila ni K5 Bagalhok na kita.
1: K5 Ray Almodal,
2: Forum. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
5: There you have it mga ka-K5, ang pinakaulihi nga mga impormasyon gikan dito sa Coron, Palawan, naging tanan sa pagkasunog sining MV June Aster. So recap ta lang, 132 tanan ka mga pasahero, ikip ng 115 ka mga pasahero, 17 ka staff or crew, may 43 no ka survivors, 76 tanan ka mga nagkala-recover na, nagkala-retrieve ng mga bangkay. Ang lima dito na kilala na, may 13 pasigyapon mga K5 ang missing as of this time. Okay, pagkita impormasyon pala sa mga naka-survive, may mga crew members dito sang barko. Tani makahatag isang importante nga mga impormasyon sa aton nga mga otoridad sa nagapaday nga investigasyon ng pagkasunog sang MV June Aster mga K5. Kaya pa nga muyo talang, wa isang Ilonggo, wa dito sa mga parente nga nakaupo dito sa ill-fated nga barko mga K5. Bantayan karon sa 11 Mbps, okay, localized na ni okay ang ginasundan subong nga posible gintunaan sang pagkasunog sang barko. Posible ning electric vehicle, isama lang na electric vehicle nakasakay dito sa barko mga K5, posible ginhalinan sang kalayo. Anong implications ni diri sa aton ang sea travel, kaya dako man nga bahin sang aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, pagtabok-tabok ta sa mga isla sang Guimaras kag Negros, may mga electric vehicles man ng mga owners kag pamangkot, imbala makatabok pa sila mga ka-K5. Way na kita oras aton nga pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sang Foro de los Pueblos. Ang iban nga mga impormasyon, mga balita, mga follow-ups kag updates, bantayan sa masunod ng mga public affairs program kag sa aton nga Facebook pages. Sa ngalan, sa aton nga tanan nga kopdanan sa K5 News FM Philippines, sa aton nga President and CEO Dr. Ramil Uy, sa aton nga Vice President for Operations sa K5L John Castaño, sa aton VP for Radio and Digital Services sa program K5 Ray Espeja Umalay, sa aton Station Manager K5 Warren French, ako si K5 Christian Hagurin para sa kampiyon nga estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga doktoran.
2: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, hilingin tayon ang akong ulo.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sini ka mabal, ani mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas no.
6: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
10: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason. No? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
7: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
7: Alabuton.
10: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
7: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
7: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
7: E anong bulong sa PMS, Dok?
10: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaya isang abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? bangod added sugars gakos ang gituwag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C no kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo ilabi na sa pagkaon forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituwag PMS. Mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituwag PMS or ining gituwag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
11: DTX 500.
12: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500.
7: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag Mighty C kapermi.
10: Kung magmasakit gani Sir JP sa una mga nanay kag tatay ta pa imnon throw orange.
7: Gusto. Skyflakes.
10: Sa lagali. Ano dapat tudtud gid nga orange. May antioxidant amo.
7: Gusto.
10: Mas kung gabalatian ka mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose damo na produce nga na generate nga free radicals.
7: Dasun ka pala nakit lawas mo.
10: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
7: Abo! Nakit pala manog lawas mo.
10: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
13: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga fasting for me, layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalang nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, sir boy.
13: Pwede.
10: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituwag aminuria dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga gatabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas pa gig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gatabo nga may problema sa gitu administration. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
14: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya nabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
15: Ay, kung
10: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
15: So, kung gusto
10: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabao, panago-nago lang na siya.
16: Anong sekreto niya?
15: Milig siya taguay?
10: Once na panago si Gino Rabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
16: DC, ano, DC.
15: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 ah.
16: Kampiyon ni
10: Mag-8. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
16: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
15: Basic.
16: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
16: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500.
17: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: So good lang nag-inom ka
17: DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
17: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
17: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
18: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
15: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga pero, amot ka mo.
10: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
16: Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
10: Ang gapadugay. Nus-nus na ba ka mo? Nus-nus ang
15: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
16: Nakapaka-swipe ka mo na.
10: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali ang pang-swipe mo.
15: Mang-swipe ka na ka mo.
10: Swipe sa ilok.
15: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence. Namin ninyo nga ga-apply ka, obra. Mumut
13: ka, no? Namin niya nga hagas.
10: Sa kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
13: Oh, correct. Hmm.
10: Gamit sa Clinica Diofresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
13: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
10: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
14: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gituwag kape nga, DTX Premium.
13: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
13: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xtend. Ang Xtend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xtend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially si imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp, kag ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
13: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, no, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
10: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
13: Oo.
10: Gin blindfold kami.
13: Ay uno.
10: May sa tubang na mo may gin ano?
13: Gina Saywardo.
10: Saywar, oh, that's the term. Galain ko mo.
7: Di ba kasi linggitan? Gagay.
10: Daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
13: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
13: Ang munang epekto, ang munang powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may demensya ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
10: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imong neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na nakanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
14: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
13: Correct.
14: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, Botsilingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bayo, Sir Boy.
15: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipatun ka. Una, ang beta amyloid plaques, nga ginambal ni Dr. Amin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sa main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
10: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
15: Oh, grabe mo, kabalumang
10: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
15: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
10: Wala na glucose, sir.
15: Wala na glucose.
10: Bahuway na siya.
15: Bahuway na siya, no?
10: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sisa isa ka dalawan month lang. Kuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! D3 Bio!
21: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Silisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may eye blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
20: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
18: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
23: Para sa dugang benefits ng D3 Bio?
10: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitwag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
14: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kay kun pala tumar kung palainom ka sang D3 Bio. Piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus. No? Hambalon niya, oy, busog na ko di. No?
15: Kung tatatakaon.
14: Si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba,
15: ba. Buhigin ang kutsara.
14: Oo. So, amo na ang ubra sa D3 Bio, gina-regulate niya ang ato nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy.
10: Correct. So kun adlaw-adlaw ka halin sa kan
14: o sa karne kag sa kanon abi no. So kun naka D3 Bio ka kada adlaw, sigurado gyud Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
23: Okay. No. Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, pagka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
10: Yes.
23: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid. Gaara sa D3 Bio, kagwala sa plain D3.
0: Kung ikaw, ga D3 Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yagin tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo, papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
23: Alright, so kumpletohon ang
10: dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
23: Kulang na.
10: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio. BCO, D3 Bio.
23: Laing gid jam kumpleto.
10: Kumpleto.
15: Amo na
10: yung D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Inti type ka bala ni Eljan Laba-Laba, haw?
2: Ano nga, Crushman? Naton niya, ginaplano naman sila ang malayan sa aton.
1: Managani, panilagan talang sila. Oh? Para nga mabisto ta dayon ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
2: Sige, totoo na ko, ah. Ako daan. Dugay naman nga daan nga. Suya ko sila.
1: May oras kina sila sa aton niya.
2: Ila pa ni subong.
1: Kag-ila man diapon, boss. Kagasta sa palaboton.
2: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow!

0: Boss, bad trip din ko ya.
1: Kaya naman bad trip ka, Boy Rocket. Sino ang rason sa iyo pagka bad trip?
0: Mga congressman.
1: Mama. Ano?
0: Bad trip ko ya, boss. Labi na kasi sa da congressman nga bawi-bawi, blaw.
1: Anay ka. Sa din ka magalinaw? Sa kongreso ka magalin?
0: Hindi man ah.
1: Hindi man gali. Di anong rason nga na bad trip ka?
0: Kay duso butong sila kung bala, madayon gid ang barangay kag iski eleksyon.
1: Amo na gali ang rason.
0: O boss, doon ka talaka, bala mamati sila. Ilabi na gid sa congressman nga bawi-bawi sang iyang tinaga parte sa eleksyon. May madayon. Kaya naman hindi.
1: At iba siga duso butong man sa sang iya ginambal eh.
0: O bala boss, patalaka blaw. Kung kaysa mambal siya nga, madayon gid ang eleksyon. Kaya kung kaysa naman, hindi naman kuno madayon.
1: Pero kabalo-kabalas ang piyo-piyo gid nga sinyalis kung bala hindi madayon ang eleksyon.
0: Ha?
1: Oo.
0: Ay, paano boss?
1: Kung mag-text ng mga bangko sa mga incumbent barangay official nga pwede na karinyo sa ilang loan, araya sigurado hindi ginamadayon ang eleksyon.
0: Ara to dya, boss. Piho-piho ginaya, boss.
1: Oo, magamo na ya, wala ginaya, palso.
0: Pero tani bala, boss? Piho naman ni Laliwat kung madayon gid-ukon hindi ang eleksyon.
1: Kaya nga naman, Liwataw.
0: Kaya damo man gahulat nga madalagan. Kag siyempre, nakagasto naman.
1: Ang mga nagagasto, sala na yan nila.
0: Ha? Nga aman, boss?
1: Eh, wala pa gani kasiguruhan ang eleksyon dahil nila ipalak-palak pa kampanya. Wala gani kagiyo mga incumbent officials da, pawala lang gani.
0: Ay, tuod, boss, no?
1: Man, hindi ang eleksyon ang ginahulat sa mga incumbent officials. Kundi kung saan o sila yung makarinyo sang loan nila sa bangko.
0: Ha? Ala, sadya-sadyahin, no?

0: Grabe mga reklamo nga sa mga tao, Bido, sa barangay, do.
1: Kani man dito panday. Do malupok. Ginang nila mga butsi. Parte sa BBM scholarship.
0: Basig itukob naman sa mga bakunawa. Kaya gawin lagi magkapamalo sa pumulo nyo. May aras sila sa mga abosina ng mga programa.
1: Ipabalo pa nila kung pwede man lang isikreto.
0: Sa bagay, no?
1: Dapat maanad na kita sina iya. Kaya mo man naperming kakatabo dali sa barangita.
0: Pero, nawigyan po ng pungko ni Kapitan Hukakog, no? Siya pa rin ang kapitan dali sa atin.
1: Kaya man, ginabuto man sa Japon sa tao mo.
0: Kaya mo nagsala. Kaya kamalo nangit sila kakurap. Ginapanawag ba ni Japon nila?
1: Kay kada election ka pang hatag kwarta nga bago, tapos may paaman pa bala nga stapler.
0: Adibal, ikaw ya, kay kamalo ko, waste booter ka. Wala mo ginboto si Kapitan ay.
1: Kinaboto eh. Kay tinakabaton man ako sa iyagin pang hatag kada election. Ang kontra sa iya, bi, wala mang gapanghatag. Di, si Kapitan na lang ang gapanghatag. Di, kundi damo gyapon boto siya. Kag isa pa, ginahimo ang daan leader ni Kapitan Hugakom si Mami Kayot. Ano pa, bisan anong ginahimo ta, mabuto kita gyapon sa iya. Ki, may kwarta.
0: Ate, sinasadya ino.

0: Migo, kuna toy?
1: Ano man, Migo Bongkoy?
0: Ah, narito ng mga classmates sa sarod sa classroom, pero pamatiyagan ko daw nito sa simbahan.
1: Kani man, Meg? Daw wala kita. Wala kita may gagahod, no?
0: Bisan pagtika, bisan ilababa, wala kita. Nagatulok lang sila sa aton nga nagahuloy butlog ang ilang mga kilimutaw. Ano yan ang reso nila, Migo Man?
1: Ano pa ba? Kung di nag-down sila sa aton eh. Sige, anong magkulaula sila? Tanawa ba lang tatlong itlog, oh?
0: Toon, ho?
1: Nang tawa?
0: Si Tantan, ho? Ang mudo lang matay, ho? Tapos si Totod ako, gagawang niya dila. Kag si Eldon Laba, ginakuot yang yailong, tapos ginapabilog-bilog yang kinuot niya siya tudlo.
1: Animal, grabe ilang tripping, no?
0: Di anong plano mo, Meg?
1: Mabawi lang tayo sa activity, Meg. Kaya sila naman nakaroon ang mapapaulala, mapaulala sa giling-giling ta.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic Demo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si

0: Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papa. Kaya fruit extract, kag virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:00.
11: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill, because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
12: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Budot?
1: Daw mano, nagid ko nga kabalik sa Kalye 5, ang.
0: Abi ko gani ya sa magsingoy. Hindi gani sa sabukaw ka mabalik.
1: Hindi lang dato magbalik ko. Kakapoy to runner.
0: Aya! Kapoy gidi. Ilabi na gidyang hindi tayo mayo ha, dalagan.
1: Gani, hindi ta kadalagan mayo kay. Bukto tamong. Magdali na lang ta sa ginam, tangan ta subong. Do hindi man ta di mag-asinso. Wala man ta di ubraon.
0: Amo ginang hindi ta di mag-asinso. Kay daw malatnan patadisang kalain sa ulo ni Nuli.
1: Amo gani, kaya to naman siya gani o. Kada puno sang ruma, ginakuha niya to no. Tapos no plano ya pa nga ang mga tunok sang ruma isailo ya sa mangrove.
0: Ay abo palingin gini ang lakad ni Nuli no.
1: Sige lang ah. Siya man nadaso ng palinginon ta.
0: Ay wala na ginaguro ya chansang. Basi samtang arit ta di. Ah kita na gidiang palinginon niya ya. Amo niya nga dapat makaplano na kita nga mahalin na kita diri. Ah.
1: Pero antes ta planon. Butak kilira, ito balaan, ito bugo.
0: Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, no.

0: Hello, Marites, my ex-girlfriend.
1: Hala, ayaw ka na?
0: Oo. Ari na gadi. Ari ko di sa imo atubangan. Alive and kicking.
1: Nabuhi kapagali, Norbing di Malunhaw?
0: Nga, anong matiyag mo sa akunhaw? Mapatay na lang gidya?
1: Ay, abi ko, hindi ka nakasurvive mong.
0: Grabe ka naman, Iboya.
1: Uy, tuod pala, abi ko, katapusan mo na to. Kaduga sido-sido ka na. Daw manok bala nga daw, nagalagas na sang last breath kya?
0: Yeah. Sobra ka naman, Iboya Marites.
1: Hindi man ah. Ikaw na tingala lang ako eh. Kay abi ko gidya, makita ta na lang ka sa kwadrado nga hiligdaan. Tapos may kristal nga daw bintana.
0: Wow!
1: Oh, salamat kay buhi ka pagali!
0: Hindi ako dali-dali madutlan sang kamatayon. Tungod!
1: Ano?
0: May bertod ako. Sang bulitas.
1: Papate!
0: Mangluya lang ko kadali, pero makarecover man dayon tungod sa enerhiya nga nagahalin sa akon bulitas.
1: Sadya-sadya, ino!

0: Hei, gapa na tak gini bila si DJ ni lomong?
1: Damo ba ko tani inughambal parti sa garapalda ng mga barangay official galing wala na ako time.
0: Aki gisakay wala na lang yabata sa BBM scholarship?
1: Dason gani may mag-abot naman nga kayuhan, ugom-uguman nyo lang. Hindi nyo pagbabalaang pumuluyo. Ilabi na gid ako. Kay pangwaswasan ta kamo gihapon niya.
0: Waswasaya! Nakik si DJ Nilo? Kaya wala nakabil ang bata ya?
1: Pero, kung pabalon nyo ko, tapos maka-avail man ang bata ko, ipangampan niya tapa kamo todo-todo sa maalabot na eleksyon.
0: Gapabati-bati ka ni Maria?
1: Okay, sige. Salamat. Salamat gid kay wala na ko oras. Baho kag na-stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500. Kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi man tanan, pero mayaragin nga mga sutab.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

Kailangan sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid. SM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
4: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
5: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mundo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
6: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
12: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo
14: kaga kontrolar
12: sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Asal rikas.
14: Epektibo.
12: DTX 500.
14: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
14: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Bye Bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: 高。
1: K5 News FM。アンカーハンピョン。ゲストショーンでさ、いろいろする。88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mga mga
8: my family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: Whoa. TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
12: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol,
14: mag-eye care go.
13: Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: I Care Gold
6: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gid.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang nadula na dayon ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5,

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Dali na mga lamaw! Ari na ang paborito naton nga ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigro bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigko nga dugo.
15: Nga sa masami,
12: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
15: Masalika.
12: DTX 500.
15: E3 Bio
12: with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3
12: yung may Physio.
15: Ang Physio
12: yung may D3.
15: D3 Bio.
12: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
12: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga Tabuk Suba Haro. tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
15: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
13: Aton istoryan, subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalo ta magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon.

0: aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob lima ka kapsula sang nitribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong atyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo. Sir Kevin,
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yumay Vizio! Ang Vizio! Yumay D3! Mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
0: Mm-hmm.
3: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong
0: mm-hmm.
3: sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
0: sa may mga guard mo.
3: Mm-hmm. Munang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bakod imo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
0: Mm.
4: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
0: Mm.
4: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
0: Mm-hmm.
4: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
0: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
0: Dabi na akong late dinner ka.
4: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uno?
1: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
1: Kasi may diabetes ka na?
5: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
5: garantisado?
1: DTX 500
5: Health Alert with Dr.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, last 11:07 na sa ngaga.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo ng may punto.
5: 11 Mbps.
3: Mayong aga mga ka-K5, welcome sa Lunes ng edisyon sa
5: 11 Mbps.
3: Alas 11:09 sa aton nga pagpangalagad opdanay kita mga ka-K5, tub-tub alauna sininga hapon sa paghibalo sa pinakadalag o pinakapreska ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo.
5: 11 Mbps.
3: Talakayon taman kag padalman ang pinakadalagoman ng mga balita sa palibot sang pungsod. Nag-resume subong adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: 11 Mbps.
3: Kag-istoryahan taman ng viralo nga pagdalasa sang fire truck lang nga nag-responder sang sa sunog dito sa Makati City, no? Kay makarelate gid ang mga Ilonggo sa mga ka-K5, kaya kadamo sa mga nagasagabal sa dalan kun na tempo sa pag-rescue sa aton nga mga otoridad, no? May mga responderan sila nga mga sunog, may krimen or anumanda, gabalabag sa dala na mga salakyan nga nagapinagusto lang ko din maplastar.
5: 11 Mbps.
3: Pangkwaon naman dugay-dugay mga balita idulong sa aton team of reporters. May job fair subong nga ginapatigayon dira sa Iloilo Provincial Capital. Pila bala ka mga trabaho ang up for grabs nato sa mga job seekers, no? Hibaloon ina dugay-dugay. At the same time, may tagtaganay man subong sang tag 20 kilo, no? 20 kada kilo nga bugas dito man sa Gyapon sa Iloilo Provincial Capital.
5: 11 Mbps.
3: May balita ang mga kwaon gikan sa ibang nga bahin sa probinsya sang Iloilo, particularly dito sa Quinto Distrito, no? May news round up karon siya ka K5 Reggie, no, sa nagipatigayon nga operasyon sang bantay dagat, no, sa mga illegal fishers, no, na binagini mga gagamit mula sa mga hulbot-hulbot mga ka-K5.
5: 11 Mbps.
3: May update gikan sa banwa sang San Rafael, no, tuhoy sa mga nag-surrender sang ilang armas sa luthang.
5: 11 Mbps.
3: No, ang latest update sa 5th Congressional District Sports Association meet nga ginahiwat man dito sa Quinto Distrito, ano ba lang nga banwa ang nagkampyon.
5: 11 Mbps.
3: May update man kita gikan sa Iloilo Police Provincial Office na pati sa sining duwa ka pulis nga gin makakasa pwesto matapos nga gin palagihan sang suspect gikan sa naara nato sa patrol car do naglisensya ang manghihi way na balik sa uli nag surrender man for the fact nga gin palagihan ang duwa ka pulis nga nakabantay, no, na ginakakas ila na temporary di sa pwesto mga kakifan.
5: 11 Mbps.
3: Pang isa-isa honta na dugay-dugay ang ining mga ginpang headline naton nga mga balita para nga kumpleto kamo sa mga informasyon nga dapat ninyo mahibaluan subong nga adlaw.
5: Anong 11 Mbps.
3: So nagalugo na nading akon nga kuanaw.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
3: Ma kuan kita na mga musta kita na sa aton nga mga tagpalamati kun di man sila subong nagaplastar no mga kauturan tadara nga sige sa Gyapon ang pagpreparar sa ilang nga mga helikopton sa sulod sang balay no sa mga kauturan tada ang mga nagahimos ang palanyagahon no samtang nga nagahimos ang inyong atiligangon dara nagatigangor nagaluto sang suludanon kag nagatutok sa 11 Mbps padayon ang da sa inyong nga ginaobra mo man aton mga kauturan nga nag biyahe nagamanihon sa mga salakyan pagalong-along sa dalan ay dapat ang umpisa sa aton nga semana wa isang disgrasya mga ka K5 kinaangandahan na connection aton with ka K5 Ella nga ara subong sa job fair dito sa Iloilo provincial capital nakbalo kita damo sa mga kauturan nga nagapangita sa trabaho ang iban na fresh graduates no nagpahuway-huway lang pila kabulan no matapos na graduar sini nga Marso or Abril or even June nagsubong nakaburubuylo na no gapangita na sang trabaho mga ka K5
5: Mbps.
3: Kabay pa nga may mga aplikante kita nga na hire on the spot no sa sining job fair dra sa Iloilo provincial capital.
5: 11 Mbps.
3: Gusto ta man mabalaan karon kun bala ining tagtaganay isang ano gid bala ang schedule sang tagtaganay isang bugas ngani no may mga nabalhag bala ang schedule sang tagtaganay isang bugas sa probinsya di kanay may mga LGU nga nakakuan nga nagkalista nga sunod-sunod manghatag sang bugas kay mo nagiri pamangkot sa aton nga mga kultura na Manila okay gini kun no damo ang makat ilaw pero kung isa ang tagtaganay sing tag-20 nga kada kilos ang bugas or baligyanay no kun may bisita lang halis nila
5: MBPS.
3: Para to sa nagligad sa nag-abot diri si Executive Secretary Ralph Recto ti taga Pavia nakabenepisyo ito outside of that no the why na magtakbati isang liwat nga tagtaganay isang bugas mga ka K5 gusto ta tani nga kun may ara gyud man sang tag-20 kada kilo di kami panagtag ang gobyerno makatilaw ang kadamaan indi lang nga kun may bisita lang mo pag pinapicture kag magtinagtaganay isang bugas
5: 11 Mbps.
3: Ang guwaya kong isa, ginahimo na lang nga photo op la. Ang tagtagana, isang bugas yung nagamit nga daw kana pang photo op, pang politika lang, no? Papogi, no? Parang nga dumay ginahimo lang ang aton nga mga opisyal sang gobyerno, mga K5.
5: Mbps.
3: Sige, liyog ko kay K5 Ella kung kaya na. Kwaon tanay, kibasi ko may mga kauturan pata naghulat-hulat sang detalye bala. Sining mga job fair basi makahingagaw pa sila sining hapon ang iban basi bago lang kabalo nga may job fair no kag gusto pa maglagas no ti maka print pa sila sang ilang mga resume kag mga curriculum vitae no makapapicture pa sang ras kag makahingagaw dito sa Iloilo provincial capital para mag apply sa trabaho mga ka K5 News FM
5: Live report.
3: Naka-standby sa Iloilo Provincial Capital si K5 Ella. K5 Ella, mayong aga. Ay.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Pulo pasensya niyo lang taga may isang ka-excite na isang sa hindi ko makita may ding sa teka bi kong sinyas goods na galing kay standby pala
5: 11 Mbps.
3: Dalaman ni K5 just ang gusto mo way ko ka pamao DTX coffee mix lang gininom ko sa mga aga ho way pa ko ka timo ilam do lang ka gina kwanta gina sa mga kauturan tanga nagara pa sila mga balay ka nagapalamati subong no himos ka muna kay para nga makaingagaw ka mo kaya sta pa manisapon for sure ang job fair sa Iloilo provincial capital. K5 Ella, good morning. Kamusta da sa provincial capital? Daw chopping sulod ya. Oh, sige dali lang. Gina-check ta K5 Ella ang imong signal. Basi kung makapangita ka da sa mayo yung location, basi ka narakas dalom sang hagdanan bala. Ita rin sa tulutaway nga location para nga nami ang sulod ni mo sa imong report, K5 Ella. Sige be.
5: K5 News FM Live Report.
3: K5 Ella. Nadula na gid ta pa.
5: 11 MVP.
3: Balikan ta lang si K5 Ella mga ka K5 no. Kaya medyo challenging gyud mo na labi na gyud sa kasarial ka as dalom ka da sang mga gisang grand staircase or hindi ka da kagwa. Medyo puraot gyud mada ang signal no mga ka K5. Sa ilo tanay sa lain naman nga mga balita kadamo nang manggahulat sini subong oh.
5: K5 Pantay Petroleum Update. Petroleum Update.
3: Basta Lunes ginapreparahan ta na ang palaabuton nga pagsaka or pangdubo man sa presyo sang petroleum products. So buwas nga adlaw Martes, ginapananaw nga magmahal naman ang gasolina sang 4 pesos kag 69 sentimos.
5: 11.
3: Sakit-sakit gawa ba? Yes. Ang diesel, sakit pa kid. Oh, 5 ka pesos kag 18 sentimos ang kada litro, no? Ang saka sa kada litro mga ka K5 kag ang pinakalala ang kerosene, no? 5 ka pesos tub-tub 5 ka pesos kag 58 sentimos ang saka sa kada litro sang kerosene mga ka K5. So laban-laban gab-e ni karon maginutok naman ni ang pila sa mga gasolinahan nga bulo barato guwaya ang baligyanay niya.
5: 11 Mbps.
3: Wala niyo naman akong diin ang usual nga mga gasolinahan no nga bulo barato ang baligya. Ang problema kung isa kay timprano pa no hapon pa lang ang iban nga mga gasolin marot man ginasiradhan na nila no nga panirado na sila gambalas lang out of stock.
5: 11 MBP.
3: Ita wala na kon manog mahal gani ang presyo sang gatong nga out of stock sila timprano no pero kon mag barato naman gani mo man.
5: 11 Mbps.
3: Wait ani pakantuan sa mga nagabaligya kay ano abiyang kay ang Department of Energy no daw agi man lang tong ilabag bantay sa mga unscrupulous ngani nga mga negosyante oh nga daw sila yang nagadikta kung sano silang baligya kag kun sano indi.
5: 11 Mbps.
3: Ang makakalusot pa actually nga nagapasubra no sa presyo no ang going sa mga presyo is around pila man 8 sintahon sa diesel do 75 subong sa gasolina pero ang iban ang mga kwanibla mga independent players ang iban do mga sa layo-layo nga lugaran ng labot 90 ng presyo mga ka K5 so ginatry man ni report sa DOE pero daw ay man sang action.
5: 11
3: M. Ang una lang tong binulan no sako pa sila sang pinang suspend sa mga operation sa mga gasolinahan nga nagapinagusto sang presyo pero sang uli ay nan sapak ni Secretary Saron Garin ng mga reklamo sa mga kauturan ta.
5: 11 Mbps.
3: Kamusta si K5 Ella makabalik sa iyan K5 Jess no para nga ma-unload niya ng balita gikan sa Capitol no kag makahingabot ang aton nga mga aton nga mga job seekers ta nga nagabantay no sang posibilidad nga ma-hire sila subong adlaw. Sige.
5: K5 News FM Live Report.
3: K5 Ella pasok. Do nagwaaw imbis nga nagpasok to nagwa pigaw ang kusulod ni K5 Ella.
5: 11 Mbps.
3: Sige lang ginalantaw talang din padala niya ng mga litrato ara gigli sa kwano sa lobby gid no sang Iloilo Provincial Capital dila sa ila nga oh ara da may sulod na siya.
1: Hello sir.
3: Ara na. Okay K5 Ella. K5 Ella, batian mo ko? Kadula siya, no? Sige lang, ah. Puro pasensyahin nyo lang, anay. Balikan ta naman karon na dugay-dugay. Kaya kung digin na yung ka-discuss ang aton ng mga kwan, ng mga talakayon pang mga topic ko kung pirmi kuan pirmi guba ang iyang linya.
4: 11 Mbps.
3: Sa ilo kita na sa round up sang impeachment trial nagumpisa or nagresume subong aga mga ka K5 ang impeachment court nagbukas liwat sang presentation sang ebidensya no para sa ag mga exhibits eh, no para sa Article 2 no ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong Lunes mga ka K5
4: ang Mbps.
3: Focus sang Article 2 is unexplained wealth no unexplained wealth nag-akusar kay VP Sara Duterte nga nagtipon sang manggad nga hindi ma-explicar buot silingon sobra-sobra sang sa mahimo niya lang kitaon sa iya nga pagserbisyo sa gobyerno.
4: 11 Mbps.
3: Yung mong tawag naton nga disproportionate pala hindi proportion sa iya nga income sa iya nga lawful income kag more importantly, waay madeklarar o kon missing sa iya nga sal-en o kon statement of assets, liabilities, and net worth.
4: 11 Mbps.
3: Si former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang, amo ang nagtindog na sa witness stand bilang una nga witness sa prosecution sa sini nga article of impeachment.
4: 11 Mbps.
3: Matandaan nga natapos ang article 1 sang gindagdag na lang ginuntatan na lang sang prosecution ang 15 ka nabilin nga mga witness matapos nagpresentar sang napulo no ka mga witness sa article 1 nga impeachment mga ka K5.
4: 11 Mbps.
3: Subong ang Senado nakatalana or nakaset nga magtalana sang mga petsa para pamatian ining tawag nila nga amici curiae no amici curiae is a Latin term for friends of the court no naka-schedule ini siya for September 16 kagang oral arguments naman patigayunon sa September 23 kun bala diri sila mabutuhay kun bala ang 16 vote conviction threshold magapabilin o kon ma-islan sa mas madubo nga numero nga pabor sa prosecution mga ka K5.
4: 11 Mbps.
3: Ara na si K5 Ella, final answer again.
4: K5 News FM Live Report.
3: Si K5 Ella ara subong sa Iloilo Provincial Capital para sa job fair nga ginapatigayon. Subong K5 Ella, come in. Do ginachangaw subong ang connection ni K5 Ella dira sa provincial capital. Mo ginama tawag nga birth pains ah, no? K5 Ella bago pa lang reporter naton no padog kwan pa no medyo pangapa pa to subong sang signal niya kay kung gisabi kung di kada familiar sa lugar no maayaw-ayawan ka kida ka kalili kung di inda ang mayong signal ara na liwat abe testing yan ay parang mayong sulod.
4: K5 News FM Live Report.
3: Sige K5 Ella ang anong ta K5 Ella come in.
6: K5 Christian.
3: Ay, salamat. Sige.
6: Okay, ka K5 Christian, nagahulat ang kapin 5,700 ka job opportunities sa ginahiwat nga provincial, peso, and dollar job fair trabaho agad program subong nga Lunes, Setyembre 14 sa Grand Social Hall sa Casa Real de Iloilo.
3: Okay. K5 Ella, ano kadamo da sa banta mo ang job applicants puno na da subong sa kwan sa Casa Real?
6: K5 Christian, kaina mga alas 8 pag hapit ko dito do mga dera, almost 500 na dito ang nagapila kag may ara sa dalom kag sa babaw man sang area subong siguro mas nagdamo pag kay damo man nga job opportunities ang gin prepare nila para sa mga job seekers.
3: One day event na ni subong nipatigayon dira nga job fair K5 Ella but siguro asta ni sa hapon or base may sugpon pa ni sa mga luyag bala maghingaga o magapas na subong kang magpasimpalad.
6: Sa ako, sa base sa information, Subong lang gid nga adlaw September 14, 2026, halin 8 AM hasta 3 PM lang karon sa hapon kay K5 Christian.
3: Okay, so sa mga tagpalamati naton Subong nagapamati at nagatutok, no? Kung gusto niyo pa mag-apas hasta pa alas 3 ang hapon ng job fair, so you have almost 4 hours pa para mag-preparar, no? Para nga makahingagaw. Kay base pa lang ang swerte nyo dito nagahulat sa job fair sang provincial capital. Gin-organize, no, K5 Ella sang Public Employment Service Office sang probinsya.
6: Yes, ka K5 Christian, no, ka tabahin ini sang handog ng pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, okay. Program. Nationwide program na siya ka K5 Christian sang Office of the President.
3: Ano nga mga companies nakita mo dira kaina nga nagapangita sang empleyado? May mga local, national and international companies man K5 Ella?
6: Yes, ka K5 Christian, ang mga job opportunities nga ginhatag nila is both for overseas and local nga mga trabaho, no? Like sa Subong, ang event dito sa Dalom naghahatag sila sa mga benefits sa different nga sector.
3: Mhm. Lain pa gid niya ang lain pa gid niya ang job fair. May ara pa gid Subong ginapatigayan man kadungan sa job fair nga tagtaganay, no, may dagdaganay ayuda. Dado lain man niyang sa kwan abi mo. Ang job fair sa Kasaryal, right?
6: Yes po, K5 Christian, but sa program nga ni, bali dira nakasulod man ang job fair kag ang 20 pesos na bugas, bali ang nationwide program siya sang Office of the President.
3: Okay, so simultaneous ni gali, may yes, job yes. Fair, may tagtaganay sang tag 20 nga kilo sa bugas. Dagil lang klaruhon ko lang, ha, tagtaganay sang bugas ni hatag ni kung ginabaligya tag 20.
6: Bale, tag 20 pesos ang kada kilo sang bugas, no, diri man sa tubang sang Capitol Grounds.
3: Alright. Balikan ta ka later, K5 Ella, sa second portion. Kuhaon ko na ang detalya naman sa tagtaganay sang tag 20 nga kilo sang bugas sa main lobby gid na sang provincial capital, K5 Ella.
6: Okay, ka K5 Christian. Sa mga job seeker, gali, to add lang, K5 Christian, no, if gusto pa nila mag-apas, magdala lang sila sang updated ni resume, valid ID ka, ballpen para sa process.
3: Alright. Salamat, K5 Ella.
6: Thank you, ka K5 Christian. Gikan diri sa Iloilo Capital, inisi ka K5 Maria Ella Latoza para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report.
3: Ang live report ni K5 Ella, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C, mabakal sa tanan ng mga klinika di Alternativo Wellness Center sa bilog nga pungsod, Pilipinas.
4: 11 Mbps!
3: Magapanumbalik pag ito makaliga ng importante ng mga pahanumdom. Oras las 11:29.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. K5.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
0: Premium.
3: Nationwide.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Dore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
8: SM.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
1: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
20: Mami!
19: Angeline!
20: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: Pasensya na! With proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Sa una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag,
5: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap!
6: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: Balik na rin sa 11 Mbps mga ka-K5, last 11:40 na sa aton nga pagpangalagad. Subong nga Lunes, tamihunta na aton nga mga suki nga nag-tutok sa aton nga pagpangalagad. Subong nga Sir Nonoy Lopez, nag-monitor na sa distrito sang Mandurriao. Umuman si Sir Philip Luis King. Okay, Ma'am Luna Mondido, Ma'am Vic Balayo, Sir Fred Pascala de Ocampo, Sir Benji Asturias, Roy Mark Tanyesa, salamat gid sa pag-tutok. Si Ma'am Rose Garvillas Tanyesa, Sir Edu Maputo Landrada, Marcelo Haujan, kag Ma'am Ana Maria Belaong, salamat gid sa inyo nga padayon nga pagsuporta.
7: 11 Mbps.
15: Ang K5 News FM Fans Club Iloilo gali kag International Chapter 2 ang nagatutok sa aton nga pagpangalagad. Subong aga tamyawon ko man migo ko Jan Pasyente sang Tamsak Pata Lina ga nga naga monitor sa aton nga pagpangalagad. Si Madam Hari Canilao bahaw nagatutok mangli sa aton. Subong salamat gid sa inyong padayo nga pagsuporta. Ang iban dugay-dugay naman no, para nga makuan masalalaman aton mga ka K5 ang aton ding mga obligasyon.
7: 11 Mbps.
15: Mga yuta update kay K5 Karen Badilla parte sa duha ka pulis sa San Rafael nga gin relieve matapos nga napalagyuhan sang preso.
7: 11 Mbps.
15: Di man niya liwan nga balita kay ti may mga kaangay man sini natabo sa nagliligad, tandaan sa nagliligad sa Oton no, gin palagyuhan man sang preso ang banwas ang tigbawan do kagi man to gin palagyuhan lain-lain nila mga rason. Nariya this time yan nangihi di mo doon na nagrason siya nga mangihi ang preso. Why na yan nagbalik nagsalipot-pot sang uli kinulbaan man siguro ng manhunt operation nag-surrender
7: 11 Mbps.
15: Mo ni matutuod ni nga istorya because I can speak from experience no. Ang mga preso sa probinsya ko sa amiguhay sa mga pulis no, amigo nila man mga pulis no, why man iban parente iban kilala no, bisa dog gasalig bla ning mga pulis nga hindi pagpalagyuhan sa preso.
7: 11 Mbps.
15: Ano sa una yung nagasugat kani sa tatay kuya maghampang chess sa banwa preso.
7: 11 Mbps. Ah,
15: di kayo makakita naman sa sugat ang preso. Mambal nga nung junior mahampang mo kuno ni chip chess.
7: 11 Mbps.
15: Mayo bla na galing kay tinaanda na mo no, nga why man sa nagakatabo daw nagasalig naman ang buot ngisa galing kay ti the fact nga preso no, akusado may gina krimen nga ginakusar sa tao nga na hindi kay dapat magsalig kay kabalo ka na no ang pwede yas inihimuon mga ka K5.
7: 11 Mbps.
15: Dako kay K5 Karen, K5 Jess no, kun ready na siya sa update sa sining duwa ka preso nga sa duha ka pulis nga ginpalagyuhan sang preso dito sa Banwa sang San Rafael mga ka K5. Ano pagida nga aton nga pwedeng talakayon ng paulihikutan ning party sa kuno ning damo ka pamangko tabi kag nagareact sa sining kuan bala natabo dito sa Makati ang fire truck sang Bureau of Fire Protection ma-responder sa isa kasunog. Now, may mga naga-double park sa Alagyan gid mismo sang fire truck. Ang mga Ilonggo makarelate man kay amo man ang sitwasyon di sa syudad no galing kay kumpara mo sa Manila lala lang to ila protiga katabo man ang saldya dere kay all the while ang driver tag iyas ang salakyan ara man mismo sa sulod. O, tingaway kay mo naghahalin, way ka naghulag, way ka naghiho, way mo gin-adjust sa lakyan mo para nga makaagi ang bombero.
7: 11 Mbps!
15: Ano mo na yung problema? Kay padungo lang. Tapos kung na side swipe, magkalaguba sa lakyan mo na agyan sa bombero, manglampos ka lang sa iba nga sa lakyan in frustration and disappointment, ha, mga ka-K5.
7: 11
15: may mga Mbps. Legal, may mga legal ini nga mga balasihan ang nga maka-justify sa ginhimo sang taga Bureau of Fire mga ka-K5, no? Pag-abot sa mga sitwasyon kaangay sa
7: mga bali
15: kapamangkot ang iban pwede ninyo himuon ha, sang isa ka fire truck nga mabasta-basta na lang mga salakay sang salakyan kung mag-responder pero na nga hindi ka agi pilito niya gid para makakuan para nga maka diretso sa iya responderan
7: 11 Mbps
15: demo ning kuan amo ni ang luyag klaruhon sang Land Transportation Office kay actually ginisuhan na ni sang LTO sang Shokos order ha ang tag-iya sang salakyan ginapa-explain kun nga balaan niya nagit may fire truck, balaan niya may sunog, why pa siya maghalin no, dira sa iya ginaparkingan, no, sa iyang naka-double park pa.
7: 11
15: na lang alam si K5 Karen, si K5 Reggie na lang sa Quinto Distrito para sa roundup sang mga balita as of this moment, K5 Jess.
7: 11 Mbps!
15: Gusto tama ni Talakayon ang, kuan, ang natabo dito sa Bangsamoro Autonomous Region.
7: 11 Mbps! No,
15: kay ginpanagin pa idalom na subong sa Kamalik Control no, ang Bangsamoro Region tungod sa election-related violence. Magsilingkaw nga ipaidalom sa Kamalik Control but sa lingon ng poll body, which is the Kamalik, amuni siya ang naga supervise no direkta nga nag-supervise no sa tanan nga mga local officials pati na ang law enforcement agencies dito sa lugar para masiguro nga safe o kon hilway kag orderly ang ginapatigayon nga eleksyon.
7: 11 Mbps.
15: May mga pilalang ka mga rason kung nga pwede mapaidalom sa Kamalik Control ang isa ka lugar. Una, kung may intense na masingki gidbala tuman ka init nga political rivalry o kung hindi gani may mga violent nga mga conflict sa tunga sang mga kandidato pati na sa ilang mga supporters mga ka K5. Ikaduha, kung may presensya sa mga private armies no may mga terrorist group kag may mga paramilitary forces.
7: 11 Mbps.
15: At siyempre, dala naman dira kung may history sang election-related violence, terrorism, o kung lapnagon nga pagpangdaya, no? Widespread ba lang fraud tawag nila, no? Kung may history na kamuha mo sana, laban-laban, hapos, gid ka mo, makapasar sa kriteriya sang Comelec, na ipadalom sa Comelec Control ang isa kalugar.
7: 11
15: so far dito, may nalok may nagalupok ng bomba nga dala mismo sang siguro luyag magsabwag sang terorismo dito kag may nagkalamatay na daw tatlo na nagkalamatay sa gunfight nga nag-ensue na between sa rival group sa politika mga ka-K5.
7: 11 Mbps.
15: More on that later pasudlon ta nay balita ni ka-K5 Reggie gikan sa Quinto Distrito.
6: K5 News FM live report.
15: Ka-K5, Reggie, go ahead!
6: Ka-K5 Christian, nagpangunad rin ang banwas sang San Rafael sa bugos nga probinsya sang Iloilo sa kampanya K5 Christian batok sa loose firearms paagi niya sa project ukon ang restrict track and turn in ukon ang RTT of plan 3389 sang Iloilo Police Provincial Office ukon ITPO K5 Christian. Mm-hmm. Based rin sa information nga naton na baton ang San Rafael Municipal Police Station ang nagapanguna sa 43 tanan ka probinsya sang municipality sang probinsya sang Iloilo ang nakakuha nino sang rank 1 matapos nga kanani nga barangay K5 Christian ang naka-turnover na sang armas dutang sa aton nga kapulisan. Kaya naka-record rin K5 Christian sang unsi tanan no sa loose firearms ang na-recover o kung na-turnover sang aton nga mga barangay officials sa aton nga mga kapulisan sa San Rafael Municipal Police Station.
15: K5 Reggie?
6: K5 Christian. Yes, K5 Christian.
15: Bintaha, K5 Reggie, kung siyam lang yung barangay sa San Rafael, kasi gamay lang barangay ang need mag-comply. Kung para mabi sa mga pare sa Sara, abing may 42 yung kakabarangayan, medyo maburubudlay para sa ila yung ubuson ng mga loose firearms ka tipon, K5 Reggie?
6: Yes, amuna gani K5 Christian ang mas advantage man sa San Rafael MPS kay T, maka-liquidate man ini sila sang madasig kumbaga kay nine lang ni ka mga barangay ang yara no sa San Rafael unlike sa iban nga mga municipality nga kadamo like diri sa may Banwas ang Sara nga 42 ka barangay but still yara lang ini sa 16 ka mga barangay K5 Christian ang nag-turn over pa lang kag 16 pa lang no ka mga loose firearms ang yara pa lang sa pagginakops ng aton ng mga kapulisan K5 Christian.
15: Sa nakinto distrito da base sa imo datos di K5 Reggie no damo naman sang 100% no sa Kinto distrito ang naka-comply sa sining pag turnovers ang loose firearms luwas sa San Rafael ari man di ang kwano ari man di ang banwasang dahil lang ganyan itong Concepcion, 100% ma, no? Estan
6: yes,
15: siya. San Dionisio, no? Very good, gins ang Kinto distrito, pag-abot sa loose firearms, how?
6: Yes, amon ino, mostly gid K5 Christian, nakakuha gitin sila sa 100% na complied, no? Sa aton rin mga barangay kaya nakadepende na rin K5 Christian sa ilaning mga barangay man kung kompleto o kung wala. Sa party asang San Rafael, mas okay ni sa ila kahit siyam lang ni kabarangay. Wala na sang pending ng mga barangay K5 Christian nga kinahanglan pa ano, nga mag-comply compared riya sa iban ng mga barangay.
15: Ang batad gali like, K5 Reggio, 24 kompleto man, no?
6: Yes, 24 K5 Christian ka mga barangay diri kagati 24 man ka mga loose firearms ang na-recover, ay na-turn over K5 Christian.
15: Anong butsilingon sini sa kabilugan nga peace and order situation dara sa 5th District? Naga-expect bala kita nga mas malinong-linong na dara sa Kinto Distrito in the next weeks or months tungod nga why na sa nagalapta nga loose firearms sa K5 Reggie?
6: Yes, K5 Christian, tigin pasalig mandaligan isang aton ng mga hepe, especially ang San Rafael MPS, nga ti, apisar ni na balang nga gin proposing program nga RTT of Plan 3389, sige sa gihapon niya K5 Christian ang monitoring kagapag bantay no sa aton ng mga otoridad when it comes niya sa mga loose firearms, apisar nga subong asud-asud ni ang pag-turn over sa aton ng mga barangay officials, may pila man ka mga pumuluyo pa yang wala pa sang ikasarang bala nga mag-turn over gani kinapanawagan niya gani ino sa aton ng mga pumuluyo nga mag-turn over K5 Christian tagod nga wala sang ano sang kinahanglan pang atubangon nga kaso kag possible K5 Christian kung ikaw be may armas lutang kag may information ang aton nga kapulisan posible nga pagaserbihan ka pa sa nga warrant of arrest sa K5 Christian.
15: Namin nga balita kay kabalo man kita do hindi ta man ni makuan ma deny nga dra sa Quinto abi do damo damo gid man una na damo da nang dako ng population sa 5th district ikaduha isa man sa mga ginatutukan sa aton kapulisan pag-abot sa eleksyon bla K5 Reggie ang Quinto distrito kay may history man no sang medyo violence man kung kaysa pag-abot sa ilabi na gid sa maglapit na lang eleksyon. So good news no nga bisan pa ano nabuin-buin na da ang mga loose firearms no mo nag expect kita nga maglinong-linong na giman ang Quinto distrito ilabi na gid kun palapit na lang eleksyon K5 Reggie.
6: Yes, exactly. So buong ongoing Mandri K5 Christian ang pagpatigayon sa aton nga mga kapulisan no income when it comes sa mga community relation sa mga barangay kag paghatag sa mga information drive no para good malikawan ini ang mga kaangay sini K5 Christian.
15: All right. Balikan mo lang ko dugay guys sa iban pagid mga balita gikan dira sa Quinto K5 Reggie.
6: Sige, K5 Christian.
15: Sige.
6: Sige no, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyPC, ang alkaline-based nga vitamin C. Ako naman si K5, Reggie Plagzuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, tagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
13: K5 News FM, live report.
16: 11 Mbps.
17: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Maraming salamat K5 Reggie Plazuela de Mayo gikan sa K5 News FM Sara Iloilo sa latest nga balita.
16: 11 Mbps.
15: Bantay pagdi ban ko nga balita ni K5 Reggie gikan sa Quinto distrito mga ka K5 mga commercial tanay pagbalik ta dugang mga impormasyon diri sa 11 Mbps. Oras las 11:55.
17: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na!
18: TTX 500!
19: Ang may powerful compound!
18: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
19: TDX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Aramis mo!
19: TDX 500!
20: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
21: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidants na. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
18: TTX 500
19: para sa matino nga dugo.
18: TTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: TTX 500
19: ang TTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: TTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: TTX 500.
20: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
21: Eh, kung ga inom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag, kagluwas ka sa gitawag diabetes.
20: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakanser man.
21: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
20: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamit sang DNA, sang aton panit. Hindi
21: produce na free radicals ya.
20: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
21: Oo.
20: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MyTC for cancer prevention.
21: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man.

0: banrin maitis or BRC. Sarang ini batuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 maitis or BRC.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk kaya isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
0: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ni nga mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why ganin 100 ang edad.
0: Kita ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir JP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw and you will be cancer free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Nagpapatuloy bagamata may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Handog ng Pangulo 2026 sa maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete at pag-identify sa 76 na nasawi sa MV Juna Aster Fire pwedeng tumagal ng buwan.
2: YTC Network News.
6: YTC Network News.
5: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, farm parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Kabuhan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Nagpapatuloy ang farm parliamentary elections. Nagsimula ang maagang pagboto ng PWDs, senior citizens at pregnant voters. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, ika-14 ng buwan ng Setyembre, isinagawa ito sa San Vicente Academy, Gov. Gutierrez Avenue, Rosary Heights, Cotabato City at Cerro Central Elementary School, Sinsuwat Avenue, Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa COMELEC, ang hindi nakaabot sa early voting ay mayroong regular na oras ng pagboto mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 10, lalo na sa ginaganap na barn parliamentary election. Matatanda ang 3 ang patay at 6 ang sugatan sa Dato Usman Mambin School, Barangay Bagua 2, na nagsimula sa agawa ng pila ng supporters ng UBJP at BFP na nauwi sa Tulakan, Suntukan at Barilan kabilang sa sugatan si Councilor Maro Pabo Pasa Wiran.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
5: Samantala, handog ng Pangulo 2026 maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete. Ang kampyon, nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Magsasagawa ang pamalaang panalawigan ng lungsod ng Dumaguete, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaang nasyonal ng service caravan na handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat ngayong Lunes sa Dumaguete City Hall of Forecourt. Inaasahang mahigit 4,000 beneficiaryo at kliyente ang makatanggap ng mga serbisyo at tulong sa nagsabing aktibidad. Humigit kumulang 80 ahensya ng pamaraan ang nalahok upang magbigay ng mga dokumento o tulong pinansyal. AX Co-Assistance to Individuals in Crisis Situations, pamahagi ng bigas at ibang uri ng tulong kabilang na ang programang kadiwa ng Pangulo. Itatampok din sa aktibidad ang iba pang mga programa at servisyong naglalayong ilapit ang mga servisyo ng pamaraan sa mga mamamayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7.

0: Magete. Ito sa K5 Sharamari Humilio para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At pag-identify sa 76 na nasawi sa MV Juna as Sir Farah, pwedeng tumagal ng buwan. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
2: Posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ang pagkilala sa mga biktima ng sunog sa MV Juna Aster na ikinasawi ng 76 na katao sa Coron, Palawan. Ayon sa PNP Forensic Team, karamihan sa mga labi ay matindi ang sunog na natamo, kaya kailangan kolektahin at ikumpara ang DNA samples. 5 pa lamang umano sa 76 na patay sa MV Juna Aster ang natukoy ng mga otoridad na hindi pa pinangalanan. Dagdag pa ng PNP na kumukuha ang forensic personnel ng molar teeth dahil maaaring makakuha rito ng DNA samples na makakatulong sa identification. Nag-request na rin ang ahensya ng karagdagang forensic specialist at volunteer dentist para mapabilis ang proseso. Samantala, hindi pa rin matukoy kung saan nagsimula ang sunog sa barko, habang hindi pa lubusang nakakapasok at nasusuri ang ilang flooded sections, kabilang na ang lower decks at engine room. Base naman sa update ng Emergency Operations Center Bulletin, MV Juna Aster Incident, nananatili sa 43 ang na-rescued, 2 ang nawawala, 1 ang untraced at 76 ang naitalang patay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 matagumpay na ginanapa sa Bacolod City. Ang kampiyon na balitan niya atin sa atin kay K5 Sunshine Lacson.
3: Naging matagumpay ang sinagawang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 sa SM City, Bacolod sa Negros Occidental noong araw ng Linggo, Setyembre 13. Bago ang kompetisyon, may isinagawang elimination round sa K5 Bacolod Station kung saan umabot sa 50 competing groups ang sumali mula sa iba't ibang secondary schools sa buong Negros Island region. Ngunit 12 lamang ang nakapasok sa aktual na kompetisyon. Umabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng mga premyo na nakuha ng mga nanalo sa naturang kompetisyon. Maliban sa major awards, may mga nanalo rin ang special awards sa broadcasting competition. Naging kampiyon sa kompetisyon ang Negros Occidental National Science High School na mula sa Victoria City sa Northern Negros Occidental. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod City, habang third placer naman ang Sumag National High School na mula rin sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa mga pangunahing bisita sa naturang event ay ang CEO ng K5 News FM Philippines na si Dr. Ramil Uy, alkalde ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya, at Vice Alkalde ng La Castellana Negros Occidental na si Romaylan ni Cor Mangilimutan. Dumalo rin sa naturang event ang Regional Supervisor ng Department of Education sa Negros Island Region o NIR na si Jose Ernie Buelos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, mag-ama sugatana matapos tagain at saksakin ang kanilang kapitbahay na magkapatid sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
4: Sugatan ng mag-ama matapos pagtatagain at pagsasaksakin ang magkapatid na kapitbahay sa Barangay Alangan, Sibalo, Mantique. Bandang alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 12, 2026. Kinilala mga biktima na sina alias Eliseo, 71 anyos, isang magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JJ, 24 anyos. Samantala, mas suspect naman na sina alias JL, 25 anyos, at JR na 19 anyos, napawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Sibalo MPS, napag-alaman na natutulog na ang mag-ama nang nakarinig ng kalabog sa kanilang bahay dahil dito. Lumabas sila at nakita ang magkapatid na suspect na kapwa umanong nakainom ng alak, kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Una umanong sinipa ni JL ang ama, at pagkatapos ay tinaga sa tenga bahagi ng ulo at batok. Nakapasok pa sa kanilang bahay ang biktima upang makatakas, habang Naiwan naman sa labas ang kanyang anak na si JJ na nasaksak sa likod bago pa man nakapasok sa kanilang bahay. Dagdag pa sa investigasyon, bago pa man naganap ang insidente ay nakarinig umano ang mag-ama na may plano ang magkapatid na suspect na batuin ang kanilang bahay upang mapalabas sila. Napagalaman na may dati ng alitan sa pagitan ng mag-amang biktima at magkapatid na suspect na sinasabing naging dahilan ng naturang insidente. Sa ngayon patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mag-ama habang nasa kustodiya naman ang Sibalam MPS sa mga suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide at frustrated murder. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Gayun din 11 kabahayan natupok sa sunog sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
5: Nasunog ang 11 bahay at 2 restaurant sa Barangay 8, Rojas City. Pasado alas 6 ng umaga, Linggo, Setyembre 13. Batay sa inisyal na impormasyon, kabilang sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, sina Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaque, Jean de Gestro at Isidro Guilene. Dalawa rin sa mga restobar na naapektuhan ay pagmamayari ni na Emma Aguilar at Nervia Selda. Aabot naman sa 44 na individual ang naapektuhan ng sunog. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pinsala habang ang isa naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa balat. Ayon sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa restobar na pagmamayari ni Emma Aguilar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan at pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa multipurpose center sa nasabing barangay ang mga residente na apektuhan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. 51 years old na lalaking tulak droga, arestado ng Altavas PNP. Mga parokyano at tagabaya na miss mo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Sandro Salazar.
6: 5 sachet ng hinihinalang droga ang nasamsam ng kapulisan mula sa isang lalaki sa isinagawang drug by bust operation bandang alas 5:40 kahapon ng Linggo sa Altavas, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altavas Municipal Police Station, ang suspect ay residente ng Batan, Aklan na pumupunta lamang sa Altavas upang magbenta ng droga sa kanyang mga parokyano, partikular sa barangay Poblasyon. 1 sachet ang nabili ng pusher buyer sa suspect, kapalit ng 1,200 pesos na buy-bust money. Habang sa isinagawang pag-body search sa kanyang posisyon, ay 4 sachet ng hinihinalang droga ang narecover. Napag-alaman na umabot sa halos 3 linggo ang pagmamanman sa naturang lalaki hanggang sa tuluyang masabat ng mga operatiba. Sa ngayon, nakakulong sa lockup cell ng Altavas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
1: 295,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Cagayan City. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Kalaboso ang isang 30-anyos na operator ng tindahan matapos masabat ang nasa 455 rims ng iba't ibang uri ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 295,750 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Rogus, Cagayan City. Kinilalang suspect na si alias Jimmy, may asawa at residente ng Barangay de Vera sa kaparehong lungsod. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga sigarilyong Tatak Bond International Nice Red, Black Hawk Black Menthol American Blend, Marshall Green Menthol 100s, Bravo Finest American Tobacco, Red at Blue Nice Baisha, RGD Menthol 100s, Modern 100 Black Menthol at Golden Leaf Filter Cigarettes na nagkakalaga ng tinatayang 650 pesos bawat trim. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cagayan CCPS ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya na sasailalim sa pagsusuri ng BIR. Inihahanda na rin ng mga awtoridad ang pagsasamparan ng kaukulang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Sama Samantala, may mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahada ng detalye sa di umano ay paghati ng kahong-kahong pera kaugnay ng maanumayong flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, na kabilang sa impormasyon na matestigo ang isang delivery na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bahagi umano ito ng ebidensyang sinusuri na ombudsman matapos magsumite, sinalakson ang 45 case study sa patungko sa systemic anomaly sa flood control project. Samantala, umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized sa Laguna Lake sa Taguig ayon sa Philippine Reclamation Authority. Doble ito sa dating 85 hektarya. Ayon kay Lacson, halos sangkatlo ito ng 560 hektarya ang reclaimed area sa Laguna Lake at makakabuti kung makukumpiska ng pamahalaan upang makatulong sa pagprotekta sa ekolohiya.
8: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 16 na katao sa naganap na sunog sa isang nursing home sa Chile. Habang mga elderly residents ang nasawi sa isang home care na natapatagpuan sa Araucania region, tinutulungan pamumuhay at pangmatagalang pangangalaga. Ilang sa mga elderlies din ang tinakbo sa pagamuta na matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Samantala, umabot naman na sa mahigit 2 oras sa bago tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng autoridad ang sanhi ng nasabing insidente.
8: YTC Network News.
1: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Calibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pusto at ka-K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Punga po sila. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing suwabe.
9: D3 Bio.
10: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio.
12: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
9: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500!
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
9: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
9: Mighty C.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso! Balik diri sa 11 Mbps mga ka-K5 oras naton, las 12:18 na sang udto.
18: 11 Mbps.
17: Nakapanyaga na da mga ka-K5 naton sa buong naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Sir Ronoy Lopez kapanyaga na, Sir Dodoy Altoveros watching live from General Hodges, Sitio Dapdap there sa City Proper. Mayong udto sa inyo da. Uman kay Ma'am Lulit Fundal sa Simoledes Maharo kag kay Ma'am Regina Gumakil kag kay Ma'am Ruti Sugan Tortillo dire sa Takas Haro.
18: 11 Mbps.
17: Now, na lang mo panyaga, dugay-dugay lang ko launa magtapos programa. Na nakapangapi man ako sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa, mga ka-K5.
18: 11 Mbps.
17: Paliyo, noong tanong pagtalakay na ito, sang sining party sa bumbero, bala nga ginasalakay niya naka-double park nga salakyan na. Kaysa idalom sang Article 11, Paragraph 4 sang Revised Penal Code, ang driver sining fire truck so, hindi siguro makakuan makapangatubang sang criminal criminal liability no kun may ma-justify mga ka-K5 nga kuan nga mas importante ang iyang nga kaladtuan no sang sa kasalbaran sang salakyan nga iya mahimo nga mabungguan
18: 11 Mbps
17: no nakasiling diri nga the injury feared is greater than that done to the property no but silingon mas dako ang halit sa kabuhi o kon propiedad sa kon maulihi sa responder kung ikuparar mo sa damage sang propiedad nga iyang himuon para sa ning salakyan nga nag-double park
18: 11 Mbps.
17: No para sa kun kitid malan nga dalan ang ginaagyan tapos nagdugang pagid kitid kay no nag-illegally double park ining salakyan ang driver mga ka-K5 sang boom, sang fire truck is legally justified nga mag-push forward nga magpadayon para maka abot on time dito sa fire scene.
18: 11 Mbps.
17: Although nga may mga tiyempo nga pwede maka kuha sang legal remedy ining driver sa na-damage sa salakyan. Pero sa amos ining mga instance, no? Daw pirdi gini siguro. Daw hindi gini siguro maapinan sang korte ining driver sang salakyan. Nga ara man mismo sa sulod sang iyang salakyan.
18: 11!
17: Bala nyo ko na no pag ng lala. No? Kay posible nga waay pa ni siya kwaon nga payout gikan sa insurance niya kay kalabanan nga mga salakyan no nga may insurance i-deny nila sila sang insurance company mga ka-K5 kay ang salakyan illegally parked
18: 11 Mbps no, kag,
17: actively naga-obstruct ka naga-obstruct sa emergency vehicle
18: 11 Mbps
17: ay pagidalabot ang sanction sang Land Transportation Office nga sa pagabalo naton gani no nagdagdag na sang show cause order sa ting driver sang salakyan mga ka-K5 ti posible di ba si kun mga 90 day suspension naman ni hindi man siguro pagimuon gid nga perpetual disqualification sa pagmaneho sang salakyan oh, pero ti laban-laban may suspension ninyo baton gikan sa Land Transportation Office.
18: 11 Mbps.
17: Posible man nga may criminal charges siya nga pagapangatubangon sa idalom sang Republic Act 9514 o kon Fire Code of the Philippines.
18: 11 Mbps.
17: Ang pag-obstruct sang driver makapangatubang sang posible mabugat nga mga penalidad kag mahimo pagani prisohon mga ka-K5 kon ang pag-responder sang bumbero na late kag nagtugas ang kamatayon o kontuman kalala nga damage sa propiedad.
18: 11 Mbps.
17: Now, i-connect sa nagkakatabo diri sa aton sa syudad sang Iloilo sa probinsya daway ni Gawa. Now, do matrotawhay ito yung gawang mga dalanon sa probinsya sa mga kabanuhanan. Kito laka katoy kita sang nag-obstruct sa dalanon o kung nag-double park.
18: 11
17: Mbps. Diriyagi dyan sa syudad sang Iloilo ang pwertigid no, kadamo sa mga dungol. No, hindi ito na pag-isaysahon ng mga lugar. Kay balaan nyo man, nabi, kundihin ka mo sa mga lugar. Shout out nyo, nabi. Ang mga kaangay sini nga problema dira sa inyo lugar.
18: 11 Mbps.
17: No, on top of my head siguro pwede ta mahambal dira sa area sang kwan sang molo aling kada sa may North Baluarte o hasta kagida sa Boulevard San Juan Kalumpang hasta kanot sa Klaparan sa Arevalo perte kagutok.
18: 11.
17: Ang mayor pala ng adalan ha, way palabot na dang mga iskinita ang mga suludlon ng mga dalan nga balanta gutok man nga parkingan sa mga tricycad, sa mga tricycle, sa mga e-trike mga ka-K5 no, kag isa ginapwestuhan sa mga balaligya kung isa matsambahan mo may nagakuan ba mo may nagamanicure pedicure paskili dalan no.
18: 11 Mbps.
17: Amo ning problema because no napabayaan kag napasugtan o ay gina permi sita sang aton nga mga opisyal nga dapat mang sita ang task force ACCU kag ang Traffic and Transportation Management Office. There were talks several weeks ago or several months pagani nga i-deputize ang barangay officials labi na gid mga barangay kagawad mga barangay tanod sa pag pangsita sang mga nag-illegally park ng mga driver sa barangay kag ang mga illegal structures mismo.
18: 11.
17: Galing pila ka mga barangay official do hindi magsugot kay deputize sila. Kahit sino mabi masugot kon mabuinan ka bumuluto.
18: 11 Mbps.
17: Ay mga nagaparking dalaban-laban mga butante mo na, mga residente mo na, tikon si taon mo na, laban-laban ma-reflect ina sa resulta sang eleksyon mo ninyo na kukulbaan sa ibang nga barangay officials. Hindi sila gusto yung magpahilabot mga kakilabot K5 ha, sa pagpahalin sa mga nagadinungos dalan sa ila barangay. Kita mo gid lang. Ang ila naman niya, survival naman niya sa ilang kariras politika. Wais lay labot ko na gahuol ng publiko. Uy, Diyos ko.
18: 11 Mbps.
17: Si kuni salig talan ni tanan sa TTMO, hindi ka arapal mga ka-K5 sa mayor lang ang dalan sa syudad. Hindi ka ni maklir, no? Dari sa Ilo, dari sa Ilopes, no? Dari sa Lopez Haina, dari sa Luna, no? Dari sa Komisyon Sibil. No, dira sa ano nang dalan pa sulod sa Dibili Desma, no, sa Mission Road Mission Extension, no, din pagid ang mga dalan nga suki sang illegal parking.
18: 11 Mbps.
17: May padalabot ang service road dira sa Dungon sa Mandurayaw, ha? Bilog it actually nga service road halin gid dito sa ano, alin dira sa may San Rafael hasta sa may Sambag, puno sang mga salakyan na himo na nila parkingan ng service road. Nga dapat ani magpasulay sa dalagan sang trapiko mga ka K5.
18: 11 Mbps.
17: Eh di din nga nagsalabat na di sang aton nga pamangkot kun may mga inuuluyag sila e reklamo nga mga lugar nga perme man na kwan dungol ang mga nagapalarking be dali lang gid si karon ta diyan yang comment section mga ka K5 si Ma'am Helen Pagaypay nagapang namyaw man sa aton mo si Ma'am Aisha Mad, no? Ako ni Loiga monitor grabe nga pag palangga ba no amo man sa city proper gali no dira sa kuno dira sa city proper sa may gagutok man nag isa dalan sa Fort San Pedro area no na gaginutok man
18: dalan. 11 Mbps.
17: Hindi na challenge siguro basi machimpuhan tabuas si kuno si retired Colonel Ordarico Garbanzo sang TTMO no. Kamustahon tabi ang kwan ang paglibot-libot sang iya nga team no sa pag-ensure nga hawan ang aton dalanon para nga hindi mag-ilog no didto sa tabo sa Makati. Hindi ta napaghulaton nga may bombero pa nga mapilitan nga mangbunggo sang pribado nga salakyan nga naka double park or naka illegally park lamang nga maka-responder mga ka-K5 sa isa ka emergency.
18: 11 Mbps.
17: Alas 12:27 sa aton nga pagpangalagad siya mga commercial ta or ma-check ta kay K5 Karen kag iban pag inaton nga mga balita. Sige, ma-commercial ta, pagbalik ta na lang, update gikan sa IPPO parte sa duha ka pulis nga gin-relieve kag iban pag inyo mga balita, balita ni K5 Ella dire sa provincial capital parte sa pagpanagtag sang 20 pesos nga bugas no kag kung may bilin pa kita tiempo balikan si K5 Reggie Di Mayo sa K5 News FM Sara oras las 12:28.
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
21: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
20: Mamamatay? Ganon katindi?
21: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGC.
19: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
24: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
24: Mabakas mga butika!
19: D3 Bio!
25: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
24: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
24: Mabakas mga butika!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
9: Garantisado!
19: Epektibo!
9: Aramis mo!
19: DTX 500!
26: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:30.
27: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
19: Garantisado.
9: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang apalaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
29: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
19: SM. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
19: Mighty C,
24: mabaka sa mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
32: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
33: Pag-ibig fun, solid kabon.
34: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
35: Kasakit ang tiyan.
36: Max 4 Biotics.
35: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
36: Max 4 Biotics.
35: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
36: Para healthy ang tiyan.
35: Mag-klinika.
36: Max 4 Biotics.
37: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
38: Good news!
37: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
38: Libre!
39: Libre!
37: Hey! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes. Sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo. Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
0: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak kay Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
8: K5. K5 News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Last 12:35 na mga ka-K5. Padayon kong nagapamati sa 11 Mbps upon sa inyo alagad, K5 Christian Haguri.
12: 11 Mbps!
11: May update kita parte sa kuano sitwasyon ni former speaker Martin Romualdez, no? Damugap Mangkot Manila kun manggaran gani kag maimpluwensya gani, no? Do nami ang pagtrataraw, no? Do gina kuan pa, do gina telepunan pa sang mga kuan sang mga opisyal sang gobyerno, grabing pagtatap. Pero kun pigado ganing maghimo sang krimen kag dakbon, do ginalupot lang diyon sa presuhan.
12: 11 Mbps.
11: Ini kang mudo sa mga politiko gani kun dalakpon sila gani bala nila gani nga daw dapit na lang sila dakpon na nagabugol pilang balatian, no, nagakwan, nagatuluhaw ang ilang ang mga balatian pero anti senado kapag sick man sa ilang.
12: 11 Mbps.
11: Apati kamo mga KK5, ang Philippine General Hospital sa ilang adlaw nagsiling nga hindi kinahanglan nga i-confine sa hospital si former speaker Martin Romualdez.
12: 11 Mbps.
11: Tuno kay Dr. Gerardo Legazpi nga clinically stable ya si former speaker Martin Romualdez. Sorry pa gani oh, suno kay Legazpi nga may 30% chance lang siya nga magsuprer sang heart attack sa masunod nga mga 30 ka tuig.
12: 11.
11: Tama ka gamay. Imo silingon 3% lang kada tuig ma-heart ang chance ay nga ma-heart attack ha.
12: 11.
11: Oo, napata ma-heart attack ni pagamos ni nga plasada kung sige ta kaugtas sa pagpinangawat sa mga officials gobyerno, no? Di ang 3 to 5% naman iya may chance nga igoon sang stroke.
12: 11.
11: Pangamuyo lang hindi kapag i-wish ni kwan ni Cara David kay Kabudlay, no? Suno kay Dr. Legazpi nga waay man sang problema sa iya mayor nga mga ugat nga gapadulong sa iya nga utok, no? Pero may gamay nga ugat nga daw medyo delikado kay may diabetes ning si Kwan, si former speaker Martin Romualdez. Oh, with this development, ano pa nahulat nyo? Oh, dalaan nyo na sa prisuhan para nga dumabatsagan man sang Pilipino nga duway man pinili ang gobyerno ta.
9: 11 Mbps.
11: Nga, what gani ang shoplifter sang gamay ng butang sa convenience store, prisuhon dayon, no? Pero gani kon mga binilyon gani ang ginaakusar nga pinangawatan sa mga opisyal sang gobyerno, daw ginakuan pa, daw ginahatagan pa sang VIP treatment.
9: 11 Mbps.
11: Tapos na nga ang ilay ang mga kwartos pagkalimpyo, no? May mga aircon, may mga refrigerator, may mga TV, pani mga animal nila, may wifi pa ni guro.
9: 11 Mbps.
11: Hindi na mga ka-K5, gusto nyo mo manipirme ang katabo sa ito. Hindi nga kung manggaranon, okay lang, konfigado, lupot, prisuhan.
9: 11 Mbps.
11: Sino naka-standby K5 Jess? Si Ella? Si Reggie kung si Ella? O si Karen? Sige. Kung ang tabalita ni K5 Karen, update no sa IPPO, parte sa sining duwa ka pulis nga ginkakas sa serbisyo kay ginpalagyuhan sang preso.
13: K5 News FM Live Report.
11: K5 Karen, come in.
14: K5 Tristan sa Subonggin sa Ilo, no, sa Iloilo Police Provincial Office of IPO headquarters ang ining duha ka police corporal o kon ang nag-escort sa PUPC o kon personnel under police custody K5 Tristan na nakapalagyo dito sa may barangay Arepdip sa Banwasang San Rafael kadtong September 9 sang hapon K5 Tristan. According to sa Thai Police President o kon Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson natong sa IPO K5 Tristan, ginpayag sa ninga pag natapok ni ang incident ila yun ang pagwas ang si IPO Colonel Binay Razalan na i-relieve kanay ang ining
11: K5 ka rin, dali lang gina. Kay medyo, kwan, medyo ga naipit ang imong ang pagsulod na ina, gimanda ang signal abis kampo. Sige lang, be, K5 ka rin, liwat. Nautod siya. Na medyo nipis, gimanda sa balata na signals kampo. Kay isang una ganun, may gikuday signal kung narakos kampo, Delgado. Balikan tas K5 ka rin, temporarily gin ka sa pwesto ning duwa ka police corporal na ka-assign sa San Rafael Police Station kay ginpalagyuhan sang kwan sang suspitsado but silingon sini samtang ginaimbestigaran sila kakson sila na isa pwesto isa ilo na isa kampo na parang di sila maka-influensya mga K5 sang lakat sang investigasyon. Aran na siya. Sige.
13: K5 News FM Live Report.
11: Katis K5 Karen kinipis gidang sulod ya kay hina giman signal dra sa kampo Delgado mga ka K5 no. Nami ni kay para nga mag-serve bala leksyon sa iban, di ka mo magsalig nga kumo kasimanwa nyo, kilala nyo, no, nakaupo nyo basket sang una, no, hindi na ka mo pag-tuison, hindi na mo pag-palagyuan kay once nga na iyang makabatsyagang suspitsado nga madulaan siya sang kahilwayan na himuon niya tanang nga pagi para makaluwas.
9: 11 Mbps.
11: Abisan pa nga balaan niya nga konsekwensya maglala pagid ang mga pangatubangon niya nga kaso kay luwas sa existing niya nga kaso dugangan pagid no sang kaso nga pagpalagyo mga ka K5.
9: 11 Mbps.
11: Kamay pa nga makaserbe in eleksyon kag mag-discourage sa iban nga may plano nga mag sunod sini nga mga style mga ka K5. Para na siya ko no. Naka-standby na liwat si K5 Karen Badilla, nagkakita na sang mayo ayong signal dra sa Campo Delgado as of this time.
13: K5 News FM Live Report.
11: Paon taman karon ng iban pagid nga balita sa provincial capital kay amot kun padayon pasubong tagtaganay sang kwan sang bugas no dira sa Iloilo provincial capital nationwide din eh no but silingon na dululungan ini si iban man siguro nga probinsya gipitigayon na sang gobyerno. K5 Karen.
14: Oh, K5 Christian, kumusta ako ni sulod?
11: Okay na do mga 4x4 okay. Nagawa. Sige.
14: to. So sana mention to no nga na relieve ni ang duha ka police corporal nga amo ni ang nag-escort sa person under police custody o kon PUPC sa San Rafael Municipal Police Station nga nakapalagyo sa tong September 9 sang hapon K5 Christian dira sa may barangay Arikdip sa amo man nga banwa K5 Christian. According diri sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis ang ang spokesperson sang IPPO K5 Christian nga sa Subong ginapangunahan na ni sang provincial investigation and detective and management unit o kon PIDMO sang IPPO ang investigation especially ni sa duha ka police corporal para maibaluan kung ano ni ang mga liabilities nila or especially no mga ipamatbat sa ila K5 Christian kay bangon ang natabo suno sa kay Lieutenant Colonel Solis nang amuto nga time halin diri sa Iloilo City ang ining preso gindala diri siya sa aton nga mga pulis kay bangod niya din pasakaan siya sang kaso nga rape.
11: So bali nagkanto sa syudad para batian tani siguro arraignment niya diri sa Hall of Justice.
14: Yes.
11: Okay. So balik na sila sa San Rafael.
14: Oo.
11: Din siya nakakita sang kaigunan nga malagyo K5 Karen.
14: Sang dito na sila sa may barangay Arikdip, K5 Christian, naghinyo ni siya sa pulista nga mangihi siya danay. Sabihin ni Kitlooy niya, ano pa, natanda, ano ba na kumbaga, human consideration, K5 Christian, no? So, gipasugpan ni siya nga makapangihi. So, sa nagpunto na sila sa dalan, duha man ni kapulis, according sa kay Lieutenant Colonel Solis, ang nagpanaog sa patrol nila, nga Innova, kung sabihin sa nagapangihi na ni ang pulis, ang preso, K5 Christian, gulpin na lang ni, naglumpat ang preso dito sa may pilas, ang iya ni nga dalom K5 Christian, mga maisan. Kasi since natagabira ang suspect, sa una doon niya, kung diin siya maagi, K5 Christian.
11: Kanya home court, chigali. So sa ulado, ya, ang mga shortcutan, kag mga palalagyuhan, kag mga maisan, nga dabudlay, hindi makita ang tawo.
14: Yes, correct, correct.
11: So, nakapalagyo sa that time, no? Nakaluwas dito sa, no? Sige.
14: So, suno sa kay Lieutenant Colonel Solis, pagkapalagyo ni isang suspect, I think isama lang to ka polis ang naglagas eh, ang lalaki, kay tiyang upod, babayi, taga WCPB, according sa kay Lieutenant Colonel Solis, K5 Christian. Pero, mapilahan man ka inuras ni, ako hindi kita magsala, K5 Christian, no? Ang ining suspect, nagadto dito sa balay sang iyaman nga himata. Na-convince man siya nga mabalik dito siya sa kapulisan naton. So, nari-arrest ni siya liwat, nari-arrest siya sang aton nga pulis, no? Dira sa may San Rafael Municipal Police Station, K5 Christian. Kagtiyang rason niya ni sa pamilya niya nga doon hindi niya bala mabaton nga napasakaan siya sang kaso kahit para sa iya, wala niya nahimo ang krimen K5 Christian, kundi ginpasibangdan lang siya.
11: Okay, do ang pagkainsindi ko ni do ginkasuhan siya sang do rape, no? K5 Karen, kag ang iyang ginasiling nga gin-rape niya, ang iyaman ko no karelasyon. Ang problema kay do minor de edad,
14: Tsakto? Yes, correct, K5 Christian. Okay. Kung hindi kita magsala, do GSA-8 or mga 17.
11: Kung minor de edad, K5 Karen, kay kundi si Otso daw okay nagawa daw kung may consensual hindi ka man makasuhan rape. Pero kung 17 or minor de edad bisan nagsugot pa niya ang babae doktan kagid niya sang kaso K5 ka rin?
14: Yes correct K5 Christian.
11: So nagsurrender siya tuod pero tigaling kay gintagaan niya o lang kapulisan kundi dugang pag gining kaso ya?
14: Oo. Di sa Subong, ang ining duha ka pulis ang suno sa kay Lieutenant Colonel Solis dito sa IPO sa Subong samtang pending ni ang investigation. Kag according naman sa kay Police Brigadier General Randolph Suanyo, since nga ongoing ang investigation K5 Christian, hindi na ay pagkatagan sang admin relief, no? Ang hepe dira sa sa San Rafael Municipal Police Station ang si Lieutenant Carmona. Pero suno sa iya ang pag ididan niya ni ang ining investigation especially sa pagpanguna sang PIDMO kung ano gid ni ang mga laks process, no, ng aton niya nga kapulisan. Kasi ara na eh, open, since open area siya, pero inablang napalibutan man sa duha kapulis ang ining priso, pero napalagyuhan sa gihapon.
11: Itsindihan din ni Kulis Colonel Arnel Solis, K5 Kare. Kibala mo, isa, nabiktima man siya mo, kasi sa auto, no, na, dahil, si Colonel Solis, why nagiman subong sa auto, no? Spokesperson na gila siya sa IPPO, K5 Kare.
14: Yes, yes, nakafocus siya subong sa pagka-spokesperson.
11: Na kuhan man siya, na epektuhan man siya, kaya napalagyuhan man ng tao, yato ay gana, yato lang, hindi ito yung mismo si Colonel Solis. Nagaling kay, daw mapacheck up bala to, no? Ang person under police custody man sa uton, na lagyuhan man, nangihi man, pati si Colonel Solis na relieve man sa pagkahepe sa uton municipal police station, kaya napalagyuhan sa preso. Tinga nga ang si Colonel Solis siya gin-relieve ang hepe sa San Rafael, why pa?
14: Oh, kay bangod niya.
11: Ongoing?
14: Christian.
11: Ara na, sige.
14: Mm-hmm. Oo. Kay, since bangod nga ongoing pa ang investigation, nakasubmit naman no, sa ang report ang San Rafael Municipal Police Station diri sa IPPO kagti amuin na ang basihan man sa PIDMO sa ilaman nga mangin investigation kag kung ano ang mangin resulta kay 5 Christian.
11: Oh, tig. Kung na-relieve gani ang kwan, ang hepe sang uton, dog na expect naman guro nga daw matabo sa San Rafael kay Colonel Solis
14: yes.
11: Na relieve man na K5 Karen. Batula tonta investigasyon sa authorities no. May kang tanan sa sining palagyo bisan nang sorry na lagyo gyapon address sa San Rafael Police Station K5 Karen.
14: Oh, ti sa subong.
11: Sa subong Lunes.
14: Hello, hello.
11: Oh.
14: Oh, ito yung mando diri ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga kapulisan naton, especially sa kay Police Colonel Alpa Aburkir Makalangkom, ang aton nga Deputy Regional Director for Operations o kung DRDO ta K5 Christian nga magpatigayon sang reorientation sa tanan naton nga mga custodial personnel sa diri sa Western Visayas.
11: Oh, remind sila gawa nga di magtama ka close sa mga priso, di na tama ka sali kay at the end of the day person under police custody na mapalagyuhan ka mo, ay problema nga dako.
14: Oo. Di ko madumduman to gani sa mga sa tinalikdan to lang sa may uton na ka-mention to sa nanliligad si Colonel Bayani Razalan nga kung mahimo pa man lang bisan mag-CR pa na siya, kung laki sa laki lang man, i-updan gid, bisan sa tulod gid mismo, K5 Christian, kag-uyatan.
11: Ano para uyatan?
14: Hindi na makakuya.
11: Ano uyatan, K5 Karen Taruha?
14: Ang kamot.
11: Aw, budla na lang iya. Kung uyatan niya kapulis,
14: Ang kamot.
11: Ang kamot, ang pinaman ang, galing kay tikon mangihi ka, kay nakapusas ka, paano na?
14: Oh, ang isa ya ding ginasuggest ni Colonel Razalan sang tinalikdan.
11: Oh.
14: Ang pusa, ang isa ka pusa ara sa kamot sang
11: tawag
14: sa POPC. Ang isa ara sa pulis.
11: Okay, para nga bisan paano makamaniobra man siya nga magpangihi. Oh. Nagulpi lang tanag libog ulo. Ta paano ka pangihi tuod no kun duway kamot nakapusas. Amo na guro ambal mo nga uyatan sang pulis. Ang kamot. Ay na, no,
14: pero kaginagin pa mangko taman ni gani si Colonel si Lieutenant Colonel Solis di paano nabisir kay duha niya kakamot na kapusas paano siya makapangihi di according sa kay Colonel Solis mabuksan niya man gyapon ang pantalon niya bisan nakapusas ang duha niya kakamot
11: hindi niya napagulat ta mag-abot ang tsimpong nga maghimo laying ang tanan nga person under police custody madayaper na lang na, ma-adult mayaper kaya burubudlay siguro na K5 Karen?
14: Yes.
11: Oh, sige, salamat K5 Karen.
14: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Macoy Espeja. Hindi naman si K5 Karen Badeha para sa kampiyon nga balita. Bisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: K5 News FM. Live report kampiyon. Nga istasyon K5 News FM
16: 11 Mbps.
11: Nabatian balita ni K5 Karen Badilia gikan sa Iloilo Police Provincial Office. Sa muna ng balita, kung na-relieve gani si Colonel Solis gikan sa pwesto niya sa hepe sang Oton Municipal Police Station, laban-laban, marilib man eh. Kung hindi marilib, mamangkot kita. Nga doon hindi marilib ang Epis ang San Rafael. Pero si Colonel Solis, ya, relief ako.
17: Ah,
11: may relief order gila yun, mga ka-K5. So, ulat-ulaton talang ang investigasyon. Laban-laban naman manitupan sa Epis ang kwanda, sa San Rafael Municipal Police Station. Kaya ikaw ang hepe mo. Muna siling naman, the buck stops at you, no? Tawo mo na mismo ang naghimo sang may shortcoming, may sala, pero ikaw gyapon man nabat, no? Kay ikaw ang boss, mga ka-K5.
17: Muna. 11 MVP!
11: Kasi may mga iban pa na, ang mga police station sa probinsya, nga doon mo maning style, no? Kisaga, ululupod, kumuda pala niya po. Kisaga, ginasugo pa na nila, bakal sudaan mo sa merkado.
17: 11 MVPs!
11: Bakal to nalilitsyon manok kay manya. Punta ang lain. Magigisa ko ni Igoy Suguon. Magbakal ilim noon bala sa gabi. Bla?
17: 11
11: Hindi ka mo magsalig. Kasi matsambahan ka mo. Disgrasya. Gedula. Gidang inyong pensyon mga ka-K5. Kung namusin na yung sistema dahil sa inyo yung pagpadalagan sa inyo police station. Tratuhon nyo gid firme. Okay lang. Migo-migo ka muna. No? Pero kung tagahan mo sang tama. Gid ka kwan. Kadako nga leeway, no? Base ko nabusuhan man, kag matiskrasya palagubog.
17: 11 Mbps!
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
11: Sige na ko labos na kita sa oras na itong pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sang 11 Mbps. Ihatag tanan ng gamay yung tsimpo manamyaw tada sa mga nagtutok, no? Sa itong pagpangalagad subong nga Lunes. Si Sir Fred Pascaladio Campo, salamat gid Sir Nonoy Lopez. Supon sila ni Ma'am ni Sir Melvin Geralda. Dari naman sila nagapamati subong ho. No? Si Sir Melvin Geralda dari sa Gimbal. Thank you gid. Si Sir Uno Salvilla dara sa Dumangas, si Pastor Loreto Flaviano dara sa City Proper, thank you man. Ma'am Angie Umar sa Edmonton sa Alberta, Canada, thank you. Gid si Ma'am Grace Cabrera sa New York, no, happy birthday sa amigo ko, Crown Prince Amar Estrada. Thank you so much, no? Sa padayong pagsuporta Boss Rick Ariete kag Ma'am Gem dara sa Park, si Pau Pau, no? Nga nag-rides-rides lang pirme, tama, tauhay. Tauhay ka pa sa, kwan ba? Sa politiko.
17: 11 Mbps!
11: Oh, sinigo ko, Serafin Solis III, no? Jan Paciente, Jumar Panila, no? Chief, Captain Jumar Panila, salamat, Ged, no? Dalagid, may ari pagidikina mo. Si Ma'am Ana Maria Pakbibar Peraman, sang MV Hichanova, elementary school nga nag-monitor sa aton, si Cynthia Rose Maymay Montalvo, no, ang akon nga ihada da utang lang anay kag kay mating dira sa Vietnam nga nagatutok man naman kay Tita Julie Calaor, no, dira sa Ana Rose, no, kag sa mga paryente tada sa kuana sa Lambunaw.
17: 11 Mbps.
11: Sige, why na kita oras. Salamat sa pagpakigupod sa aton sininga Lunes sa mga ka K5. Tub-tub sa liwat. Upod sa kabugusan nga puwersa sang K5 News FM Philippines amon nga President and Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang-Uy kay VP for Operations K5 Eljan Castaño, VP for Radio and Digital Services K5 Ray Espeha Umalay, sa amon Station Manager K5 Warren French, ako naman K5 Christian Hagurin para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Umari, nandito ka pala? Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
20: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
19: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
20: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
21: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
0: K5.

0: Pagkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Pabangang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa kanong customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag iCare Gold Capsule ka.
7: Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
8: iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract
9: para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health.
10: Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Good news!
13: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
14: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
15: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
18: Yung may BCO!
17: Ang BCO!
18: Yung may D3!
17: Mga butika!
18: D3 Bio!
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio!
17: Ang D3!
18: Yung may BCO!
17: Ang BCO!
18: Yung may D3!
17: Mabakal sa mga butika!
18: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
17: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant.
18: Likawan ang komplikasyon ng balatian.
17: Ang DTX 500,
18: ang pinakakampiyon ng antioxidant.
17: DTX 500,
18: DTX 500.
17: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
18: kag-stress adlaw-adlaw.
17: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigula, kalaman ang abiyan.
18: Mag DTX 500 ka.
17: Kaya sa DTX 500,
18: ang stress
17: malikawan,
18: pagkamurigod malimtan.
17: DTX 500,
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix,
17: mabaka mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika, kundayan ko mangihi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. di epektibo.
0: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.
26: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
27: K5 News FM. Saro Iloilo.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
30: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
33: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
32: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
34: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
32: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dinigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Lunes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtong akita nga magaupdanay, magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ninyo? Today is September 14, 2026 and 103 days to go na lang kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: 103 days to go na lang ha, kag-Christmas na. Kamusta ka mo dira? Kamusta ang mga suki naton nga mga tagpalamati? Nagagoom-goom subong ha, ang tiyempo dahi sa may banwasang Sara? Bati doon ang puro pasalamat man niya. Kaduta, anta kay nagapalamangag ng adaan? Nagkatilaw-tilaw man sang pag-ulan-ulan halin kagabi. But still no, hindi Japon enough ah, kahit inaga-ulo-untan. Sa mga may kalatuan dira, magbalon gid kamo sang inyo nga payong, inyo dira nga raincoat o kung jacket, kay posible magtupa ha ang pag-ulan subong nga hapon. And syempre, amligantang aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang aton nga mga suplemento, aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may ara sang ibato ang aton nga lawas batok sa mga viruses kag bacteria. And ilabi na subong nga panahon, hindi na mapaktan, maulan, mainit. Halin ka sa guwa, perte ka init, sulod ka sa imo opisina o kung sa anuman din ang establishment nga may aircon. Ada, sige gida yung tapikan sang balatian. Gani mas maayo gid kung may ara sang panagang ang imo dira nga lawas. Inom gid kita ha, aton Power Trio. Kag, sa mga bago lang tapos panyaga dira, ati buso gid. Magpangapedayon sang DTX Coffee Mix para nga makapatunaw-tunaw sang inyong naging kaondira. DTX Coffee Mix, may aras ang ampalayan, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. Kamusta mga suki naton, mga nakatutok dira subong sa Iloilo City? And syempre ha, sa mga nag-upod sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon din. Good afternoon sa mga taga K5 News FM, Pasay City. And syempre dira man sa may bahin sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kagdiri sa Quinto Distrito sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And syempre, hindi makompleto ang aton nga programa kung wala ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Aton gid ginaabi-abi dira ang aton nga mga kumari abroad. Ma'am Beings PSJ, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Mimi, kay Manine Rosevic, kay Ma'am Nenishan Presya, kag sa iban pa naton nga kumari abroad, kay Mami Azun. Kamusta ka mo dira? Kamusta ang inyong Lunes? Kabay nga okay ang tanan ha? Kabay nga healthy, busog? Sa mga nagapahunay-hunay dyan, timpla ka mo kape ah. Para nga samtang kapatuyom-tuyom sang aton nga drama, tinagapa-relax-relax man paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. Oras na ton, alauna, Jiasin Wavena, sang hapon. Uy, happy happy birthday sa kay Ma'am Jocelyn Pasikulan, dira sa may Sara Wet Market. Kag sa tanan galing nga nag-celebrate sang ila ka adlawan dira, happy happy birthday sa inyo.

happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa ilang special nga okasyon. Anniversary, monthsary o kung ano pa. Pwede gid ka mo mag-text diri sa ato. Ikaw, text lang na. Sa text line ta, 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon kay Sir John Halaya. Shout out lang ko na sa Halaya family kag kay Papa niya Edwin. Happy birthday man kay Leia Laboro sa Dafa Goods, Pasig City. Greetings from Sir John Kevin Medina. Pag-greet lang ko na sa mga friends niya, especially sa papuhon ng mga security guard. Kay Paul Padura. Uy, birthday man ni Mama Marie Thalia Metchelina. Happy, happy birthday, Mama Marie. Grabe ba? Patasig lang, no? Mayang hapon man kay Sir Alan Ortega Tukuyo sa may giso, Kalinog, Iloilo. Sir Ray Tacleon, good afternoon. Maninay, pagkapamati kami diri sa program mo, Secret Memories sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Mayang hapon man sa mga taga-production boy sa Mulya Deli Restaurant from Bing Azul. LJ Kyle Labus Arellano, good afternoon. Ma'am Nene, maayong hapon. Ang mga taga-Bakuranan, Pasig City, nakatutok man subon. Sir Romerico Libuon, maayong hapon gid. Matamyaw lang maninay. Sa amon na apo ang agwapa, Hailey Libuon. Maayong hapon man dira ha. Kay Ma'am Evelyn Libuon. Kag sa Libuon Store, dira sa may Paniso. Gusto nyo magbakal sang aton produkto, available man dira sa Libuon Store. Boy, digid ka muda kapatimpla man kakape. BTX Coffee. Mayang hapon man kay Ma'am Janeline Bacan Baldera sang Balderas Glass and Aluminum Services dira sa may Damasco, Sara, Iloilo. Gasigabong naman dirang ilang radyo sa ilang store. Maayang hapon. Bodo hidlaw ta sang tawag ni ano to gani? Ice candy ni Ma'am Janeline. Ang pertika humok. Daw ice cream ba? Feeling ko yung amog itong nag-umpisa nga nag-ano ko mo? Nagkalapaos ko, Ma'am Janeline mo? Pero doon makahiridlaw? Abi pa katukarunday ha? Maayang hapon man, dira sa kay Ma'am Arlene de Guzman. Ang iya ko nga mga friends, si Leo, si Nestor, sa may Quartero Capiz na katutok yan. Mayang hapon man sa kay Sir Kevin, sa James Barber. Abaw, isandig-sandig lang ko no da, nayakatuyo ho. Karon lang tulog, nami pa dyang drama ta. Mayang hapon man sa mga taga-barangay Apelo Plaza, nagapamatigid sila, Ernie Alasa.

0: Happy, happy birthday kay Susan Tamano. Taga mga taga-Align Store, dira sa may bahin sang Kubay San Junisyo, nakatutok man. Ma'am Geraldine Balduque, good afternoon. Pag-greet man inay happy birthday from Susan Tamano. Sige, ara na aplastado ng mga kumareta. Timpla na kakape ha, para nga makapatunaw-tunaw kang inyong agin panyaga, dira. Ya, kilala ko ho daw wala agin matunawan. Tig ako no ya karne. Sige lang ah, amugid ran. Amugid ang buhay-buhay. Ara na, plastado na. Ang aton istorya, subo nga hapon, ginpadala ininigid yon. Kagang iabugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.

0: bahay ka isa nga case, may free na siya nga isa man ka case. Kag may free lighter pa.
1: Aba to, the best.
0: Yes.
1: Miss, pwede mo kumasindihan isa? I-try ko. I-try ko ang sigarilyo ninyo.
0: Okay? Hey, yes, pwede din, sir. Pwede din.
2: Kanami gitsang yuhuyuko
1: na. Oh, yes,
0: sir. Aba,
1: ano yung sigarilyo?
2: Siya pa nagsindi sa sigarilyo sa customer. Yes, palapitan ko siya bala.
0: Okay, sir?
1: Bakod. Jeng?
0: Ga. Ari ka man.
1: Oo. Nami sabon sigarilyo.
2: Kagay na ko pa ikaw ginatanaw.
0: Ay, amo bala, Oti. Naawala ka nagpalapit tayon.
1: Miss. Miss Guapa. Thank you, gina. Nakabakal naman ko na sa imo. Oo, gali. Di yan siya mapwisto, boss.
2: Hindi siya kapwisto, Meg.
1: Katuwa
2: na siya ni Suwong.
1: Meg?
2: Kamati ka?
0: Gidyon! Ano ka man? On duty ko, Suwong. Nag-entertain lang ko sa customer. Dito ta sa balay istoryahan ay. Tapusan ko lang ni.

0: bastos ka gid bisan diin lang dalon.
1: Tungod sa imo. Nakita ko mismo sa duwa ko ka mata ang pagsindi mo sang sigarilyo sang lalaki nga to.
0: Hoy gid John. Hindi bala magpagagugago. Natural lang na. Kay sigarilyo ang gina-market ko. Part na sang marketing strategy namon.
1: Ah, gali. Part pa nagli ang magpa-cute-cute sa lalaki? Kag daw mahalok ng customer sa imo?
0: Lain na yung istorya imo gid John. Ay, buta! Katalaka sa imo! Katalaka na
1: rin! Masikaw ang katalaka! Kung isakto ng lataning ulang mo, wala gina sa problema!
0: Ay, buta! Katalaka na gid sa imo ya! Katalaka na gid!

0: Ay. Meg, ano ka man? Dumadula man espiritu ko sa imo ba? Ano? Napirdi ka sa scatter?
1: Ay, kanami, maoy, Miga.
0: Mamaoy? Sino maoyan mo, Migaw? Ay, nano man. Relax lang, bala. Maguba na gani karon ng ginaubra mo? Ah, masulit-sulit naman ta na, pro.
1: Pasensya, gid, Miga. Kainit abing ulo ko eh.
0: Kaya nga naman, haw. May problema?
1: Ano abi kay kagapon, Meg? Dito nakapwesto si Jing sa Libertad.
0: Mm.
1: May customer nga lalaki. Grabe kitang paikrat siya, Meg mo.
0: Meg?
1: Oo. Imbis lang nga malipay ko, tani nga dulungan ko siya sang pamahoy, ha? Doon nag-init pa yung ulo ko.
0: Ah, natural lang na. Natural lang na iya. Kay ti, ang obra niya, promo girl. Tananimuo nila para nga makasales lang.
1: Ah, laing kiyang Meg eh. Pwede man lang hambalo niya kung pila ang presyo sa sigarilyo? Direct to the point pala, Meg. Ay. Hindi kayo doon nagpa-ikrat-ikrat pa?
0: Oh.
1: Nainitin ko na yan.

0: Salamat, kid babe.
1: Dugab, ina ta nagpauli, aw.
0: Eh, nang last star kami abi sa East, eh. Kay may night market buwas.
1: Nagplastaro kung may ginplastaran ka mo.
0: Ay, babe, ari naman ta. Hasta subong, hindi ka pagitbala kay maka-incindi sa obra ko?
1: Na-incindihan ta ka. Ay. Pero nga mo gisin ang obra nga ginpili mo, aw. Kanubo sang palda. Ay. Tapos sigarilyo pang inabaligya ninyo. Tagkalabanan sang customer, mga lalaki. Tagdaw mga manyak pa.
0: Ote, ano magaling obrahon ko? Hagid yun? Dako ding swildo ko. Dako disang sa imo.
1: Oh, anay ka bala? Ito binainsulto mo na kuwaw?
0: Kay katalakan agad sa imo eh. Katalakan agad!
1: Be, Jeng!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
9: D3Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: DTX
9: 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Masami ka bala nag-aungtas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigo Malimta, DTX 500, DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako nihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka,
9: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bitin.
3: dito ka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Bugs for Biotics ka! By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa for Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM.
17: Sarado ito.

0: Meg.
1: Ah.
0: Pwede ko man makuha ang side mo?
1: Ano nga side, Big Man?
2: Sideline? Side wheel? Side by side? Ano, Meg?
0: Sideline, gilip lang imo, Meg mo?
2: Ah. Ano gani na?
0: Kuan ba lang, Migaw? Kung gusto man ang ginahimo ko sa kalibin ko.
2: Na, ah, okay. Ang pagkasiloso mo, amo na?
0: Oo, Meg.
2: Well, kung ako yung pamangkuton mo, Meg, wala man problema ang magsilos, ah. Kiti, normal man lang na. Labi na gid kun palangga mong isa ka tawo. Pero kung daw wala naman niya sa lugar, Meg, ati laban na iya sa tunaw. Matakaan na iyang partner mo sa imo, Meg. Gani kun ako sa imo, liwaton mo ng batasan mo, Meg.
0: Meg...

Gustos si Miguel. Hindi maayong inapakita ko nga pamatasan sa Kaijing. Hindi na ako magulat pa nga madula ang pagpalangka niya sa akin. Subong, baguhon ko ng batasan ko. Gusto, para makabawi ako saya, mabakal ako sa bulak, kag-chocolates. Gusto, amoy ng himuon ko, isurprise akong partner ko sa ginapwestuhan niya, subong.

0: Malapit na ako sa est. Hoy. Doon nag-refresh ako na huna kong ginahimo ko sang pagpangliyag pa lang ako sa iya. Ari na ako. Oh, ba? Kadamo ni gilis ang tao, oh. Kung sa din nagkapisto si Jingman. Sa din siya man. Masulog pagin ako. Oh.
1: Jing, kita kiss naman na. Nagtali siya sa aton.
0: Oh.
2: Yes! Ba? Bisan medyo kapoy, pero at least na-hit na ang sales target, ha, for this night. Ay, grabe. Believe na gigyo sa imo.
0: Oh.
2: Kung wala ka, ano na lang kuya man?
0: Oh, diba? Hindi. May lalaki siyang ginastorya. Kag-upod sila tungod isa mo lang sila kayo ni Burme. Kagka-sweet si ilaw.
2: Ote.
1: Oh, ano si imo? Idol ang takakaraan? Pantas na sa motor ko. May sapa man ko di ka helmet.
2: Oh. Ay, hindi na. Mahuyang
0: ka. Adibal.
2: Sige na.
0: Hindi ni Mayo ho. Palapitan ko sila.
2: Oo nga. Sige.
0: Hoy! Lalaki!

0: Nalipay ka na sa ginbuhat mo, ha? Sa pagpakahuya sa akon!
1: Oh, Jing, kukukun.
0: Hindi na ako makagawa sa batasan mo! Ang maayo pa, mabulaga niya lang kitang aduwa! Hindi na kikuya makagawa tayo sa relasyon ta ngayon niya! Hindi na kikuya kagawa tayo! Hindi na ganyan-ganyan!
1: Jing!
0: Hindi na!
1: Ginahimo ko lang hitungod palangga, taka!
0: Palangga! Ano klase yung magpalangga, ina, ha?
1: Kwan, nahinalian lang ko kay inay. Ang matuod sina. Mga ikutan isang suri sa imo. Tag-surpresahon ta ka. O galing nakita ko kamo sa upod mo, nga ka-sweet ka tama.
0: Ay, kanabaw sa utok mo, kanabaw kin John. Branding ka lang. Kagtungod sa ka-branding mo, nahuyian ako. Kag ikaw, wala-wala kita nga katawa isang tao na nagatulog sa atan. Kung may nagkakuha pa ng video! Kahuluyakin niya katawa sa ginimo mo! Kahuluyakin niya!
1: Kahuluyakin
0: niya! Hindi lang ikaw nakagata! Hindi na!
1: Be!
0: Bukit po lang na ako sa iyo, Kinshon!
1: Oh, ba?
0: Bahala ka na sa kamuhi, ma!
1: Jing! Anong kinabuhat mo? Gagay ni pagsulong mong bayo sa malitaw?
0: Mahalin na ako, Tire! Hindi na kita kong magkanta sa iyo! Wala ka na lang sa Kinshon! Wala ka na lang sa...
1: Jing!
0: Total live-in mo lang ta! Gani, hindi mo ako mapunggan! Hindi mo ako mapunggan sa decision ko! Mawalag na ako sa iyo! Mawalag na ka!
1: Jing!

durugan si Ching sa ginbuhat niya. Wala na duruga mo nakigbulag siya sa akon. Kag-ulihi ko naman lang na-realize na sa lagid ang ginbuhat ko. Nag-trending ang iskandalo. Kag wala na ako sang guya nga ipakita sa mga kilala ko. Naghinulsol gid ako sa ginbuhat ko apang ulihi na ang tanan. Sa imo, Ching, patawara ako. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kitchen.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: Depensa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyan na po pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mag-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramilin, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Mga trained, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition pirmi ang imong immune system, no? Labi na expose ka pirmi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit.

0: Ang madugay nyo na nga kinahulan, mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium. Nationwide.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga budika.
5: Gah. Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya.
6: Siyempre. Naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men. DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan.
8: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malintas. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio, ang D3 Bio. You may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: You may D3.
7: Mga butika.
11: DTX.

0: at damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics!

0: Sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pitukan. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicals for Biotics.
1: Balik ka, mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Clinicals Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
6: Secret Memories.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement nagabulig sa aton para dasig kita mag-ayo. May alag ka bala dira sang pabalik-balik ng ubo, hilana, trangkaso, sipon, mag-Klinika D3 Bio ka na. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig para sa aton cellula nga maging healthy. Inom kita ha, Klinika D3 Bio, ang superfood supplement sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kung kulang ka sa energy, mag-Mighty C kita. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C, wala hindi lang iniha para sa immune system. May araman ini sang importante nga papel sa pagpataas ang energy levels naton. Ang antioxidant nga nagabulig sa lawas ta nga mas mangin manami kag maabsorb ang iron halin sa pagkaon nga nagaresulta sa mas mataas nga energy level kag mas manubo nga level sang pagkakapoy. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C alkaline nga vitamin C, mas nag-aalerto kita kag energize bilog nga adlaw gani nagakalikawan man ha ang mga pagkakapoy dira, fatigue nga mabatyagan mo. Gani distingi ang pag-inom sang Mighty C kag parisan ini sang mga prutas nga manggaranon sa vitamin C. Experience ang mataas nga energy level, mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi mo kita magkalipat, mag-inom kita sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara ini sang ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian. May arag ka pala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, inom kita Klinika DTX 500 kay manggaranon ini sa antioxidant. May ara ini sang 1.3 million antioxidant units nga bastante sa kinahanglanon natin adlaw-adlaw. Nag-boost man ini sa aton nga innate antioxidants kag nagapabakod sang immune system kag nagaprotekta batok sa epekto sang aging. Nakipidira ang mga nagkalain-lain nga balatian. Gani dapat, inom kita ha DTX 500 adlaw-adlaw para sa healthier, cleaner, and more energized nga lawas. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwas ang Sara, available ini sa aton Klinika Sara branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May araman kita sang Haro branch, nahamtang kita dira sa may E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa tupad naman sang MCR Agriventure. May araman kita sa Kalinog branch sa Costmart Kalinog and ang aton nga Pasay City branch located sa may Salvation Street corner A Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:11 na sang hapon. Sige, grabing istorya ni Gideon. Amugid na. Basta gani siloso ka, siloso nga wala man sa lugar. Matak-an ginang imong partner. Sa mga naka-relate, may mga advice para kay Gideon, pwede gid katawag sa aton numero 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sender, inom ka D3 Bio kag GTX Coffee Mix para ma-detox yahig ko mga isip. Ah. Focus ka na lang sa life mo, Sender. Ngita obra para malingaw ka. Correct, good. Hindi na paglaumi nga balikan ka pa ni ka-live-in mo. Ababayin na lang kung nagpalagyo na siya. Huwag man ka mo makasal kag daw hindi man ka mo magsawanay. So, pangita ka na lang sang iban. Kahit si Jen, paliwat-liwat man to siya. Paliwaliwa man to siya sang iya nga sitwasyon. Amogin ang resulta sang selos. Kag isa may pride. So, hindi na paglaumi nga magbalik siya sa imo. Pangita na lang kay damo pababayi da. God bless gid. From Ma'am Nene Shan, Presya. Kung si Sir Edgar naman, waay ikaw danay mangusisa, waay mo ginabutang sa lugar ang pagselos mo. Kisa mas mabag-o payabisyo sa isa ka tawo kaysa batasan sa tawo nga unay sa kaugalingon. Correct gid, Sir Edgar. Kung ako kay Sander Maninay, mapajapan siya akag dito niya ma-realize nga ti mapamatudaan niya kay mama niya nga nagbag-o na siya. Kay bilang isa kabunso nga anak, kaya niya ang sarili niya. From Sir Rene Miranda. Mayang hapon kay Ma'am Remya Panes. Sir Filimon Nadador, maayong hapon. Selos lang na. Sige, ara sa piyak nga linya. Una natin nga caller. Good afternoon.
8: Mayang hapon, Manina.
7: Wow, si RR. Kamusta na, RR?
8: Okay naman.
7: Mm. Din ikaw subong?
8: Andito ko sa church.
7: Ba sa church? Sige. Ano aton RR ma-advise para kay Gideon?
8: Why sa saya maninayan na kuya. Wala saya nag, ano yaw, yaw, man sabi maninay, babe. Kaya ang atawa malang kapitaon pa. Ngao, dugo, doon niya gata nga kawayaw kay kita mga tao. Ayan, nauyan na maninay, nauyan na sa mga tao. Kibidyo sila sa mga tao, kibidyo, amo lang na maninay. Thank you.
7: Ba, grabe ba? Sige. Thank you, Gideon, RR, sa advice mo para kay Gideon. May gusto ka nga tamyawon sa bunga hapon?
8: Ako na lang maninay sa babae, maninay. Mm-hmm. Bukod na lang sa talahin, yan na trabaho. Sayon, mangita na lang talahin. Kung huwag sa magkita, ay man ko.
7: Abaw? Correct gina yun, no? Correct gina, RR. Ara man si RR, gwapo, mabuot, mapinalanggaon.
8: Oh yeah, walang kapatinay ah.
7: Ah, sige. Thank you, kid. RR.
8: Inay, may kanta ko. Okay lang.
7: Ate, sige. Ano nang kanta mo?
8: Patko na Chicago. Patko na maninay lang at talakpat pa.
7: Hmm. Paskwahan, taka ah. Magkit, anay ta?
8: Okay, maninay. Thank you, kid. Ito ang babae ni Pati.
7: Sige, thank you kid kay RR. Oras na ton, alas 2:15 na. So may advice ha, pwede pakahingagaw, magtawag lang sa ato numero 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Sige, arali what's up? Piyak na linya, ikaduhan natin nga caller. Good afternoon.
9: Mayroong hapon, maninay.
7: Sige, sino gani?
9: Si Leo.
7: Sige, Sir Leo, ano mahambal ta para kay Sir Gideon?
9: Leo. Ikaw, Leo. Ikaw, Gideon. Wala siyang balasulon, Gideon, kundi ikaw, Gideon, ang makaugalingon. Ay nga, ah. Wala sa lugar ang imo pagpangimon. Eh, siyempre na huyaan ang imo partner sa mga tao. Eh, ginamot sa makakita sa inyo, ginagasoayay ka mo. Yung video, pagani ka mo. Ang masabihin ko lang sa imo, Gideon, kung makakita ka sa partner, pagsilos ka, insaktol nga pagsilos. Ugaling, wala sa lugar. Amo ginang ginasiba yung Manila yung leksyon kay Juan de la Cruz para sa imo na Gideon. Ang masibin ko lang sa imo na Gideon, kung makakita ka liwat sang partner, ibutang sa lugar yung mo pag silos kay wala ina sang kamaturan. Agabakas mo lang imo partner na makabulig sang inyo pagpangabuhi. Ugaling ang imo pagsilos. Wala din siya husto nga timpo. Gani, ay ginbulagan ka na. Amoy na ang ginatawag nga leksyon mo na. Kay wala sang unang hinulsol gidyon. Ulihigil lang pag hinulsol. Gani, ang masibin ko lang sa imo, bato na lang ang kamaturan nga wala nang imo partner. Kagun sa ulihi, kung makakita ka sa tuntun nga partner nga makabulig sa imo, batonon mo, kag hindi ka na magpangimon, wala sa lugar. Kumanang nga ba ako maninay kay Gideon?
7: Kumbaga, sa ulihi, kung may maslapuan, man siya nga panibago nga paghigugma, baguhon niya ng iyang abatasan, nga ti hindi nagay ka selos, kay ti kinangalan niya manintindihon nga ang partner niya nagatinguha man nga makabulig man sa ilang pagpangabuhi.
9: Oo, oh, Manila, budlay ang silos mo. Wala ba sa lugar, may mapuyaan sa mga tao. Yan, magiging video pa ka mo. Ang mga nagbulag ang imo partner sa imo gidyon, e simpre nahuya ng partner mo.
7: Sige. Thank you, good, Sir Leo. May gusto ka tamyawon?
9: Ako, nasa ka ng Manila, ay mayo. Sa Sara. Subog man ako ni Ablo, si Aiba, si Angelo Karaikli. Subog man sa tanang lalik. Kada si Inday Ella ng Pasisiki, subong man si Jimmy sa Tansa Bonifacio, si Inday, si Jim sa Dumaraw, tanan-tanan na kapalamati, salamat sa technician. Salamat kay Maninay Mani, Brio sa Quartel Capis.
7: Sige, thank you so much kay Sir Leo sa Quartel Capis. Oras na to, alas 2:19 na. Kung si Sir Kevin, pahambal niya, tama ka budlay na sa ulihi, kay nabalaan or naghinulsol ka na. Wala mo gidgin paminsar danay, antes mo himuon ato, kay tikanugon sa relationship niyo. Ang imo nga isip, lain-lain. Kag may mga unod-unod about sa girl, nga siya gani, gapaninguha para sa inyo. Correct, kid. Isip-isip, danay, no? Antes ikaw mag-react, ah. Kay ti, kung palangga mong isa katawo, kinahanglan ang full trust ni mo sa iya, ara gid na. Kumbaga naman, ano naman nga daan, sa una pa lang, ang iya trabaho, kasubong sina, kumbaga promo girl, amo kinang iya nga obra, ah. Ang importante, ginapasalig yaman ikaw, nga wala masyad may ginabuhat, nga malain. Nakadepende, may naabikis sa inyong pagsugilanon nga duha mo. And, kung ikaw man abi bala babayi or ikaw man partner, dayon permi ka lang ginasilosan sang imo man nga partner. Though manginit ka man nakis ang daw ginakuga ka na bala nga, wala ka na sang freedom to do your own will. Nga ang imo taning intention, good intention man para sa inyo man nga duha. So matakaan ka, maugot, kag mapuno ka gid. So forgive yun, no? Hindi na nato na paglauman gid man nga magbalik pa siya. Kahit di, kung baggagingaan niya naman kasampila ka chances before siya mag-desisyon sa kasubong sige. But later, if may ara sa panibagong paghigugma nga mag-aabot sa imo nga kabuhi, kabigay ni nga leksyon para sa amuna nga butang na hindi na masulit pa ang mga mistakes nga naobra mo sa ini nga past relationship. Tanan nga mga kakulangan, tanan nga lapses nimo, himuain na nga leksyon para sa masunod. Kumbaga hindi man perfect, abi, wala man perfect nga relationship, but at least may ara ka sang giya kung paano nga hindi na masayang pa ang ina nga gugma. Amo na nagid yon ha, ang mabilin ta sa imo. Kung si Ma'am Annalie pa, toxic gid kun tama kasi loso ang lalaki. Ah, ginasakal ka. Gani man Ma'am Annalie, no, do kabudlay man gid sinaabi, dapat pareho ka mo may ara sang trust pagsalig sa isa kag isa. Hindi siya gani ginasaligan niya man ikaw. Pero tin na to the point mo nga magpabulag-bulagan kada iya or magpakamartir ikaw dira. Siyempre, kabalo ka man na. Common sense lang ang kulang dira. Kabalo ka man na kundo lapaw na sa boundary. Kundo lainan niya yung ginahimo niya. Pero inang mga bagay, binga, wala yaman ginabuhat, pero sa paminsaron mo ginbuhat niya, hindi na naya maayo. Ikaw na nayang may problema, hindi ang partner mo. So mula na ha, kay Gideon ang mabilin ta sa imo, kag sa tanan nga nagapamati dira subong, nga may kasubong ni nga istorya kay Gideon, kabay ang makamarasmas man kamo. Nga ang ina nga butang, ang pagselos nyo, nagay selos nyo sa mga wala man na pulos abing nga mga bagay-bagay, wala gininasang maayo nga pakadtuan. Makaguba kag magaguba, o kung makaguba lang inasang inyo nga relasyon. Sige, why na kita sang tiyempo? Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
11: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansya rap.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall kag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sa kuna yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: TC. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing
7: performance.
6: Extend
7: Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabuti ka! D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabuti ka! Mabuti ka! D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabuti ka!
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka,
2: mabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
7: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Halika mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw! Ilaw!
12: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
0: Klinika
14: Coca, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica, Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica, Deo Fresh. Bili na sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
23: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsugod kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
19: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: kahoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
10: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidants.
7: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
7: Yung may D3.
2: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.

0: ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! K-5 Galingawan Time!
1: Oh, hala! May guwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
0: K-5 Galingawan Time!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K-5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
7: Sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masalikan DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pin
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times a after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong adigestion. Gesture.
7: solusyon sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing
23: performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
23: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
23: yung may visio.
24: Ang visio
23: yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
23: yung may visio.
24: Ang visio
23: yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
29: K5.
30: K5
29: News FM.
30: K5.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow!
32: May puso!
33: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
34: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updi ninyo kami, kag atong tukibo, ang tagsa ka misteryo nga nagaligup sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center, ang kampeon ng istasyon.

0: Mommy Oits!
1: Oo.
0: Mga loko balon.
1: Patapusa ko anay kaon ha, kay kahigko sang kamot ko.
0: Sige na, Mommy. Ay, Mommy. Ginambalan ko ba sang amon advisor? Nga kung gusto ko kuno mag-interest sang search for Mr. and Miss High School.
1: Uy?
0: Galing, Mommy. Bunda ka na kwarta kag may percentage lang kunong kuhaon sang school.
1: Paminisaron ko anay ha?
0: Pero, Mommy, hambal ni Ma'am Okray. Laban-laban, gid nga ako ma-queen kung maintra ko.
1: Ina-che-che ka lang sang maestra mo, ah. Pero, paminisaron ko anay, ina, ah.
2: Ara naman, ah.
1: Oh.
2: Gasto-gasto naman, ah. Ikaw blang bata, kaway kagapaminsar bala. Ay, peb-peb. May talent-talent panadaan. May formal attire pa, may sports, may evening gown. Ay, hindi. Ambalang maestra mo nga naton, hindi ka mag-intra. Siling ni Nanay Lokreng.
0: Nay, may dugang na yabala sa grades ko.
2: Dugang? Bilangit ka points? Maayo tani kong sa tanan nga subject, may dugang. Inang isaman lang din sa PE.
1: Ah, pabayiin na lang da siya, ah. Layo ka man tuguro? Paminsaron ko, anay ina.
0: Ay, yes! Thank you, Mommy Ots!
1: Pero basta, kung magsugot ako nga mag-entra ka, tarungon mo, ha?
0: Yes, Mommy Ots! Yes, Mommy Ots! Yes na yes, kid! I-give ko kanyang akon nga 101%.
1: Oh, sige.
0: Sige? Ang vote mo silingon, Mommy Ots, okay na! May dana ko!
1: Una! Okay na! Basta daog ka, ha? Daogon gini mo ang talent portion. Kaya ako yung bala sa sports, sa gown, kasi sa ibang pang mga costume mo.
0: Yes!
2: Bala, muda! Sikusik!
1: Ay, nay! Ang baba mo, bala, nay mo!
2: At ito, old man!
1: Hipos lang balihog, ay?
2: Oo, sinyo na.
1: Isa man isang paagi, agad nga, makilala ang fashion line ko eh. Kaga ma-advertise ang mga disenyo sa mga gowns na ginatahe ko. Hindi bala?
2: Tikon sa bagay, kinaglabot naman gani sa Manila ng imo ng mga gown-gown na ginaano na. Ate, sige, bala ka na ah. Basta ako, ni kuya magpahilabot sinahan, ninyo ko na iya pagdalaiga. Matanaw lang, kuya.
0: Yes! Yo, Mommy Ots, salamat kita. Ay, balong ko galingi, kaya malate na ko.
1: Sige, dali lang, kaya manghugas lang ako sang kamot ko. Dali lang, kid, ha?
2: Spoiled kid, Mayo, ah. Spoiled kid, ah.

0: Ay,
1: man, ikaw. Napasagsag mo ginang batasan sa inablos mo.
0: Ay, nay. Alang-alang man. Gin-adapt ko siya. Ginkuha ko siya sa manghod ko. Para kabigon nga kaugalingon ko nga bata. Kay hindi man kuya ka bata, kay wala man ako yasang matres, nay.
1: Oo, gani. Kaintyende ako sina. Pero ang punto ko, balaya, hindi pagpagustuhi. Kay man ginais mo, wild mo gid sa mong. Tanan-tanan na lang, gusto ara dayon.
0: Ay. Sa imo man lang ako nagsunod, nay mo.
1: Ba,
0: inang, tungod ba lang, very supportive ka nga, Iloy, sa amon. Isa ka sa maayo nga halimbawa sa amon.
1: Ay, oo man gani. Pero basta hindi lang pagpatamiteng. Kay base maginulsol kapila ka adlaw.
0: Ang hindi matabo ina naya. Hindi ah. Basta para sa inyo nga pamilya ko, all out gidya ako ya. Ihatag ko ang tanan, pati ng kabuhi ko.
1: Ay, ambot sa imuuting. Pero abi mo bala nak. Salamat kid. Salamat gid nga nag-agi ka.
0: Eh?
1: Wala gid ko ya naginulsol nga nangin Iloy ako sang isa kaagi nga si Uteng. Ay, wala gid ko naginulsol nak.
0: Sa nasiling ko nanay. Nay.
1: Oo, ikaw ang pinakabuot ya nak dali lang gid bala. Ikaw ang pinakamapinalanggaon ko nga bata. Ikaw ang indi dalok ko nga bata. Ay, sus
0: nak nanay. Sana siling ko na bala. Basta para sa inyo nga pamilya ko, ihatag ko gidya ang tanan-tanan. Ang tanan-tanan, basta kaya ko lang, nay.

0: News FM Kampiyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Para mismo!
5: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano dayo ng ako ni allergy?
1: Mighty C!
9: Mababaka sa mga butika.

0: So, taya. Dito na mangita sa ang solisitan, taman. Para sa ato niya jerseys basket.
1: Sa mga pumuluyo dire sa lugar ta eh. Kag, sa mga kilala ta. Bisa hindi ta gadire sa ato.
2: Mabulig man ko panghita sa ang solisitan ah.
1: Ba, humayo na, Dots. Mayo gina. Sige. Kay para makapatahe na ta dayon.
0: Ara, bagay ng problema. Op. Ang tahi. Mahal pa lang adaan sa tilay.
2: Ako bahala ah.
1: Bo.
2: Pero si Uman mahimo sa solicitation letter, how?
0: Papabulig ta. Sa mga medyo may utok-utok ni Saturn, blaw.
1: Uy, ala. Ano nga bala? Di ba dapat may mius-mius gina dapat?
0: Oto, no? Ti sino man, bay? Siguradong iban nga purok yung nakapili na to yan.
1: Sino din pinakagwapa sa purok naman?
0: Si mo, bidok. Sino, dok?
2: Ang bata, sang tag-iya, sang parlor, sang banwa.
0: Ay, glika. True nga, wala budot. Sino man?
2: Si Oting Agi bala.
1: Ba?
2: May parlor na siya sa banwa, kag tailoring shop.
1: Ba? So, taya. Oo, no? Oo, no?
0: Sige, sige, sige, sige.
1: Sige.
0: Punta.
1: Mayun eh.
0: Kantuan ta si Cho Oting sa balay nila. O, tsambagi, tay. May tailoring shop sa mo. Tay. Lakata sila. Basi ula pa rin sa kapabanway ah.
2: Sige ah. Sige na Meg. Excited ako ah.
1: Ma! Meg! Hmm? Kaming bahala ni Baray mo diskarte ah.
0: Oo ah.
1: Pahigad ka lang ah. Kami ang bahala.
0: Ayos ah!

0: Maing aga la.
1: Maing aga la.
2: Ah?
1: Ara da si Tauteng.
2: Wait lang.
0: La, maing aga la.
2: Ano ka mo? Ano ka mo?
0: La, maing aga, daliwat la.
2: No, maing aga.
0: Masulisit kami tanibla lang para sa jersey namon. Kay may ligas barangay mo. Di ka da purok may arang amanong hampang sa basket gidla.
1: Ola?
2: Dali lang. Teng! Teng! May gapangita di si imo ay! Sulisit ko nun ya? Mga mataan no?
3: Uy!
1: Ay, tao teng agad ah!
3: Nay? Sino?
2: Ari sila oh!
3: Ay! Ang mga binatilyo galidri sa aton purok! Maano ka mo, mga tuto? Ha? Ay, sulod ka mo diri ah! Sulod ka mo, anay, kay mag-istoryahan, nay, kita.
2: Sulod, sulod ka mo!
1: Oh.

0: Ay, kanami gitsang adlaw ko subong. Ay, ganda.
1: Ayabaw, o ting.
0: Uy?
1: Uy, obvious ka tama. Halin kayo na pag abot mo diri sa parlor, ang yuho mo daw hasta labuot sa dulonggan mo. Kadako sa baba mo. Hoy, maldita. Abisturihay ako, isugid sa akon. Ano ang rason nga malipayon ang boss ko, Javier?
0: Ay, ganda. Oy. Kainabalas ang aga.
1: O ano?
0: May tatlo ka mga sulterito nga nagkadto sa balay.
1: What?
0: Oh, masulisit sila.
1: O ti?
0: Eh, baho. Ay, ka mga cute nga mga syutata.
1: Ay, baho! Ay, baho! O ti. Sino sa tatlo ang kursunada mo? Aha, itanigin picturean mo sila. Kipakita sa ako.
0: Ay, gagger, kabalad mo. Picture lang?
1: Oo.
0: Video gid gani ang ginkuha ko sa ila.
1: Hoy. Patanaw ako, Bi. Patanaw ako, Mami. Excited ako.

0: ka puti karon ra. Kaon lang ka puti karon. Sige, hayo kit bala.
1: Nay kalma pala nay.
0: Ani ma.
1: Kay kun magdaog ka Miss Basket. Ya, tag ko si mo premium.
0: Hey, sanuhay pa na ya Brian. Tani bala, magbulig man ka mo sa pangabuhi ta. Kay kadalalag ko na sa mga lawas ninyo. Ay, ako Brian lang yan, tulog tambay lang? Amo lang yung inyo? Ay, ka mga buiset sa inyo. Kadag ko na sa mga hamal nyo, pero ay, mga tamaran pagyapon ka mo sa subong! Ah, tamaran ka mga mangita sa kwarta! Matyagan nyo din sa ako niya sa balaya, ulipon lang ninyo, ya!
1: Yoks! Nakat ko!
0: Umandam ka lang karoon, ha! Umandam ka lang! Hoy! Sa kapitaan na yung puntuhan, ay! Ay, mga dipunggal ng mga kabataan ni Huo! Mga inutil! Buisit!

0: Ala ka, gini ba sa ni Wangga yan mo? Gusto yan mang itaw o kwarta? Paano ko na kay... Wala mo kaya tinapusa, no? Ano yung pangita ko, be? Hey! Huwag yung klaro, ah. Tala, kagi dyan kay nanay, ah. Hey! Paano tani makakuha?
1: Hoy! Brian!
0: Pa? Si Uteng, agi, oh. Pinatawag yako.
1: Brian! Yay!
0: Ano, abi, kung... Mapahold na lang ko sa iya, no? Para ka manip ako. Gusto. Mapahold na lang ko sa agi, ah. Mapahold na lang ko sa agi.

0: FM, kampiyon!
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ari nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Roman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Matuuron ay ha ni Brian nga mapahod na lang siya sa agi. Ano ang dangtan silitanan? Mga abyan, sunagin ninyo sa pampamati ang kasumpun sa matahong nga drama sa kahaginan. Ngayon nilang makaligaw kundi makahatag sang pangtrunaan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Salrika
15: Epic Tempo
7: DTX 500
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:03 oras, ginadulong sa aton sa kaluan sang tender juicy hotdog. Batang TJ tayo.
6: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador! El Castigador!
5: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon mabyan sang Lunes, bit sa 14 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Sa gyapon mabyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., main ko pod ninyo ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 mabiyan subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun yung mga balita kag may impormasyon. Para gid lamang sa aton mga suki kag mapinalangga ang matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kumusta na sa aton sini nga mga taga palamati, sa mga taxi drivers, sa mga tricycle drivers, sa aton man nga mga jeepney drivers kag sa mga drivers sang modernized jeepneys or modernized buses. Kamusta na? Welcome sa aton nga palatuntunan. Kag siyempre sa aton man nga mga tagpalamati nga nag-monitor sila tag sa kamapuluyan. Sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radyo sa FM dial. Kag sa aton man nga mga pag-abi-abi sa mga viewers kag followers naton. Sa bisan din man nga bayan sa kalibutan basta may Ilonggo, feel at home kamodri sa K5 News FM Iloilo.
0: Castigador.
5: Antes kita mabiyan mag padayon sa aton sini nga pag pangalagad. Ari anay bag-o gid lang

0: Sa aton mabiyan nga pinakabag-o karon nga balita kag mainit-init pa, no? Ang Senado nag-aprobahar na sa ila sining nga ikatlo kag katapusan nga pagbasa sang pag-extend, no? Sang termino sang mga SK kag barangay officials from 4 years to 5 years. Kag pagkatapos iga-postpone naman ang barangay kag SK elections from November 2026 to 2028, no? So amo ini mabyan ang pinaka latest karon nga impormasyon nga nagsulod sa aton sa sinigid lamang nga mga tinion. K5 News FM Flash Report. So amo to yung mabyan, ha, so approve na sa bahin sang Senado kay nagligad to ang Kamara de Representantes, nag-approve sa ila sining third and final reading sa kasubong man nga hagna, no, nga nag-extend sang termino sang mga aton sini nga mga barangay kag SK elections halin sa 4 ka tuig himuon na ini nga mangin 5 na ka tuig, no, kag subong ang Senado sa ila naman nga third and final reading, no, iko naman, no, the same bill, no, ang pag-extend sang termino sang aton sini nga mga barangay kag SK officials himuon na ini 5 ka tuig, and then ang SK kag barangay elections imbes nga himuon or hiwaton subong November 2026 isaylo na ini mabyan sa sunod na sa 2028. So medyo kanini, no, medyo mahambal naton nga good news ini, no, para sa mga incumbent nga mga kuan naton nga mga barangay officials, no, mga especially sa mga kwan bla mga last termer, no, nga mga barangay officials naton mga kaki 5. Teka, balo kita nga kun last term mo na lang hindi ka na pwede ka papili, no, sa sinita kun tani nga eleksyon. Kag pero bangod sini maabyan sang extension kag postponement, no, sang eleksyon sa barangay kag iski ti ma-extend pa sila tubtub sa 2028, no? Pero ini maabyan hindi pa ni siya mambal natong approve, ha. Kuan pa ni siya, ni, sa part pa lang ni sa Senado kag sa Kamara. So ang himuon sini itingbon pa ni nila ang bill sang duha ka panalgan sang Kongreso kag pagkatapos ila na maabyan nga ikuan, no? Ila na nga isanto nga para nga himuon na lang isa and then ipasaka ina maabyan sa Office of the President para nga pirmahan bilang isa ka layi, no, or isa ka sa kasuguan. Kag once nga ma-approve na ina sang presidente, ti amon na siya, no, nga makabig na naton mabyan nga approve na kag ti wai na kita sang lauman pa, no, nga eleksyon sa November sini nga tuig, pero daw kan mila nagyapon na, no, daw as if approve naman na. Galing kay ti siyempre si Presidente Bongbong Marcos ambal niya nagligad na hulaton niya anay ang hagna or ang bill halin sa Kongreso, no, kag ti kun i-review ya pa na after before pirmahan ti kun kontento siya kag kumporme man siya ti pirmahan niya, no, aprobahan niya, oh, pero kun hindi siya pabor or hindi siya kontento, hindi siya kumporme, so pwede niya nga i-veto, no, ang nasambit yang hagna. Oh, pero ti ilang taon nato mabiyan kung ano ang mangin posisyon dira mabiyan sang Malacañang once nga mapasaka na ini, no, ini nga hagna sabayan mabiyan sang Office of the President. Ang iban sini mabyan bisan na wai pasang formal gid nga approval halin sa Office of the President, yambal nila daw ko nila na daw kumbaga habalo na nila nga formalidad naman lang na, no, ang pagpirma sang presidente, pero as if kwa naman na, no, ning approve kag ginalsigahom kag ginalantaw mabyan nga wai gid man sang matabo nga eleksyon sini nga Nobyembre. Kag sa by 2028, no, once nga magboto na, binotohay na sang bago nga mga barangay kag SK officials, dira maabyan magasugod naman ang termino, no, sa mga barangay kag SK elections nga 5 ka tuig. Subot sa lingon from 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, no? So 2032 naman ang masunod maabyan nga barangay kag iski elections. So medyo malawig-lawig maabyan ang pagpungko, no, sa aton sini maabyan nga barangay officials. Sa aton sini nga mga barangay officials ti amuna balambal naton ang hambal sa mga proponent. Kung nga agi na duso nila maabyan nga ipalawigon ang termino sa mga barangay officials kay ti hambal nila tama kalipot sang tatlo ka tuig madamo sa mga barangay nga mga kwan mga barangay projects nga indi ma kwan indi matapos-tapos sa sudod lang sang tatlo ka tuig. So kinanglan mas malawig-lawig pa nga tion para nga makumpleto, no, matapos nilang ila sini nga mga proyekto. Kung na mo sinamabian ang rason sa aton sini nga mga proponent, okay. So kapag dapat ning amo man ano ang aton sini nga ekspektaron sa aton sini nga mga barangay officials na dapat in 5 years, no, sang inyo sini nga pagpangalaga dapat mas maayo man nga pagserbisyo ang inyo sini nga ipakita kay hambal ta na gani ang barangay nga kwan nga barangay affairs, barangay projects, barangay nga mga programs. Ano man lang gid na da, no, hindi man ginasing ambal nga mga dalaggo gid kalabanan da mga party man lang sa mga cleanliness sa barangay, mga barangay mga footwalk, mga barangay nga mga kwan di nga mga street light, mga drainage sa kanal. Kag iban pa maabyan nga mga projects nga kayang-kaya nga ipatuman sa aton sini nga barangay ina kon hindi na obra nila sang eksakto. Ugaling kay may iban abi nga mga barangay officials maabyan nga bisan pila pa na katuig na da ang ila sini nga pagpungko, kun wa nila ginatuman ang ila sini nga mga obligasyon, wa sila nagahimo da sang dapat himuon, bisan magkatapos ba da ila sini nga termino, wa gid sila sang may mahuman nga proyekto. Kita mo bisan na drainage gani kabudlay pa, no, kaya hindi pa halos maurobra o ang cleanliness ng barangay hindi pa gani matigayon. Kaya iti kung kadtubla kita maabyan sa mga barangay, especially sa mga interior barangays, no, may iban man nga mga barangay nga daw kanami, no, daw ka matinlo matahom, no, o galing ti siyempre ang problema ti ang drainage. Naiya maabyan na mas kinahanglan na sa intervention sang mas mataas, no, kinahanglan na sang bulig sa aton sini nga city government para maabyan nga matigayon ina, no, kun maburdlay gid man nga hindi masarangan sang barangay. Pero kun sini abi ang pagpurumpang limpyo kag pagtinlo sang palibot, kung siguro sarang na sang kwan sang barangay, pero may iban pa gani nga sa gapon maabyan nga mga barangay ay sus. Hello, hindi mo maintindihan, no? Mga basura nagalinapta, mga basura nagabalara sa mga kanal, hindi gani matandog. Kung hindi gid man makaya sa mga barangay officials mismo, mobilize ang mga pumuluyo, no? Kiti ang pumuluyo willing man nga mag-obra, mag-trabaho, basta may ara lang sa nag-lead. Lang kasadya bla ko naga binuligay mo, for example sa isa ka barangay mahiwat sila da sang cleaning activity, no, isa ikon abi nila ipatuman nila abi liwat ang ginatawag naton nga Saturday habit or 4 o'clock habit na every 4 in the afternoon bla naga naga binuligay tanan nga mga pumuluyo kag nagapangninlo sang ila sini nga palibot. Daw ka nami tanawon kag masadya tulukon maabyan kag naga-enjoy ang mga pumuluyo at the same time naga-maintain sila sang katinlo sang palibot. Or kun hindi man adlaw-adlaw every Saturday, no, amang ginatawag naton nga Saturday habit. Kundi daw ina subong maabyan daw waay na ginakonsubong ginasunod, no. Okay lang okay man may ara, okay man wala. Pero kung mangin consistent abing aton sini nga mga barangay officials, ay na mabiyan imposible nga hindi naton malabot ang ginahandom ka ginalantaw nga katinlo sang palibot. Kasi siyempre magluwas nga matinlo ang palibot, mangin malayo kita sa baha, mangin malayo kita sa mga balatian, pag manami sa aton sini nga panulukan. Unlike kung nagalinaptang mga basura, ti, ano ba, anong expectoran mo dira? Madamo sa mga sapat-sapat, madamo langaw, madamo ilaga, madamo ipis. E kung amo sina, anong epekto sina? Malapit kita sa mga balatian o leptospirosis. Kung ano pa nga mga masakit maabyan, nga dala sini nga mga sapat-sapat, no? Or mga insekto or mga piste, mana nga mga nagahatag maabyan sa aton sang kahalitan. Madamo sang maayong mabulig ina, no? So, in 5 years or in 3 years, kung hindi na nila matigayon, nga mapatinlo ang barangay, laulaw nga klase sa mga barangay officials, kaya muna ni sila mabiyan, dapat nga pangilisan kung tani. At yung mga pumuloy nato, nag-obserbar malang na sa performance nila, ngahaw sa pagpatinlo sa palibot, hindi matigayon. Oti ang mga pumuluyo nagasuprir, no? May mga kwandra, nagasupon ang kanal, ti nagabaha. Oti suprir ang bilog nga komunidad. Nagabalatian ang mga pumuluyo, no? Especially ang mga kabataan. Oti ano ang mangin kwansina dira? Ano ang mangin pa-decision dira? Oti natural, ilisan mo ang imo sini nga barangay officials. E paano inailisan? Pinaagi sa eleksyon. Kasi kung ang eleksyon karon subong sini gin-extend or extend, kahit magalawig naman ila sining ang ila sining pagpungko sa pwesto, medyo lawig-lawig man ang antos sa mga pumuloy natin eh. Na unless kung may mag-tokso da sa ila sining amunang ilahimuon, kag may mag-pangisog da nga pumuloyo or barangay official, no? Kagawad abi, mag-duso man kag ipamilit, na dapat mahimuon, no? Nga para sa kaayuhan sang general public, general sa inyo siniding mga mayuriya sa inyo siniding mga pumuluyo, mas nami, no? Mas nami na kung amo sina mabiyan ang mangin himuon sa aton siniding mga barangay official. So dira malang mabiyan sa aton siniding mga pumuluyo, kamo mismo observe kamo sa inyo siniding palibot, ano ang dapat, no, nga mga himuon sa inyo siniding mga barangay officials na dapat hatagan prioridad sa inyo siniding barangay. Ang mga dalagko na yung mga proyekto, ng mga projects na kinanglan ay sa mga dalagko ng mga kwan, ng mga pundo kagantidad. Itugyan nyo na iya sa mga mataas naman yung kwan eh, no? Nga sa atong sining city government or sa atong sining mga congressmen na maghatag bulig para dira. Pero ang sa pinakakwan gidya, pinaka-basic nga hilikoton kag hilimoon sa ato sini nga mga barangay officials, amo na ang inyo sini nga lantawon kun blagi na obra nila ina. Oh, pero sina ang paghatag sa mga basic healthcare sa mga pumuluyo. May mga barangay kita maabyan nga may ara na sila sa kwan mo sa mga kwan blas sa ila sining mga health centers. May mga bulong ina dira nga ginapanghatag, may mga vitamins, no? Para sa mga pumuluyo. Kasi may mga barangay nga iban nga ti kunwai da iya nagakadto ang pumuluyo. Why man iya sila nagahulag? Pabayan man lang da nila ti hasta na lang nga magka-expire na mga bulong. Ti kanugon. Pero may iban yung mabiyan nga mga barangay officials nga may nagahimo isang inisiyatiba, no? May mga initiative sila. Ang ginahimo nila nagapamalay-balay sila, nagabrobrosita sila sa ila sining mga constituents. Tapos sa hibaloon nila kung ano ang mga kinanglanon sa mga pumuluyo, kung may mga kabataan, tagaan vitamins. O kung may mga nagmasakit, tagaan da sang bulong para sila masakit. So yun na balang kunwain nagakadto nga pumuluyo, sila ang palapit sa pumuluyo. Diyan mo na ablas, dapat mga amusin ang mga bagay. Paminsar ina sa aton sini nga mga barangay officials, hindi kay mahulat pa da sila yung magpalapit ng pumuluyo. Kung wai abiya kabalo ang inyo sini nga mga pumuluyo da, na may amo sina gali. So mas mayo nga kung hindi man kamo makahimo da sang ginatawag naton nga information dissemination para sa inyong mga pamuluyo nga magkadto sa inyo sini nga sentro kay may ginapanghatag kamo nga amoni mga bulong vitamins para sa mga kabataan. Si kamo yung kamuya nga mga barangay officials ang take initiative para mabiyan nga magkadto sa mga propamasyar kamo da sa mga pamaray da sa inyong mga pamuluyo para nga matagaan sila mabiyan kiti part man sa serbisyo. No, part ina sang ginatawag naton nga public service. Kung amo sila mga mabiyan nga bagay, mga amo na iyang mga bagay, kung mag-amo sila ato sila mga barangay officials, makita na sa aton mga pumuluyo. Kung amo sila ang ginahimo sa aton sila mga barangay officials, timambal sila ba nami ini, no? Kay nami ini nga mga officialis naton, kay ang pag-kwanbla, no? May arag sila sa pag-ulikid sa aton sila nga mga pumuluyo. Oh. Imbes nga pag-abot sang eleksyon, no? Lipay pa na sila gani nga kwa no nga malawig inyo sini nga pagtinerda kag pagabot sa eleksyon bisan pa malawig na inyo tiner no pilion man kamo gihapon pero kon indi gid gani nami inyo sini nga pagdumala kag pagpalakat kag pagpang serbisyo ang iban nga pumuluyo daw hindi na sila makatawag sini, no? Makaulat pa nga matapos ang termino. Nga gusto na nila ilisan ang mga barangay officials. Okay, kung lima katuig, di lima katuig ang inyo siningantos. Pero amunin mga biyan ha, subong sini amunin ang pinakalitist, subong information. Ang aton sining barangay kag iski terms is palawigo na from 4 years to 5 years. Ini nga bayan mga biyas natin yung pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa mga kautura natin nga may mga diabetes o kung yara na kamo sa bibi sa pagka-diabetiko, bawal na mag-inom sa kaping puro lang kalamay, hindi magkabalaka, na pwede gid-gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang aton oras mabiyan, oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Alas 4:25. Standby, magapanumbalik kita mabiyan sa iban pagin naton ng mga balita kag mga impormasyon. Wao naton karon ang balita ni K5E La Latuza gikan sa provincial capital, no? Kasi ang aton si mabiyan nga gipatigayon nga job fair. Presidente, madamo-damo man, no, nga mga kauturan natin, nga mga nagapangita sang trabaho, ang posible, no, nga makahatagan sang trabaho, tinagi sa sining job fair. At the same time, may ara man sang kadiwa ng Pangulo. Presidente, mabakal din mabiyan ang mga baratong agricultural products, especially ang bugas, no, na tag 20 pesos kada kilo. Ining bugas mabiyan nga 20 pesos per kilo sa Japan ang gina-prioritize diri mabiyan amo ini mga kauturan naton nga mas nagakinahanglan bala no sila mabiyan ang vulnerable sectors naton sining sosyedad ang ginatagaan mabiyan sang priority nga maka-avail kay makabakal mabiyan sang 20 pesos nga kada kilo nga bugas. Initanan mabiyan aton balikan makaligad. Ang pila naton kay importante nga mga pahibalo, standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C. Mighty C.
2: Mabaka mga butika. Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid. SM.
3: Masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-aria.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol,
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy ka nunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
1: Ang PCO
0: yung may D3.
1: Mabagats, magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
1: Ang PCO
0: yung may D3.
1: Mabagats, magabuti ka.
4: K5.
5: K5
4: News FM. K5.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.31.
8: El Castigador!
7: Babalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Para sa mga kautura naton nga madali tapikan sa mga balatian, mahina ang inyo sininga resistensya, mahina ang inyo sininga immune system, inanglan nga pabakuron ang inyo sininga resistensya magtumar sa Mighty C adlaw-adlaw. Alkaline-based nga vitamin C, pwede gid makatumar, bisan wala sang kinan-an. Nagabulig man ini mabiyan sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke o kun heart attack. Kag nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Tandaan, Mighty C. Kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Standby mabiyan sa aton nga mga tagpalamati, no? Mag-checker man kita mabiyan sang pinakaulihing alakal sa aton sining panahon. Datong sinimabiyan nga pag-asa Iloilo. Kaya mo ni mabiyan ang chimpubla natin nga nagabag-ubag-o, no? Kaya nasang untubo, tribli nga kapaang. Tribli ang init. Daw nagapangutot, mabiyan ang kasingkal sang init. Pero dugay-dugay, nag-kwa naman, no? Nag-bulos naman ang pagturutalithi. So, mo ni mabiyan ang kung kaisang kung na medyo pigado lang imo sining nga immune system, imo sining nga resistensya, dali kagin sini mabiyan nga iguon sang balatian. Kaya mo ni mabiyan, dili naga importante gid, no? Nga mabakod ang aton sining nga immune system. So, kung para bas maayo pagin sining aton sining nga panglawason mabiyan, hindi lang may TC, no? Ang inyo sining nga tumaron, mas maayo nga kumplito gid, no? Magluwas sa Mighty C, pwede man kamo mabiyan makadunganon nyo sila sa D3 Bio kagsang Klinika DTX 500. Kaya mo na ginatawag natin nga Super Trio. Kay kung kaya sang isa, mas tribly na gid kung may ara pa sang puwersa sang duha. So, kumbaga, tatlo na gid ka mga maayo nga suplemento ang aton sinimabiyan nga ginatumar para sa mas makusog kag mabaskog naton nga panglawason. So ano pa nga balati, anda ang kwan man ang makasarang mag sulod sa imo sini nga lawas kun kumpleto ka mabiyan, no, sa aton sini nga mga suplemento nga naghatag sang maayo naton nga depensa, no, sa aton sini nga lawas kontra sa mga balatian. Sa piya kabayan mabiyan, batunon man nato ang report sa diligid lamang madugay ni K5 Maria Ila Latusa gikan sa Iloilo Provincial Capital. And by the way, sa isa pagid mabiyan ka development sa aton sining mga balita sa palibot sa pungsod sa balita nasyonal naton, si Anay House Speaker Martin Romualdez mabiyan ang ginmanduan na sang sandigan bayan nga Isaylo sa Quezon City Quezon City Jail, no, sa may Payatas. Matapos mabiyan nga ginpahayag sang doktor sang Philippine General Hospital nga waay man mabyan sang patimaan nga ini siya ang atakihon sa kurason. Kag hindi naman kinahanglan pa nga i-confine siya sa ospital, no? Pwede naman kung may mga ginabatyagin man siya, pwede naman lang nga i-continue ang pagbulong samtang sa guwa mabyan sa ospital nga hindi na kinahanglan pa nga i-kuan kagid, no? I-confine kagid sa Balay Bulolngan. So bangod sini mabyan si former speaker Romualdez ang posibleng igasaylo sa Quezon City Jail. Kaupod mabyan sa maordinaryo nga mapreso nga wala sang special treatment. Wala naman kita mabyan nga para bala madula ang duha-duha sa aton sini nga mga pumuluyo nga may ginapaboran, no, ang aton sining hustisya diri sa Pilipinas. Di dapat kun ang isa ka tawo prominente nga makasuhan kag ma-involve mabyan sa mga kriminal nga kaso, so dapat ibutang man sila sa regular nga prisuhan kung ano ang pagtratar sa mga ordinaryo nga tawo. Amo man ang ila sining mabyan nga mangin kwadra, no, pagtratar sa ila kung anong ginakaon dira sa mga ordinaryo nga mga priso, amo man ang ila sinadira nga mangin pagkaon. So wala mabyan sang pinilian. Samtang ini sila mabyan ang naga serbisyo sa ila sining nga kaso, kaya ito siyempre ning kaso mabyan nga plunder is non-billable. But sinyon, hindi pwede mapiansahan. So samtang ongoing, no, ang pag-tumati da sa imo sining nga kaso, dira kagid matinir anay sa prisuhan. Unlike sa iban nga kaso nga kung billable, pwede ka makapiansa, di pwede kaya imo makagwa, no? Samtang sige ang trial sa imo sining kaso, ara ka man da sa guwa sa prisuhan, pero hindi ka lang galing niya makakuan, no? Sering abi nga makapalagyo, kaya kung nagpalagyo kati, dugang saka kaso mo, no? Mas malala pagkita imo sining atubangon nga kaso. But that is why, samtang ara kaya sa gwa, so sige-sige lang ang kaso, kung billable. Pero kung non-billable, hindi na kagaya sa sulod sa prisuhan, no? Tub-tub nga madesisyonan ang kaso mo kung either guilty or not guilty. Naman kita mabyan nga ining mga kaso nga plunder ni mabyan, no, isa ini sa mga dalagko nga mga kaso kag basta ganing kaso nga ara sa Sandigan Bayan, hindi lang na mabyan sinimana or binulan or isa ka tuig duha ka tuig, no, nagalawig niya as much as far as 10 years delikada si kun samtang amo na kalawig sang tinuig nga pag-trial sa imo sining kaso, amo man na ang imo sining pagtinir sa prisuhan. Kasi kung mapabatbatan ka labi nga guilty, for example, kagadugangan ang imo sining sentensya abi life sentence, dugang lang na eh, no? Pero kung mag-absuelto ka naman, i-release ka. Why ka sang kwan, why ka sang hindi na pagpadayonon ang pagpriso sa imo. Pero pag waon ka na, kahit not guilty ka man mo. Why man sang bakod nga ebidensya nga nagtudlo nga amo na, no? May na-involve ka sa amo sina nga krimen. Pero samtang ongoing mabyan ang pagbista sa imo sining kaso, ara ka gidaya mabyan sa sulod sang prisuhan. So muna, no, so that is why sa aton sining mga tagpalamati. Hindi abi mahapos diri sa aton sining pamulitika sa Pilipinas. Kay kung ikaw mabyan isa ka politiko, no, tapos maakusaran ka abi nga involve ikaw sa anuman nga mga kaso da, yung pagtulok dayon sa imo sang tawo lain na, no. As if daw guilty ka na dayon. Ang tanan na nagahambal na dayon nga amo kasina, no? Bisan pa nga waay ka pa masintensyahan or mapapatud-an sa korte. Pero kung sa ulihi, kung napamatud-an mo nga inosinti ka, kag not guilty ikaw, ati sorry ka na lang. Pagkatapos, pagkapabilin man sa gihapon ang imo sinimabyan nga amusina, no, nga reputasyon. Bisan pa nga na absuelto ka na, why ka na, na why ka man sa why ka na sang kaso, pero ina maabyan nga stigma, ina nga mga paglantaw sa imo, magapabilin ina tubtob sa ulihi, bisan pa sa mga masunod nga henerasyon, amo na nang pagtulok sa imo sang tawo. Mabal ka ay amo na sa gali, plunder na siya. Ay may kaso sang plunder. Amo na sa makawat na siya, kahit amo na, no, may kaso sang pagpangawat. Basta mabiyan sa ulihi, amo na ang mangin pagtulok, pagpati sa imo sang tabo. Despite nga may mga ruling na nga, amo na, hindi ka matuod nga nangawat or plunderer ka. Bakod lang nga ginakusaran ka lang, ginatudlo ka lang, ginhimuan ka lang sang istorya. Kaya amo na nadayon ang pagtawo sa pagpati sa imo sang publiko, ha? Although nga hindi man tanan, pero ti kalabanan amo gid na. So, amo na ang mabudlay, no? Kahit ti ang tawo tama ka judgmental. So, ayun na bilang huwag ka pa masintensyahan sang korte na amo mabiyan ang may final kag may arayas ang puder kag magdiber nga magpamatbat. Pero ang ginatawag bilang natin nga trial by publicity, amo gid ni mabiyan ang tama gid ka budlay, no? Wala pa kaya mga desisyonan mapapatbatan sa korte ang tawya, may kwa na mo, may verdict na mo. I-check natin si K5 Ila na lang guro, no? Okay, si K5 Maria Ila Lato sa i-check natin mabiyan niya sininga report. Dikan sa bahin sa Iloilo Provincial Capital, i-check natin ano na ang resulta. Pila kabilog, gidman bala ang na ka-avail sang sining job fair. Lagi patigayon mabiyan sa Provincial Capital at the same time. Ining pagpatigayon sang handog ng Pangulo, including diri ang kadiwa ng Pangulo, nga nagbaligya mabiyan sang kasarangan, no? Barato nga presyo sang bugas para sa aton sininga mga mga ginatawag bala naton nga mga vulnerable sector. This time abi naka-standby na si K5 Maria Ila Latusa. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time minuto. Do live reporting competition to. Aria. K5 Ila, please dito sa aton nga kwan.
5: K5 News FM Kampyon Report.
7: K5 Ila, please come in.
8: Ka K5 Sunny, malaba ang pila sang mga Ilonggo nga nagatinguha makabakal sang bugas sa bili nga 20 pesos kada kilo sa Iloilo Provincial Capital Grounds subo nga adlaw Setyembre 14. Yara sa kapugusan nga 1,500 kasako sang bugas ang ginpreparar para sa mga Ilonggo bilang kabahin sang inisyatibo agud mapadali ang pag-access sang publiko sa mas barato nga supply sang bugas dala sang Iloilo Provincial Agriculture Office kag Department of Agriculture.
7: Mm-hmm. So ining kadiwa ng Pangulo dira kay 5 Ila, no, ning 1 day lang ni siya nga hiwaton dira sa may provincial capital.
8: Yes, sa K5 son, no, this is the initiative nga kabahin sang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat program nationwide, and siya ka K5 son. Sang
7: so,
8: office
7: sa multinews ni siya.
8: Yes. Sa other sa Calle Real may ara nga for job seekers kag sa front naman sang Capitol Grounds ang for 20 pesos nga bilis ang bugas, no, dira mabakal.
7: Mm-hmm. So sa sining sa kwan naman sa part naman sang job fair K5 Ila, no, kablo kita sa madamo subong sa mga kultura naton ang mga nagapangita sang trabaho, no, because ngati kabalo na magtas ang sitwasyon. So kumusta ang kwan ang ato sini nga mga pumuluyo da nga nag-apply sang naglain-lain nga trabaho?
8: Kaina ka K5 son, no, dito sa area da malaba man ang pila sang mga job seekers tungod nga mga 5,700 ka job opportunities ang ginpreparar nila kag ang nagahulat man sa mga job seekers nga ginahiwat nga provincial peso and dollar job fair trabaho agad program.
7: So ining kalabanan sa mga trabaho or mga jobs nga nagahulat sa atong mga kwan K5 ila mga job seekers, ano ining kalabanan?
8: Sa kabuusan ang mga qualified for this job seekers, no, ang para sa local and overseas nga opportunities sa trabaho, ang kabugusan may 1,583 ka local nga job vacancy, kag 4,170 naman sa overseas.
7: So ang overseas ti morning kung gusto nila nga magtrabaho sa abroad, sa luwas, no, so bali may mga ahensya, may mga agency, no, amo na nag-participate dira. Pero sining mga local jobs, di mga local na ito, hindi nga mga kunin, no? mga negosyo.
8: Yes, sa K5
7: son. Ila. So ano pag itiban nga mga kwan, nga mga kaganapan, no? Sa subong sa provincial capital. Until when ini, ano ni oras sila ma-stop na K5 ila?
8: Ang sa job fair ka K5 son, no, hasta lang sila subong kaina. Actually, kaina, sang 3 PM, stop na sila sa paghatag sang 20 pesos nga bugas sa K5 son. Tapos, sa job seeker naman, hasta 3 PM man sila.
7: Sige. So anyway, dako ining kwan, no, dako ining oportunidad, no, kag bulig para sa aton sini nga mga pumuluyo, no, especially ining 20 kilos nga bugas Black K5 ila, kay kabalo naman kita nga ang bugas dubong daw nagsaka na naman, no. Nagligito
8: yes,
7: daw nagnubo-nubo na tumo, no, from 60 sang nagligad nag-us-us sa 54, may nakita na ko, pero subong nagbalik naman sa 60, no. Dako ini ang oportunidad kag bulig sa aton sini nga mga kauturan nga mga mas nagakinanglan nga maka-avail sang sining 20 pesos per kilo nga bugas. Kag ining bugas K5 ila, nakita mo kun anong quality sini, kiting ibanabal nila basi blang kay 20 pesos ang kilo, ambal nila basi bla kun may kwan ka, may hapo ka, basi bla magtukar ang hapo mo K5 ila, pero iniya ano ang klase, ang kalidad sang bugas nga ginabaligya nga tag 20 pesos K5 ila?
8: Sa nakita ko kaina, no, ka K5 son, do de kalidad man ang bugas sa ginhatag nila, kay ari ginatinguhaan niya man nga mabuligan ang mga habal mo kaina nga vulnerable sectors. Kay parte gid ini sang programa sang presidente nga madala ang importante nga bulig kag serbisyo sang gobyerno nga mas malapit sa aton nga mga pumuluyo.
7: So amo nang pinakaimportante K5 ila, no, kay indi ko mo nga 20 pesos, no, ay ban ginahikaya nila ti mal nila at 20 pesos mal ni ba amo to lang balsang ligad to nga bisan idok ko ni makaon, no, pero te iniya actually ini nga mga nga ginabaligya nga bugas nga tag 20 pesos sa kadiwa, no. Gin ko na ni ginbalag do gin test nga naman nila gin tig-ang ang iba ti ang balin na nami man, no, do okay man ang kalidad, no, hindi ko mo yang 20 pesos manubo na dayon nga klase sang kalidad la K5 ila.
8: Yes, sa K5 son.
7: Sige. So amo na, no, so siguro K5 ila iban pag nimo nga mga kwan mga information partidra sa sining event sa may provincial capital.
8: So kaina ka K5 son, no, nag-end na ang aton ang event kay one day lang gid siya abi. So subong lang gid nga adlaw September 14. Tomorrow kag next day wala na, hindi na nila pag i-continue.
7: Sige. So madamo salamat K5L.
8: Ini si ka K5 Maria Ella Latoza para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: El Castigador. K5 News FM. Kampyon Report.
7: Madamo ang salamat ako K5 Maria Ila Latosa Maabian, no? Nag dulong sa aton sang balita gikan sa Kapitulyo Tiyan mo to ang ginhiwat no nga job fair kag kadiwa ng pangulo subong adlaw. Si Sato sini nga matag palamati no especially sa mga job seekers naton sa mga iban ba mga nagatambay no nga nagahulat sang oportunidad no nga makaangkon sang trabaho. Kaya iban gani ayawan ka libot no ayawan ka pangita sang ubra para lang may income no. That is why iba nagahulat sang kasubong sini nga mga opportunities no nga may ara sang mga job fair para nga maka-apply sila maabyan no. Pwede ka budlay man nga kwan budlay man maabyan nga inablang kun ikaw nagapangita sang trabaho tapos libot-libot ka hindi ka makakita. So at least may kun may mga kasubong siniya nga mga oportunidad job fair at hindi ka naayawan kay isa sa kumbaga sa isa lang ka sitting madamo ka sa mapili no nga mga trabaho nga imo sini nga applyan. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:50 check naton mabyan ang pinakalitest karon no nga lakas naton panahon upon sa aton sini nga pag-asa with Engineer Rolly Quinca. Pag-asa mayong hapon, please comment.
9: Yes sir, mayong hapon sir, kag sa aton mga pagpalamati. Ang naton latest today update sa buong adlaw September 4, 2026. Sa karon ang ginamonitor naton nga low pressure area sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility nang develop na inyo sa isa ka bagyo. Pero sa guwa sa gihapon sa aton far nung uloy na ito na si Plataan, 2,645 kilometers sa east of Eastern Visayas. So as of now, malayo pa man siya kagwala sa dalagtang epekto sa naman nga bahin sa pungsod naton. Kaga based sa aton latest monitoring, manubo man ang chances ng inilang falling scenario sa naman nga bahin sa pungsod naton. Easterly, sir, mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto subong sa extreme northern Luzon. Dili sa ato sa Western Visayas, so magapadayon, hindi nga maayong panahon natin. No? May mga posibilidad lang sa mga isolated natin yung mga pag-ulan pag pangilat pa nag-uob, ginadalasin yung mga localized thunderstorm. Mahina at itong kasarangan natin ng hangin, hindi kan aminhan nakatungdan pa aminhan, magadalain ni sila sa makana itong kasarangan yung mga pagbalad sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin, yara sa 25 to 30 degrees Celsius, adlaw natin, magatunod alas 5:51 kag magabot laki ni siya alas 5:39 buwas sa aga.
7: Hello sir.
9: Natong latest so the update hindi sa
7: Hello sir. Sa
9: Rolly Cuenca.
7: Hello sir.
9: Yes sir.
7: Oo. So ining kuan subong ining bagyo no nga nagdevelop medyo mali pa sini sa aton sining Philippine Area of Responsibility no. So may posibilidad ni sir nga magsulod gid man sa aton sining park kag ano ang mangin kun sini ang mangin direction niya sini Sir Rolly.
9: Well, ang posible na sa sir magsulod sa aton par pero mostly nasa boundary lang sa sir no sa upper boundary lang sa aton par. And based sa aton nga current scenario sir medyo malayo man sa gihapon no, or less likely man sa gihapon ang landfalling scenario naton sa naman gabahin sa pungsod naton meaning malayo sa land masses naton. Pero wala na sir pagabantay lang naton ang posible niya ng enhancing kabagat no nga posible paulan sa ato dahil sa Western Visayas possible by the weekend.
7: Pero as of now no so iniaway pa sa ini epekto diri sa aton. So ining experience naton ni subong diri no nga just like ina daw tama gid ka init no kasingkal sang init tapos sa pagkahapon na pon medyo nag ulan-ulan so normal lang niya no nga dala ini sang habagat kay Sir Rolly.
9: Yes sir, so ang mga nagpaulan sa aton subong sir is mga localized thunderstorm natin sir.
7: Sige. Madamo salamat Sir Rolly sa pag-asa Iloilo.
9: Yes sir, thank you kag mayong hapon sir.
10: El Castigador.
7: Nabatian mabiyan aton koneksyon sa pag-asa Iloilo si Engineer Rolly Quinca. Kaya mo to no, ang LPE nangin isa na ka bagyo pero malayo ini sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Kag kun magsulod gid man ni siya sa par, so medyo hindi gid siya sing abing magpalapit gid diri sa aton sa pungsod. Samtang nagapalapit ni siya, nagakuan ni siya eh, no nagpataas ang sining direction so possibly hindi man gid siya mag-epekto direkta no diri sa aton. Pero siyempre bangod nga kun ini siya bagyo ini so once nga magpalapit na ni siya sa aton sininga par sa dito sa area sang especially sang Luzon so makapa-enhance ini siya mabyan no makapabaskog sa

0: karon kag ang aton subong-abyan nga experience-han nga mga pagbag-o sang chimpo, maulan tapos mainit tapos maulan, dalay na mabyan sa mga localized thunderstorms. Oras nato mabyan Philippine Standard Time alas 4:55. Standby sa aton sininga pagpanumbalik. Iban pagid mabyan nga mga balita no kag mga impormasyon. Aton igadulong sa inyo makaligad ang dugang naton nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis Whoa. DTX 500!
7: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ida mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500.
10: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
11: Sa maginom ka
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
9: gitu. DTX 500.
5: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino nga
9: tay. Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
7: Baong
8: ka.
7: Baong budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
9: TGX 500!
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
9: garantisado.
5: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
9: ikaw ba na
5: ang may diabetes.
9: DTX 500
5: ang DTX 500
9: ang may powerful

0: controlar sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: Masal Rica
1: Epic
0: Tipo.
1: DTX 500
2: abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
3: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoxion line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitisi. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitisi para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: health alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5.
2: K5
3: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.04. Oras ginadulong sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold
6: this
5: Eagle Beer.
6: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
7: El Castigador.
5: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa pratuntunan na El Castigador. Sa mga kultura natin na may mga diabetes, nabudlayan makatulog kung gabi. Mag Clinica DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Clinica DTX 500, nagabulig para mangin mahamuok ang aton katulogon. At the same time, nagabulig mabiyan para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Kaya ang Clinica DTX 500 mabiyan, the superior antioxidant. Sa pagpadayon mabiyan sa aton sining palatuntunan, ang Visayas Grid, no, diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, nagapabilin nga yara sa yellow alert. So, magambal kita nga yellow alert mabiyan. So, medyo makuan gyapon, no, manipis gyapon ang supply sang aton sining kuryente nga kinanglanon nga magpatigayon sang rotating brownout. No, ang aton sining mabiyan nga mga electric distributor para nga hindi mabiyan maglala ang aton sining problema. But according mabiyan sa Department of Energy, ang yellow alert status, no, diri sa ato sa Visayas Grid ang nagapabilin ini kag posibleng sa maabot nga 2028 amo pa na mabiyan nga matigayon ang kwan ang pag patuman sang ginatawag naton nga long term solusyon. Kay subong sini mabiyan medyo mabudlay gyapon, no, ang sitwasyon sa aton. Kaya muna mabiyan nga maka-experience siya kita sang dugay-dugay brownout. Kaya nag-apekto ini mabiyan hindi lamang sa aton sining mga pumuluyo, kundi nag-apekto man ini sa aton sining mga negosyante. Ikonfirmi lang brownout, sinuabing negosyante nga makonsini, no, manamian. Magaling kiti hindi lamang ini mabiyan, no, diri sa aton sa Visayas, kundi sa iban man nga parte sa pungsod, subong man sa Luzon, Visayas, Mindanao, may mga kakulangan man sa supply sang kuryente, no. Ugaling kiti diri sa aton sa Visayas do medyo maburubudlay gid. Amo na ang bow kung hindi lang ni mabiyan sa kwan sa mga negosyante, kundi kun ikaw may pasyente, delikado pagid, no. Kung pasyente mo abi may mga kwanda, no, may mga hapo, may mga kinanglan nila sang oxygen, kinanglan sang kwan kuryente,

nakuha nila sang mga bugnaw nga kwan nga kwarto. Kasi nagpalamalhas no sa init. Kamo ni mabiyan ang medyo mabudlay subong sa aton diri no sa Visayas. Kay tama gid ka kulang sang aton sini nga supply sang kuryente. Di ang pamangkot sini san o kita tubtub san o kita maga antos no sang rotational brownout mabiyan adlaw-adlaw. Kaya apektado maning aton sini nga mga appliances no mga kun aton pirmi lang kwan no gandar abi aircon mo ang under ref mo gidugay mapatay. O, tapos pila ka oras masiga naman. Ito pila malang na magkala guba mabiyan aton sini nga mga kagamitan. So halit did no sa aton sini mabiyan nga pagpangabuhi ining pagluntad karon sang brownout. So ano diri karon ang mahimo sa aton sini nga gobyerno especially sang Department of Energy para mabiyan nga mapahagan-hagan ining epekto sang permilang brownout diri sa aton. Kung si kwan pa si DOE Secretary Sharon Garin di ang iya sini mabiyan nga gina kwan gina pangita mabiyan nga long term solution para mabiyan nga mangin establish no ang supply sang aton sini nga kuryente nga indi na kinanglan sang rotational brownout. So hindi pa naton ma kwan asubong no ma batyagan ito 2028 pa. O ti manang budlay na ang manang hambal sa iban ti hasta pagkita sini sa 2028 maantos na no? Ma kwa sini ma murubli masang dugay-dugay brown out dugay-dugay brown out gayte ma ano kita abi no? Iti ang ara na sa kwan naton ang atong galing sini nga Department of Energy nagapangapaman kung anong ila sini nga himuon di kita yang ang mga pumuluyo. Dagtang uay sang klaro kag mabakod mabiyan nga solusyon. Eh amugin na ni maantos gid kita sini. Pero importante diri mabiyan isa man ini ka kon sa aton ka reminder no nga dapat bilang mga consumer sang kuryente hindi man kita magpinagusa no sa paggamit sang kuryente. Amo na bilang ginabal naton nga conserve energy no? Dapat mag-conserve gid kita sang energy. Nga iban abi may iban nga kwa no kun may mga suga nga way na ginagamit ban halasiga aga siga man gyapon mga dapat kun way na ga kinanglan gamita gamiton dapat yun. Ang mga aircon dapat kunwai man lang sang tao kag kinahanglan naman nga i-off nyo na lang. O kay magluwas mabiyan nga maka-conserve kita sa energy. Makakinot man kita sa balaydan ta eh, no sa kuryente. Kasi subong daan na may ara naman mabiyan sang increase no sa sukot sa kuryente. Amo na ba lang hambal naton nga hindi na gani kwan no pirmi na gani ga-burn out. Tapos pag bato naton sang bill, kibot kita, no? Kay dako man gyapon naton sini nga balayran. Kasi bisan pa nga pirmi brown out, pero kaya nagtaas naman ang sukot. Amo na, nga bisan halos adlaw-adlaw ga brown out, pero gyapon lang lapaw, gyapon naton sini nga balayran. Kasi magkuhan gi kita, no? Mag-keynot gi kita sa kuryente. Para nga hindi kita ayawan panibayad no sang aton sini mabiyan nga electricity bill kada bulan. Ay hambal sa iban gani kun hindi ka no kuno pag high blood don no sang ano ni aragli may pabangkot din ang mas makapa high blood ang kuan ang litsyon o kun ang electricity bill. Nambal sa iban, mas makapahay blood kun ang electricity bill. Kaya ang baboy pagkaon mo, pwede mo pa ma-imnan sang bulong para nga hindi ka pag-atakihon sa high blood. Pero kung makita mo gano'ng electricity bill mo, kung may high blood ka, tidugang high blood mo.
Di mo na nga kunbla mataas presyon mo. Di dako-dako balayran mo, kibot ka lang. Kung kita ano, so conserve kita sang energy kay parang magluwas nga makakinot kita sa balayran. Makabulig man kita maabyan nga parang hindi maglala. O ang sitwasyon naton sa supply maabyan sang kuryente. Kaga speaking maabyan sang kuan magluwas sa kuryente. Another problem pagid. Sa diri naman kita sa presyo naman sang gatong. Presyo sang gasolina, diesel. So halos tanan nga sektor apektado gid no. Inisubong ang sektor naman sa aton sini nga mga transportasyon sa mga motorista naton, may mga salakyan. Nagligad nga Martes, nag-epekto mabiyan ang oil price increase. Kaga buwas. Buwas nga adlaw sang Martes mabiyan, expectaro naton na magataas naman ang presyo sang petrolyo. Ang diesel magasaka sang 4 pesos, tubtub 4.50 kada litro. Ang gasolina magasaka sang 5.50, tubtub 6 pesos kada kilo or kada litro. Magamos ni mabyan. Amat-amat na kamo no before kamo magkuan karon magrahi. Kun medyo alang-aran na inyo sini nga gatong, patughong na kamo nga daan sa mga nagapag-iya sang pribado nga salakyan. Kun medyo gamay na lang inyo sini nga gatong, patughong na kamo nga daan. No, kahit samtang nagataas mabiyan ang presyo sang gatong, nagagamay ang imo sini nga kwan no, ang imo sini mabiyan nga paggamit sang imo sini nga salakyan no. Eh, for example, nagatughong kabi 500 pesos no sang imo sini nga salakyan. So, kun basihan naton ang present nga presyohan ay 500 mo, may ara pa na posible mga 6 ka litro. Pero kung mag-take effect na ining another round sang saka, imbis nga 6 ka litro ang mapatugong sa imo 500, mangin surusubra na lang 5 ka litro. Nagagamay, no? Nagagamay ang quantity sang imo sini nga mabakal nga gasolina. Kagbangod si Namabian, nagalipot man ang number of days ang imo sini nga paggamit. O kung nagapatughong ka 500 no sa present nga presyohanay, magamit mo na siya for example mga 4 kadlaw, 3 kadlaw. Pero once nga magsaka naman na siya, nagalipot naman kasi siyempre gagamay mo. So, imbes nga 4 kadlaw ang lawigon sa imo sini nga pag-travel, pag-abrobiyahe, sa imo sini nga 500 nga tughong, kanin na tatlo na lang no. So after 3 days matughong ka na naman. So amo na mabyan. So medyo kumbaga mangin magasto. Kag mangin madugang ina nga kwan sa to no nga financial burden. Ay nagagamay ang mabakal naton nga gasolina or petrolyo sa the same price. O kung gusto mo naman niya nga the same quantity, o mahambal kabi nga by liter kay magbakal, bawa mahambal ka 5 ka litro, no? So kung pila na yung balor sinada, so amula na yun, no? Mahambal ka 5 ka litro, 400 pesos abi tapos ni bayaran. So kung mahambal kaya nga 500 pesos, is ang sa litro naman mabuhin. So amo na siya mabiyan. So depende, no? Kung by liter ka mag imusin pagtuguhong kuti magasaka imusin nga kuan imusin nga nga ano eh ibayad mo kung sa una gabayad ka sa 4 liters sa 500 o oh, base mangin 600 na daw mo na sa wala. So that is why dugang gina siya no nga gastos aton sini
Kaga dugang ina mabyan nga pabugat no sa aton sini nga mga pumuluyo. Hindi ta man abi ma control ang presyuhan na isang gatong anong tanabi. Ito nagaginamo pa sa Middle East. Nagairinaway gihapon ang Iran kaga Amerika. Way pa mabyan sang tulid nga kwan no nga kapaturan kun san o gidbala natapos no kag mauntat ang gira mabyan sa Middle East. Ay bisan gani wa isang gira matawhay man ang sitwasyon. May mga chance gani nga nagataas gihapon ang presyo sang gatong. Labi na gid kun may ginamo. Kung gina, no, maapektuhan gid ang presyo sang petrolyo kag ang pinakaulihi mabiyan nga magapangabaga no, sa epekto sini. Kita nga mga ari diri sa idalom, kita nga mga consumer, kita nga mga pumuluyo. Kaya mga negosyante ya mapasaka malan sila. No, maginansya malan sila gyapon. Kita diri sa dalom, kay maantos gid kita. Dugangan pa nga ang sweldo mo waya binagataas. Kaya mo nang kinahanglan gid naton mabiyan sang ginatuwag nga mga extra nga income. Kaya mo nang iban nga may mga kwan no, mga kwan gid kinahanglan may mga side hustle kagid nga ginatawag or sideline para mabiyan nga maka kwan bla makadugang, makaugment sa imo sini nga mga financial needs no. Para nga maka especially kung ikaw may mga pamilya na ay bata ka nag-eskwela. Oh, ti in subong kun ang bata mo nag-eskwela, kung sa una ginatagaan mo balon isa ka gatos, ti subakod daga mahal naman ang tanan. Oh, ma ang isa ka gatos mo daw hindi naman makaigo. So madugang ka naman. So it's another kwa naman no, burden na naman maabyan. So, hindi lang way lang talaga tapos sa mga presyo pagid sa mga balaklon no, nag-epekto pagid na no, mga bisan mga ulutanon lang bakal ka sang ulutanon subong ba terrible no medyo ma propong awman ma burubog at man kaya mo na subong akon magkaon ikaw sa kwan sa karinderya kung sa kung kaisa kung may 100 ka kung sa una bastante ka na no? May sudan ka, may kanon ka, may soft drinks ka pa. Pero subong, halos kulang na. No? Hindi ka na maka... Why ka na sang padalundun? Tubig ka na lang. Kaya mo lang medyo maburubudlay mabiyan sa sitwasyon subong, no? So that is why kinanglan nga mangin kuy kita, mangin amon ablang hambal naton. Dapat mangin maalaman kita sa paggasto eh no sa aton sinimabyan nga kinitaan dapat manginwais kita hindi kita nga maghambal nga ano bla no inang pagbaton mo sweldo hala iba nag waldas dri waldas dito maghambal nga one day millionaire one week maintainer baton mo sweldo ma bakal kadayon sa mga kwanda no iba no litsun mga manamit kapag kaon. Nag-adlaw. Ahay, kuwad ka na lang, no? Tabagak ka na lang. Sabagay, ang tabagak gani subong. Mahal naman. Hindi ka na basta-basta kabakal sang kwan, sang bisan tabagak or ginamos. Kambal nila ang ginamos tabagak, pang pigado lang na. No? Ginasapak. Pang imol na nga pagkaon nga sudan. Kung subong bisan imol, hindi na kabakal sang tabagak. Kaya ang amunan na subong ang ginamantinir man sa mga manggaranon. Basta makuha ng tanay, matabagak lang ta kay daw kakuan gid, no? Kamahal gid sang... Ay, ho, amun ni subong mabiyan ang kabudlay, no? So, dapat manginwaes kikita mabiyan sa pag... paggasto sa aton sining mga kwan no mga ginakita naton especially kung ikaw ang may adlawan blang fixed ba imo sining income or iban gani or isang ginatawag nga sa iban nga isang kahig isang tuka ang ginamabian ang ma propinot no kag ma burubudlay.

Ning kabayan mga biyan sa tuloy nga pagpangalagad ginadulo man sa inyo sa kaluwan sa Klinika DTX Beauty Shop. Diri kita ya mga biyan, bisan mabrubudlay kag mapigado. Pero kita yang mga Filipino, mas gusto gihapon natin nga mangin guwapa kag guwapo. So diri kita sa Klinika DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo mga puti ka maghamis ang kutis, ang Klinika DTX Beauty Shop ka muna, adlaw-adlaw. Ay, especially kung ikaw mo mabiyan, may mga ginakwanblan o may mga ginaangkunda ng mga skin allergies, skin diseases, may mga punggod or may mga buni, or iban pa ng mga skin diseases, ang Klinika DTX Beauty Shop mabiyan. Ang Klinika DTX Beauty Shop, beauty soap na antimicrobial soap pa. Oras na itong mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5.23. Kulapos na kita mabiyan sa itong sining pagpangalagad, sa itong sining palatuntunan. Standby, dugay-dugay, magasunod na ang itong sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Kato, Luke, Raiden, Johnny Kiss.

0: Tamyaw anay naton sang mayong hapon kag happy viewing no. Daton sini nga followers kay Ma'am Bing Space J. Mayong hapon kay Sir Arman Bacoguay. Kay Alan Ortega Tukuyo no sang Giso Kalinog mayong hapon Geoffrey Nonato Pasugiron. Mayong hapon man ginatamyo lang si Ma'am Cheryl Lapating Branya dira sa Kuwait no. Good afternoon. Sa aton sinimabyan nga mga suki no nga mga tagpalamati kag mga viewers naton sa luwas sang pungsod
1: El Castigador.
0: Oras naton alas 5:25. Nagapasalamat kita sa inyo sini nga pag-upod kag pakigbahin diri sa aton sini nga palatuntunan. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., hindi naman inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty
10: Soap. DTX Beauty Soap.
12: Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
17: Wow, ayos gid.
16: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ga antioxidants.
10: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
10: DTX 500.
18: Masaligan.
10: Epektibo.
18: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Asalrigan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ginawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Physio,
3: yung may D3,
6: D3 Bio, with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3,
6: yung may Physio.
3: Ang Physio,
6: yung may D3,
3: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
6: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
6: ang D3,
3: yung may Physio.
6: Ang Physio,
3: yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Ilo, alas 5:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
3: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
3: TC,
6: mabaka sa mga butika.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
0: Alas 5.32, oras ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
17: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Bilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: D3 Bio,
26: D3 Bio.
25: Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Setyembre 14, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo
0: 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabyapunay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik kag hilanat ubos ipon kag trangkaso, magklinika D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 20 pesos kada kilo nga bugas ginadagsa sa mapamuluyo sa provincial capital.
2: Serbisyo sang gobyerno gindala palapit sa mga Ilonggo.
0: Energy Secretary Sharon Gary nagpanawagan sang bulig sa mga private investors para sa long-term solution sa power supply.
2: Pribado nga salakyan kag motorsiklo nagbungguanay sa banwas sang Sara. Duha ka persona pilason.
0: Balita Nasyonal, Anay House Speaker Martin Romualdez igasaylo na sa Quezon City Jail.
2: Sa balitang international, presidente sang Iran nanindugan nga hindi sila mag-surrender sa US.
0: Sa balita international, presidente sang Iran nagpanindugan. Or sa balita sa sports, Alexander Zverev nakuha ang kampiyonato sa men's singles sang US Open.
2: Sa balitang entertainment, Bella Padilla kag Martin Tan ginkompirmar ang 8 ka bulan nga relasyon.
0: Amo ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:36. Kag karon sa detalye na sang mga balita.
25: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluwan sang klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder. Para sa mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Malaba ang pila sa mga Ilonggo nga nagatinguha nga makabakal sang bugas sa bili nga 20 pesos kada kilo sa Iloilo Provincial Capital Grounds subong adlaw Setyembre 14. Yara sa kabugusan nga 1,500 kasako sang bugas ang ginpreparar para sa mga Ilonggo bilang kabahin sang inisyatibo agud nga mapadali ang pag-access ang publiko sa mas barato nga supply sang bugas dala sang Iloilo Provincial Agriculture Office kag Department of Agriculture. Ini nga inisyatibo kabahin sang handog ng pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Isa ka nationwide program sa Office of the President nga nagatinguha nga madala ang importanteng bulig kag serbisyo sang gobyerno mas malapit sa mga Pilipino.
2: Samtang nagtipon sa Iloilo Provincial Capital sining nga adlaw sang Lunes ang nagkalain-lain nga national government agencies agud maghatag sang mas madali kag mas accessible nga mga programa kag frontline services diretso sa mga Ilonggo. Kabahin ini sang handog ng pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isa ka nationwide program nga ginpangunahan sang Office of the President nga nagtinguha nga magdala sang bulig kag serbisyo sang gobyerno mas malapit sa mga Pilipino. Paagi sa inisyatibo, ginhatagan sang kahigayunan ang mga Ilonggo nga makagamit sa nagkalain-lain nga serbisyo kag programa sang national government agency sa isa ka lugar agud malikawan ang dugang nga oras kag gasto sa pagproseso sang ila mga kinahanglanon.
0: Alas 5:38 ang aton oras, ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke ug heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, pubin gihapon ang itsura. Nagpanawagan si Department of Energy Secretary Sharon Gagarin sa mga private investors nga magbulig sa pagpatuman sang solusyon sa power supply situation sang Panay. Lakip na ang posibilidad nga i-connect ang isla sa Mindoro kag Batangas. Apang ginako man niya nga hindi paklaro kung pagasugtan ini sang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga amo ang nag-operate kag nag-maintain sang transmission system sa Pilipinas. Ang proposal may kauntanan sa ginapangatubang sang Panay kag sang mas malapad nga Visayas Grid nga mga issue sa power supply. Lakip na ang yellow alert nga nagapakita sang limitado nga power reserves para kay garin ang pagbukas sang oportunidad sa private sector, isa sa mga tikang agun nga may mas mapadasig nga mahatagan sang long-term solusyon ang problema sa enerhiya.
2: Sa dugang nga balita lokal, duha ka persona ang may gasgas sa tiil kag tuhod matapos magbunggo anay ang pribado nga salakyan kag motorsiklo sa atubang sang Sara Night Market sa Barangay Apologista Sara Iloilo pasado alas 11:43 sang aga Setyembre 14 tuig 2026. Sunod sa Sara Municipal Police Station, ang mga involved amo ang Badja 100 motorcycle nga ginamaneho ni Rolando Espartero Venecio, residente sa Barangay Zerudo Sara, kag may sakay nga si Lilian Bawisan Hernandez, 33 anyos, kag residente sa Barangay Dugman, San Junicio. Samtang ang ikaduha nga salakyan amo ang Toyota Avanza nga ginamaneho ni alias Philip sa 65 anyos, residente sa Barangay Kasanayan Pilar Capiz, upod ang apat ka mga pasahero. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagliko ang Toyota Avanza agud mag-U-turn sang aksidente ini nga nabunggoan sang Badja 100 nga nagapadulong halin sa Sara Town Proper pakadto sa Sara Public Market. Maswerte naman nga wala napilasan ang driver kag mga pasahero sang Toyota Avanza samtang nakaangko naman sang pilas ang driver kag pasahero sang motorsiklo. Bagod sa impact, may gasgas man ang fairing sang motorsiklo samtang gulpi naman nga wala nga bahin sang front bumper sang Toyota Avanza. Sa karon, yara na sa Costuria sang Sara Municipal Police Station ang duha ka mga salakyan para sa nagkaigdesisyon. Nagdesisyon naman ang magtimbang bahin nga mag-areglohanay na lang ang mga ini.
0: Philippine Standard Time, alas 5:41. Ang masunod naman nga balita ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX 500. Ang palay leaves with sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lamang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapanguna ang banwa sang San Rafael sa bugos nga probinsya sang Iloilo sa kampanya batok sa loose firearms. Pinaagi naman sa Project Restrict, Track and Turn-in o kon RTT o kon Oplan 3389 sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Base sa accomplishment report sang IPPO sang Setyembre 12, nakakuha ang San Rafael sang 100% nga compliance matapos ang tanan nga siyam ka barangay sa banwa ang nakakompleto sang kampanya. Sa datos, wala na sang barangay sa San Rafael nga may pending nga compliance samtang nagdangat naman sa 11 ka loose firearms ang nasurrender sa kapulisan. Bangod sa 100% nga compliance, yara na sa rank 1 sa 43 ka mga banwa kag syudad nga yara sa listahan sang IPPO. Ginansundan ini sang batad sa ikaduhang ranggo nga may 24 ka barangay kag 24 ka surrendered loose firearms. Kabahin ini sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa loose firearms agud nga mapabaskog ang seguridad kag malikawan ang paggamit sang hindi rehistrado o kun wala sang dokumento nga mga armas luthang. Oras Philippine Standard Time alas 5:43.
25: Balitang National.
4: Balitang National.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa atong nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ng kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Pagasayloho na sa Quezon City Jail male dormitory si Anay House Speaker Martin Romualdez suno sa mando sa Sandigan Bayan subong nga Lunes. Ini matapos naging payag sang Philippine General Hospital o kon PGH nga establish na ang kahimtangan ni Romualdez kag mahimo na siya nga ma-discharge sa ospital. Bawat sini ginmanduan sa Sandigan Bayan ang pagpasaylo sa iya sa Quezon City Jail sa Payatas.
2: Sa dugang nga balita national, ginpanginwala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga alegasyon nga ginplano lamang ang pagdakop sa iya pakaisa nga si Aray House Speaker kag later Representative Martin Romualdez may kaangtanan sa kontrobersyal nga 7.4 billion pesos nga plunder case. Suno kay Marcos, ang mga nagasiling nga isa lamang inikadrama amuang kabahin sa mga political nga pag-atake batok sa iya administrasyon. Ginpahayag man niya nga wala ini nagarepresentar sa aktual nga proseso nga ginadulong sa korte. Naibaluan nga nadakpan si Romualdez matapos magpagwa sa opisyal nga warrant of arrest ang Sandigan Bayan base sa kaso nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Sa karon ay yara gihapon si Romualdez sa Philippine General Hospital para sa independent medical examinations matapos siya ginsaylo halin sa Cardinal Santos Medical Center. Samtang ginpabutsyag ni Interior Secretary John Vicrimulya nga wala sang nanginbahin o kung pagpanghilabot ang presidente sa pagdakop sa Anay House Speaker. Aminado naman si Vicrimulya nga mabudlay kag masakit para sa presidente ang natabo bangod malapit ang relasyon sang duha. Apang iya ginpaathag nga kabahin sang responsibilidad sang gobyerno ang pagpatuman sang kasuguan kag pagsunod sa proseso sang hustisya.
25: Balita International.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balita International. Ginadulong sa kaluwan sang extend the food supplement for men with Maca and Klabo Waska. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ng sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagapadayon ang Iran nga magapakatig-a nga hindi mag-surrender sa Estados Unidos. Suno kay Iranian President Masoud Pezeshkian, bisan ano pa nga pressure ang himuon sang US, hindi sila magpa-pierde diri. Ginakusan pa niya ang US nga ginatarget sini ang mga sibilyan kag mga infrastruktura. Dugang pa niya nga kung matuod ang warriors ang US, dapat atubangon nila ang mga soldado sa Iran kag hindi pagdrahigon ang mga sibilyan. Pahayag pa niya nga hindi magpasakop ang Iran sa pagpamigos o kung pagpangbulis ang US, kag handa sila nga magpakig-away.
2: Sa dugang nga balita international, ginhambalan ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga unta ta ng pag-atake sang Ukraine sa mga pasilidad sang diesel kag oil infrastructure sang Russia. Sino kay Trump, mahimo ini maghatag sang negatibong nga epekto sa global fuel supply kag dugang nga magpataas ang presyo sang gatong. Ang panawagan ni Trump ang kasunod sang sunod-sunod nga long-range drone attacks sang Ukraine batok sa mga oil refineries sang Russia sang nagligad nga mga binulan. Bangod sini, dako ang pagnubo sang fuel production kag nagatubang sang kakulangan sa supply sang gasolina kag diesel ang pilakabahin sang Russia. Suno pa kay Trump, madamo pa sang iban nga posibleng nga target ang militar sang Ukraine kag hindi kinahanglan nga ang mga pasilidad sang diesel kag oil refinery ang pagatargeton. Apang nagpabilin nga mabakod ang posesyon sang Ukraine nga lehitimo nga military targets ang mga refinery sang Russia bangod ginagamit ini sa pag-supply kag pagpondo sang war efforts sa Moscow.
25: Balitang sports.
0: Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagkulon, agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, D-Fortified Probiotics. Ginlotos ni Alexander Zverev si Ben Shelton sa men's singles sang US Open Finals kag nakuha ang ikaduha nga Grand Slam title. Ini ang ikaduha nga major championships matapos man siya magkampyon sa French Open sini nga season. Mabaskog ang ginpakita nga performance ang top seeded nga German player sa score nga 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2. Considering ginotod niya ang paglaom ni Shelton nga mangin una nga American male player sa sulod sang 23 katuig na makadaog sang Grand Slam. Suno kay Zverev ang iyang pagdaog resulta sang tanan nga mga pag-antos, paghanas kag mga pagsakripisyo sa mga nagliligad ng mga tinuig.
4: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
2: Ginkumpirmar sa aktres nga si Bella Padilla kag tech entrepreneur CEO nga si Martin Tan nga walo na kabulan ang ila relasyon. Sa isa ka interview sang Domingo, Setyembre 13, ginako sang duha nga mayara sila sang relasyon. Sino kay Bella, hinali sila ni click bagod pareho sila nga mahilig sa mga pelikula. Sudugang pa ni Bella, mabatsyagan gid niya ang paghigugma ni Martin sa iya, ilabi na kon ginasorpresa siya sini paagi sa pagplano sang ila mga bakasyon.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5:50. Kagamit ito ba naman kabugusan sa ato nga pangunang mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinagi sa atin official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby sa agenda sang Bilyonaryo News Channel. Magasunod na sa Diligid Lamang Madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong matagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi kakao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, Turley! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagat, mga butika.
3: Cheers sa barkada nating
4: night shift,
3: OT,
4: breadwinner.
3: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagat, mga butika. D3 Bio with PCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagat, mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagat, mga butika.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo.
1: Para mis
0: DTX 500
1: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami inauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: DTX 500.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ka butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika.
12: Kulayan ko mangi.
11: Kay gali, may UTI ko.
12: Ang tiya ako naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi.
14: Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.
19: K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
20: Yung mga inaangat nila na kapayapaan, sana maging matupad po.
21: Ang rehiyong markado ng Karahasan nagkasanang kauna-unahang halalan para yan sa pangarap ng sariling gobyerno at kapayapaan.
22: Pero ang makasaysayang eleksyon binulabog ng gulo. Ano nga ba ang nakataya kapalit ng kapangyarihan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
21: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Nasa apat patay habang kaliwat ka ng bakbaka na itala sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Region. Pero COMELEC nanindigang generally peaceful ang eleksyon. From Forbes to Payatas, former House Speaker Martin Romualdez pinalipat na sa New Quezon City Jail mula sa UP Philippine General Hospital. Dating presiding justice ng Sandigan Bayan, isinalang bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Paglantad, dahil nga ba may sama ng loob kay FPRRD? Ilang biktima sa ferry fire sa Palawan na ilibing na sa koron. Identification sa mga labi nagpapatuloy. Pagpapaliban sa barangay at SK elections, lusot na sa Senado. 5 taong termino ng mga opisyal, aprubado na rin. At Michelle D. Rian Ramos at Sam Panlilio, absuelto sa Ang Pao scandal.

0: eleksyon ng mga automated counting machine na ginamit din noong May 2025 midterm polls. Nasa halos 2.4 million ang registered voters para sa BARM elections.
1: Expectation ko po ngayong election ba ngayon ng adang bayan at lahat ng tao ay magkakaisa kasi magkakasabit naman tayo lahat.
2: Nung binoto namin na sana yung mga pangako nila na matutupad po sa yung mga inaangad nila na kapayapaan, sana maging matupad po.
0: Sinalubong ng ilang insidente ng karahasan at umano'y irregularidad sa balotang historic BARM elections. Sa kabila niyan, itinuturing ng COMELEC na matagumpay ang naging botohan. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani live mula sa Cotabato City. Lade, ano nang update?
3: Pinky, walang failure of election sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang tiniyak ng COMELEC sa kabila ng kaliwat ka ng insidente sa araw mismo ng halalan. Kabilang ang pamamaril, pre-shaded ballots at delayed sa ilang pagbotohan sa presinto. Sa kabila ng mga aberya at insidente na nindigan ng COMELEC na nagpatuloy ang halalan sa buong BARM. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded na ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC na magdala ng reprinted ballots diretso sa Maluso, Basilan.
4: We can always complete the voting kahit pa nga umagahin o kahit pabukas mangyari yung halala. Ito po hindi iba. Nangyari na rin po ito dati. Napakadaming pagkakataon na.
3: Extended naman ng 2 oras ang pagbotohan sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan matapos magkagirian ang ilan sa mga grupo.
4: Ni-extend natin ang pagboto ng mga kababayan natin sa Albarca, Basilan ng hanggang 2 oras from 7 o'clock in the evening up to 9 o'clock in the evening. Kani-kanina lang po, alauna ng hapon, lahat ng Board of Canvassers sa buong Bangsamoro ay nag-open na. Ibig sabihin, successful po nag-open ang Regional Board of Canvassers dyan po sa 6ID, kasama ang Board of Canvassers ng Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, SGA, Sanlalaw del Sur, nagsimula na rin po sila kanina, at kasama rin po ang Tawi-Tawi at kahit ang Basilan. Lahat pong yan sabay-sabay. Pero kinakailangan nilang isuspend ang proceedings.
3: Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ang botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon, pero napalitan din naman sila agad ng Special Electoral Board, kabilang ang mga trained PNP personnel.
4: Aside from what happened dito po sa Cotabato City, wala namang ibang pangyayari sa ibang parte ng ganyang klaseng insidente ng Bangsamoro. Diyan po sa Lamitan City kaninang umaga, mga bandang alas 5, ay nagkaroon ng pag-detonate ng isang IED ang Philippine National Police.
3: Sa kabila ng mga insidenteng ito, Pinky, sabi ng COMELEC, generally peaceful pa rin ang naging botohan at kampante rin ng COMELEC na maabot nito ang target na 80% voter turnout. Pinky?
0: Lade, meron bang naitala riyan sa Cotabato City na posibleng violations o di kaya dayaan? Ano yung iniulat ng PPCRV kaugnay sa yung isang insidente involving a wife of a mayor?
3: Yes, Pinky, ayon sa PPCRV, pumasok raw ang mga tao ng asawa ng mayor at hindi pa nga nagbobotohan ay kinukuha na nila yung mga pangalan na pwedeng botohan ng mga kandidato. Inaalam pa ng COMELEC ang tungkol sa insidenteng yan, Pinky.
0: Lade, kamakailan lang din kasi ay pinagpaliwanag diba, ni former COMELEC chairman, Sheriff Abbas, yung patungkol doon

0: sa vote buying allegations. Meron bang naging sagot o tugon dito?
1: Pinky, ang naging tugon ni Attorney Sheriff ay ang naging tugon ni Attorney Sheriff sa kanyang Facebook, sinagot niya lang ito ng pagpapaalala na ang pagpapakalat at paninira ng paninira ngayong halalan ay ayon kay Abbas, anumang alegasyon ay dapat idaan sa tamang proseso at i-report sa COMELEC. Sa halip na ikalat sa social media, hinimok din niya ang publiko na suriin at i-verify ang source bago maniwala sa pagbahagi ng impormasyon. Samantala, paturi rin hinihikayat ng COMELEC na i-report yung mga nakikitang fake news gaya ng in-report din ni Attorney Abbas.
0: Alright, Lid, kailan natin siguro aasahan ang resulta nitong historic elections at yung proclamation ng mga winning candidates?
1: Pinky, sinabi sa atin ni COMELEC Chairman George Garcia na dahil mas mabilis na ang halalan ngayon gamit ang automated counting machines at yung electronic transmission na rin ang gamit natin na sistema, baka mas mabilis na rin yung magiging election, mabilis na rin yung paglabas ng mga voting results at baka magproklama na rin especially doon sa mga kandidato na walang kalaban sa kanilang mga distrito, baka iproklama na rin after malaman yung resulta ng botohan ngayong araw.
0: Maraming salamat, Lid Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
2: Nauwi sa Barilan, Paloan, atensyon. Ang naganap na botohan sa barm election sa Cotabato City. 4 ang naitalang patay habang nasa 19 ang sugatan. Dahilan para isailalim ang lugar sa COMELEC control. Yan ang agenda report ni Jasper Acosta. Nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper, anong update?
3: Yes, Willard, nakakalungkot nga no, dahil bago pa man ang botohan ngayong Lunes para sa kauna-unahan at makasaysayang barm parliamentary elections, 3 agad ang patay at 15 ang sugatan ng magkaputukan ang taga-suporta ng dalawang partido sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City, Linggo ng gabi. Isang lalaki naman ang sugatan matapos na sabugan ng dala-dala nitong granada. Nasundan ng putukan itong umaga sa voting center ng Central Pilot Elementary School kung saan isa ang nasawi at 3 ang sugatan nang magpag-abot ang supporters ng dalawang partido. Pansamantalang naantala ang botohan ng polling precincts abang inaantay ang mga miyembro ng Philippine National Police na magsisilbi bilang Special Electoral Board kapalit ng mga guro na umatras bilang Board of Election Inspectors dahil sa takot. Habang papalapit ang pagsasara ng voting hours, muling nagkatinson sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School matapos na winasak ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na nakaparada sa labas ng paaralan, partikular sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Makikita sa video, Willard, na sinisira ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na may plate number na LAM4420 at DAR5437 na hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang nagmamay-ari nito. Natagpuan sa loob ng SUV ang isang long high-powered firearm. Bukod sa dalawang sasakyan na sinira sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School, nagkapaluan din sa labas mismo ng gate sa pagitan ng taga-suporta ng dalawang partido. Inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga nasugatan sa napakainit na sitwasyon sa lugar. Ilang oras bago magsasara polling precincts, Willard, isang pagsabog na naman ang narinig ng mga botante sa voting center ng Central Pilot Elementary School na nagdulot ng pagkaantala ng botohan. Inaalam pa kung may nasugatan o namatay sa insidente. Bagamat naitala itong mga karasa na ito, tinitiyak naman ng PNP at ng Commission on Elections na walang mangyayaring failure of elections. At yan ang pinaka-latest dito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Willard.
2: Jasper, bukod sa Cotabato City, may mga insidente ng karahasan din ba na naiulat sa ibang lugar sa barm?
3: Yes, Willard, sa lalawigan po ng Maguindanao del Sur, partikular sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa, anitong hapon lamang sunod-sunod na pook ng baril din ang umalingaungaw, partikular dito sa barangay na Bundas, kung saan ay makikita natin sa video na yung tangkeng pandigma ng militar ay tila merong itinataboy ng mga armado sa lugar. At hindi pa natin matukoy kung ilan ba yung naitalang namatay o nasugatan dito sa nangyaring palitan ng putok dyan sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Yes, Willard.
2: Maraming salamat, Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City.
0: Sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng mga otoridad at armadong grupo sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Isang botante ang tinamaan ng ligaw na bala. Ang detalye sa agenda report ni Omar Abubakar.
4: Isang armadong engkwentro ang naitala kaninang umaga sa Agwak Mamasapano Highway sa mismong Binggit at Chipwin ng Municipal Compound ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Ayon sa inisyal na ulat mula sa MDRMO ng Sharif Saidona Mustafa, nagsimula ang gulo matapos aristohin ng PNP ang isang individual sa labas ng Labundas Elementary School polling precinct na nagsisilbing voting center para sa kauna-unaang barang parliamentary election. Nang dalhin ang arestong individual sa Municipal Police Station, doon na nagsimula ang putukan sa pagitan ng hindi pa nakilalang mga armadong grupo at puwersa ng gobyerno. Natarinig din na mga putok ng baril sa likurang bahagi ng Labundas Elementary School. Isang madalang lalaki ang naiulat na tinamaan ng ligaw na bala at nagtamo ng sugat. Agad namang siyang dinala sa pinakamalapit na health facility para malapatan ng lunas. 10 tao naman ang inaresto habang nagaganap ang putukan sa gabilang panig. Hinuli ng PNP ang mga individual matapos sumukan o manong tumakas sa checkpoint ng militar at pulisya. Nasabat sa kanila ang ilang taa ng bala. Huli rin ang ilang individual na sakay ng isang SUV matapos makuha sa kanila ang isang kalibre 45 na pistula. Mula sa Maguindanao del Sur para sa BARM election coverage ng Bilyonario News Channel, Omar Abubakar, nag-uulat.
0: At makakausap po natin ngayon Parish Pastoral Council for Responsible Voting spokesperson Anna Singson. Ma'am Anna, magandang gabi po sa inyo.
5: Hi, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat.
0: All right, ano po ang inyong initial assessment dito sa historic BARM elections?
5: In most parts ng BARM, mukha naman ang papayapa, pero ang incidences of violence ho ay parang nakatuon sa Cotabato City. Na bakit namin sinasabi yan? Dahil may 4 na polling centers sa Cotabato City kung saan nagkaroon ng mga paputukan, ng pagsabog ng granada or ng IUD na improvised explosive device. Those are Pilot, Vilo, Zero, at saka sa San Vicente Academy. But based on our observation, mapayapa naman in other areas. Now, having said Pinky na mapayapa, hindi ibig sabihin ng walang election irregularities kasi marami rin kaming nanonotice na other election irregularities na hindi naman related to violence.
0: Tell us more, Ma'am Anna, about those election-related issues na inyong napansin at nakita at naitala.
5: Oo. Napakalungkot, no? But rampant pa rin ho ang vote buying. There was may saliksik na sinaganap ang isang malaking research organization na sinasabi na 65% of the votes in the Philippines are actually bought. And sad to say, parang ganun pa rin ho ang aming observation dito sa election sa BARM. At hindi lang yan focus sa isang area, ngunit laganap, quite rampant, na mahirap ho kumuha ng documentation ng vote buying without compromising our volunteers. But marami ho kaming first-hand witnesses volunteers na nakapag-observe po ng vote buying.
0: Ma'am Anna, ano po yung percentage kung meron man kayong maishashare o maibabahagi sa amin in terms of itong sinasabi ng mga vote buying?
5: You know, we were not given a percentage by our volunteers but sinasabi nila laganap at saka matindi at laganap. So marami at saka widespread. Hindi lang any particular localized area. Now, yun isa pang issue dyan ay ang multiple voters voting on behalf of somebody else. Kunwari, may botanteng hindi nagboto, ginagamit yung pangalan ng botanteng yon upang magboto para sa sariling kandidato. Lumabas po yun at hindi lang, meron kaming reports dito pero ang reports ng aming volunteers ay medyo laganap raw dito. Yun multiple voters. So, may mga flying voters, nangyayari po yun. Tapos yung mga botong hindi nagagamit, for some reason, nakukuha yung voters list. Tapos ginagamit yon para ipasok, para i-vote for their candidate po. Tapos yun ang mga, meron din pre-shaded ballot, yeah. But we have only one verified incidence of this in Maluso, which is in Basilan. Pero isa-isa lang po yun. Sa Albarca ho, nagka-delay ng pagdating ng office ng voting paraphernalia dahil ho hinarang ng armed men.
6: Pero ito po yung Albarca. Ma'am Ana, ito po yung Albarca. Okay.
5: Yeah, ayan yung Albarca. So sobrang delayed ho, pero as of now I was told na tapos yun naman ho yung election. So walang problema. So basically those are the things we're seeing, and we're thinking that generally peaceful except for localized areas katulad ng Cotabato. Mm-hmm. At you know, maraming nakikitang granada, takbuhan, tapos especially in Vilo Elementary School, ilan putukan, hindi lang isa, mga tatlo, balik-balik ulit-ulit yung gunfire, no? But when you talk to our volunteers there, ang sasabihin nila, business as usual. Pagkatapos ng barilan, tatago mo sila, tapos babalik mo sila. And in Vilo Elementary School, tatlong beses mo nila ginawa yun, in out, para sa kanila, business as usual. Wala hong magsa-stop sa pagtakbo ng eleksyon. Kasi importante po sa kanila yun, and they understand the significance of it.
6: Well, on one hand, maganda po yun dahil nagpapatuloy sa kabila ng violence. Pero on one hand, iisipin nyo din, tatlong beses po yun nangyari sa isang location, ay parang nagiging, to find a better word, ma'am, parang normal. Nangyari na isang beses, nagtago sila, bumalik sila, nangyari ulit, nagtago sila. Hindi ho kasi, well, hindi dapat katanggap-tanggap yung ganun.
5: Hindi nga katanggap-tanggap. Eventually, nagkaroon doon ng suspension ng voting doon sa Vilo Center. Pero pati ako, ayan din ang iniisip ko, Pinky, bakit parang napaka-normal para sa kanila. Pag nakikita ko yung mga reports na ito, nervous na nervous ako eh. Pero pag kinakausap ko yung mga volunteers ko doon, parang ang volunteers ng PPCRB doon, parang, sige, tatago lang kami, tatago uli kayo sa mamaya. Kasi meron isa nga, nung sumabog doon sa pilot Central Elementary School sa Cotabato, tinawagan ko agad kasi nagre-report siya, nag-uusap kami, tapos biglang cut, and then sinabi niya, tatakbo muna ako kasi may granada dito or IED, no? And nung tinawagan ko siya, wala, hindi man siya nanenervyos. Ang sabi lang niya, okay, babalik ako in a while. So, malungkot na normal, but I guess yun ang sitwasyon doon kasi matagal nang hindi umiiral ang democratic vote. Matagal nang naka-entrench doon ang mga political powers. So, I guess it will be a gradual transition when people realize na ngayon, democracy na at saka yung boto ng tao ang dapat umiiral.
6: Para nag-uumpisa na ang demokrasya. No? Mama, na tama ho kayo kahit kami dito. Papanoorin po namin yon. May mga pagsabog, meron mga nagbabakbakan. It obviously does not feel normal. It doesn't seem normal. At actually, nakakatakot po. Pero kahit papano, siguro meron kayong kahit papano comfort doon sa inyong mga volunteers dahil sa kabila po nung kanilang nakita at naranasan, ay patuloy po pa rin po ang kanilang pag-volunteer.
5: Yes, I have to say, lahat sila ko, napaka-nationalist. Ang lakas ko ng tibok ng puso para sa Barb. At saka lahat sila ko, for me, sobrang bayani ho silang lahat. Kasi risking life talaga ito eh. Talagang hinaharap nila, hindi yung katulad natin, oh, we go to the voting center, it's calm. Doon talagang nakakakita sila ng sabunutan, bakbakan, granada, pero ano pa rin,
6: matatag pa rin sila sa trabaho.
5: Yeah.
6: Ma'am Ana, ano pong asahan natin bukas? Meron na kayang resulta or proclamation na kaya?
5: Actually, konti lang. Hindi, sa national election kasi, in 2025, we had roughly 111,000 polling precincts. Ngayon, sa BARM, kasi 2.3 million lang naman ang bumoboto. There are only 5,000, a little under 5,200 precincts. So, mabilis ho ito. Depending on the rate of transmission, dapat ho mabilis ito. So, Ang estimate ng COMELEC mismo ay baka tonight malalaman na we will get the majority of the votes and baka kaya na natin malaman kung sino mananalo by tonight.
6: Meron ho bang pangamba dito sa transmission?
5: Wala naman ho kaming pangamba sa transmission at lalo dito sa PPCRB kasi in-audit ho namin yung transmission. Ano man ang i-transmit, malalaman namin kung nagkaroon ng dagdag bawas kasi lahat po, maliban sa transmission, lahat ng physical returns na piniprint ng automated machine, kinukuha ho namin yan at dinadala dito sa Maynila. Kinascan ho yan, tapos kinukumpara sa transmitted vote. So wala kaming pangangamba na kasi alam namin na may seguridad kami, na may audit kami, na malalaman niya kung nagkaroon ng dagdag bawas o kung may napalitan ba sa transmission.
6: Kumbaga, meron kayong point of comparison. This is something
5: yes,
6: you can compare. Alright, ma'am,
5: yes.
6: Pati po sa inyong mga volunteers doon, maraming salamat po sa inyong
5: Thank
6: oras.
5: You.
6: PPCRB spokesperson, Anna Singson.
5: Thank you so much.
2: Ano nga ba ang nakataya sa historic BARM elections? At sino-sino ang mga kandidato? Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban.
7: Ngayong araw, September 14, ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa kauna-unahang pagkakataon, maghahalal ang mga butante ng 80 tao na uupo sa parliamentary seats. 40 seats ang allocated para sa party representatives, 32 para sa district representatives at 8 naman para sa sectoral representatives. Kabilang ang maraming prominenteng pangalan sa BARM sa mga nagnanais mahalal sa makasaysayang eleksyon. Para sa district representatives, tumatakbo sa Maguindanao del Norte 3rd District si incumbent BARM Interim Chief Abdul Raof Makakuwa. Dati na siyang nagsilbi bilang Maguindanao del Norte Governor at Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o ang opisyal na military wing ng Moro Islamic Liberation Front. Naging biktima siya ng election-related violence ilang linggo bago ang halalan matapos pagbabarilin ang kanyang convoy sa Datu Odinsin Suwat, Maguindanao del Norte. Tumatakbo naman para sa Cotabato City 2nd District seat si former BARM Minister of the Interior and Local Government, Naguib Sinarimbo. Isa si Sinarimbo sa mga kasama sa MILF peace negotiations at drafting ng Bangsamoro Organic Law noong 2012 sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ang mismong former COMELEC chair na si Sheriff Abbas, pinagpapaliwanag ngayon ng komisyon matapos masangkot sa vote-buying allegations. Tumatakbo siya sa 1st Parliamentary District ng Cotabato City. Kabilang din ang ilang miyembro ng political clans na nais maupo bilang district representatives. Si Jay Hataman Saliman, na former Basilan governor at miyembro ng Hataman Saliman clan, tumatakbo bilang Basilan 4th District Representative. Dalawang miyembro ng Adyong clan naman ang tumatakbo sa Lanao del Norte na si Rauf Adyong at Rashdi Adyong, mga kamag-anak ni Congressman Zia Alonto Adyong. Ang tatay ni former DBM Secretary Amena Pangandaman na si Almin Pangandaman tumatakbo naman sa Lanao del Sur 1st District. Bukod sa district representatives, dominado rin ang political clans at mga sikat na pangalan sa Bangsamoro politics ang mga nais kumatawan sa sectoral seats. Kasama sa mga maglalaban-laban sa representasyon ng traditional leaders, sina Datu Pax Mangudadatu, Tharhata Ampatuan, at former Bangsamoro Youth Commission Chair Marhani Makasalong. Vying for the youth sector seat naman ang isa pang Adyong na si Jamil Faisal Adyong. Kabilang din ang veteran Tawi-Tawi legislator na si Ruby Sahali sa mga nagnanais maupo bilang women's sector representative. Sa loob ng ilang dekada, hinubog ng political clans, royal networks, liberation armies at imahe ng dahas ang politika ng Bangsamoro. Ang boto para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections ang magdedetermina hindi lang sa kung sino ang uupo sa pinakunang parlamentaryo, kundi pati na rin sa magiging susunod na mukha ng Bangsamoro government. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
6: Sa hinabahaba ng prosesyon, sakulungan din ang tuloy ni former House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapalipat sa kanya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Yan ang Agenda Report ni Joan Manalo, live mula sa Quezon City. Joan.
8: Pinky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nating inaantabayanan ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula rito sa UP Philippine General Hospital sa Maynila papunta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos ipag-utos na Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat na ang dating House Speaker dahil hindi na naman na raw nito kailangan pang ma-confine dito sa ospital ayon sa mga doktor ng UPPGH. Humarap kaninang umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si UPPGH Director Gerardo Legaspi para ibahagi sa korte ang medical condition ni Romualdez. Kaugnay ito ng motion ng dating House Speaker para sa kanyang hospital confinement. Dahil sa mga iniindaan niya nitong karamdaman, kabilang na ang type 2 diabetes, hypertension at hypothyroidism. Pero nang tinanong ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno si Legaspi kung maaari na bang ma-discharge mula sa UPPGH Romualdez, oo ang naging tugon nito. Sinabi rin ni Legaspi sa korte na clinically stable na si Romualdez, kaya hindi na nito kailangan ng continued hospitalization. Nagsagawa na rin anya ang UPPGH ng dobutamine stress test kay Romualdez para masuri ang heart, muscle at blood vessels nito under physical stress. Dito nakita ng mga doktor na mababa ang tiyansang atakihin sa puso ang dating leader ng kamara. Na-rule out din ng UPPGH ang unstable angina diagnosis kay Romualdez, pero nakumpirma nito ang chronic coronary syndrome. Pinatunayan din ni Legaspi sa korte na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez na nangangailangan ng psychiatric treatment. Pero hindi naman daw ito kailangang ma-confine dahil wala rin itong risk of suicidal harm. Matatandaang dinala si Romualdez sa UPPGH nitong Sabado para sumailalim sa independent na pagsusuri ng mga espesyalista ng UPPGH para mapatunayan ang findings at test na isinagawa sa kanya ng Cardinal Santos Medical Center kung saan unang na-confine ang mambabatas. Mariin namang pinabulaanan ni Legaspi ang mga ulat na sa presidential suite naka-confine as si Romualdez dito sa UPPGH.
9: Meron lang malaking kwarto para sa mga opisyal ng gobyerno, like the president, at sa mga opisyal ng UP at sa opisyal ng ospital. No? Ito po yung SOP ng mga malalaking ospital para kung may emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa lugar natin. Merong tama na laging available.
8: Ang basihan din anya ng UPPGH sa pagkuha ng kwarto para kay Romualdez ay seguridad at kung saan hindi lubos na makakaistorbo sa ibang pasyente. Nirerespeto naman ni Romualdez ang desisyon ng Sandigan Bayan na ilipat na siya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sa isang pahayag, pinasalamatan nito ang kanyang mga naging doktor sa Cardinal Santos Medical Center at patuloy niyang susundin ang kanilang mga naging payo. Nanindigan din si Romualdez na inosente siya at haharapin niya mga kaso at paratang laban sa kanya. Pinky, kinumpirma naman ng BJMP sa atin kani-kanina lang na natanggap na nila ang commitment order mula sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagtatalaga sa pagkakadetena ni dating House Speaker Romualdez dito nga sa New Quezon City Jail sa Payatas. At ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, ay handa na raw silang i-implement ang commitment order anytime today. At yan muna ang latest mula rito sa UPPGH. Balik sa'yo, Pinky.
6: Okay, so Joe, nandyan ka sa UPPGH, no, hanggang sa mga oras na ito. Ang tanong, ngayong gabi kaya, matapos lang ang iyong report, meron kaya tayong aasahan na paggalaw dyan? Dahil nandyan pa din si Congressman Martin Romualdez, di ba?
8: Yes, Pinky, tama yan. Ano? Hanggang sa mga oras na ito, andito pa rin si dating House Speaker Martin Romualdez. At kanina nga ay nakita rin natin, no, namataan natin, no, yung isa sa kanyang mga sasakyan dito. So confirmed naman na andito pa siya sa loob. Kanina, sinubukan nating itanong talaga kina BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, ano, kung anong oras nilang susunduin dito si Romualdez, pero hindi sila makapagbigay talaga ng eksaktong oras at hindi rin nila maaaring ibahagi itong operational procedures nila. Sinubukan din nating tanungin si DILG Secretary John Vicrimulya at ang kanya naging tugon lang din sa atin ay anytime within the day nga ay i-commit nila itong si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. So until now ay nakaabang pa rin tayo dito as well as the other members of the media dito mismo sa harap ng UP PGH at maging sa ibang mga exit or entry routes dito sa ospital. Pinky.
6: Okay, so patuloy tayong kukuha ng update mula sa iyo, Joan, hinggil sa paggalaw dyan sa UP PGH. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa UP PGH.
2: Bakit daw walang hiwalay na tax probe laban kay former House Speaker Martin Romualdez? Yan ang tanong ng isang eksperto na nanawagan din ng isang nationwide audit sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
10: Kailangang sumailalim sa tax investigation ang mga sangkot sa flood control scandal. Lalo na't bilyones umano ang kanilang nakurakot tulad ng bintang kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni tax expert Mon Abrea na dapat ding imbestigahan ang tax records ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan kahit lusot na siya bilang co-accused sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada.
11: The tax investigation is independent, totally separate from all this graft and corruption investigation. In fact, I am surprised that there is still no tax investigation against a former House Speaker Romualdez. Given all the allegation or information that was already made in public, di ba dapat red flags lahat kagad yon?
10: May panawagan din si Abrea kay PBBM.
11: Our recommendation, Attorney Karen, is for the Marcos administration to launch a nationwide audit and investigation of all unexplained wealth from local to national government.
10: Dagdag ni Abrea, dapat makipag-collab ang BIR sa iba pang ahensya ng gobyerno, tulad ng Anti-Money Laundering Council at Office of the Ombudsman.
11: Kasi yung power to freeze may not be as strong kay BIR. Kasi they need to file pa tax evasion para lang magkaroon ng mga ganyan, yung mga garnishment, medyo matagal. Unlike si plunder and si graft and corruption, they built a case already. So I think the ombudsman will be in the best position to freeze assets, not BIR.
10: May panukalang batas si ML Party List Representative Laila De Lima na magpataw ng tinatawag na ultra wealth tax. Ito ay para sa mga bilyonaryo na may yaman na lampas sa 1 billion pesos. Pero ayon kay Abrea, kailangang ayusin ang sistema sa pagtukoy ng mga tunay na bilyonaryo kasama ang mga may undeclared wealth. At siguraduhin hindi nito matarget ang mga kritiko lamang ng gobyerno. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
2: Sumadsad na naman sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 62.86. Mas mababa ito kumpara sa 62.68 na naitala noong Biyernes. Ayon kay John Paulo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies, ito'y dahil nasa higit $100 per barrel pa rin ang presyo ng langis sa world market sa gitna ng krisis sa Middle East. Nasusuportahan din ng dolyar ang expectations na hihigpit ang monetary policy ng Estados Unidos.
6: Tigil pasada na naman ang sagot ng manibela sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Nabubutas na raw kasi ang bulsa ng mga driver. Yan ang agenda report ni Charmaine Abong.
12: Pangunahing panawagan ng Transport Group ng Manibela ang pagpapatupad ng 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney sa isinagawang nationwide transport strike ngayong araw sa Felcoa Commonwealth, Quezon City, sa gitna ng isa na namang nakaambang jumbo oil price hike, bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagsisimula ng 2 araw na tigil pasada, sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na sobra na ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa kita ng mga driver.
13: Bukas, mahigit 100 piso na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Wala pa rin pair increase at ang pinagmamalaki lang parati sa atin ay mga ayuda. Dahil hindi na tayo umaasa na papapapa itong produktong petrolyo, mukhang maririnig mo sa ahensya ng Department of Energy na magtatanggol sana sa atin at makikinig sa mga tsuper at mga ordinaryong Pilipino, eh wala na raw silang magagawa.
12: Kung dati ay natutungo ang grupo sa mga transport sector agency tuwing nagtitigil pasada, hindi na nagtungo ngayon ng manibela para makipagdialogo.
13: Dahil nung nakaraang linggo pa, naliwat kanan ng pagtawag nila sa mga transport group para wag sumama. So wala nang silbi ang nakipag-usap pa sa kanila. Unless sila ang magsasabi kung ano yung mga solusyon, immediate solution na makakatulong sa transport sector.
10: Patuloy pa rin ang panawagan ng grupo sa pagtanggal o pagsuspinde sa petroleum taxes at mas malawak na fuel subsidy para sa mga driver. Nagsimula ang transport strike ng grupo pasado alas 7 ng umaga kanina at nagtagal hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa Manibela, magpapatuloy ang kanilang panawagan hanggang bukas hanggat hindi sila napakikinggan at natutupad ang kanilang mga hiling. Ako si Jermaine Abong, Billionaire News Channel.
6: Expert witness ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara, tinangkang harangin ng depensa. At anim patay habang higit 100 ang nawawala sa tumaob na barko sa Indonesia. Susunod yan sa agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All-in-one drugstore!
3: We love you, ma! Ginhawang
4: Generica. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Gapang naman ang southbound lane. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara. At hindi naging madali sa prosecution ang pagharap sa kanilang expert witness. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang latest? Ito na yung day 24 ng paglilitis.
5: Pinky, tila merong pagtigil doon nga sa testimonya ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang dito sa impeachment trial. Para yan sa House prosecution na isinalang na nga siya bilang testigo sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara dahil nagkaroon pa ng ilang minutong talakayan bago siya tuluyang nakapag-testify sa impeachment trial.
6: Real transparency, if your honors, please, is not just about live streaming this trial. Real transparency means that the people can understand what is happening.
5: Ipinresenta ng House Prosecution si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang. May higit apat na dekadang karanasan siya sa public legal service at humawak ng sandamakmak na ill-gotten wealth at civil forfeiture cases. Pero wala siyang kaalaman sa impeachment case ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Chel Jokno, naroon si Tang para mag-provide ng legal framework sa mga dokumentong ipipresenta nila kaugnay ng unexplained wealth umano ni VP Sara.
7: Being a legal expert is not an official designation and is quite subjective. We don't know the extent of her legal knowledge, her political background, whether she's neutral, DDS, loyalista or kakamping, which is hardly distinguishable nowadays, makabayan, or any other affiliation.
5: Lumitaw din na wala pang hinihinging assistance ang impeachment court kaugnay nito. Inilantad pa ni Senator Judge Amy Marcos na ang subpoena para kay Tang ay address daw sa opisina ni Jokno.
6: Alam po natin ngayon na pagka nalalaman ng mga personal sensitive information under the data privacy law, ay maaari pong gamitin yun na makatanggap siya ng kung ano-anong bashing sa internet at kung ano-ano pa.
8: With all due respect, mahirap pong paniwalaan kasi wala naman natitira sa Kongreso at wala naman tayong alam na threat kung legal opinion lang naman ang idudulog.
5: Kalaunay pinayaga ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pagtestigo ni Tang. Pero dapat ay general legal principles lang daw ang ibabahagi niya at ang opinion niya ay hindi binding sa impeachment court. Ibinahagi ni Tang na pagdating sa two highest officials of the land, may stricter rules pagdating sa financial interests nila.
9: Ayon sa Korte Suprema, in the case of Civil Liberties Union versus Executive Secretary, there is the greater possibility of abuse in their office given their positions.
5: Nakasaad din sa konstitusyon na hindi pwedeng tumanggap ang pangulo at pangalawang pangulo ng sahod sa iba pang sources. Hinimay din ni Tang ang kahulugan ng unexplained wealth at iba pang forma ng yaman ng isang opisyal.
9: Well, ang hidden wealth simply means sa tagong yaman. Ang unexplained wealth naman, this is governed by RA 1379 in relation to RA 1319. And ang ill-gotten wealth naman ay governed by EO numbers 1, 2, 14. Makikita mo rin ito sa transitory provisions of the 1987 Constitution. At yung definition niyan ay matatagpuan rin sa Section 1D ng Republic Act number 7080 or the Plunder Law as amended.
5: Base sa kanyang karanasan, may iba't ibang paraan daw kaya natatago ang hindi maipaliwanag na yaman.
9: Public official will employ dummies or nominees or even proxies po. Or the assets are registered in the name of or names of other people.
5: Sakaling hindi nakadeklara sa SALN ng isang opisyal ang yaman nito, maituturing ito na omisyon.
9: Yung pangalan niya ang nandun sa account, that must still be declared in the SALN.
5: Pero hindi raw otomatikong unexplained wealth. Dapat bigyan pa rin ng pagkakataon ang opisyal na makapagpaliwanag. Depende kung honest mistake ito o sadyang pagtago ng yaman. Alegasyon ng prosekusyon ang umano yaman ni VP Sara na hindi raw tugma sa lawful income niya. Dati nang sinabi ni Jokno na base sa AMLAC records, may higit 3 bilyong piso na financial activity ang naitala mula 2007 to 2013, ang panahong Davao City Vice Mayor at Mayor ang bise. Ipinasabpina na rin ang bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio. At sa ngayon ay minamarkahan pa ang mga dokumento ng Senate Impeachment Court. Pinky, bahagyang nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng prosec at defense ng isinalang na itong si Kabotahetang sa cross-examination. Igiliit kasi doon ni House Prosecutor Chel Jokno na wala ngang personal knowledge itong si Tang pagdating sa impeachment case ni VP Sara. Pero naging patuloy pa yung pagtanong ni Villuan kaugnay dyan at sinabi ni Jokno kanina na sayang daw ito sa oras ng impeachment court. Ifinlash pa ng depensa yung SALN PBBM para tanungin yung testigo tungkol sa umano'y business interests nito, pero para kay Jokno, hindi nila alam kung totoong dokumento ito.
6: It's publicly available or reported by the news does not authenticate it, Your Honor.
7: The court already ruled.
6: I'm just responding, Your Honor, to the statement of defense counsel. Ayoko po makipag-away.
3: Not your character, Honorable Chel. Anyway,
5: Pinky, in-skip na ng depensa yung SALN umano ng Pangulo matapos nito at tapos na rin ang pagtestigo ni Tang sa impeachment court ngayong araw. Balik sa'yo, Pinky.
4: Hannah, allowed ba yung address sa opisina ni Congressman Chel Jokno yung subpoena para kay Kabotahetang bilang testigo?
5: Pinky, hindi diniretso ng sagot ng Senate Impeachment Court kung allowed ba yan o hindi doon sa nangyaring paglilitis. At sabi nung prosec kasi kanina ay kaya raw naka-address itong subpoena doon sa opisina ni Congressman Chel Jokno ay para raw maprotektahan itong si Kabotahetang. Pero sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol kanina, kung tutol daw yung defense doon sa subpoena ay maaari naman daw sanang mag-file itong defense ng motion to quash bago pa maupo si Tang bilang testigo kanina. Pero dahil nga nakasalang na itong si Tang bilang testigo, diyan na nagkaroon ng pag-question yung depensa pagdating doon sa pag-address ng subpoena. Pinky?
4: Isang punto doon, naalala ko sinabi ni Presiding Officer Jesus Cordero na dahil yun ang ibinigay na address ng prosecution sa impeachment court, at ang inilagay ay yung address nga na opisina ni Congressman Chel Jokno, ay kaya dun lumabas yung care of. Hindi ba? Ganun ang lumabas doon sa subpoena na natanggap ni Presiding Justice Kabotahetang.
5: That's right, Pinky. At yan din yung paliwanag kanina ni Jokno nung tinanong kung bakit nga ba doon sa address or sa address ng kanyang opisina yung nakalagay doon sa mismong subpoena, and for security purposes daw ito para kay Kabotahetang. Pinky?
4: Hana, para lang malinaw, anong ibig sabihin nung nag-testify si Kabotahetang pero hindi naman pala binding sa impeachment court?
10: Pinky, ang paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson tungkol dyan ay pwede nilang pakinggan yung legal opinion ni Kabotahetang, pero hindi obligadong sundin yan ng mga senator judge. Sabi ni Tunggol, si Tang yung nagpaliwanag ng general legal principles, pero yung mga senator judge pa rin daw yung dapat magdesisyon kung paano i-a-apply yung batas at kung meron mga bang violation or wala pagdating doon sa allegations of unexplained wealth against the vice president. At yung mahalaga rin dyan, hindi rin sinuri ni Tang kanina yung specific documents or facts doon sa impeachment case ni VP Sara, at wala raw siyang ginawang conclusion kung merong nga bang unexplained wealth yung bise base doon sa mga naging sagot niya sa impeachment court kanina. Pinky?
4: At kailan natin aasahang makita yung financial records ni VP Sara?
10: Pinky, meron tayong inaasahan na dalawang tetestigo tomorrow. Yan ay si Karen Batu ng Office of the Ombudsman Records Division. At ang isa naman ay testigo mula sa Securities and Exchange Commission na si Gerardo Del Rosario. Inaasahan natin na magte-testify sila on the financial records of the Vice President tomorrow. At so far, Pinky, minamarkahan pa yun ng said impeachment court yung mga ebidensya, basically yung financial records na ipinasabina ng korte. At so far, sabi ni Tunggol kanina, ay nasa around 70% na raw sila ng marking of exhibits. So yan yung aasahan natin simula this week hanggang sa mga susunod na araw. Balik sa iyo, Pinky.
4: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
11: Inusisa naman ng depensa ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahetang sa impeachment trial ni VP Sara. Kabilang dyan ang tungkol sa kanya umanong pagiging anti-Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
12: Inungkat ng depensa ang ibang background na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahetang. Kabilang dito ang ilang beses niyang pag-apply bilang Associate Justice ng Korte Suprema, pero hindi napili sa kabila ng mayaman niyang background. Ipinunto ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel, na nangyari ito sa administrasyon ni Noy Pangulong Digong Duterte, ama ni VP Sara.
13: When you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application?
9: Yes, sir.
13: Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
9: No, sir.
13: No.
9: That is his exclusive prerogative. Yeah.
13: But are you anti-Duterte?
9: No, I'm not.
13: All right, okay.
12: Binilikan din ng depensa ang mga naging reklamo ng ilang concerned Sandigan Bayan employees laban kay Tang noong siya pa ang presiding justice ng Sandigan Bayan. Maging ang issue kung siya ba ay kakampink o hindi matapos ilahad ng depensa na siya ay appointee ni dating Pangulong Luis Aquino sa Sandigan Bayan. Humantong din sa pagtatanong kung makukonsidera niya ang sarili bilang legal expert, bagay na pinauubayan na raw ni Tang sa ibang tao ang issue.
13: In your years as Sandigan Bayan Justice, have you ever allowed a former magistrate to testify as a witness and give legal opinions?
9: No, sir. No, sir.
13: No. You can explain po. You wanted to explain.
9: No, my point here is I'm no longer an incumbent member of the judiciary.
13: Yeah, but when you were in Sandigan Bayan, was that ever a case that you allowed a former magistrate to testify as a witness?
9: No, sir.
13: All right.
12: Maging ang address kung saan pinadala ng impeachment court ang sapina kay Tang ay inusisa rin ng depensa. Nabatid kasi na sa office ng Akbayan naka-address ang sapina kay Tang. Pero sabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, kailangan lang nila itong ma-highlight at nakadepende na sa impeachment court ang pagpapasya. Nilinaw din ni Attorney Poa na hindi nila target ang Pangulo sa pagpipresenta ng kanyang salen sa impeachment court. May issue lang anya silang nais malinawan batay sa naunang testimonya ni Justice Tang sa isinagawang direct examination.
14: But it was really on the issue of the divestment and to ask the witness kung kasi meron ng naunang testimonya yung witness that there needs to be divestment. So it was really to pick the brain of the witness. Being a former justice, kung ano rin yung opinion niya pagdating doon.
12: Wala namang plano ang defense team na iakyat sa Korte Suprema ang issue ng nakatakdang pagbulatlat ng prosekusyon sa tax records ng PISE sa mga susunod na paglilitis. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
4: Nalawak na ang search and rescue para sa mga nawawalang biktima ng Palawan Ferry Fire. Ito'y matapos umakyat na sa 76 ang death toll sa trahedya. Yan ang agenda report ni Romy Luzares.
15: Umabot na sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 13 pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Batay sa huling ulat mula sa PCG, nagsagawa na sila ng aerial at surface search sa lugar para mapabilis ang pagligtas at pag-recover sa mga posibleng casualty ng trahedya. Ngayong araw din ang planong pag-alis ng tubig sa lower deck ng barko hanggang cargo area kung saan posibleng may makuha pang mga labi. Nasunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong Miyerkules. Lula nito ang 132 na pasahero tripulante kung saan 43 ang nasagip. Sa pinakahuling tala ng PCG, 76 na ang na-recover na labi mula sa ferry. Dadalhin ang mga makukuhang specimen mula sa mga biktima sa DNA division ng Camp Crame bilang bahagi ng identification process na posibleng tumagal ng ilang buwan. Pansamantala mo nang inilibing sa isang burial site sa San Carlos Public Cemetery sa Corona ang mga labi ng mga biktima. Para sa agenda, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel.
11: Sa Indonesia, 6 ang kumpirmadong patay matapos tumaob ang isang passenger ship sa Java Sea dahil sa masamang panahon. Nasa 243 ang sakay ng barko. Nasa 108 na ang nasagip. Pero higit 100 ang pinaghahanap pa ng Indonesian Navy at Coast Guard.
16: The ship listed to the left. About 2 minutes later, I looked for a life jacket and held on to the side of the vessel until it finally went over. Then I climbed onto the hull and stayed there until 2 tugboats arrived to help.
4: Muling magsasanib puwersa ang Coast Guard ng Pilipinas at Korea sa 4 na araw na pagsasanay para palakasin ang bilateral cooperation. Dumaong na sa Maynila ang KCG training vessel na Badaro na sinalubong ni PCG Commandant Ronnie Gil Gavan at Korean Ambassador Lee Dong-gi. Kabilang sa mga aktibidad na tatanggal o tatagal hanggang September 17 ang Maritime Security at Joint Training Operations.
11: Kukunin ng ibang bansa ang Pax Silica Project kung tatanggihan ito ng Pilipinas. Ito ang babala ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Romualdez na kailangan ng Pilipinas ang Pax Silica dahil minsan lang magkaroon ng bansa ng pagkakataon na makinabang sa teknolohiya.
17: Kung hindi natin ituloy ito, many other countries want it in Asia. So it's really up to us. Kung ayaw natin, eh maraming sasalo dyan. We really need this kind of business activity. Malaking-malaking negosyo ito na papasok sa atin.
11: Bukod sa pabrika para sa semiconductors, magtatayo rin ng pasilidad ang Taiwanese tech giant na Foxconn para sa produksyon ng iPhones at iba pang gadget. Tutol ang ilang grupo sa Pax Silica dahil sa posibleng masamang epekto nito sa agricultural land at sa supply ng tubig at kuryente.
18: Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang mga kasong isinampa laban kina Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio kaugnay sa umano'y maltreatment sa ex-driver na si Alias Totoy. The three celebrities were accused of assaulting and illegally detaining Ramos's ex-driver. He claimed he was forcibly taken to D's condominium unit in Makati at doon umano'y siya'y ikinulong for 3 days kung saan siya binugbog at tinorture. Ang dahilan, Totoy allegedly stole an angpao containing sensitive and private photos of D. The camps of Ramos and D strongly denied the allegations. Private and all eyes on us. Yan ang plano ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sakaling ikasal siya sa longtime partner na si Chloe San Jose. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
19: Mukhang wedding bells na ang posibleng tumunog para sa longtime couple na sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Chloe San Jose. 6 years together ng dalawa at sa isang recent interview, derechang tinanong si Carlos kung gusto niyang makasama sa kanilang wedding ang kanyang mga magulang. Pero malinaw ang sagot ng Olympic champion, mas gusto niyang private at silang dalawa ang maging sentro ng kanilang special day. Iginalang naman ni Chloe ang desisyon ng kanyang boyfriend. Para sa kanya, wedding day nila yon, kaya kung ano ang comfortable para kay Carlos, yun din ang susuportahan niya. Muli naman napansin online si L. Drew Yulo matapos lumabas sa isang Instagram reel kasama sina Carlos at Chloe. Ayon kay Chloe, posibleng nakaranas din si L. Drew ng mga pinagdaanan ni Carlos. Matatanda ang naging public ang family rift matapos ang Paris Olympics noong 2024. Sa paparating na Asian Games 2026, muling sasabak sa kompetisyon si Carlos at mas special dahil makakasama niya ang kanyang kapatid na si Elju, na gagawa naman ng kanyang Asian Games debut.
20: Do you feel that you've improved overall as a gymnast ngayon compared sa last few years?
21: Yes po, yes po. Before, di po ako nagtitake ng pahinga eh, before. Nagigilty ako eh. Pero parang habang tumatagal, and after ng Olympics actually, kasi na-boost talaga yung confidence ko po nun, especially sa gymnastics. Kailangan talaga magpahinga po. And kailangan maaliwalas yung mindset mo bago ka pumasok sa training, pumunta ng training. Before kasi like, kahit pahinga na, iniisip ko kailangan ko pa rin mag-training. To the point na hindi na siya healthy for my mental health.
19: According to Carlos, napatawad na niya ang kanyang mga magulang at kung tuluyang mauwi sa kasala ng kanilang relasyon, isang bagay lang ang gusto niyang mangibabaw. Love, peace, at joy. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
18: Proposed 7.2 trillion peso budget para sa 2027, lusot na sa House Appropriations Committee. At Filipino films na isasabak sa 2027 Oscars. Ano-ano kaya? Susunod yan sa Agenda.
22: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
22: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
22: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
26: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Traffic check ulit tayo.

0: budget sa House Plenary.
1: Consistent po and in the same spirit as pinabako namin sa ating mga kababayan simula pa last year. Wala po mga agenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. So given that the BRC has not been released yet, the committee report which was approved today was approved with no amendments.
2: Aprobado na sa third and final reading ng Senado ang pagpapaliban sa barangay at SK elections. Sa halip na Disyembre ngayong taon, gagawin na ang botohan sa 2028. Aprobado na rin ang panukalang gawing limang termino ang panunungkulan ng barangay at SK officials. 13 ang pabor sa panukala, 5 tutol at walang nag-abstain.
3: Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng higit na pagpapatuloy sa mga proyekto at programa ng ating mga barangay. Hindi basta-basta mapuputol ang mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan.
2: 5 po yung panunungkulan ng barangay at SK officials. Noong nakaraang linggo, pasado na rin sa Kamara ang bersyon nito ng pagtatakda ng 5 termino ng barangay at SK officials.
0: Timbog ng CIDG ang 3 katao na ilegal na nagbebenta ng diesel sa Navotas. Sinalakay ng mga otoridad ang lugar ng mga salarin nitong Sabado. Nakitang nakalagay sa mga balde at bote ng soft drinks ang binibentang diesel na nasa 7 milyon pesos ang kabuang halaga. Kumpiskado ang krudo na ibinibenta ng walang permit mula sa Energy Department. Inaalam ng mga otoridad kung may sangkot na lokal na opisyal sa modus.
2: Nasa bat ng Bureau of Customs at PIDEA sa NAIA ang ilegal na droga na nakakahalaga ng halos 200 million pesos. Nabisto sa X-ray, physical at canine inspection ang kilo-kilong shabu at kush na isinilid sa iba't ibang gamit sa bahay tulad ng bed covers, paint cans, storage boxes at maging sa pagkain tulad ng popcorn. Galing Toronto, Canada ang kontrabando ayon sa BOC.
4: Lahat kine-X-ray natin yet ang halos ko lang ito. Ang ipaw-monitaw ni Atis ng support. Ang kahipahala na yun, support sila. Sa bagong manodaan, inilagay nila yung big wheel
5: shopping
4: sa province at sa parang kutsalitik sa loob na napumpuakari. Well, ang nauulibay natin yan.
6: Not just one, but 3 Filipino films ang susubok makapasok sa 2027 Oscars. Rafael Manuel's Filipiniana ang official Philippine entry for the Best International Feature Film category. The film centers on class divide, labor, and exploitation sa loob ng isang elite country club. Meanwhile, Carl Joseph Papa's 58th will vie for Best Documentary Feature Film, isang animated docudrama centering on the 2009 Maguindanao Massacre. And Arvin Belarmino and Kyla Romero's Agapito will vie for Best Live Action Short Film, a heartfelt 15-minute film set in a vintage bowling alley. Lahat ng ito ay may suporta ng Philippine Academy of the Philippines as they push for a broader, multi-category Oscar strategy. Hindi rin nagpahuli ang Pinoy Pride sa Toronto International Film Festival or TIFF as TJE socio-political drama Silent Nights gets selected for the platform program. Directed by Lawrence Fajardo, the film centers on an ordinary laborer who witnesses an extrajudicial killing in the slums of Manila. Kasama sa cast si veteran actress Lotlot De Leon, who described the opportunity as an honor and expressed her gratitude for the chance to showcase Filipino talent on the global stage. Ang Silent Nights ang kauna-unahang Filipino film na napili para sa TIFF platform program, which highlights films with strong directorial vision and distinctive cinematic voice.
2: PBBM target daw ng galit ni VP Sara ayon mismo sa Pangulo. At Historical Kennedy Center sa US nasa bingit na umano ng closure dahil sa bankruptcy. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Balot ng haze ang kalangitan ng Singapore. Ito'y dahil pa rin sa forest fire sa Indonesia. Sa ngayon, nasa unhealthy range ang air quality sa Singapore ayon sa mga otoridad. Patuloy ang paglaban ng mga bumbero sa forest fire sa Indonesia na pinalalala ng El Nino. Bukod sa Singapore, umabot din ang makapal na usok sa ilang bahagi ng Pilipinas at Malaysia.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
2: Pinky, mainit na panahon na may kasamang thunderstorms ang sumalubong at posibleng sasalubong sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po kasi tayo, meaning hindi nakaka-apekto ang hanging habagat sa ating bansa. Samantala, isang tropical depression o mahinang bagyo ang nabuo sa may gitnang Pasipiko ngayong Lunes ng hapon. Huling namataan ng bagyo, 2,645 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang bagyo habang kumikilos pa Hilaga at Hilagang Kanluran sa direksyon po ng North Philippine Sea and eventually dito sa may Ryukyu Islands. Pero ang magandang balita, hindi naman ito magla-landfall o direktang magpapaulan sa alinmampanig ng ating bansa. Bukas, September 15, araw ng Martes, sa Luzon, posible ang mahihinang ulan sa umaga dito sa may Cagayan, ganyan sa may Isabela, Quezon, Camarines Provinces at Catanduanes dahil po yan sa easterlies o yung hanging silanganin. Habang maaraw at minsang maulap naman mula umaga hanggang tanghali dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Pagsapit ng hapon at gabi, dadalas pa ang mga kaulapan dito sa Luzon at posible naman ang mga saglit na thunderstorms lalo na dito sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Quirino, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces at Bicol Region sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sa mga ka-weather naman natin sa Palawan, Visayas at Mindanao, ilabas na po ang inyong payong dahil posibleng mas maraming lugar bukas ang ulanin bukas kumpara sa Luzon. Sa umaga at tanghali, may chance na po ng mga light rains na hindi naman tuloy-tuloy sa may Southern Palawan, ganyan sa may Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, halos buong Zamboanga Peninsula at sa mga probinsya ng Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang sa bandang hapon at gabi, may aasahan pang light to moderate rains and thunderstorms sa halos buong Visayas, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Ka-weather ayon sa pinakahuling datos ng European Union at National Oceanic and Atmospheric Administration ng US, ang nagdaang buwan ng Agosto na ang hottest August since records began in the year 1850. Pangunahing basihan ng deklarasyon ang mainit na global surface air temperature na mas mataas ng 1.65 degrees Celsius prior to 1850 at higher naman by 1.32 degrees Celsius kumpara nitong 20th century. Ayon po sa World Meteorological Organization, naging major driver sa init ng nagdaang Agosto ang ongoing na El Nino phenomenon, kung saan nagdulot ito ng heat waves at drought sa Europa at ang wildfires sa Indonesia. At dahil magiging malakas pa ang El Nino hanggang February 2027, hindi malabo na maging record-breaking din ang init ng mundo sa mga susunod pa na buwan. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Inalis na ng BIR ang 12% VAT sa systems loss charge na panawagan ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Sa inilabas na memorandum ng BIR ngayong araw, kinilala ng ahensya ang deklarasyon ng ERC na isang government-mandated pass-through cost and system loss charge. Ibig sabihin, hindi ito saklaw ng gross sales o singil na pinagkakakitaan ng generation companies, NGCP, at distribution utilities. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, once the new rules become effective, hindi na sisingilin ang VAT sa allowable systems loss portion ng electricity bills ng mga consumer.
0: Hindi lang pasahero at pagkain ng kanilang hinahatid, kundi pati na rin ang pangarap ng mga kabataan. Graduate na sa kolehiyo, ang unang batch ng Grab Scholars sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
3: Graduated with green flying color, ang Grab Scholars beneficiaries sa Pilipinas. pagbabahagi ni Jessa. Malaki ang pangarap niya noon pa man at nang dahil sa programa ay napatunguhan niya ito.
4: As a graduate and a grad scholar, my journey comes down to two simple words, para makarating. Dahil bawat pangarap may patutunguhan.
3: Naniniwala naman si Singapore Ambassador Constance na ang pagbibigay ng pansin sa edukasyon ng kabataan at sa sambayanan ang pinakamagandang investment na magagawa ng gobyerno para sa bansa.
5: Grab is a company with a regional presence, and the Grab Scholarship Program allows students and scholars to benefit from this regional presence. They are investing in people, in young people, and allowing them to equip themselves with knowledge and skills that will allow them to participate in Southeast Asia's growth.
3: Binahagi din ni Si na bagamat walang natural resources ang Singapore, ay nananatili itong maunlad at dahil daw yon sa mantra ng investing in people. Naniniwala naman ang Grab na hindi lang paghahatid ng pagkain at pasahero ang tungkulin nila, kundi i-book sa magandang direksyon ang mga susunod pang henerasyon.
6: It's extending beyond our community, and now we have a very expanded community to reach many Filipinos, and education is super important because it's the foundation of the next generation. So we really believe that by doing this, it's really looking at how do we drive more economic empowerment for the country.
7: Sa awarding ceremony ng first batch ng Grab Scholar sa Southeast Asia, patunay na hindi lang pasahero ang hinahatid ng kumpanya, kundi pati pangarap. Para sa Agenda, Mike Arasona, Billionaire News Channel.
2: Nag-post sa social media si Meghan, Duchess of Sussex, ng kanilang short videos tungkol sa bagong buhay nila sa UK. Bumalik sa UK last month ang pamilya ni Prince Harry matapos manirahan sa US ng 6 na taon. Tila for good na ang pamilya sa UK. Dito na rin nag-aaral ang kanilang mga anak na si Prince Archie at Princess Lilibet. Itinuturing ng Buckingham Palace na non-working private citizens ang mag-asawa. Filipina tennis star Alex Ayala secretly returns home. Alex reportedly arrived at the NAIA Terminal 3 last night after flying in from Japan. Her arrival came shortly after she ended her U.S. Open campaign after falling to her friend Eva Jovic in the round of 32. Galing din siya sa New York Fashion Week, where she attended several shows including Calvin Klein, Tory Burch, and Michael Kors. Welcome home. Alex Ayala is back.
1: I didn't know. Yeah. Welcome back. Welcome home, Alex.
2: She had a very eventful fashion week.
1: Oh, nga.
2: Grabe siya doon. Pinagkaguluhan siya in all the shows. She was there and she was seated next to Anna Wintour.
1: Yeah, I saw that. Yeah. Di ba ni-report mo rin yun?
2: Yes.
1: Oh, ang galing. Congratulations.
8: Congratulations.
1: Alex. So, ano pa ba? Anong mangyayari pa ngayon, bukas?
8: Hinihintay yung transfer, ano, ni former speaker.
1: Okay, so, ang kwento ata is anytime tonight. Okay. Yun ang sinabi ng reporter natin na si Joan. It appears it might be before midnight tonight.
8: So, at least may independent assessment na ng mga health authorities.
1: UPPGH na yun, di ba? So, sabi ni Dr. Legaspi is the chances of a heart attack is low. Mm-hmm. At kailangan lang siya talagang, parang I think he needs to have a good flow of air.
8: Okay.
1: Yun din. Tapos meron siyang depressive, di ba? May depressive state condition
8: yes.
1: also.
2: What will be the comforts of his new place where they're transferring him? Ano ba yung mga, ano ba yung compared dun sa hospital?
8: Mas maganda ba ventilation sa payatas?
2: if he needs air, di ba?
1: Hindi, I don't think so. I mean, di ba pinakita na yung litrato sa atin,
8: yes.
1: yung facility. Siyempre, mas maganda naman sa hospital. Siyempre, di ba? Kaya nga, di ko nasasabihin, pero yon, di ba? So, iba yon. Ano yun?
2: Yeah.
1: It's a detention center.
2: Yeah.
1: So, but you know, kasama niya ngayon, makakasama niya si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, lahat sila nandun sa same facility.
8: Baka mas may quorum pa dun. Dun sa impeachment trial.
1: Well, dalawang senador, isang congressman, ano?
9: Well, abangan natin.
1: Nakabantay naman yung ating kasamahan na si Joan Manalo doon sa UP PGA. So, nandun pa rin po si Congressman Martin Romualdez. At any time, he will be transferred to the Quezon City, the new Quezon City Jail.
8: Okay. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
2: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
10: News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, buylog na iradulong sa inyo sa kalwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold
2: This
1: Eagle Beer.
2: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
1: Kahag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior anti-oxidant. Kagbuylog man, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumamang ginadulong sa inyo sa karwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siring aton sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga teledistrito sang Lapos sa Pasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mga tanan nga mga taga palamati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka K5 adri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kaga international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi idri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda may kaupom na aton karon na mga balita na kag information, halin sa aton nga mga KK5 patrol reporters, may kangtaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Doon na aton karon sa patrol, KK5 Elmer Sable. Samtang, may kaupom na aton karon iban pa nga mga balita man kag information, halin sa iban pa na aton nga mga KK5 patrol reporters. Doon na aton karon sa mga balita kag information na tipo ni KK5 Karen Badilla. And of course, mga dalagko man nga mabalita ka information nagikan sa northern part of Iloilo. Doon naton si KK5 Rigi Dimayo. samtang subong man mga pila magkaroon ka mga information nga drag ko nga mabarita national ka mabarita international o nato ato sini nga news center o nato si ka K5 Sunny Punay. Kinano po nato diri sa technical side ka K5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 today is a Monday, September 14, 2026. Kapit sa 14 na kita sumong edisyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga dalag ko karon nga mga balita, impormasyon, kamusta na kamuda? Regards gid sa aton tanan-tanan nga mga listeners nga naga-monitor na sa tagsa nila ka mga radio set FM band mga ka K5 sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton man nga mga followers nga nagalantaw na sa Facebook page sa K5 News FM Iloilo kag sang June Kapulot News Live. Sa mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga followers nga nagalantaw sa Luzon, Visayas kag Mindanao. And of course sa mga followers naman aton nga ra sa abroad karon, nga mga OFWs, mga seafarers, mga bakasyonista, mga tourist naton nga mga kauturan nga ara karon sa iban nga mga lugar sa abroad nga naga monitor kay nagalantaw sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Ang gabi sa inyo tanan-tanan. Katuman nga mga listeners nga mga tanan nga mga driver sa mga tricycle driver, tricycle driver, tanan-tanan nga mga jeepney drivers, sa mga bus drivers, kag sa tanan-tanan nga mga private vehicle drivers. Lalabot screwdriver! Yung dapo, gabilik sang ilik. Sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K5, mayang gabi na, kag-welcome na diri sa ato siling pagpangalagad diri sa programa ang K5 Nightwatch. Sa aton karon nga mga dalag ko na nga mga balita kag-information, mga dalag ko nga mga balita lokal ka mga balita nasyonal, nga ato nga plasta diri sa ato siling pagpangalagad, mga ka-K5. Una kita sa mga mainit-init kag nag-aaso-aso pa ng mga balita para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad sa subong adlaw sa mga balita nasyonal. Ang Senate Bill number 2387, mga KK5. Senate Bill number 2387 nga ginduso ni Senator Cheese Escudero. Nangin co-author si Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. Ang ini nga Senate Bill mga KK5 nga 2387 amo ini ang Senate Bill nga nagaduso sa pag-postpone sang barangay and iskay elections sa subong nga tuig ilabi na sa November 2, 2026. Kag pagpalawig sang termino kon sang term of office sang mga barangay and iskay officials sa labot sa lima ka tuig mga kakifive. Ang ini nga ginaduso nga Senate Bill number 2387 mga kakifive ang ginaprobahan na subong nga adlaw sang Senado. Supposedly, ang nakuha naton kagapon nga informasyon nga sapit siya 16 pa sa Miyerkules pang adlaw ipagapatigayon nun mga KK5 ang pagtalakay sang amo nga Senate Bill ang third and final reading apang ginhiwat ini mga KK5 subong nga adlaw sa regular nga session sang aton sini nga Senado kag ini ang ginaprobahan mga KK5 sang mga senador nga nagalabot sa 3 si Kabilog, 5 ang nag-oppose kag wala sang may nag abstain. Sino ang mga nagbuloto mga KK5 nga mga nag-aprobar nga i-postpone ang barangay election sa subong nga tuig kagpadayon nun ini sa masunod nga 2028 mga KK5. So ini mga KK5 ang mga nagpamatok nga mga senador, amo Sanday, Senator Tito Soto, lima ka mga senador. Si Senator Tito Soto, si Senator Risa Hontiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Francis Kiko Pangilinan, kang isa dre magka-K5 amo si inang Senator Ping Lacson. Asa mo ning lima ka mga senador, mga ka-K5 nga nagpamatok nga hindi sila gusto nga i-postpone ang barangay and SK elections nga paghihwaton supposedly sa November 2, 2026. Pero ini ang naaprubahan bangod sang pagbuto sang mga trisi tanan ka mga senador nga amo Sanday, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Mig Subire, Senator inang JV Ejercito, si Senator Bungo, si Senator inang sino pa? Mga ka-K5, no? Ang mga wala nakabuto, and the rest mga ka-K5, iban nga mga senador, ang wala mara makabuto sa amo mga ka-K5 nga pag binutuhay, amo ang tatlo ka mga senador or ang apat ka mga senador ang wala nakabuto mga ka-K5 nga amo Sanday, Senator Loren Ligarda, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa, kag Senator Dante Marcoleta. And the rest sina mga ka-K5, no? Sa lima nga mga nag-oppose. Ining lima ka mga senador nga nag-oppose. After sa sina, and the rest, sang sining lima ka mga senador nga nag-oppose mga ka-K5, ang iban nga mga senador, amoni ang mga nagboto, pabor, para nga i-extend ang term of office sang barangay kag SK officials sa sulod sang lima ka tuig. And amo man ang nagbuto nga i-postpone ang barangay election subong mga ka-K5 nga tuig sa para buton supposedly nga November 2, 2026. Now, kumo kay naaprubahan na ini sang Senado, kag naaprubahan na sang Kamara, ano ang matabo sini mga ka-K5? Ha? Nagakahulugan ba na nga hindi naging madayon ang eleksyon? Nagakahulugan ba na nga ma-postponed naging ang barangay and SK elections? Mga ka-K5, wala pa ini masiguro kung madayon o kung hindi madayon. Wala pa sang kasiguruhan nga hindi madayon ang amo nga barangay and SK elections. Bisan na aprubahan na sang Senado kag sang Kongreso. Why? Nga ah, bakit? Oh, grabe nga pamangkot ba, tatlo ba? Why, bakit nga ah? Mga ka-K5, tungod kay bisan aprobado na sang Kamara o kon sang Kongreso, kag bisan aprobado na sang Senado, ang among House Bill kag ang Senate Bill, mga ka-K5, maging doso sang mga congressman kag sang mga senador. Ang matabo sini mga ka-K5, no? Emerge o kon iting bon pa ini, no? Total nga iting bon pa ini sang kongreso kag sang senado, emerge o kon iting bon isahon pa ini mga ka-K5 sang kongreso kag sang senado ang ila nga House Bill kag Senate Bill nga naga-postpone kag naga-extend sang term of office sang mga barangay kag SK officials, no? Tingbon pa nila ini. No? Pagtingob nila amo na ini ang paghimo mga ka-K5 sang iya matuod-tuod nga title. himuan pa ni siya sang matuod-tuod nga title. Like for example, ang mahimo sina isa na na siya mga kakifab kalayi. May ngalan na na sa nga title. O ginatawag na ito, mga KK5 nga Republic Act number, amunin mo ito. Nga ini mga KK5 ang title niya sini is extension of term of office of the barangay and SK officials and the postponement of barangay and SK elections on November 2, 2026 to November 2028. Ano muna bingi mo on? Makakipem no, so tingbon pa ni nila. Then after sinapagwas ka matingob na ang among nga kasuguan, ipasa pa ini nila mga KK5 sa opisina sang presidente. Ipasa pa ni nila sa opisina sang presidente. Pagpasa sa opisina sang presidente, kung nagakatulog ang presidente, kag hindi iya mabasa, kag hindi iya makita, kag hindi iya maaprubahan, mga KK5, sa sulod sang 15 dias, ang buot silingon, ginakonsider na ina siya nga napasar na ang among kasuguan. Sa sulod sang 15 dias nga hindi niya ni matandog. Pero kumpirmahan sang presidente ang amo nga layi nga ginhimo sang Senado kag sang Kongreso nga gintingob nila, automatic mga KK5 nga ma-aprubahan kag aprobado na, magatik effect ang amo sininga kasuguan. Pero kung hindi gusto sang presidente ang among kasuguan mga KK5, pwede ina nga ma-veto sang presidente. Like for example, kung ang among kasuguan abi mahambal abing presidente niya, sige, okay. Mahambal abing presidente nga sila niya, sige, aprobahan ko ini, pero ang kinahanglanon ko nga i-aprobahan dire, amo lang ang extension sang term of office sang mga barangay and SK officials, no? Pero dapat ipa-implementar ini after election, kay dayonon tang election sa November 2, 2026. Ipa-implementar ini ang extension or ang pagpalawig sang term of office sang mga barangay official kag sang mga barangay SK officials. Pero ma-start ini ang implementation after sang election sa barangay, sa ini nga 2026 nga barangay election. Like for example, iscrap yabe, mambal sa nga TV to ko ini sila nga ang ginadoso nga kasuguan nga kinahanglan mga KK5 nga extend or i-postpone ang barangay election, hambalo niya abing nga TV to ko ni ang extension or ang postpone sa barangay election. Pero ako ning aprobahan niya ang pagpataas o kung pagpalawig sang term of office sang mga barangay official kag sa mga SK officials, pwede na himuon ni President Bongbong Marcos. Or totally, kung iyagid mga KK5 nga i-veto ang tanan-tanan nga kasuguan nga ini nga ginduso nga ginaprobahan sang Kongreso kag sang Senado, mga KK5. So duha na kabutang amo nang lantawon naton sa malipot nga sugilanon mga KK5. Ara sa mga kamot ni President Bongbong Marcos ang kapalaran sang mga barangay officials, ilabi na gid ang mga incumbent nga mga barangay officials. Kag ara man sa mga kamot ni President Bongbong Marcos, mga KK5, ang kapalaran sang mga gusto magpapili bilang mga barangay and iski officials sa subong nga tuig 2026. Kung aprubahan sang presidente ang Senate Bill number 2387, mga KK5, buot silingon, dala na ina ang postponement sang barangay and iski election, kag dala na ina ang pag-extend o kung pagpalawig, mga KK5, sang term of office sang mga barangay and iski officials. Kuntingob ina nga pirmahan kag aprubahan sang presidente. Pero kun pilion niya lang, nagambal sabi nga ti pwede nga ipa-extend na niya, pero 2 years lang sila nga pwede makapangalagad. But silingon tag 5 years ang ilang pagpungko, pero duha lang sila kabisis nga magpadalagan. Ikatatlo nga term, hindi na sila pwede kapadalagan ang mga barangay ni SK officials. Kaya muna nakapagkitri sa aton nga kasuguan, magkikipipe nga gin, pagkitira sa sulod sang sining Senate Bill number 2387, mga KK5. So, amo na siya. Duwa ka term o lawigon. Palawigon ng ila sining mga termino sang taglima katuig. Pero, duhalang kabisis ang pagpadalagan nila. Hindi na sila pwede makapadalagan sa ikatatlo nga termino. 2 terms lang ang ila dapat nga padalagan, meaning magapangalagad sila for 10 years. Kung sa first nila nga pagpadalagan, nagdaog sila, pwede pa sila kapadalagan second term. Kung magdaog pagid sila, magapangalagad sila hasta sa sulod sang pulok tuig. After sang 10 years, ini sila hindi na pwede kapadalagan sa pagkabarangay kapitan, barangay kagawad o kung ano mga klase sa mga posisyon. Magluwas gid lang kung tapuson na naman nilawat ang isa ka term nga 5 years, then after that, balik sila liwat ka magpadalagan. So, amo ina ang nakabutang sa sining kasuguan ngayon nga ginduso ni Senator Cheese Escudero na ngayon co-author din si Senator Robin Padilla kag si Senator Aimee Marcos. Pero, ini mga KK5, amo ni ginhambal ko sa inyo. Nakadipindi pa ini sa kamot sang aton nga presidente kung maglabot sa iya nga opisina ang ining kasuguan nga ini. Ti siyempre, kinahanglan nun nga aksyonan ni dayon sang presidente. Kay kung hindi niya ini maaksyonan, mga KK5, ma-start ang filing sang Certificate of Candidacy sang BSKE, mga KK5, sa palabot to na nga masunod nga Lunes. Subong Lunes na subong 14, sunod nga Lunes 21, pagka ikatatlo nga Lunes, mga KK5, pitsa 28, September 28, dra na mag-start ang filing sang Certificate of Candidacy sang mga gusto nga magpadalagan sa pagkabarangay and iskay officials. At the same time, sa mga gusto pa nga magpadalagan ng mga incumbent ng mga barangay and iskay officials, mga KK5. No? So, amo na. So, kung pananglitan, tila ba laban, kumo kay na duso na, dinasig-dasig nila, supong sila, ambal ko gani, abi ko gani, anay, sa pizza 15, pizza 16 pa ni sila mo. Kasi sila ko, after 15 days, pwede pa matabo, mga KK5, pizza 16. Mga KK5, ti, kung idridali lang ay duso ni dayon, laban-laban, kung hindi maaktuhan sa presidente, madayon ganang eleksyon, dapat naging dali nila, pizza 14, plang inaprubahan na nila, ang ining Senate Bill number 2387, mga KK5. Ang pamangkot naton sa aton nga mga pumuruyo, abi hatag kamo reaksyon, abi. Pwede kamo makatag sa inyong reaksyon. Pinagi sa pagpadala sa inyo sining mga comment sa comment section sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Or hindi gani sa John Capulot News Live nga Facebook page. Kung pangitaan nyo lang, abi, i-type nyo da sa inyo sining mga Facebook account ang John Capulot News Live. Natapos i-follow nyo, i-share nyo. Kag maglantaw ka mo, daka mag-comment ka mo. Pero sa mga followers na sa K5 News FM Iloilo, pwede magkamudira magka-comment sa comment section sa K5 News FM Iloilo. Hatag ka mo komentaryo da. Sa inyong paglantaw, magka-K5, abi, hatag ka mo reaksyon nyo. Pabor ka mo. Sa ginhimo sa sining mga senador nga ini. Mga KK5 nga ining mga senador nga ini, gusto nila nga palawigon anay ang termino sang mga barangay official hasta sa 2028 kay Kinanglan nga basihan nila ang pagpalawig sang lima katuig kay Mantisubong, duha pa lang katuig ila sininga. Pagserbisyo dugang ang tatlo halin sa 20, 26, 27 kag 28 sila matapos. Para nga makuha nila matapos nilang lima katuig nga ininga termino. Then after that, mapadalagan sila liwat for the second term nila. Mga kaki-5 daw muna abi no sa mga bag-o nga mga barangay officials naton. Ano pabor kamo bala sini? Ay kung hindi kamo pabor nga ginhimo sini sang mga senador, buot siningon, pwede kamo. Nang pamangkot naton na muna ang plano karon ni Attorney Macalintal kag ni former Manila City Mayor Inang Lito Atienza nga magdangop sa korte mga kaki-5 agod nga pamalabagan oposisyonan ang iningi na pasar mga kaki-5 nga Senate Bill sa aton nga Senado. Mga kaki-5, paano kung may nagakontest sa korte? Kinanglanon bala ini nga himuon kag papanaugan sa ato sini nga korte sira tawag naton nga TRO, Temporary Restraining Order. Sukun parangitan nga magpapanaog sang Temporary Restraining Order ang korte, mga kaki-5, ang buot siningon nga by hook o by crook, bisan ano pang matabo, madayon gid iya ang eleksyon. Mga kaki-5, kay kon may TRO nga ipapanaog ang korte sa sininga Senate Bill, mga kaki-5, di siyempre, hindi mahulagi. Buot siningon magambal kita nga temporary restraining order na. Ang buot siningon sila mga kaki-5, as is, where is, waay mga kaki-5 sang tandugon. So kung wala sang tandugon, kag wala sang ipa-implementar nga kasuguan, siyempre, ang daan nga kasuguan naton amo ang masunod. Ano ang daan nga kasuguan? Amo na sang nakapagkit sa aton konstitusyon, mga kaki-5, nga ang barangay and iskay elections pagahiwaton November 2, 2026. Gati, sadyan eh. So ano ang inyo sining reaksyon? Pabor ka mo nga madayon ang barangay eleksyon? O kung pabor ka mo, dali lang. Aunang ang pamangkota mo niya ay, pabor bala ka mo nga i-postpone ang barangay eleksyon? Kung pabor ka mo, butang nyo, yes. Pero kung hindi ka mo pabor, butang nyo, no. Dra ka mo mga kaki-5 sa ato, sining Facebook page. Sa K5 News FM Radio, pwede ka mukbuto da. Or mga kaki-5 sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Pwede magkamo makabuto da, yes or no. Tapos di kung maidugdugan ka mo da nga komentaryo, nambal ka mo abingan no, tapos i-justify nyo nga hindi ka mo gusto. Pagambal ka mo nga yes, i-justify nyo man kung anong rason nga nga gusto ka mo nga hindi madayon. So muna ang no, buot silingon, hindi ka mo gusto nga i-postpone ang barangay eleksyon. Amo na siya ang no. Pero kung magambal ka mo nga yes, ang buot silingon, nagakumpurmi ka mo nga i-postpone ang barangay eleksyon. So amo na siya ha? Yes means gusto nyo nga i-postpone. No, means gusto nyo nga gusto nyo nga hindi pag-i-postpone. Gusto nyo nga madayon. Okay? Sige. Hala, tuduhin nyo na. Mga kaki-5, tuduhin nyo na nga buto. Mga kaki-5, diri sa ato sininga pagpangaragad. Hatag ka mo reaksyon kay para makuha na ton. Yung sininga mga reaksyon diri sa ato sininga pagpangaragad. Dirigi lamang sa K5 ba Night Watch mga kaki-5. Kag sa ato sininga mga balita lokal. Sos Maria Hunis, Tigrapundi, Santisima, Santimuson. Mga pila ka mga dalagko ng mga balita na itong kainformasyon sa mga balita lokal karon mga kaki-5. Standby ka mo kay may mga follow-up report. Si kaki-5, Rigid Imayo, sa mga itong nagpalagyo. Atong nagkapalagyo mga priso to. Kagatapos, mga kaki-5, si Kuan Pagin. May mga pa-follow-up na si kaki-5, Karen Badilya karon. Sa sining mga nagpalagyo ng mga priso, nagmando nga ito sining PNP Provincial Office nga laino nagkunosubong ang pamaagi isang pagbantay sa mga priso. Dapat kuno kung magkadto sila sa mga CR kang maglisensya nga magpangihi, dapat ang pulis ang nagaupod kaya dapat ang pulis among magauyat sa priso nga nagapangihi. Ang pulis among mauyat. Mauyat sang ano? Sang kamot sang tawo nga priso eh. Lala na uyatan ang ginapangihit. Ah, mga kakitay ba? Okay. Kaga iban pa nga mga balita kay formasyon karon ato sini pagatrakan kay iban pa nga mga balita nasyonal nga mga issues. Damo pa sa iban pa nga mga national issues mga kakitay nga aton pagatrakayon. Diri sa ato sini nga pagparagat sa mga balita lokal dio. Nagbaha ginang tawo tos provincial capital. Damo-damo sa managlinya to kay nakabalita sila nga may ginabarigya kuno to nga bugas nga pulo ka kilo ang bili niya. Pero tag 20 pesos ang kilo. Oh, subot so, siningon. Kung pulo ka kilo baklon, magtag 20, 200 lang imo bayad, ipulo na ka kilo bakal mo.

tanan-tanan matutupan. Obo chilingon ang tanan-tanan hindi makatilaw. Ang mabakas lang tuya nga magpila kag mabakas lang tuya kag ang mga may-ara nga mga access dito amo lang na yang makabakal. Obo chilingon hindi tanan-tanan makatilaw. Sa malipot nga sugilanon. Mga ka-K5, ang makatilaw lang to ya, amo lang to yung madayaw sa kay BBM. Pero ang mga wala nakatilaw, pero sa amo ni ka-K5 Jesse, bangag kay imugyapon sa amon. Oh? That is not a long-term solution. That is only a band-aid solution. Oh? Band-aid solution na nagtagpulo kilo, pero pulo man. Tag 20 pesos ang kilo, pero pulo man lang kilo ipanghatag mo. Pilagi naman. Mga ka-K5, band-aid solusyon ang ginahatag sa gobyerno ta, hindi kay long-term solusyon. Kay ang long-term solusyon, mga ka-K5, supposedly, nga aton pagahimo ondere, dapat pasakaan yung sweldo sa mga pumuloyo ng mga UD patula kamaw! Mabilik sa ngilig niyo, grama. Himoon nyo, tag-sen melang bulan sa mga pumuloyo! Para mainog bato man sila sang puwerte nga kapigaduhon. Was nga adlaw Martes, mahimo na tag 95 ang presyo sang isa ka litro nga petroleum products. Yun na po gabilik sang elek. Oh. Abi nyo nami. Paboy, paano nyo lang kami pa? Ano ni? Ayun-ayunan nyo lang kami? Sang pulo ka kilo nga bugas nga tag 20 pesos ang kilo? Tapos pagkabuas sa aga, galalain naman kami kay gasalalaka naman ang mga presyo sa mga balaklon? Tungod kay ang gasolina nga yuda po gabilik sang ilik? Galabot na subong tag 95 pesos ang isa kalitro? Kay buas masaka naman? Dugangan pagid naton mga ka-K5? Sang dihamak nga problema nga kada liso sa wala brown out, liso sa too brown out, bangod sang dihamak nga puwerte kagamay-gamay, mga ka-K5 nga supply sang kuryente nga ginahatag diri sa aton sa Visayas grid, yun na po gabilik sang ilik, tapos gasaka, pangagasaka ang mga inang balayran sa kuryente kag sa tubig, yun na po gabilik sang ilik nyo. Patagan nyo lang kami sang tag 20 pesos na hindi man ang tanan-tanan matuptupan. So nga kung pakilala sa niya, yogers eh. Oh. Mga ka-K5, plasta na ito na kirondri sa ito sila nga pagpangalagan. Dinigi lamang sa K5 and Nightwatch. Ang mga balita yung nabatian, makuan-kuan ay kay do... ginhapo naman ko. Subot sila kay ginhapo ko. Nagsaka naman na ang... nagsaka naman ang alimpuduhan sa dugo ko. Mga ka-K5, sweldo yan dapat ipasaka. Hindi ya kay gaan-gaan nyo lang kami sang 20 kilo bugas nga hindi man matuptupan ang tanan-tanan. Kag-temporaryo lang. Yun na po, gabili sa ngilik, intuon nyo pa kami ba? Gaan nyo lang kami sang amo-amo na pulo pa umpaw-umpaw sa amon. Yogers eh. Binangag na ya. Ang mga balita nga inyo nabatayan ang buylog na iradulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500 the superior antioxidant kag sang mighty C the alkaline nga vitamin C ang power duo sang klinika the alternative medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Mga ka-K5, may problema ka bala sa hypertension, diabetes, mga komplikasyon nga mga balatian? The last dash na indire maka-K5 ang pag-control sa ato siling blood sugar level kapag control sa ato siling blood pressure plus labi kag labaw sa tanan nagabulig mga ka-K5 sa pag-control nga hindi magtubo kag hindi magdako ang mga bukol-bukol sa lawas ta nga nag-develop into a cancer meaning pati cancer mga ka-K5 mahatagan solusyon sa siling klinika DTX 500 kag sang may TC the power duo sang klinika de alternative medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Inom kita sini mga ka-K5 para nga dili kita makuan pa magapabili nga healthing lawas ta. Hindi kita pag high blood doon pero sa akon nga kada mabatian ko gani ning mga grabe ga gina high blood ko na yon.

0: pero ganula na yun. Nga ah, tungod mga kakipipe kay tiga inom ko sinis ang klinika DTX500 kagsang may TC. Nga mga kakipipe aw, kaya ang klinika DTX500 puno ini mga kakipipe sang anti-carcinogenic properties. Agod nga inang dulaon kag hindi pagpa hindi pag papurmahon ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton mga KK5 para sa kontra sa kanser. Wala labot sina ang klinika DTX500 mga KK5 ang puno ini sang inang iban pagid nga mga klase sang mga minerals kag mga vitamins nga nagabulig mga KK5 agod sa pagdula pagkakasa nga mga bukol-bukol sa aton nga lawas nga nagadevelop ini into a cancer. Tag! Ini siya mga KK5 dapat parisan naton sang mighty C, the alkaline base nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agod nga patyo naman nagkaluba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin canceros. Kano pa ginahulat nyo? Hindi nyo napahulat tapang nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan tang aton kaugalingon. Klinika DTX500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX500 kag Mighty C mga KK5 ang sarang ninyo ma-avail sa tanan nga mga butika, parmasya, drugstore sa bilog nga Pilipinas. And of course, sa tanan man nga mga klinika, di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Mas-share ka mo sa ila sining tag sa ka mga opisina or mga klinika dito sa may barangay Apolohista sa Banwa Sangsara lapit sa public terminal. Tapos, dito may kamukad to mga KK5 sa may Salvation Street Barangay Poblasyon Ilawod sa siyudad sang Pasi. May ara dira nga klinika di Alternatibo, may libre pa na sila dira nga konsultasyon. O check up dira man sa may Cosmart sa Banwa sang Kalinog sa Tubang Blada sang Macdo. Yara da mga KK5 nga klinika di Alternatibo man. And dira sa may Biagaw sa may Orbi Street Barangay Baybay Norte. Sa Banwa sang Miagaw, yara man dira sa Gihapon mga KK5 nga klinika di Alternatibo and Medicine and Wellness Center mga KK5. And dire sa siyudad sang Rilo, dire sa tupad sang Robinson sa Harod, sa may Kilid blasang Centro Bert sa International College sa tupad gira sang entrance nara da. Makita nyo dira ang dako-dako nga ngalan nga Klinika di Alternatibo Medicine. Kadto kamo dira mga KK5 kay may libre makita nga check up dira. Yan upang ginahulat nyo, samtang hindi pa ulihi ang tanan, mga KK5, inom na kita sa mga produkto sang Klinika di Alternatibo para ngang aton nga lawas magapabilin nga healthy sa tion sang adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Aton nga oras, alas 8:12.
1: Kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi maayong
3: kapinakalain. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga Kaipi, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imong flowers para mamintin ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mamakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Duksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung mga flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
7: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangaragad ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 21 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa aton siling nga pagpangaragad mga ka-K5 check na ton ang mga pila na ka mga balita kaga information ng patrol na ton karon sa sining situationer sa nga to sining palibot sa siyudad sa Ngirilo. Kag iban pagin nga mga detalye na sa mga balita nga natipon sa ato sining patrol kon naton si KK5 Elmer Sable. Diri sa ato sining pagpangaragad mga KK5. Then after this mga KK5 aton nga kwano no, aton nga kwaon ang reaksyon nyo na ato sining mga pumuluyo, kwaon ko mga reaksyon nyo karon dugay dugay ha parte sa sining ginapapamangkot naton si inyo kon bala pabor kamo mga KK5 nga i-postpone ang barangay eleksyon o kon indi. Kon pabor kamo dapat ang inyo sining isabat yes, pero kon indi kamo pabor te syempre ang gusto nyo gidya nga madayon ang eleksyon sa barangay, so kinanglan niyo sining nga isabat no. So, hindi kamo gusto nga i-postpone ang barangay eleksyon. Pero kung pabor kamo nga i-postpone ang barangay eleksyon, ang sabat ninyo is yes. Ayos! Wala, sige! Paon ko nagkaroon ninyo sining nga mga reaksyon dito sa ato sining nga pagpangaragad mga KK5. Check na ito ang karoon ng sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Lakit na mga pilakaroon ka mga natipo na ng mga detalye sa mga balita. Nagikan sa ato sining nga mga patrol reporters. Check na ton, patrol na ton, upo na ton si K5 Elmer Sable. K5 Elmer sa Kampyon nga report. Stand by!
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
7: K5 Elmer? K5 Elmer?
8: Mayong gabi ka, K5 John?
7: Yes, may gabi! Ano, mayo, subong imo nga paningkaisingkay. Anong mayo?
8: Sir, kay nakapangyapon, nakita subong?
7: Ah, kapangyapon ka na? Tinami na gurutingog mo subong, no? Pwede ko kabate sa imong kwan, sa imong ambahanon. Be, pabati aman ko, be, kayo do. Abi ko na gapasikat kayo to sa kay K5 Kim. Siling mo, ako bahala kay kwan, kay inang ka K5 yun, nga mabulo sa imo. Kay mas nami pa ko tingog sa imo, sang sakay ka K5 Kim. Kau ginagamalambal to siya. Gin-message ako niyo. Siling niya sakon, siling niya K5 John, yung bisan ari ko sa Cebu. Gamisin sa ako si K5 Elmer de, nga kinala pa kantahon mo gitsa ko, no?
8: Ari sa may, ari sa yung gin-prepare,
7: mayara, mayara. That is public demand, ha? Kinanglan, di ka demand ang mga pumuluyo. Subong niya, way, na ano niya, kung hindi na magkanta, sila nagbulo sa kay K5 Kim na. Siya niya, waay, na hindi, na kami mamati. te, abebe, pabati.
8: Ano niya, sir, atan, hindi lang din yung mag-baskog niyang ulan after kung yung pagkanta, sir.
7: Ah, galing. Naga ulan, subong ako.
8: O, sir, may ulan nung din subong din, no, sa distrito, sang La Paz.
7: Ay, galing.
8: Pag ulan man din, actually, sir, nag-ugtat na kagina, matalite lang man kagina, sir. Pag ulan naman din, nagbunog din.
7: Ah, okay, o. At ipadugangan tang ulan, eh. Kanta na.
8: Ari sir,
7: sige sir. Abi, baon si K5 kisya marihan ay sayo do ga pay home you home so. Sila nga rin na. Sige be.
8: When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true,
9: I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you.
7: Nga alaman ko nga gapanguras kun sa mga manok pa gapanguras gid si kwan si K5 Kim sa imo kay siya grabe na niya pakantabla si abilidad yung mga galing si K5 Wilmer mayo galing
8: na po ako lang man ni sir no ang advice sa rin kay K5 Kim no nga dapat mag-prepare sang mga dinumaan niya kanta kay for sure, ang hindi na paborito mo, kung
7: oh, eh, hindi man pagpasubrahe, kay basi pila kadla, mambal ng tao nga siya ba, amoy lupa, nagre na si John. Hindi gusto si K5 Christian, kaya K5 Ray, umala, hindi sila gusto yung madula, kuno di sila rin dali-dali sa kalibutan. Iambal ko sila, hindi ko tindram tagapon, makanto, ngayon pa yung mga bata pa kami, huwag pa kami gani, siya nga mga kwan, mga liwat. Di ba mo managapon? Niya ikaw na ay una yan. Niya kayo total niya nagurang-gurang ka naman. binila siguro kung gulang ka na pa una-una na. Kung kaysa bisan hubin pa siya nag-una. te, anong ano ganing title sinasanggin kanta mo? Ano ganing title yan ha?
8: Hindi ko na matandaan sa K5 John ang title ng sininga kanta.
7: Ginkanta mo lang kasi siling mo daw old song siya nga daw para sa amon. Abi nga daw nga gusto mo gin ipabato, ipabalo, kay ipabate sa mga pumuluyo nga tigulang naging kuya katama. Ya mo na.
8: Gusto ko na ipabate sa K5 John no? Kag amo na ipabate sa mga pumuluyo. Ano nga, doon may talent basta sa pagkanta. Hindi lang sa pag... Pag
7: panigap siyang
8: balita,
7: pag
8: report
7: sa K5 John. Aba, mabalibad. Mas style ka pa, ha? Nugay na. Gusto mo ganyan ipaybalo sa mga pumuruyo ng tigulang na kuya. Oh. Anyway, gina-accept ko naman ang video may edad-edad na giman kita. Pero hindi pa tamaan ka tigulang. Yung mga tigulang na kita, may mga uli anon na yan. Ala sige, te ano subong ang sitwasyon sa palibot sa syudad daw nag sino nang nagasigit sige si agit na sa palibot mo daman.
8: Okay pa John no naglibot kita pagina sa distrito Sangharo. Kag bintuha na ton ang pila ka mga reaksyon kag ilang mga opinion naangot sa ginpanaog na third ruling kag pagpa-extend sang 5 years sa aton nga barangay kag SK election sa K5 John no.
7: Okay.
8: Kag suno man kay alias Babe isa sa gi-interview naton kag ina sa distrito Sangharo. Base sa iyang reaksyon kag opinion sa pag-extend no, hindi kita tani magsugot no kay dapat lang na isla naton na ang mga nagapungko subong ilabi na gid naton nga mga barangay captain kag mga barangay kagawad sa mga nga kalain-lain na itong distrito sa syudad ng Iloilo, no? Kaya gusto nila na bago naman na magpungko, bago naman ang pamalakad, at bago naman ang mga proyekto ang iigadulong sa mga pumuluyo din, no? At isa pa, gusto, isa pa gidugaman ni alias Babe, no? Nga wala na sang mga ayuda kung i-extend pa niyang aton nga eleksyon nga puntani subong nga 2026 na to ni Pagayuaton nga ipag-extend pa ginaton for 2 years so mag-extend pa gid ni sa 2028 ka K5 John.
7: So ang isa sa mga reaksyon ni alias Babe nga amunain ha inang gusto yang madayon ng eleksyon kay gusto nila nga magpili sa mga bag-o naman nga mga barangay official no
8: amuna
7: K5 Ilmer
8: K5 John
7: and then wala labot sina dali lang sino nang siyagit na sa palibot naman sino magahod sa kilid mo da sino na may gagahod sa kilid mo sino
8: pinfollower niya naman kay Kevin John baka mo sa radyo kay Kevin John.
7: Okay. Radyo galito. Okay, no? Kaya gaka-disturbo ko. You know? So, ang gusto niya nga mag-ilis na sila sang bag-ong mga barangay official. Gurong ilang nga barangay official siguro kwanay base blakon na lawlaw.
8: Amo ite K5 John no. Amo naman ni actually kung mga reaksyon sa mga pumuluyo no. Kung ang
7: hindi sila gusto.
8: Nila, gusto ho nila or kung hindi man nila gusto. Kung hindi nila gusto, for sure ang ilang mga eksperyensya, ang ilang eksperyensya sa mga barangay captain, sa mga barangay kagawad nila hindi manami ka K5.
7: Oh, laban-laban gid mo na nga gusto nila nga madayon ng eleksyon kay gusto na mag-ilis kay ang ilang barangay official laban-laban lawlaw gid. Pero may ara man niya sang mga iban nga mga barangay official nga gusto nila ang asang mga pumuluyo galing nga gusto nila nga hindi nang anay madayon ang eleksyon kay last term na sang ilang nga barangay kapitan, tay ilang nga barangay kapitan kag mga barangay kagawad mga nami ang performance. So kung hindi madayon, hindi sila mailisan kay last term na nila mong. So muna ang iban nga hindi gusto nila kay nami iya performance ang mga barangay official nila. Kag labi kag labaw sa tanan last term na sa ilang nga mga barangay official. So hindi na sila pwede kapatalagan liwat kung madayon ang eleksyon. May ara nga muna. Pero kalabanan gid gusto nila nga madayon kay mailis sila sa mga lawlaw nga mga barangay official. Okay lang ba nagani na kun mga lawlaw pero ti inang ang lain pagit kun lawlaw na kawatan pa.
8: Namo gid ta kay Juno. No? Kala- ang mabalik big gihapon sa kun nga mga bag-o nga mga mga silod kag amo na.
7: Oh, mga kalam kamot bla. Mga kalam kamot bla mga barangay official kay Five Elmer, intindihan mo ang kalam kamot?
8: Yes, ka K5 John.
7: Gakalam kamot nila kung hindi ka...
8: ang nawa.
7: Na. Alam mo, bulo balita ka palang po ba? Si may libel ka na boss, ang boche mo na bahala ka din. Ina-joke lang na. Basi hindi ka na mag-commentary. Hindi ba hindi ka na mag-sabat? Karoon sa pamangkot. Kumlao. Anyway, ano pagit may iban kapag nga nakuhaan sang reaksyon kay Pep Elmer?
8: Base naman kagina ka K5 John no, isa man ka pumuluyo umalin man sa distrito. Sa distrito sang haro no.
7: Oh, hindi lang paghihambal ko no? Hindi lang paghihambal ko nga barangay kay kun mahambal mo karon ang barangay tapos kinang kapitan lang. Distrito lang sang haro.
8: K5 John no, umalin man siya no nga. Same man nga reaksyon no nga dapat man pag island kay amo na no mas dapat magsunod kita gid sa tatlo lang ka tuig nga pagpungko sa mga aton nga mga opisyales. Pareho lang man nga reaksyon kay K5 John no nga dapat baguhon na gid ya ang sistema sa mga tansa ka mga lugar diri sa syudad sang Iloilo.
7: Ubot sa lingon gali nga nagimang gali gurong aton nga mga nakabugtaw na gurong aton nga mga pumuluyo nga katalaka nagimang guro sa mga nagapulungko nga daan nga mga barangay official kay sila kag sila lang pirmi pulo pareho lang gyang yapon mga apelyido nga ara da mauntat sila dagan ma kun for example matapos ilang nga term mauntat sila dalagan sa pagkakapitan pero madlagan sila kagawad tapos pag sunod nga eleksyon makapitan naman sila liwat amo kag amo lang gyapon ang nagabi kun kaysa pag ang bana mo ang kapitan tapos kung matapos ang term sang bana mabulos ang asawa tapos kun matapos ang term sa asawa, mabulos naman ang bana. Pag mapatay ang bana, mabulos ang bata. Pag magtigulang na ang asawa, mabulos ang hinablos. Sila-sila lang yapon, bala? So may posibilidad siguro nakabugtaw na gimanggurong aton nga mga pumuluyo nga hindi dapat nga amo kag amula na pirming apelyido o kon pamilya ang nagapulungko sa sinang barangay kay nagasagsag ang batasan nila nga hindi sila basta-basta makakas-kakas sa serbisyo. Amo na rason kung nga nga nagawala slick poder, nagasagsag ang batasan nga kon ano to ang nainit sila sa ibang nga tao nga hindi mag-upod sa ila, ginapersonal na nila. Amo na siguro ang may posibilidad, rason, kung nga gusto na sang tao nga madayon ang barangay eleksyon para mailisan nila ini ang kasubong sining nga klase sang pamaagi sang sining nga mga pagpalakat sang panggobyerno sa ilang nga barangay da, no? K5 Elmer?
8: Yes, ka K5 John, no? Kadugang pa dila ka K5 John, panawagan nila kay na extend naton nga eleksyon, panawagan nila sa mga nagapungko subong mo ka K5 John nga kung tani mas pabaskog pagid nila ang ilang mga proyekto nga ginpangako nila no malinpas ang pagpungko nila kag kung tani no mag magbulubawi sila sa ila sa bisyo sa ila mga umuluyo kay K5 John.
7: Oo. Oh, oh, te subong. At ilaban-laban hindi na amatabo. Sinamo ni Ay. Nga. Oh, kamo nga mga barangay. Kamo nga mga tao nga nagakuntra sa amon ha. Gin-extend ba lang amon nga ang amon nga termino. Oh. Hasta pa kami sa 2028, hinugay kamo kulukuntra sa amon de. Kay kung may panghatag nga mga benepisyo de, hindi kamo katilaw sa amon. Amon yung utok sa mga barangay opisyal tayo nga daan man nga, mga kuhan nga daan ni sila yung mga madumot, kagulalabot, sinang malain sina. Kay ang ang mga tao nga hindi pabor sa ila, nga daw nagakuntra sa ila nga pagdumalahan, kuntrahon man nila, kag ang pinakamasakit kay ginapaantos nila when it comes to barangay privilege nga ginapanghatag o kon mga ayuda nga ginapanghatag sa mga tao. Ang mga tao nga mga hindi pabor sa ila, wala na napanghatagan kung sino itong pabor sila mo itong hatagan nila. Amo na pinakamasakit na sa K5
8: yes, K5
7: okay. So, sa haro may reaksyon nga gusto nila nga padayunon. Sa La Paz may ara man o sa iban nga mga district may ara kapag yun na pamangkot?
8: So subong ka K5 John, no? Amo pa lang na ang aton nga nalibot ng mga reaksyon kag opinion sa mga pumuluyo no, diri sa syudad ng Iloilo ka K5 John.
7: Okay, sige sige. Amatamaton ta lang. Ang party dire no. Parang at least mabalaan naton kon ano ang halos kalabanan reaksyon sa ato sining nga mga pumuluyo K5 Elmer.
8: Yes, K5 John.
7: Okay. So ano pa gid iban karon nga mga pila ka mga detalye sa imo sining nga mga iban pa gid nga mga balita mo K5 Elmer.
8: So, K5 John, no, may ara kita balita nanungod sa ginpagwa nga paandam sa isa ka 21 anyos nga babae no nga si Arias siya
7: nga ay dali lang kita may ara gali kita nga mga interviewees nga pwede naton mapabati ng mga tingog nila nga nagapa-interview parte si Nidre inang K5 Elmer amo ne ang mga ginpadala nga mga amo ne mga interviewee ta okay parte sa barangay ne. Okay. So dali gid lang K5 Elmer ay pamatian tabi ang ang sapiyak niya. Asa kay hindi ko mapamatian, hindi ko ni mapamatian, di kay ga audio ko di ga mabatian ni karon on air. Gay ko bi kwan idea dali gid lang K5 Elmer kay may gina yes, may gina kwan si K5 JC sa akon. Ano ni siya ang ginpadalagin pang padala nga mensahe nga kwan nga message. Nga audio. Ah, okay. Pare sa parte sa ano ni, nga issue? Parte diri ni sa kwan, sa barangay? Sa barangay ni? Ati amo ni siyang mga audio nga interview ita? Ati sige, okay. So, amo mag-iapon, pareho mag-iapon. So, ipabati tabi ang mga reaksyon, no? Mga kaki-five ni kwan, sa mga pumuluyo naton parte dire no sa barangay eleksyon ngayon eh K5 JC go ahead Leo Kobe.
10: Ma'am, may mga reaksyon o kung opinion nga hindi magdayon naton nga eleksyon sa barangay kag sa kunyang kabataan sa subong nga tuig kag iga pa extend ini sa year 2028.
11: Mas namin gidya ta ni nga ano gidya madayon gidya ang eleksyon sa barangay ibalan mo ang iban nga mga kapitan kag mga barangay kagawad. Malamang iba hindi man ka payos na like mga kaya, iba hindi makasulod balik-balik lang hindi napasulod sa amumang gapon yung mga batch, first batch, second batch, same pangalan ng gapon.
7: Mas namin
11: yung mga islang, hindi ang kapital sa mga kagawad. Kaya kung amo lang ng gapon, syempre iban ka palapit. Kaya syempre lapit sa luwag ang ginatawag pala. Na iban dapat ka, unfair mo, totoo, unfair, hindi nga. Siyempre, mamilya nilang gapong ko. Da, siyempre, sila lang ilalang tanan. Like, panghatag sa bugas ng iba, wala matagaan. Siyempre, ila pamilag na una nila. Tama kang clear.
7: Ah, okay. So, isa pa lang ka-reaksyon to. Galing ba si Masalan to siya nga, bias ni, kay nakapula bayo. Daan nga sa kulor, palang daan, subong niya, sensitibo, subong ang city hall sa kulor. Kita niyo mga payong, to nga pula, to nga sa sidewalk na to, pinakakas nila, to pagkasunod nga adlaw, kay hindi sila gusto sa pula nga kulor. Na nga gin-interview nyo po lagi itong Kuloria nga bayo, yayaman. Kanilain lang lang mga kunanong lain, hindi lang kamo mag-interview sa pula ang Kulor kay Masalaan naman naman, bala naman sila nga supporter ng Jamjam Barundan man to. Natabuan gin man to nga ang inyong na-interview gali to ng pula ang Kulor sa bayo niya, K5 Elmer.
8: Yes, kay K5 Jones na natabuan lang gito yung kula lang gito yung color sang bayot.
7: So para fair ang presentation, tama isa pagid, na may isa pagid, lalaki naman eh. Pero ang iya color sang bayot, iya blue naman. Para patas-patas, black. Abe, ang isa na K5 Jesse, i-play tabi ang iya reaksyon.
10: Aning mga reaksyon o opinion no, sa matapos ang aton nga third ruling kung sa diin no gin-extend ang aton nga election nga kung tani subong siya nga tuig 2026 no ipagahiwaton nga mag-extend pagit ang termino sa aton nga mga barangay kag SK leaders
12: hindi dapat kasi mahaba ng ano eh pagkupo nila sa barangay para magbago naman
7: talaga pero ito
12: para maiba naman yung pamara.
10: Sir, ano yung mga ano yung mga ginapanawagan o kon mensahe no sa aton ng mga nagabilin ng mga leaders no nagapungko subong kun tak nga ma-extend pagit subong ang ilang termino sir, ano yung mga masiling sa ila?
12: Para ka teacher eh. Ayusin lang yung trabaho mo. Kung haba pa yung talaga sa gobyerno yan eh. Kasi tataas talaga nag-hukom yan, hindi naman sila. Di ba sila, pasalamat din sila, di ba? Wala tayong magagawa pag ang gobyerno na magano.
7: Okay. So, at least why bias? Ang isa, Kuloria pula, naghambal nga hindi siya gusto nga mapuspon dapat na yun ng eleksyon kay gainit ulo nila sa mga nagapungko ng mga barangay official kay ginapili lang nila kung sinuhatagan lang sang ayuda sa malipot nga sugilanon palapit-lapit sa liwag. Kung sino malapit sa liwag, amo nang ginahatagan. Pula kulor galing sang bayo niya. Ti, masalaan to nga ba si supporter to ni Congresswoman Jamjam Barunda kay ni Vice Mayor Labla Barunda. Galing, para nga fair ang presentation, kulor bayo sang isa nga gin pamangko tablo. Galing Tagalog yun eh. Pero siguro may posibilidad nga diri man to nagabuto man siguro. Ay kay man ti diri man to sino ilogin pamangkot mong, no? Damo man sa mga inang galing Maynila kasi mga taga dito sa Iloilo, pero galing na Maynila, pumunta doon sa Maynila kumain ng balunggay dito sa Iloilo. Tapos pumunta doon sa Maynila, pagbalik nila dito, hindi pa nga natunaw yung balunggay, no? Nagtatagalog na. Eh yon kasi tayo ka mga maalam eh, mga bright tayo eh. Oh? So pero blue to color sa bayo niya. Ti siling tati ba si supporter ni sang mga Trinias kay blue ang color. Ay, so kontra ya gapon niya. Hindi siya gapon madayon ng gusto nga madayon ng eleksyon niya. Agusto ya madayon gapon ng eleksyon ni siya gusto nga mapuspon. So duha ka mga tao nga mga ginpang pamangkot na ton mga ka K5, puro gidya gusto nila nga madayon ganing eleksyon. Tungod ang isa to, ang rason sing isa to, amugid ang party sa ayuda nga kon sino to ang nahamutan sang kapitan kag mga grupo kag mga malapit sa luwag, amo no tong katilaw. Ang iba niya nga wala sa malapit sa luwag, tagtagan na ibugas, hindi katilaw. Oh, K5 Elmer?
8: Yes, ka K5 John. Ang mo ang duwa na ton ka reaksyon na malin sa mga pumuloyo dali na sa syudad sang Iloilo. Okay, fine.
7: So, sa buwas, pagid palihog ko, pangita, pagidamo, ha? Isa ikonon mo, ilikupon mong tanan nga district, kundi may Haro district na ta, may Lapas district na ta. Makwa kita sa Lapos district, sa Mandurriao district, Molo district, Arevalo district, kag City Proper district. Para makakwa kita tanan-tanan sa mga reaksyon. Pero kinahanglan siguruhon mo ngang imo nga na interview hindi mga barangay kagawad ka mga barangay kapitan, ha? Pamangkot ka gid. Pamangkot ka gid na ton ng ako ng interview. Pamangkot ka sa isa ka tawo bla na ton ang niya ara-ara-araw. Ina siya interviewon ko na ano na sa kagawad na sa indi. Kung tumandok ang imo gid pamangkot niya hindi na pag-interview ho kay kagawad. No. Hindi naman dyan. Hindi na pag-interview mo na batan, kapitan. Pwede ba? Kinanglan ang interviewon mo, pangitaon mong interviewon mo, ang kwa na, ang neutral, ha? Neutral ba nga tao ng ordinaryo dyan nga pumuluyo? Ha? Like for example, mga manog protasta, mga manog baligya sang balut na, na ina sila nga mga tao, mga neutral na sila. Magluwas gid lang kung hinatagan sila pwesto da ni mayor eh. Kaya laban-laban, ano yan, mapabor ko yan. Yan kaya nga, ano yan, mga kapitan na sumusin niya, puro na yung mga bata-bata ni Mayor Yadaan niya mo. So, prihilang, kinanglan mangita kita sa mga neutral ng mga tao para mabalanta kung ano ang ilang reaksyon. Parte si Nidre, sa pagpalawig sang term of office sang barangay kaga, sang mga barangay and SK officials, kag sa pag-postpone gid numero uno, ang numero uno yung pamangkot, ang pag-postpone sang 2026 November to nga BSKA or BSKE K5 Elmer.
13: Yes, K5 John.
7: Okay, sige. So inang ano pagid ang iban pa nga mga balita ni Modera, mga detalye na lang kumpletuhon na lang ang mga detalye sa mga balita mo. K5 Elmer, proceed.
13: Hindi pa John, no? May ara kita nga nagpagwa sang paandam ang isa ka 21 anyos nga babae, no? Na si alias siya, batok sa isa pa delivery rider na dali sa siyudad ng Iloilo na ginaaligar na nagapangbasto sa iya mga babae na customer, Kaki 5 John.
7: Uy!
13: Kaga sulo sa biktima, ng residente sa Iloilo, nagsugod din o ang tanan sa nagpalihog siya sa nasampit na ng rider na kintago na itong alias na Dio sa distrito sa Molo, agad magbakal sa iya nga pagkawan, Kaki 5 John.
7: Okay.
13: No, apang nakabakal na siya, no? Naka-experience siya sa sang hindi nagkakabagay na pagtratar gikan sa sini na babae. Sang ginpost ini, no? Ni alias siya sa social media na tabo na pagpangbastos ang delivery rider, masobra sa lima ka mga dump accounts kay K5 Zone sa Facebook. Ang nag-message sa iya, agad magpanugid na nakabakong man sila sang agon ni nga klase na pagpangbastos gikan sa pareho ng rider kay K5 Zone. Dugang pa sang biktima ka kay K5 Zone, no? Ginatuyo gid sang grupo o kung ang nasambit nga rider na inormalize nila ini ang pagpangharas sa mga kababainhan ilabihagid sa ilang mga group chat sa K5 June. No, kag tungod sa natabo ka K5 June, no, nagpangabaygid si alias siya sa publiko naton nga magpadala kung magpapakal sa mga pagkaon nga maghalong gid kag siguruhon ang mga ginatransact nila ang mga driver diri sa siyudad sang Iloilo kay lehitimo ka K5 June kag katapos sa opisyal ng mga riding organization naton diri agad malikawan nato ng kaamay na na-experience siya ni alias siya kanina.
7: Ang actually sa pagkamatuod lang gid, no, hindi lang maglain buot sa aton sa mga riders, ha, pero sa pagkamatuod illegal pa lang inyo mga ginahimo subong hindi pa kamo bala aprobado, way pa kamo bala mga lisensya, way pa kamo bala sang mga franchise nga pwede kamo magpang-deliver o kon pwede kamo makanegosyo pinagi sa mga rider-rider nga ini. Ginahatagan lang kamo tsansa kay ginapabayan lang kamo, no? Kay nga tiyadi pa man nga makapangabuhi kamo kay pangod nga grabing kapigaduhon subong hindi bala, no? Ginahatagan lang mo tsansa. Hindi magkamo palihog mag-amo sinaay kay ang mga customer nagasalig sa inyo, no? Di may isa duha ka mga rider na nga nagahimo sa kasubong sina madalahig ang tanan. Kaluluoy ang ibanda nga wala nagahimo sina. Kay nga tinali ko madula karong pagsalig sang mga pumuluyo sa inyo. Ti paano kamo makanegosyo, paano kamo makapangabuhi. So dapat, ining pila malang ni sila ka mga salawayon nga ini, dapat ipadakop ginaya kag ipangpasakaan kaso siguro para nga malimpyuhan ang ngalan sa hanay sa mga riders naton kay ining mga matarong nga mga riders siya gapangabuhi ni sila sang matarong kaluluoy ni hindi ni pwede nga maunta ti karon kun pananglitan nga magsigisigi nga amo ni paano karon makahatag sang trust ang tao sa inyo nga magsugo pa sa inyo kun amo gid nahimo nyo pangbastoson nyo inyo mga customer nyo. Ano nga klase isang pamaagi isang pagpamastos na ginhimo sa kay Kataw sa siling rider nga ini K5 Elmer?
13: Kasi sa post ni alias siya ka K5 June, no?
7: Siya, gali no, si siya.
13: Gintestahan nila ini taupod sa ibang rider sa isa ka group chat ka K5 June. Dira, no, nakita ng mga pictures ni alias siya kag ang mga nagkakalain-lain ng mga harassment, no, balinta to ng mga drivers sa sulod mismo sa group chat ni K5 Zone.
7: Bali paano man ano gin picture, may picture nga nakuha ang rider kundi nagpadulong pagkaon ang ining complainant no ining si siya, no. Nagpadulong pagkaon. Pag-abot dito, pag doon isang pagkaon, anong natabo? May picture siya, nag-take picture siya, upon siya kay siya, o kung gin-picturean si siya, tapos gin-send sa group chat nila sa mga riders? Amo na?
13: Ini ka kay Fabi John, no? Gin-stock niya si alias siya.
7: Ah, okay.
13: Gin-save niya ang mga nagkakalain-lain ng mga pictures ni alias siya.
7: Kag-gin-send?
13: Gin-send niya sa group chat.
7: Sa group chat nila?
13: Ni alias Gio, kaupon ng iyang mga drivers. Pagin, no? Sa
7: mga upod?
13: Ang mga upod ni alias Gio.
7: Okay, tapos, di paano nabalaan ni alias siya nga ginpiestahan na galito saya sang mga riders ang iyang picture?
13: Sa pag-post ni alias siya kay 5 John, no, mayroon isang masubra, no, nga lima ka mga dump accounts pagin, no, nga nag-message kay alias siya kung sa diin, no, naka-experience siya mentang abo ng pag-contact post sa mga rider. Nandira mismo, may nag-send siya, no, kay 5 John sang actual nga
7: group chat,
13: no, kag-isang John sang group chat sang riders.
7: Sa mga riders. Nga ano how ng sa iyang kun sa iyang post sa Facebook niya, sa iyang Facebook account, may mga kwanaw, may mga pictures da si siya nga mga kwanaw nga mga kitaon ang iya nga mga kun ano da amo na nga ginpang save sinisang isa ka. Paano ano nagpangayo sang kwan? Kay kun mag-message kali ni ang mga customer, ginagamit nilang ilang mga account, on makita ilang mga account, no?
13: Yes, kay Fabi John. Makita din ni mo ang personal account ni
7: yes.
13: Kay Fabi John.
7: Oh, so gin-stock ini sang iya nga sang rider nga iya nga gin-requestan o kun sa iya sini gin-request.
13: Yes,
7: tapos pag-stock sang rider sa iya sining inang Facebook account, nagpangahoy to sa mga pictures.
13: Yes, kay Fabi John, no?
7: Kag-insend kag-insend sa ilang group chat.
13: Yes, kay Fabi John.
7: Okay. So ang kwan gali ang nga sa account ni siya ni may mga pictures nga medyo may mga kitaon ang mga medyo mga kwandao K5 Elmer
13: makita naman da ka K5 John no mga pila naman ka mga pictures na diya siya no kung sa din nakabutang din mismo no sa mga pin post niya sa K5 John no
7: So pagkakita sang may ara iban nga mga riders nga screenshot sang ilang group chat kagtapos ginsend sikrito sa kay siya ang ilang ginaistoryahan sa group chat.
13: Yes, kay Fabi John
7: okay.
13: Na
7: mag-inso natabo. So bali ang matabo sa to nga ang atong isa atong mga riders nga to nagpasipsip abi kay siya no, nagpasipsip. siya nya lang to di blamon group chat nga mga riders so nya bag ginapistahan ka diyo. Ang iban din nagkuha na diyo, nag galima-lima na diyo nya ginalima-limahan na di mga picture. Oh. Damo na abe, K5 Elmer?
13: Yes, K5 John. No? Okay. Din may ara gulo sa pila ka mga riders dira sa sulod ng group chat no. Kagang mismo ang nag-send sa aton nga biktima K5.
7: Oh, so bot chilingon iban nga mga riders da concern concern sa kay siya. Amo na kun nga ang gin screenshot nila kag gin padala kay siya para nga mabal-an niya nga amo na galing ginahimo sang isa to ka rider nga nangin nga amo tong iya nga gin request nga magdulong sang pagkaon siya nga nag-order siya sang pagkaon.
13: Yes, kay K5 John.
7: Tunto. Te gin ano yan gin pablatter yes police ni.
13: Susubong ka K5 John nung ara gyapon ang post niya sa Facebook kag pila ka mga komento ang mabasahan mo ay ipasakaan ta ni isang kaso para oh. Na nuto sa bala ka K5 John oh, no
7: eh,
13: hindi
7: para madudla
13: po sa mismo sa iba niya mga customer.
7: Oh, tunto ay customer yan naman niya call ng tao. Oh, so matabo sina nga maguba ang kredibilidad sang iban nga mga riders tungod sa katuntoy nga klase sang rider. Hindi bla, kay Pablo Mer.
13: Yes, kay Pablo no, doon ang kredibilidad ang iban nga mga riders.
7: Yes.
13: Nakakabuhi ilang man tani.
7: Yes. Oh. Why pa ni sila sang mga kwan? Hindi pa ni sila, why pa ni, hindi pa ni sila mga franchise holder? Why ni sila sa mga franchise? Ah? Galing na tolerate naman lang ni sila kay man nga titungod nga pala nga buyanan Manila mong yadi pa man no kag ti syempre bangol sang kapigaduhon nga daan subong grabe man ti ginatolerate naman lang gani ni sila pero kung ididon mo ne hindi sila pwede kay nga wala na sila mga franchise ini ni sila lisensyado nga magkwa sa mga pasahero, like for example, maaksidente sila pero palayo lang. Maaksidente ang rider o pod sang iya ginaangkas nga inang nga customer, no? Kag madisgrasya sila nga duha, wala sang kwaon ang customer dira kay hindi sila autorisado nga magpangkwa sa mga pasahero, like for example, sa mga naga-rider na lang mga nagapasahero, kag wala labot sina, hindi sila insured, no? Kay nga ati wala mga lisensya ni sila, hindi ni sila pwede nga magpangkuha sa mga pasahero. Amo man sa sining mga riders nga ini nga kon pananglitan abing id-iron gid, pwede ni sila mapanghold sang taga LTO. Kaling ginapabayaan naman na gani sila kay kapangabuhi sila tapos mang bastos pagamo sa mga customer nyo. Hindi nami. So maguba ang iban nga mga rider, yung mga matarong, maguba ang ilang nga kredibilidad bangod sa katuntum mo imo ya, sa kapanmanyakol mo imo ya. So kinanglan mahatagan isang pagtamod sang ato sini nga mga pumuruyo muning picture ya, muning rider ha.
13: Yes, kay Kevin Jun, no.
7: Pagkamanyakis yung itsura gi. Tuntum rider. Sige. Anyway, dapat iporsige gid ni sang kwan sang complainant nga si siya ang paghatag sang eleksyon siya, dapat pasakaan niya ni kaso para nga makwan siya madudla bla kag para nga makwan siya mapinahan para nga hindi na magsunod ang iban pa nga mga riders pareho sini sa iya, para nga madula na siya sa papel sang mga riders para nga mga matarong nga mga riders siya makapangabuhi sang matarong man, no? K5 Elmer. Okay, sige.
13: Sa mga ka-K5 na ito, may diabetes, magtumar sa DPS-500.
7: Na.
13: Ang super anti-diabetes food supplement na epektibo nga nagkapanubo sa atong blood sugar levels.
7: Nan.
13: Kami nagahatag sa proteksyon sa atong vital organs, batok sa oxidative stress.
7: Posto, okay.
13: Ang DPS-500, mahimo mabakal sa tanan nga branch sa klinika di alternatibo, medisina ni Doc Rameluy. Inisi ka K5, Elmer Sable, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5. News FM.
14: K5 News FM. Kampyon Report.
15: K5 Nightwatch. June Alojado.
16: Kapulo.
15: K5
16: Nightwatch.
7: Mga ka-K5 ba, pagbalik na ton, pasiplatan ko inyong mga mensahe ha. Dari sa ato sining mga viewers, ang inyo sining mga reaksyon sa aton sining mga ka-K5 nga ginatalakay nga topiko, ang inyo sining mga ka-K5 nga pagpartisipar sa aton sining ginatalakay nga topiko, may kentara sa pag-extend na sang term of office sang BS o sang barangay and SK officials, kag ilabi kag labaw sa tanan ang pag-postponed sang barangay election nga supposedly pagahiwaton ini sa November 2, 2026. Ang mga reactions ninyo kag mga boto ninyo aton karon nga basahon diri sa ato sining nga pagpanumbalik. Ang mga balita ginabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, inom na kita sang Klinika Distri Bio, the superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga antimicrobial properties, ilabi na gid mga ka-K5 kontra sa mga viruses pareho sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ang kilala ini nga pinakabaskog, pinakabakod kag pinaka epektibo nga klase sang inang antimicrobial mga ka-K5 para sa aton sininga ay labi na gid sa aton sininga palibot mga ka-K5 or sa aton kalikasan. Ang medium chain triglycerides mga ka-K5 o kon monolaurin nga halin sa D3 Bio ginahimo sa aton sininga lawas sa mga ka-K5 agod nga magpugong sang ginahimo ini sa aton sininga lawas into monoglycerides kag ining monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio nga parte sa D3 Bio ginahimo sa aton sininga lawas agod nga matigayon nga mapatay kag mapauntat ang pagdugo or pag bleeding sa ato sinalawas kung ikaw ang naigo na sang dengue mga ka-K5. Kag Wala labot kinasato sila nga mga pinalangga nga mga taga palamate. Mga ka-K5 ang isa ka-fatulable vitamin, mga ka-K5 nga isa or vitamin K, mga ka-K5 nga isa inisya ka-fatulable vitamin nga nagapugong sa aton sining lawas sa bleeding o kung pagdugo kon nadinggi ka. Wala labot sina, ginapanami man sang distribayo ang absorption sa pag-usar sang vitamin or sang inang minerals nga calcium nga nagabulig naman agod sa proseso nga platelet aggregation. Mga ka-K5 agod nga punggan ang pagdugo sa ato sinilaw sa kon pag-bleeding or pagdugo kon nadinggi ka na. Ganun o pag inahulat nyo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, inom na kita sang Clinica Distribayo na superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sa mga viral and bacterial infections, ilabi na gid ang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, kag, bisan gani ang dengue virus. Mga ka-K5, kayang-kaya sang Clinica Distribayo. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Clinica Distribayo! Ang mga balita, mga ka-K5, ni ka-K5 Elmer Sable, ang buylogman nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Gold Eagle Beer.
16: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: Ang aton nga oras, alas 9:01.
17: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3Bio. Ang D3Bio.
20: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
20: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butka.
20: D3Bio.
21: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
19: D3Bio.
20: Ang D3. Yung may Visio.
19: Ang Visio.
20: Nga may D3.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Para sa matilong nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo nga tayo,
24: happy kanunay,
23: DTX 500.
24: Masaligat,
23: epektibo,
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo,
24: DTX 500.
23: Masamig ka bala ang gina-allergy,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatindlo sa imo mahigong nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaliga
24: DTX 500.
25: Kapoy.
26: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Pamasaga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo.

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Kapoy,
3: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kapoy,
3: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Kadaragsa nga punggod.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kakulkatol.
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
14: ang Extend
13: Supplement for Men!
14: Durtes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: K5 News FM.
19: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
20: K5
21: Night Watch.
20: June Alojado
21: Kapulot.
20: K5
21: Night Watch.
20: Night Watch.
22: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras sa aton karon nakarabor kita sa 7 minutos. Nakarigad sa alas 9. Sa aton sini nga pagpangaragad mga ka-K5. Dari kita karon sa mga kuana, sa mga reaksyon sa aton sini nga mga followers, no? Sa aton sini nga mga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangaragad. Kari ang mga followers naton unahon ta ang mga nag message sa diri sa K5 or diri sa ato sini nga John Kapulot yung slide anay una ha. Sa kay Maria Lorna Alvarez, niya good evening sir John, watching from Barangay 16. Anong gabanwa ni Barangay 16 eh? Ah, sa kay Alex Kapulot da. Hoy, may gabi do. Musta din si Paloy? Sa kay Oliver Bilana, amogin idol ang malapit sa luwag, sila lang ang kinabang. Lalo na anhing mga ayuda, double-double ngalan nila sa ayuda, paldo sila pirmi. Sa kay Rinaldo Dilandao Distor, may gabi idol John, may gabi man. Kay Oliver Bilan, niya sakto gid. Kita nga mga ultimo, wala tiya mahimo. Mugid eh. Kay Verna Salvilla, shout out da. Kay Emma Castro Cabilan, shout out man. Kay Ethan Franco, shout out. Rhea Capanas, Rosimpa, shout out. Kay Ling, ngalan niya, Ling nga nga. Ling, tapos sa apelido yan, nga nga. Kulang na lang alinganga. Sila, good evening idol. Mapano or mapayes idol, wala matagyapon mahimo nga mga pobre kay ang mga animalis nga ara sa mataas amo man yapon ang masunod bangag nagitana.

0: nga desisyon sa mga mataas nga mga opisyal. Ha ha ha. Sa kay Julio Sancho Abilarde Medina, good evening. Kay Lilia Ohoy and Idol ang tag-bainti nga bugas ba si malukmat pa na mga balatian sina? Dinami man kuno ah. Kay Norberto Aguilar Jr. niya, no Idol para maislan ang poderoso ng mga kapitan Idol. Ayos. Sa kay Rowe Berduyos or Bordillos. Sinayag ko din ming Idol. Manitani kon dugangan amon swildo inugay ugtas sa ila Idol. Anami, guro ni. Nami tani ko madugangan amon swildo nugay ugtas sa ila Idol. Ah. Base, magsaka naman dugo mo. Inom da na isang DTX 500 kag mighty siya. Mugid. Kay Norberto Aguilar Jr. Idol, hindi na pagpirmahan ni Bangag mga tinawo niya nga buaya, wala nagboto, Idol. Tuod, no? Kay Maria Lorna Alvarez, shout out lang. Okay, ano yung ato sininga mga followers nagikan sa June Kapulot News Live? Sa ilo kita sa mga followers naton sa K5 News FM Iloilo. Sa kay Tristan Wyatt Vigulay, shout out. Sa kay George Tangayan, good evening Idol John. Sa kay Carl Hitolie, shout out man from Sook. Kay John Ray Valdevarona, good evening Sir John. Gatanaw, ano man, gutaw. Gutaw dingli Iloilo, tunog ya radyo namon. Sir John, thank you. Valdebarona family. Ah, okay, Valdebarona family. Address sa may gutaw dingli Iloilo. Thank you. Sa kay Maria Lorna Alvarez, shout out man kay Ronski Dulava. Sinaya, good evening Idol. John basi kuging na. Kay kon insakto paminsaron mo na, hindi ka na mag-amo ah, tungod pangabuhi, pangita mo. Hindi bala mayo, guro, drug test, tanan ng mga riders. O tuod, no? Ang parte sa mga riders ni. Nga pangabuhi ka, bastuson mo imo yung babae. Tapos kinhimo nila yung kapistahan sa ilang group chat. Sa kay Richie Magos da, shout out kay Jerry Dicara. Silingya, Boss John, good PM. Nya gusto ko madayon gid ang eleksyon. Kay dire sa amon sa barangay. Wala pulos ang mga kagawad. Wala man hinimuan sa barangay. Mga matamad pa. Ako bala interview ha kay mawaswas gid. Amawas agid sila. Shout out ko lang ang GSLV2 da. Member dire sa Ledesco La Paz. Pangataga La Paz. Sa kay Silin Pachiho da, shout out. Arman Bakuguay. Yeah, yes, ako sir. Para nga ang mga patay, hindi na magbalik. Para nga magbuto, ay kainon. Nga, kada eleksyon ang mga patay, nagabuhi. nagakabuhi ang mga patay. Pinamiton. Sa kay Fred Pasgala yung kampon niya na puga. Kaso lumuod kay tsura nila. Kung wala sang eleksyon, dapat isla na. Kay Ninita Fernandez, niya isakto gina Idol John, palapit-lapit lang na sa luwag. Sakto gino. Ang kalabanan sa mga nagahatag sa mensahe, di ubo silang gusto nila ya, nga marayon gidyang eleksyon. Siguro pamati ng aton ng mga senador dahil labinagin si President Bongbong Marcos. Siguro pamati ng mga tinawo niya, mga bata-bata niya. Liog niyo ko hotek sa kay President Bongbong Marcos. Naton, ang kalabanan ng reaksyon sa aton ng mga pumuruyo, gusto nila nga madayon ang barangay eleksyon. Hindi sila gusto nga mapuspon. Ang gusto nga magpuspon sila ang mga senador lang kag mga congressman. Te, ano? Kamula niya gusto gali ni? Kay kalabanan ng reaksyon sa aton ng mga pumuruyo, gusto nila madayon niyo. Way pa kuya kita, diri sa tanan ng mga mensahe nga naghambal nga gusto nila ma, nga hindi madayon ang eleksyon. Ang gusto yas ang tao, halos kalabanan, di mo madayo ng eleksyon, no? Tipilagin ka mo nga mga congressman, 235-256. Amunin ka na mo ang mga congressman. Ang mga senador pila kamukbilog, 24. Ikumparar nyo sa minilyon-milyon nga mga pumuloyo sa bilog na Pilipinas nga hindi gusto na ma-postpone ang barangay eleksyon. Di dapat ka pamati si Vice President Bongbong Marcos sa reaksyon sa mga pumuloyo kay kon pananglitan nga dayuno niya ni kag i-firmahan niya ang ining kasuguan nga ini. But siningon, kamo na lang pangabuhi ni sa Pilipinas nga mga buisit kamo. Kay why kamuga pamati sang singgitan kag tingog sang mga pumuroyo nyo? Kamu lang yang masunod. Remember nga wala kamuda sa pwesto, wala kamuda sa pwesto kundi tungod sa amon nga mga pumuloyo. Dapat pamatian yung tingog sang mga pumuloyo. Indi kay kamuya ang madesisyon da ng mga buisit kamo. Fred Pascal Adyo Campo, niya madayon gin dapat para islan ang mga COO. Civilian upod-upod, bisan lubag sunod lang wala na mas ngaan nga layi. Nagapudiroso kabalana. Sa kay Bong M. Iskosyo, niya no idol yon. Gusto madayon ang eleksyon para maislan naman ang mga bilik sang ilik nila ng mga opisyal sa amon nga barangay. Kita nyo. dugang pa nga mga minsay, Banks PSG, shout out sa niya kay Chris Bulko Boyko Almohen. Yes, para sa pagpadayon sang 30-26 nga eleksyon. 30-26 niya ako, 20-26. Kay Bene Hermano, yan no, because para change aton barangay official K5 Jack. okay? So, tanan-tanan daw, halos pabor sila ya, nga madayon ang eleksyon. Kay nito sumbong yan no, para mabalaan kung sino naman ang nahamutan sang mga pumuroyo. Okay? Verna Salvillaria Capanas, Rosimpa, shout out. Chris Boyko Almohen, yan no, for election postponement. Dapat i-rush up dayon ang pag-complaint sa Supreme Court para nga hindi madayon ang ilang plano sa paglapas sang Philippine Constitution. Siling ni Chris Boyko Almohin. Mayor Maricel Valor Casiple, shout out na. About the fun galing Radyo Bistado Philippines ba? No? Sang K5 News FM. Kay Sherwin Marcovis, shout out. Marlon Chong, nan amo nang dapat idol, saka ang sweldo. Amo gid. Yaway pulos na ya. Kay Mary Jane Galia sa Carillo, Criminal Union para sa akon gusto ko gid madayon ang eleksyon para maislan man ang iban nga mga kapitan kay wala man mihura ang sa barangay. Tani unahon ginila ang baha kay permi lang kami nagatubog sa higko nga baha nan aragid. Sa kay Larry Kirat Niaglas Brenosa. No idol, John, para makapili mantas ang bag-o. Mugid. Ninita Fernandez niya may gabi, idol John. Shout out na sa family Fernandez sa Cubay Haro. Thank you. Kay Jerome Gabrido, idol John, base 2028 ang barangay eleksyon. Di ang national hindi madayon, hindi ka pungko si Indaita. Nga hindi madayon kay Kwanaya. Sige-sige na yan, madayon ganyan 2028 ng eleksyon. Isa no matabo. Sa kay Baldonado Cordoba. Good evening, Idol John. Kapamati kami dire permedre sa Port Terminal sa Port San Pedro, Iloilo City. Pamati ang mga security guards sa seniors, empleyado, Idol John Kapulot. Salamat sa mga repagpamati. Banks PSG, shout out. Nonito Sumbong, shout out sa kay Edna Sumbong sang Barangay Balduza Zone 3 sa Sumbong family. Christine Gardose, shout out kay Nonito Sumbong watching sa Santa Fe Nueva Vizcaya Baskog Signal kaki 5 John. Kay Tim Suplico ang Good evening, Idol John. Watching always sa Idol. Biraha ang mga adik salot sa lipunan. Okay. Rose Impas and Verna Salvilla shout out. Idmar Liquinia shout out. Okay? Mga ka-K5. This time, i-check na to ng mga detalye sa mabalita na tipo na ni ka-K5 Karen Badilla. Kaya may kita naman ka-K5 sa sining sakaya ni Lolo Redo Gamusa. Galida, shout out. Salamat kin sa pag-monitor man. Mga ka-K5, ini may kang tanong sa mga balita kay impormasyon karon ni ka-K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining report nga ang mga custodial personnel sa Western Visayas i-reorient ko no matapos nga may nakapalagyo naman nga priso sa probinsya sang Iloilo so no sa PRO 6. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: K5 June nagmando na si Police Regional Office 6 upon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa Regional Investigation and Detective Management Division sa mga dapat kag hindi dapat himuon sa pagbantay sang person under police custody o kon PUPC sa Guamana o kon sa sulod sang police station. Sunod sa kay Brigadier General Tuanyo, ipa-audit sini kung pila ang kabugusan ng numero sang PUPC sa Western Visayas magapagayon sang reorientation proficiency check sa mga custodial personnel, standardized PUPC movement o kung paghibalo sa hulag sa mga preso, pag-reinforce ang command responsibilities sa director kag chief of police sa K5 June, no? Nahibaluan nga napalagyuhan sa PUPC ang San Rafael Municipal Police Station sa September 9 sang hapon matapos siya nga naglisensya nga magapangihi sa higad sang dalan ang suspect K5 June. Pero ginupdan man ini sang duha ka police police corporal apang naglumpat ya ang PUPC dito sa Pilas pagkatapos iniya nga magpangihi K5 June kag since nga taga dira siya, tiisa unado niya ang area kag nagpuli ini siya sa iya nga himata pero gin-convince siya sa iya nga family members nga magsungka sa kapulisan ta pero according naman sa kay Lieutenant Colonel Arnold Solis ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office nga re-arrested ang status sang suspect K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
0: Nabata mga ka-K5 ang mga balita impormasyon nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Nakadala sa aton oras 22 minutos na kaligat sa alas 9 ang mga balita ni ka-K5 Karen Badilla. Ang boy lugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. This time, check naman ito ng dugang mga detalye sa mga balita. Nagi ka naman sa kay K5 Reggie Di Mayo. Ini may kang talaga kay K5 sa sining report nga ang ining parte sa tatlo ka mga persona nga radakpan sa operasyon batok sa illegal nga mga hulbot-hulbot o kung pagpangisda sa Banwa San Carles. Yara mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Reggie Di Mayo.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: June, tatlo ka persona ang nadakpan sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag ang Regional Intelligence Unit o kon RIU 6 sa ginpatigayon nga illegal operation o kon seaborne patrol operation sa kadagatan sang Barangay Asluman, Carles, Iloilo K5 June. Natabo ang operasyon sang Setyembre 12 sa diino tatlo diri ka mga persona ang nadakpan nga nagagamit sang commercial fishing boat nga ginadumilian na K5 June nga pamaagi sa pagpangisda ukon ang ginatawag ni Balanilang Danish Sane ukon ang hulbot-hulbot K5 June. ang hulbot-hulbot ang ginakabig ini nga paglapas sa Section 97 sa Republic Act 10654 o kun ang Philippine Fisheries Code of 1998 nga ginamendar sang among kasuguan. Sa karon kay 5 June ang motorbangka kag ang mga persona ang yara na sa kustodiya sang aton nga mga kapulisan while ang mga kagamitan sini ang gindala sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mex, nakakapi ka na nakadetox ka pa. Ako naman si KK5 Bridget Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Salamat kid mga K5 na batian ng mga balita at impormasyon na gikan kay K5 Ridge Di Mayo. Nakadala sa aton na oras 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita yung nabatian ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa karawan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga K5 ay may makakaklub o waska nga nagabulig hatag extra energy sa aton nga waska lakip na nagapanami sa aton nga blood circulation. Kag nagabulig ini para sa pagpanami sa ato sini nga inang libido. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Inom na kamo sa klinika di extend food supplement for men para nga magabalik ang aton sini nga maayo nga performance labi na sa kay Mister nga Permilang Kapoy. Ibalik ang sigla ni Mrs. sa paggamit sang extend food supplement for men. Produkto sang Klinika de Alternatibong Medisina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Aton oras mga KK5, alas 9.26, ining oras ang Builog Man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
4: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
1: K5 Nightwatch! June Alojado Capulo! K5 Nightwatch! Nightwatch!
0: Shout out mga KK5 sa kay Agosto 5 watching from Kuwait sa kay Lito Ayon. Shout out man Tristan Wyatt Vigulay, shout out George Tangayan, shout out sa kay Carl Hitolie. Shout out man sa inyo tanan kay sa kay John Ray Valde Barona. Shout out sa inyo tanan-tanan. Salamat kay sa inyo sini nga pagpag-upod diri sa aton sini nga pagpangalaga. Sa kay pareko na no, sa kay Barangay Kapitan Shim Fernandez. Sang Barangay East Valencia, Buena Vista, Guimaras. Oh my God, shout out sa tanan-tanan nga mga pumuruyo sang East Valencia. Relax lang kamo kuno kag kwan. Inang magpanami da. Kaya ang inyong kapitan wala gid gapabaya sa inyo. Si Punong Barangay Shim Cesar Fernandez sang Barangay East Valencia, Nueva Balean or Buena Vista, Guimaras. May gabi na sa inyo, tanan-tanan, kay Kapitan Shim Cesar inang Fernandez mga kakaifan. Ginatamya taman sa mga nagapamati dira, ilabi na gid. Sa nagapamati dira mga kakaifan, si Tita Nue, kay si Tita Nining, Ira or Aira, Lucas and Chikay. Nga rin pamati gid subong nga gabi. Halin sa kay DJ Matt Chocolate! Ang gabi, shoutout, salamat kid! Kapag-upo, dris ato sila nga pagpangaragad. Huwag kita tiyempo, dris ato sila nga pagpangaragad mga ka-K5. Sangalan sa bilog nga puwarsa sang K5 News FM, Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Alojado Capulo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
6: Mabakas, magabuti ka.
1: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
6: Mabakas, magabuti ka.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
1: Garantisado!
8: Epektibo!
1: Aramis mo!
8: DTX 500!
1: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uho?
1: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
8: Garantisado!
1: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
1: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9 in punto.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Sport Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: K5 News FM
18: 88.7
17: Campeon, the best radio station.
18: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!

0: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bye, Puso!

Yeah.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
5: Yeah, yeah, yeah.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ako. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Dabutig ka pa. Okay, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
7: Ay,
5: K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.

Hey! Gano'n ka muda? Ngayong gabi, Western Visaya. Good evening, ladies and gentlemen. Budog ka search na ba? Alas 10-10 na mga KK5. And this tantric is brought to us by Clinica D3 Bio. Sa mga K5 naton, sa mga tatay naton nga wala nagatindogiya balatong mag-inom sang X10 food supplement for men para sa isa kay ka-pickup tindog dayon ka magsaka sa stay. Sa mga K5 naton, might ayan nga gabi Western Visayas. Welcome, welcome sa itong program, Bar Dagulan. Salamat kayo sa akong nga Facebook kayo namin. No? Pasalamatan ta si Dr. Rabelo, Dr. Kalayan, si Dr. Jose Rizal, at Dr. Kwak Kwak Buligi. Grabe nga mga doktor, galit na natin namin. Well, sa mga K5 naton, Luzon, Visayas, kag Mindanao, it Bulaga. Mayang gabi sa inyo. Ay mga problema, bala ka mo sa inyo panimalay, tiisongka, yun di kay Machokolit, ha? Kay Maulo Istorya, kita subong gabi, no? Sadya-sadyahon, tani ha. Hello, Glees, ato 102 viewers, ka nagpamati yung subong sa ato. Happy birthday sa akong magulang, si Toto Mimi. Happy birthday sa imo to. Kaway pa nga, makaedad ka sa 300 kabilog na edad, ha? Ayos lang, ayos. Hello, Glees, kay nanay ni JC Miguel, dira sa may sa fishing port. Mga bilya sa family dira sa fishing port, makakamuda isda sila kaya hindi yan lubuok. Nami ila isda, labas-labas pa. Tapos nami ang ila isda, yawan ka luto, do, hindi siya maluto, kasi labas mo. Bakal ka mo dira sa ila. Ah, pakitaan mo lang si Cheche. No, si Cheche Cepeda. Yan si Jomari. Oh, Jomari Cepeda. Oh, napakitaan nyo dira sa... Tapos, hatag ka mo password, machokolit, may discount ka mo 2% na yun. Automatic in asa. Well, sa mga gabi, matulot tamyaw kita anay sa aton nga mga friends before kita magdiretso sa aton nga drama.

0: Bawal ang pikon. Bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag magalit. Ikon magalit ka, imo itsura. Daw kulunat nil. Sa mga K5 naton, mayong gabi gali sa kay Tuto Mimi. Happy, happy birthday. Okay, Tuto Mimi, mayong gabi sa imo na Tuto. Wakabay pa sa pagpuli mo buwa sa Metro Manila. Kalabo tigit sa Metro Manila na hindi ka mabahaan. Mayong gabi man sa mga friends man naton, dala sa may isang buwanga. Natamyaw to man si JC Miguel kung hindi tungod sa internet, hindi siya maglagaw. Hello mga kayo sa friends kong galing dira sa may Masbate nga nagpamati subong. Hello galing kay Ira nga wapa-wapa. Oh, good evening. Hello galing kay Ma'am Jane. Kay Robox nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Good evening, Macho Kulita. Miwa ako dabi. Happy birthday. Birthday ko subong. Ah, birthday mo man galing. Grabe naging subong sa mga ka-K5 natin. Well, sa mga K5 na to, and thank you so much. Mantayan nyo na si Machocolate sa next week. May intra ko sa bikini open. Grabe! Ano himuon ko, Machocolate, kung ginaaway ako sa miga ko? 3 months kami, permila kami gaaway. Ano bala ang dapat ko ubrahon? Bakli siya sang linaga sa lapas. Kagpahigo pa sang sabaw. Nagainaway ka mo guro sa miga mo kasi imo ng itsura siguro do caterpillar. Gwapo ka bala. Para hindi ka mo mag-inaway. Oh, ginatamyaw ko man si Bubet. Oh, mayong gabi ha, si Bubet. Naglalama ko nga Bubet mo. Ang yaya singgit, Mama! Mama! Kamusta ka na? Wala. Mayan gabi man sa mga friends naton. Machokolik ka nami, malas ang tingog mo. Ay, salamat gin sir ha, sa pagduludayaw sa ako na tingog. And especially pa gin sa mga friends naton. Kay Romeo Alazar. And nagmamati sumong sa aton. Good evening, Romeo. And especially pa gin sa kay Roddy. Kay April Isabella Palalimpa. Mayan gabi si mo, April. Efril. Good evening, Sir Matt. Watching from my Gingagaw. Miss ko ng Iconics. Basi makadto kami naguro sa September 25. Ay, hindi. September, ano to gani? Kay Mayor Richard, ito gani? September, ano to gani man? 21 siguro. Kasi ara naman kami din, mga K5. Show naman kami din. Malagulaga kami din. Well, mga K5, ari naman ang isa ka-letter nga gin-send ni kay Matt Chocolate.
1: Dear Machokulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: Bawat kwento, may istorya tayo dito. Isang istorya naman mga ka-K5 ang babasahin natin ngayong gabi. At sigurado, tutulo talaga yung mga luha ninyo. Kung gusto nyo basahin din ni Macho Kulit yung mga letter, isusulatin nyo lang sa yellow pad at ibibigay dito ka namin. Para every night, mababasa namin yung mga problema sa inyong pauna-una na nagalatay sa imo kaugatan. Kung hindi mo na kaya, masimagsaka imo kolesterol kag mag-high blood ka. Ari na ang istorya ni Lina. Kag best friend sila ni Camille. Si Lina, Macho Kulit, isa kababayi na medyo flirty-flirty. But silingon, mahilig siya manggamit sa mga tao nga manggaranon. Pero kung imol ikaw, nagabaligya ka lang ice crumble, ice cream, kag ice water nga 2 pesos daw alang-alang siya magsapak. Pero, bisyosa klase babae. Best friend kami ni Lina, Macho Kulit. Pero may i-share lang ako sa imo. May nakilala kami nga lalaki nga ang ngalan niya si Jobert. Taguon ta lang si Jobert ang ngalan, Macho Kulit, kay nagaedad si Jobert sang 21 anyos. 6'2 ang height, bukod kag may 6 kabilog nga abs, kag businessman. Isa kaadlaw nagkadto kami sa isa ka party-party, Macho Kulit. Kag didto man kami nagaparty.
1: Ay, Camille, kagwapo sang lalaki. Kagwapo ganyan sayaw.
2: Dinday.
1: Araba na ako kagwapo sa iya. Taas-taas sa iya do antina kataas. Ang dali lang bala. Palapitan ko siya. Hi! Hi!
3: Oh, hello? Oh, sino ang alan mo?
1: Ako galing si Lina. Kagwapo pa na sa imo. Pila na edad mo?
3: 21 pa lang ko ah. Ikaw, how?
1: Nineteen pa lang, kuya.
3: Gaano ka din sumong sa MO3?
1: Nagalaglagaw-lagaw ko sa MO3. Nadakaan ko to sa MO1. Dali naman ko sa MO3.
3: Anong plano mo? Ka-sexy man gali sa imo, no?
1: Ay, ako pa yan, Jobert. Jobert, din ka ga-ubrang?
3: Sa una sa fishing port ko nag-aubra. Nag-abulanti kami isda. Nag-abaligya kami bukaw, sap-sap, kag-bilong-bilong.
1: Kanami, gali sa imo, no? Ano ka, may lahi ka?
3: Why ko lahi, Pinoy kita, kuya.
0: Macho Kulit, grabe. Daw, ang best friend ko nga si Lina, daw hindi mahimos. Grabe ang yatulok sa lalaki. Dalom babaw, kagbabaw dalom. Ang akong your friend, wala ko man siya ginapakalain sa imo, Macho Kulit. Pero ang tawag mula nato nga ginalagas siya lang ang manggranon para makaulo impun man. Gintawag siya ni Jobert. Kagin painom sang Jack Empoy.
1: Wow, mahal din mula ang Jack Empoy.
3: Basta yung nalambala. Para ginaya sa imo.
1: Ito oh. Para ginaya sa ako niya.
0: Macho Kulit. Ara bala nga daw. Wala labot. Ara bala nga daw. Daw si Sinulang. Nagpahubog gid, Macho Kulit, ang friend ko nga si Lina. kay plano niya gid mag-upod kay Jobert. Si Jobert, macho kulit, isa kalalaki nga manggaranon. Kag pamilya yagid. Businessman, kag dalagko ang mga establishment kag naparkilahan nila. In short, bata sang milyonaryo.
1: Jobert, bayaan ko ng friend ko si Camille.
0: May boyfriend ka na rin, ha?
1: Why pa? Kapangita-pangita ko ganit isang lubihon ko. Nagkamalo ka naman sa mong sa mga lalaki. Tilawa niya lang imo nga dilis. Tapos bayaan ka nila.
0: Na, may nakatilaw na isang dilis mo, ha?
1: Wala pa. Pero nakita na isang boyfriend ko ako lunga sa una.
0: What do you mean nga, lunga?
1: Never mind. Pabayin na lang na bala.
0: Mga chocolate, grabe gilang istorya ni Lina. Daw hindi siya bala babae. Ang importante sa iya, mga chocolate, nga makuha niya lang ang lalaki. Kag para makwartahan. Pagkabalo niya sa lalaki mga tsokolit nga isa gali kabata sang milyonaryo, wala niya naging buyan. Hala niya istorya, istorya kag istorya, agod nga makuha ang simpatiya sa lalaki.
1: Mayong gabi, gili sa tanan, gili ka ba mati sa atuan? Jobert, may gusto ko bala ihambal sa imo. May pamilya ka na bala?
0: Ako, Lina? Wala pa. Ang muling rason nga nagapangita ako sa pangasawa hon ko, nga may maayong hatagipusoon, mabuot, kag hindi mahilig sa ganitawag natin nga night out, kag mag-take advantage sa amon.
1: Dapat amo nga ang babahe para sa imo. Babahe nga makaintsindi. Babahe nga hindi kwarta ang ginalagas. Kung di, ang pagpalangga sang tuod-tuod nga babahe sa imo.
0: Bukanami kagid, batsagon. Kanami gid sa imo nga mga ginahambal.
1: Manami gyan kay nga abwas kinsina sweldo na.
0: Ay, oo, gali, no? Ate, sige, hagadon ta kabwas ma-dinner kita nga duwa.
1: Ay, di mo gusto ma-dinner.
0: Ako bahala sa imo. Mga chocolate, buwas kinse. Grabe, mga chocolate, ang kalipay sa akong friend nga si Lina. Ginabalansa ni Jobert nga manyapon sila after sang obra ni Jobert. Macho kulit, ginatamyaw ko lang si ni Miss Shota lang nga birthday niya sa bunga. Happy birthday. Kag si Pastor Elizer Casabuena, happy birthday. Wala gid ka mga pakaon, halala ka mo di pag-greet.
1: Gani man, kung birthday mo ta ni Jobert, ya pakanoon mo mga tao.
0: Oo. Amo na gani nga, ti, mga friends ko, be. Kaya papalo-balo sila nga birthday nila. Pero, pwede ah. Basta buwas ha, manyapon kita.
1: Yes, Jobert.
0: Macho kulit nagkanto dito si Lina sa akon. Naghulam pa siya bayo. Kaya gusto niya magpahamot kag magpagwapa. Pero in fairness, guwapa agin man si Lina, macho kulit. September 15, 2025, sweldo adlaw, nagkadto si Lina sa opisina ni Jobert. Kag nagtingala o naintriga ang mga upod ni Jobert kung sino ina nga babae.
3: Ah, sino sagwa?
1: Jobert, ako ni Jobert.
3: Ah, disulod.
1: dami ganit chupot sa iyong mga lugar. Mataw kay.
0: Ma-chocolate gin kaptan ako ni Jobert gulpi sa paa.
1: Jobert? Nga aging kaptan mo ko sa paa. Ano ba lang gusto mong himon sa akin, Jobert?
0: Wala. Sorry, Gil, pero hindi ko intention nga kaptan ang imong paa. Kati mahigko bala may mansa ang bayo.
1: Jobert, balaan mong buwan sang bayo ko, Hino. Hino laman. Amo nang rason nga may higko. Basi bala nga, pwede ka man kahatag sa akong baka. Baka baklan mo ko. Baka librihon mo ko.
0: Mga chocolate, ging kaptan ko ang kamot ni Jobert. Kag natingala si Jobert sa akon. Sa panguna-una ko, total, wala naman ko paminiya. Wala naman managapalangga sa akon. Bahala na si Jobert. Kung kadto niya ang akon maringgir.
1: Chocolate, nagakatilaw ko din subong sa imo. Liho ko bitamiyaw si Junjun. Mga buisit ka mo. Balaan mo nag-drama pa ko, Tel. Ang inyo yan. Nga wala pulos.
0: Uy! Ano ginakumod mo? Ako ginabalan mo nga buisit?
1: Hindi ah. Why ko nag-ahambal sa iyong mga buisit ka?
0: Mga chocolate, nag-dinner na kami ni Jobert. Nagkaon kami dira sa isa ka restaurant na super mahal. Ang ila tubig nag-presyo sa 200. Ang ilang adjos nag-presyo sa 1.5. Kagwala sila baboy, kung di puro lang pawikan ang ila nga gina-serves.
1: Jobert, ano nga pagkaon man?
0: Mga exotic food na. Pawikan, dulungan kaido, kag ang mga sauce naton, laway kabalabaw.
1: Ay, grabe yan. Ala, Jobert, basi mag masakit kita, basi mag COVID-25 kita.
0: Ay, hindi ah. Ma-chocolate pagkatapos namon kao ni Jobert. Nakibot kita ko nga dumagin pa inom siya sa akon nga juice nga tama katamis. Nga do 3 days kid na dula sa akon nga dila.
1: Jobert, kana may gali isang juice nga pa inom sa akon. No? Ano to siya nga juice?
0: Juice to siya sa Madre de Cacao. Di ano, mapuli ka subong?
1: Sige, kung dulong mo ako, mapuli ko. Pero kung hindi, mas maayo siguro nga makuha na lang kita sa hotel.
0: Mga gagayfay, magabalik ang istorya ni Lina. Nagkuha bala sila hotel? O kung nagpuli lang si Lina? All here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. VCO, yung may D3. Mabagats, mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Cortez!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
24: Para sa matino nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500,
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo,
25: happy kanunay,
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500.
24: Mataas pala ang imo blood sugar,
25: DTX 500.
24: Ikaw pala ang may diabetes,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
24: sang imo blood sugar,
25: DTX 500.
24: Masalika,
25: epektibo,
24: DTX 500.
27: K5 News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo,
29: K5 News FM.
0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Happening to lives of the Filipino.
1: Ang aton guro, ano sir, Bartagulan, guro sir? Atutok subong sa aton ah. Hello, gali kay Nanay Nenfa, Tatay Mimi, nga nagatutok subong sa aton. Good evening. Kay Tristan Whitey, nga nagpamati man subong sa aton. Good evening. Thank you kay Hular, kaya nagpamati subong sa aton si Hular Ribunos. Thank you so much, Hular Ribunos, nga nagpamati subong sa aton. Aga og to gabi, mga chocolate. Nakatutok yung kami sa K5 News FM. May bago naman ka mo gali subong. Oo, tutok ikaw ah. Sa bago na ton nga programa sa K5 News FM. Kaga ginatamyaw taman si George. Basta mga George nga lang na gani nga mga chick boy ni. May chick boy ni mga bata nga lang nga George. Hindi pa mag-ako ng mga bata. Mga George! Tami ang kuman si Tristan White Gulay. Ayang gabi si Imo Tristan. Thank you so much si Imo Tristan. Ha. Sa mga friends man nato, Andre si Antipolo, si Bernadette. Yan nagpamati subong sa aton. Good evening. May gabi, mga chocolate. Amyaw ko lang mga friends nato andiri sa may Arevalo. Nga always good nagpamati sa aton. Nagatuto kami diri sa imo, mga chocolate, diri sa may Alubihod. Oy, grabe. Mga taga Alubihod. May gabi sa inyo, diri ha. Hindi gin mapuslan ng aton. Ano di mapuslan ng aton? Ano ni May? Ah. Ate, subong. Grabe na, Ged. Tamyaw ko man si Emerson. Mayang gabi. Sa mga friends man nato yung nagtutok subong ha, sa K5 News FM Philippines. Mayong gabi sa mga friends man nato dira sa may New Lucena. Yan nagtutok subong sa ato mga taga New Lucena. Mayong gabi sa inyo. Thank you man kay Hector Dimuluna. Mayong gabi sa imo Hector Dimuluna yung nagpamati subong sa ato. Thank you gig. Kay Robert, kay Michael Ramirez, kay Jennifer Martiz. Mayong gabi sa inyo kay Joseph Hernandez. Mayong gabi sa inyo. Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan nga pagtutok. Machokolit, Leo Gubitamiao ako nga friend. Si Tayoba. Tayoba. Nga nagpamati subong sa aton. Thank you gid. Kay Elmer. Kay Mrs. Jafay Los Timos. Mayang gabi mga taga Los Timos family. Yan, nagatutok ma sa K5 News FM Philippines. Hello man sa kay Junel. Mayang gabi sa imo Junel. Kamusta ikaw, Junel? Gaani na, ano ka na sa buong Junel? And especially pag ita miyaw ta, diri si Mr. Hikuli sang Gimbal. Mayang gabi. Mayroon siya matulot ang miyaw kita, anay. Sa mga K5 naton, ma-chocolate ang friend mo gid kami. Aba, friend mo gid kami? Ayos ah. Grabe, grabe, gid friend mo gid kami. Kag sa mga friends man naton dira, nga nagpamati man sa ating program, thank you. Especially pag-gid sa kay Lunan. Nagamati sa buong silunan. Hello man kay Hector Diva Vivas nga nagamati sa buong zaton. Thank you so much sa Hector. Good evening sa Imo the Hector. How are you, Hector? And especially kay Lambano. No, mati. Hello man sa mga friends man nato, Andriza Mainfante. Hello man sa kay Rogen, kay Ronron. Kaya nagamati sa buong taha sa ato na. Hello man, Macho Kulita. Mio ko mandagali mga friends ko diri sa may Haro. Nga nagapamati sila sa buong sa aton. Thank you. Good evening man sa kay Janelle Romulia. Nagamati sa buong sa aton. Thank you again. Subscribe na ka man. Well mga KK5, ari naman ang istorya naman, diretso honta sa ato nga programa sa subong nga gabi. Relax ka muna ha, kay si Macho Kulit ang bahala magduyan sa inyo.
2: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: bawat kwento, may saysay.
1: Bawat kwento, may saysay. Machokolit, ari na. Ang kasugpon. Nagaduwa-duwa gid ako machokolit kung mapuli ako o kung matulog. Kay sigurado nga mag-ingoday gid kami guro. Sang nakrasyan ko ang lalaki nga si Jobert. Si Jobert abi machokolit ilalaki nga tisuyon, gwapo. Kag mahambal naton nga hot. Hot siya. Hot silog. Kabalo ka mga chokolit ang tulok ko ka Jobert. Lalaki nga very faithful. Lalaki nga mabuot. Lalaki nga very supportive kid. Inabalan ako ni Jobert Matsukulit. Lina. Di, ano sa imo? Mapuli ka o kung makuha ta hotel?
2: Depende sa imo, Jobert. Kung anong gusto mo, basta importante, wala lang may matabo nga malain sa akon.
1: Oh, siyempre naman. Hindi taman kaguro pag-updon kung may matabo sa imong nga malain.
2: Kung sa bagay, okay. Diin kita nga hotel ang gusto mo.
1: Sa Bigville lang ha.
2: Sa Bigville? Oh, sige. Matambay kita rin sa MO3. Tapos dito to sa Bigville, Malagaw.
1: Wala kami choice, machokolit, kundi maupod gina ko kay Jobert. Kasi syempre balay namon sa Santa Barbara pa. Una naman ako sakyan na alas 12 ang kagabi yun. Kagmahal man ang plete, kagmahal ang akon kabuhi. Kag kung ano pa matabo sa akon. Machokolit sang nagsulod na kami ni Jobert sa hotel. Duwa na kahiligdaan naging kuwa namon. Ara ako sa right, kag ara man ako sa left. Nagpanguyab si Jobert machokolit.
2: Natuyo ka na?
1: Uway pa. Nakapoy lang igurong lawas ko kagina.
2: Jobert, sigurado ka nga magtulog ko. Wala may matabo sa akon?
1: Yes. Wala may matabo sa imo.
2: Basi bala Jobert, kamangon mo ko. Nga daw, alimango.
1: Hindi ta kapagkamangon.
2: Oh, ta sige. Matulog na ko.
1: Nagtulog na ako, machokolit.
2: Jobert, good night.
1: Good night, Lena. Do mga 1 hour, guru machokolit, ginapiyong ko ang akon mata. Pero hindi gina ko matulugan. Pagbaliswa ko sa tuo ko, machokolit, nakita ko si Jobert. Nga, gakatulog. Pero ang iyang abayo nagsaka mismo sa iyang atsan. Kag nakita ko ang iyang abs.
2: Ella. Alam si Jobert kapag kita-kita sa isang abs niya.
1: Nagtindog ako machokolit kag nangihi.
2: Namangihi ko ah. Abi malakad ko na yung CR.

0: si Balamabog daw si Jobert, grabing ihi ko gabi, sweet kid.
1: Oh, ginasitsitan mo ko, Jenna?
0: Wala ah. Ngihi to ya.
1: Ah, abig ka matulog ka na.
0: Hindi ko wala katulog, Jobert. Pwede ayan nga. Malagaw-lagaw ta, anay. Mawanbat kita, anay.
1: Machokolid na gwa kami sa hotel. Kag hindi lang one bat ang gininom namon. Kundi 10 bat. 10 bat. Pagpuli sa hotel, low bat.
2: Elena, daw na hubog ko sa limnon ba?
0: Ako man gani, Jobert. Daw na hubog na ko.
2: Mas maayo siguro, Lina, na matulog na lang kita nga doa. Kahit isibwa sa lasot, so magwa na ta.
0: Oh, sige ah. Matulog na ta.
1: Macho kulit, naghigda na ako. Nag nakibot ako, after 5 minutes, may nagtupad sa akon.
0: Jobert, ari ka din sa kilid ko.
1: Doon ginakulbaan ako, magtulog nga ako lang isa. Pwede ko ihan makakupo sa imo?
0: Jobert, nahuya ko. Pagkatapos, no, 5 days pa lang kita kilalahay.
1: Macho kulit gulpi lang ginagtupad si Jobert sa akon, kaging kupaan niya ako. Kag naigo pagani ang akon nga duwa, kaparasut.
0: Jobert, ang kamot mo kuha, ah. Hindi ko kakinawa.
1: Ah, Lina. Though, natunan ta ka na palang gaon, subong. Ginamat-amat ni Jobert, machokulit pasulod ang kamot niya sa akon nga bayo. Kaging kumus ang akon nga rambutan.
0: Jobert! Stop! Jobert! Ang akon nga pasasin nila pagkapten!
1: Lina, gusto mo bala o kung hindi? Kaya kung gusto mo, sige, hunta. Pero kung hindi mo gusto, hamba lang.
0: Katuwa-tuwa ko. Imposible makuha mo ng balinsyana ko. Kagpapayaan mo.
1: Macho kulit na kibot lang ako ng kamot ni Jobert nagapanaog halin sa pusod. Pakadto sa evacuation center.
0: Ah, Jobert, hindi ko gusto, Jobert, nga makalapot kita sa muni nga sitwasyon. Jobert, stop, Jobert.
1: Namatsagaan ko gid macho kulit nga doon nakabulasot ang kamot niya sa akon nga fault line.
0: Jobert.
1: Oh, grabe. Kasiksi ka kitya, Lina.
0: Jobert, first time pa lang ako balaningin ng ginakaptan.
1: Macho kulit sa sobra ko kakulba, grabe ang kuba-kuba sa akong nadughan. Kag may nabatsagan na ako, sa akong likod, gaw dumatig a nga butang.
0: Jobert! Hindi mo lang, Jobert! Hindi lang pala, Jobert!
1: Ah, are.
0: Jobert? Jobert! Tukalain mo siya gagawin, Jobert!
1: Hipos, mabatian kita karon sa piyak ng kwarto.
0: Jobert! Matintog ko at stupid, balang ka mata, Jobert!
1: Dayon ko dalagan, macho ko sa gwa, kag nagpungko sa sala sang hotel. Grabing kubako-bako nga do gusto ko man, pero do ginakulbaan ako.
0: Jobert? Magsigwa na, Jobert.
2: Nagdalagan ka man.
0: Jobert, gusto ko tani nga, respetuhon mo kapag pabahi ko. Respetuhan ko bala, Jobert, kay pasugdan ta ka sa pilakadla ko mapangasawa mo ako. Biskan ihulo mo pa na sa champion nga habon. Wala problema. Kay good evening, Machokolit. God bless to all the staff of KFM News FM. Always number one diri ka mo sa Maruburo Dingli Iloilo. Ayos ah.
1: Ginpahuni ni Joe Bird, Macho Kulit, ang sound sa sulod sang kwarto. Kag para madula ang akon kakulba. Ginabalala ko ni Joe Bird nga manami siya kanong lalaki. Mabuot. Pero nangayo si Jobert kiss sa akon. Pwede kayhan mag-kiss, Lena?
0: Jobert, hindi lang anay. Kay total, hindi man ako. Kag hindi man ikaw. Di ba lang, JC?
1: Bas, mga ka-K5, sugpunan naton kung nagpahalokin man bala si Lena. Sa mga ka-K5 naton nga nagapamatisubong sa 98 viewers naton nga nagapatay-patay sang kadlaw. Tutukin nyo bala ang drama naton. Next week ka sa Jahon tani. This coming September 18, ara ko da sa may Dao. Municipality of Dao sa September 18. September 25, ara ko da sa may Tapas Capiz. September 21, ara oda sa Miyagaw. September 28, mga ka-K5, ara naman kami sa Antique. Dugay-dugay, hindi na kami kalakat. Happy birthday kay KL Estrada. Na 20 birthday ni KL, no? 20 na. Happy birthday sa imo. Si Tristan White nga nagapamati man subong sa aton. Sa mga friends man naton nga mga drivers sa taxi nagatutok subong sa aton ah. Thank you so much, kid. Hello magali sa kay Ma'am Jing nga nagapamati subong sa aton. Good evening. At amyaw ko man si Roderick Piliones mayang gabi kay Ma'am Robby ah. Ma'am Ruby, good evening sa mga friends naton dira sa may istansya nga nagapamati. Hindi magalipan mag-inom sang pre-bio coffee kag GTX Coffee Mix. May kapeka na, naka-detox ka pa. Mga kakifay, magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramiloy. Magabulos man si Madam Usang. Siya na nabahala. Happy birthday to Tomini. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-GTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-GTX 500 ka na!
6: GTX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: GTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: aramis mo. GTX 500
8: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
9: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
10: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
12: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
9: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
8: Hydroxyl radical.
9: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C para ano, layo ka sa balatian.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5. News FM.
13: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
16: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
17: Wow!
16: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Good evening, everyone. Madam Usang naman ang iyo upod. Lunes desan sa aton ang programa. Kung sa English, Monday ay bongga. Well, simula gabi, mga KK5, Monday edition. So, medyo makapoy. Iti kadamo sang gitawag naton nga ulubrahon kung Monday sa opisina. Pero sa mga KK5 naton, yan nagatutok lang. Enjoy the music. Enjoy sa programa ni Madam Usang. Tagaan ta kamusang mainit-init na naman nga istorya sa mga gabi. Before that, natamyaw nato ng mga taxi drivers, jeepney drivers naton, banga sika drivers, kaya nagatulutambay na sa mga diin kaman nga lupalo. Taba, per te. Well, sa K5 naton, good evening. Niwato naton natamyaw ang tanay, amorfres atong nga pulis, kaya nagatutok subo sa aton, good evening sa inyo da. Kaya sa amorfres man naton, dara sa maya, uton. Oh, bayang gabi sa inyo. Kay Nanay Nenfa, sa tanan naton yung mga friends na nagatutok sa K5 News FM Philippines. Well, subong gabi, ginatamyaw ko ang mga friends naton, no? Mga classmates, sa mga friends man naton sa Metro Manila, sa mga friends man naton sa Cagayan de Oro, sa Antique. Oh, good evening sa inyo, tanan-tanan, how are you? Well, magkikifive, isa naman ka-letter aton nga basahon. Isa naman ka-letter nga pakalam na naman. Tag-u-alay, ang ngalan ko Madam Usang nga si Gia. I am 25 years old. Kag first time ko Madam Usang nakatilaw sang tuslop. Ay, bangga. May nobyo ako at tag-u-unta lang sa ngalan nga si Jacob. Wow, grabe, bado. Kanami sa ngalan mo. Si Jacobo, Madam Usang, akong boyfriend. Ti one time, dugay na kami do 3 months na kami naging kami. Dugap tangayo, good siya. Hindi ko siya pagtagaan, pero ambot nga, nagbigay man ko. Grabe, kakol ba ako, Madam Usang? Nakatilaw ako, ginbugsukan. Gina ko, Madam Usang! Sakit-sakit. Ginmadabusa. Nag-aralain ako. First time mo. Virgin. Madamusang, sang the time nga nag-amuha mo na kami nangaduwa, nag-tumuhkay. Garalain ko, aginhawa ko, nag-pinuot ako, nag-ipasawa, Madamusang. Hindi ko kayong sinding nga, nag-amusini ang akon nga. Tag-ipasawaan. Garabigid. And then, Madamusang, after nga may natabo siya mo sa kanyang boyfriend, doon ginapangita-pangita ko na Madam Usang Permi. Grabe kung gusto siya sa kadlo, may 4, may 5 Madam Usang, grabe in fairness. Pero after 8 months, kimbayaan ako sa boyfriend ko, wala huya Madam Usang, no? Tapos Madam Usang, kapagkita kay kuya, bago ano ni Mando, do gusto ko ganyan magtilaw ni Watsang, Mahablanca. Tapos Madam Usang, hambal ko grabe, no? Basta first mo gali, mabudlay, magutok. Pero, namiet. Ay, bongga. Madam Usang, mayong advice, bisay mo, normal malang ina ang ginapangita mo. Or, Madam Usang, gusto ko lagi diliwat magtilaw-tilaw. Kaya gusto ko magtilaw-tilaw. Pero wala man ako. Boyfriend subong. Grabe, mani mo storya, Gia, mani. Well, magkabalik si Madam Usa nga. Estubihan ta ka. Tagaan ta ka sang advice karon. So, magbalik ni Madam Osang. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets. On K5 News FM.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Right, Puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You may D3
5: para sa mga butika,
1: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
1: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
1: DTX 500
6: masaligan,
1: epektibo.
6: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
1: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami.
6: Amo naman
1: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
1: masaligan.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Kali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bil Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: K5.
6: K5
1: News FM. K5.
6: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usa.
1: Good evening, everyone. Oras na ton, oras na nga magpakalam kay Madame Usag. Mag-inom sang Extend Food Supplement for Men, mga KK5. Kay tinamit ni siya, makapatindog gid sang balat sagon sang lalaki nga nagakatudog. Kung ikaw man, namapunggod, tisningi ang GTX Beauty Soap with Empire Limbs. Kanamit gid niya. Kay amuni ang laga, hatag sang kapino sang imo nga guyab. Well, balikan naton ang problema ni Gia. Gia, problema mo ni Baladay, very simple lang ni Dive. Actually, kung first time mo ginmanday, natural. Mangita-ngita, agin mo na, Dive, kung first time mo, Dive. Kung baga, Dive, matilawan mo gid, ade bala? Matilawan mo ang hindi mo gusto matilawan. Kagday, halong-halong lang perni. Kaya kung hala ka na patilaw nga patilaw nga patilaw, basi, bala, makaproblema ikaw. Ha? Makaproblema ikaw. Basi magbusong ka nga, wala tatay ang imo nga bata. So halong kagid, always halong gid. Hindi mo sila mo nakatilaw, kapag itaon mo gid, ikaw niya makapugong sa kaugalingon mo, day. Hindi kaya magambal nga, sige lang ah. O tilaw-tilaw lang ko ah. Hindi na muna. Ikaw niya day kabalo, kaya ikaw na dapat mapa-insindi kung ano ang ginapangita mo sa imo kaugalingon. Hindi baksanay ang imo nga kaugalingon na nagapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan, ha? Kaya mabudlay gid kung gapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan. Because nga hindi nami. Ang mubrahon mo lang na day, dapat, no? Halungan mong self mo eh. Mahambal ka sa self mo nga, ay, pampermin lang kami gali yung kung amulan na gali-ubra ko. Napunita ako sa wala pulos. Ginasanay mo lang imo kabuhi or imo kaugalingon. Di wala? Butang mo to nga nagsala ikaw sa first move mo. So, butsilingon ko nagsala ikaw, nakasala ka sa first move mo, butsilingon i-change mo ang imo kaugalingon. Hindi ka na to mangita sa mga etos-etos pa. Halungi ang imo kaugalingon inday. Hindi butsilingon inday nga may boyfriend, kapag gusto ka lang sa obrahon mo, hindi amo na. Halong kagid. Kay was ka masanay kaganit day, nga may gina-intuk-intukan ka day, bao ambot na langgid. Kabudlay, maghambal. So, take good care imo self. Hindi ka maghambal nga ahay, ah, gusto ko mantani liwat magtilaw, hindi. Kay nga babahi ka, kalain sa muna nga sitwasyon. Okay? Kadamogid man actually mga ka-K5 subong sa ginatawag natin nga. Kung first time mo, do gusto mo diwat-diwaton, di bala? Hindi man pwede na. Kung nakatilaw ka na, ag feeling mo do hindi ka na namian, or na namian ka man, bibutang do na namian ka. Pero, ibang una-unaon mo kung ano na ang madulot sa imo kaugalingon. Di ba? Kung ano ang madulot sa imo kaugalingon. Hindi mo silingon nga, sigihon mo lang. May katapusan ang tanan. Okay, Inday? Kabay pa day ang imong day ha? Ang imong batasan nga gusto magliwat-liwat, tilaw-tilaw. No! Ipanguna-una agad nga basi makaproblema ka sa pilakadlaw. Okay? So, careful sa imong ginabuhat. Kay basic bala kung ano ang matabo sa imo? Makaproblema ta? Basic kung sa dilayon mo nga tilaw, makaproblema ka. So, ibutaw sa kagalingon mo nga hindi dapat. Ibasi bala, makahatag sang hindi maayo nga dulot sa imo. Alright? Well, bonggagid. Kinamit, ano ikaw siya magtilaw-tilaw mo na, di ba lang? Kadamit magtilaw-tilaw. Pero mabudlay. Mabudlay kay basi balakong masubrahan ikaw sang tilaw-tilaw. Ang imo gintilawan. Mapabusog niya ka pag hindi ka na pagbalikan or pagtindugan. Ang mo ginampi na pa, sakit. Okay? Inday ka ba'y pangatay hindi ka sang ginahambal ni Madam Usang sa imo. Ikalain mo na day nga kung ano ang ara sa tagipusoon mo. Kalain mo na day nga kung ano ang gusto mo. Obrahon mo lang yan, hindi mo na pwede. Okay? So, take good care mo yourself. Kay Pilapadlaw, ikaw mo na gyapon mag-invest sa ibang kagalingan. Magabalik gyapon, Madam Usang. In 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lights of the Filipino. Mga K5, good evening everyone. Wow, lapit na matapos na natin yung programa, Subong. Kag sa mga K5 natin, ha? Thank you so much kit sa inyo. Alas onsen na, but I need to say goodbye na gidman siguro, no? Para nga makapulupahuway kita, Subong, ay gabi. And tambiyaw kuman, mga friends naton sila ni Brent, ni Albert, nagatutok sila subong sa aton. Good evening everyone, thank you sa inyo. And kamay pa nga, more blessings to come sa inyo. Hindi ta makaproblema, di ba? Always kita dapat naka-inom sa Clinica DTX 500. Mga K5, madamang salamat. Buwas naman Tuesday edition sa tayo programa. Bantayan si Madam Usa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: You may D3.
3: Mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
3: Garantisado!
7: Epektibo!
3: Aramis
7: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
3: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha!
3: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
7: garantisado.
3: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
19: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
19: Clinica DioFresh.
15: Available now.
16: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Service.

0: may epektibo ko, no?
1: Ah, kung gintilawan.
0: Abaw.
1: Gatok, tura, ukgid ang ako man.
0: Kanamit, gisa experience ba?
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろいろする 88.7 K-5 News FM。

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema gid ako sa akong body odor.
11: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
7: So, DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. May
3: Agro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
4: DTX 500!
3: Masalikan! DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
9: mabaka mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa?
25: Kag nagabaho ang kilikili?
27: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Kadaragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Galaong magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalaba!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasang ako
33: ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend food supplement for men.
32: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
32: Extend food supplement for men
33: para sa matinlo nga dugo.
32: DTX 500
33: para sa healthy gatay.
32: DTX 500
33: ang DTX 500
32: ang may mataas nga antioxidant
33: nga amo naman
32: ang nagatinlo sa imo atay.
33: Basta tinlo ang atay,
32: happy kanunay.
33: DTX 500
32: masalikat,
33: epektibo.
32: DTX 500
33: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Ikaw ba na
32: ang may diabetes?
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds
32: nga nagapanupo
33: kag-kontrolar
32: sa imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Asal rikan,
33: Epic DTX 500 D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
8: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
18: Clinica DioFresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman from Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
16: DTX 500.
20: Masaligan.
16: Epektibo.
20: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
20: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
20: DTX 500.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito na ito niya, Ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalikan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: This song is brought to you by Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mga buti ka.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C!
10: Babaka sa mga butika.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsul? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
13: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga

0: Klinika, yung lawasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligang
8: epektibo.
9: DTX 500.
11: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rika
0: epic tipo.
1: DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Matatags mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon. Sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre! Na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
1: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So na.
12: Problem. Magid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakas sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestine tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
3: DTX 500.
9: Masaligan.
3: Epektibo.
9: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
3: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Masaligan.
3: Epektibo.
9: DTX 500.
3: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
9: Ang D3.
3: Yung may Physio.
9: Oh. Physio.
3: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
3: Ang D3.
9: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
9: Yung may D3.
3: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
2: C. Mabaka mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang na panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
11: Tigasi!
12: Tigalapa!
11: Tigasay!
12: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
11: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigas
11: kasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masalikan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
12: Ang PCO
11: yung may D3.
12: Matatas mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3. Matatas
12: mga butika.
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

K5 News FM Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Matakas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami inauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty DC.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
2: Bangon sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
15: Hey!
14: Diyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopi Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Hood Superman for Men.
21: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
20: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow! My puso.
25: Para sa matino nga dugo,
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo,
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay,
25: DTX 500.
26: Masaligan,
25: epektibo,
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo,
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy,
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
26: DTX 500.
25: Masalikan.
26: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just for nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
27: Mabakal sa mga butika.
25: D3 Bio.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah.

0: Talks ka ba? Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay

0: agad to sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo na hamtang sa Ilopis Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
2: Klinika Diofresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
10: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
1: sa rika
2: epektibo.
1: DTX 500
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may
1: Visio,
2: yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3,
1: yung may Visio.
2: Ang Visio,
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan. Inatagan kita sang tiempo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kabo nga mga suki, kabo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon. Yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan sang mga ginkinahanglan nga mga nutrients, mga vitamina o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tagin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo bangod tanan ng mga pagkamaayo nga aton nabaton halin sa iya. Mga proteksyon nga pirmi na aton nabaton, labi na kung aton pirmi nga natulupangdan ang pagpakamaayo ang ginabubo sa aton nga tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan pirmi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tao nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob. At sa magitan ng inyong bugtong anak na Matias Cruz Romario, kami po'y naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at Dahil sa lahat ang Siyoro Camiloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aral sa imbala ng mga salita at ito ay magkital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ipadayon tamang katuran ang aton ginisturihan din ng pagpakamatarong. Ang justification mala, pagpakamatarong sang pagtuo, justification by faith. Importante katama nga may kangtanan sa bunggana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tunad siya maayo, ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala siyang sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot nga mga pag-apilar padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan alin pa sa sang una dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga mag-celebrar sa sina pero may mga grupo nga nag-celebrar. Na, sano na sa Holy Week muna nga pero importante hindi nang kada lamang sa gin-celebrar sa kada isa sa katuig kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi sa aton nga hinatun-an kada oras aton nga pinsaron maayo pamalandong unta ang sakripisyo ni Kristo agud nga padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton padayon man siya mamintinar naton siya amo na ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa aton ni Kristo bugos kag bugana nga nabusog sa amay ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo muna nga nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iya bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay pagi kay Kristo pagi sa pagtuo dayon magasunod sa iya kaubuton magatuman sa kaubuton ang iya kasugoan dayon mapamintinar ta mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iyang gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran gilpastar sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kag kaayo indi gid takos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pagangkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito, wala kita mahimo. Muna nga kung kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gid lang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ang iya nga pagkamatarong sa bugos iya atag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong, isa na siya kabugos. Bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala, magbaton kay Kristo paagi sa pagtuo. Sa sina nga tiun, siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo ginisip nga iya na. Kag hindi na siya dapat magduha-duha sang mapinatawaron nga grasya sang Diyos. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga nagahimo sini nga aton manluwas. Ang pagtuo hindi na makadula sang aton pagkasadaan. Tuod mo na siya. Ang point na rin makautoran nga ang pagtuo wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo ang may merito ay may gahom. Amo na nga kay kung kisa magsala ang mga nagatuo kay diba damo subong nagasiling pagtuo na lang pagtuo pagtuo ni na kinanglan magtuman sang sugo dira gani ang dako nga kontrobersiya eh kag dira ang dako nga inaway sa mga ang iba nagdebatehan na gani makita mo na sa YouTube makita mo sa Facebook magdebatehan na sila kay wala sila magkaintindihan ay hindi naman kinahanglan magdebate kung nag-ihang panay tani nagkaintindihan ay kaya ang pagtuo hindi na makadula sang aton magpagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagtuo. Ang pagpakamatarong nagaabot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala. Apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulo. Ang makasasala hindi makasalig sa iya kongulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa paagi sang pagpakamatarong. Wala. Bisan gamay, bisan ano kagamay nga parte, walay labot ang aton mga hinimuan. Nakahimo lang kita kay si Kristo arena sa aton kabuhi. Kay kung wala si Kristo sa aton kabuhi, sambal ni Kristo, kung wala ako, wala gid kamusing mahimo. Amo na nga, kung may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Mag-untat sa pagpakasala, kagbatonon ang isa ka kadakuon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sa nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kagbugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Dios nga paagi kay Kristo, ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtubos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala? O simple kay makita ka man matingala naman ang mga tao nga kung ikaw sa una lasingiro o palahubog, kung ikaw sa una sige panahor, kung ikaw sa una bairo o tanan naman ng mga bisyo aras sa imo, pero tingala sila nga, oh, nga man ni si Juan de la Cruz nga nabag-o naman yung kabuhin eh. Nga ano ni, mamangkot na sila, matingala sila. Amo na nga bisan nga wala ka man naghambal pa sa ila, dako ang ila katingala sa imo makatilingala nga kabuhi nga nabag-o ka. Kay gali ka, ginbaton mo sa Kristo sa bugos mong tanggipusoon sa bilog mo nga kabuhi, kag nakita nga amat-amat mga ginkabuhi ang iya pulong. Amo na ang pagpalap nagsiban. Bangod gin pakamatarong, ikaw paangi sa pagtuo, nagadala ikaw sing kalipay sa pagtuman sa bugos nimo nga kabuhi. Amo na. Ang paghinait sa Dios amo ang resulta sang kung ano si Kristo para sa aton. Ang mga kalag ngayara sa idalom sang Dios nga nagapamalandong sa Dios kag mga nagatuman sang iya mga sugo makabaton sang Dios nun nga kasanagan. Sa malahalon nga pulong sang Dios may kaputli kag kataason subong man ang katahom niya nga luwas kon buligan kita sang Dios, hindi malabot sang pina kita, hindi kita makalabot sa pinaka mataas nga gahom nga dapat malabot sang tawo. Ano na ang pagpakabalaan? Subong nga ang pana aro sa panganod ginaporma sang paghiusa sang silak sang adlaw kag ang ulan, gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan, kay ini magatabon sang himaya sang balangaw sang saad sa ibabaw sang trono. Ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kung wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kaligunan ang gobyerno sang Dios. Amo na, ang Dios may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebreanon 4, versikulo 16, nga magpalapit kita sa trono sang bugay? Oh, trono sang bugay, ang butang balon, ang trono sang grasya, ara sa Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, araw ang ara dira sa trono, ang hari. Anong ginhimo? Nagapungko, siya subong nagpatunga sa may kag sa aton. Bilang mga makasasala kita, siya ang aton abogado. Karon, kung may trono, may hari. Kung may hari, may ara bala ginharian? Di simpre, kung hari siya, may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual, ang aton tigipusoon, ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. Wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may aragid kasuguan. Muna nga, ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos ang pagtingob sang duha amo ang nagatuhoy o nagatoy-toy sa aton samtang ginatanaw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Hiuba. Sa pagsinggit, ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang Ebanghelyo, isa kahimpit kag kumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagra sa aton sa pagsulod paagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bug-os nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya, isa ka anak sang langitnon nga hari. Kung kita may depekto sa kinaiya, hindi naton malabot ang mga gawang ginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon. Kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan, kag nagakinhanglan sang pagkabalaan, kaputli sa tanan ng mga luyag makakita sa Dios. Kung ang katarungan nadula, kag kung posible para sa Dios nun nga karuoy nga magbukas sang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya. Mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagrebilde sa langit sangsa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit

sakop sang pagtuman sa iya kasuguan. Bugos nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Ginapangayo niya karon ang himpit nga pagpakamatarong subong amo lamang nga titulo sa langit. Si Kristo amo ang aton paglaom kag aton dalangpan. Ang iya pagkamatarong ginapatuhoy lamang sa mga matinumanon. Batunon naton ini paagi sa pagtuo ngang amay indi makakita sa aton sing sala. Apang ang mga nagatapak sang balaan nga kasuguan wala sing kinamatarong sa pag-angkon sina nga pagkamatarong. O, kamay, nga makita naton ang kadakuon sang plano sang kaluwasan bilang masinulundon nga mga anak sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios sa iyang kasuguan. Nga nagapati nga kita may paghidait upod sa Dios. Kapagi kay Jesucristo nga aton ang aton nagatumbas nga halad. Amo na nga hindi kita makabig makaturan ng mga may arap ang hidayat sa Dios samtang kita nagalapas sa iyang kasuguan. Nga man, kay ginkontra na ton siya, nag-rebuild kita batok sa iyang kasuguan. Ang Dios na kinahanglan sa sining at iyon, sang iyagid, ginakinahanglan sa balaan ng mga mag-asawa sa ilin, ang himpit nga pagtuman sa iya mga kinahanglanon. Ang iya kasuguan, nagapabilin nga pariho sa tanan nga dagon. Ang dako nga talaksan sang pagkamatarong, nga ginapresentar sa daan nga katipan wala ginpakahapanubo sa bag-o. Indi ini bulhaton sang ebanghelyo sa pagpaluya sang mga pangangkon sang balaan nga kasuguan sang Dios kundi sa pagdala sang mga tao sa diin sila makatuman sang mga pagsulundan sini. Amo gani nga si Kristo naghatag sang halimbawa sa pagkamatinumanon agod nga ang tao makahimo sa pagtuman kay si Kristo nangin tao agod nga mangin ihimplo nga ang tao nga makasasala makahimo sa pagtuman kay si Kristo nga pagkatao indi bangod nga makasasala kundi bilang tao nagapakita sang ihimplo o halimbawa nga makahimo sa pagtuman sa sugo. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas sang kalag indi amo ang ginarepresentar sang madamo. Magtuo amo ang ilasinggit, magtuo ka lang kay Kristo kag maluwas ka. Amo nang fight alone, once saved always saved, mo na ang pagtuo sang iban. Amo lamang ini ang imuhimuon manambal nila samtang ang matuon nga pagtuo nagasaligi sing bugos kay Kristo para sa kaluwasan. Magadulong ini sa himpit nga pagsunod kag pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang pagtuo ginapakita paagi sa mga buhat kag si Apostol Juan nagasiling sa iyang pahayag. Siya nga nagasiling nakilala ko siya kag wala nagatuman sang iya mga sugo butigon abugat niya mga pulong ni Apostol Juan sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 3. Ang kaaway nagapangabudlay gid sa pagutod sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Nagaupod gid sila. Ang kasuguan kag ebanghelyo nagaupod na siya pero ang kaaway nga mo ang yawa iya na ginbulag iya ginutod ang ebanghelyo gospel. Ang kasuguan, ang law, amo na ang ginbulag na subong. Amo na nga damo subong nga wala sila kahangop, wala sila kaintindi, nga hindi kalina amo ang matuod ng ebanghelyo. Nga maghambal kita nga, magsunod kita sa ebanghelyo, magatuo kita kay Jesus, pero hindi kita magtuman sa sugo. Amo na ang dako nga sala nga mga pagtulunan. Gina, padunggan naton ang amay kag ang anak kon naghambal kita nahanungod sa kasuguan. Ang amay naghatag sa aton sang kasuguan kag ang anak na patay sa pagpadako sini kag sa paghimo sini nga dungganon. Imposible sa aton nga bayawon ang kasuguan ni Jehova kun indi naton paguyatan ang pagpakamatarong or ang pagkamatarong ni Kristo. Amo na nga dako gid ang dapat naton maintindihan diri maguturan ang pagtuo amo ang kahimtangan nga sa diin makita sang Dios nga nagakaigo sa pagsaad sa kapatawaran sa makasasala samtang siya nagatuman na sang sugo kag nagatuad kag nagaumtat sa paglapas. Indi nga mayara nga bisan ano nga bertod sa pagtuo nga sa diin ang kaluwasan takos kundi tungod kay ang pagtuo makakuha sang mga merito ni Kristo sa gahom ni Kristo ang bulong
nga ginhatag para sa sala. Kay si Kristo amo ang bulong sang sala. Ang pagtuo maka presentar sang himpit nga pagtuma ni Kristo sa baylo sang paglapas kag pagbiya sang makasasala. Kun ang makasasala nagapati nga si Kristo amo ang iya personal nga manuluwas niyan, suno sa iya. Wala mapaslawan nga mga saad ang Dios nagapatawad sang iya sala kag nagapakamatarong sa iya sing hiluway. Ang minulsulon nga kalag nakarelisar nga ang iya pagkamatarong nagaabot mangod kay si Kristo bilang iya talos kag garantiya na patay para sa iya. Amo ang iya pagpasaguli kag pagkamatarong. Si Abraham nagtuo sa Dios kag inigin kabig sa iya nga pagkamatarong. Karon sa iya nga nagapangabudlay ang padya wala ginakabig nga grasya kundi utang. Apang sa iya nga wala nagapangabudlay kundi nagatubo sa iya mga naga sa iya ang gatuo sa Dios nga nagapangamatarong sa malaot. Ang iya pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong amo ang pagtuman sa kasugwan. Kay siyempre kung ginmatarong ka na, amo ganina nga makatuman ka na sa kasubuan. Pero kung wala ka ginmatarong, wala ka ginjustify, wala ka ginpatawad sa daan mo nga mga sala, hindi ka matagan ka home. Amo na nga makatuman ka na, kaya nga man ginpakamatarong ka na. Ang kasubuan nga kinangalan sang pagkamatarong, yes. Kag ini utang sa makasasala sa kasubuan, apang hindi kita makasarang sa pag-render sini, sa paghatag sini. Ang amo lamang nga paagi nga matigayon niya ang pagkamatarong amo ang pagtuo. Kaya nagtuo ka man, matagan ka, matarungon ka ni Kristo, tawaron ka, ginilibat na ito ni, dayon, tangan ka gahong. Suno sa Juan 1, versikulo 12. Paagi sa pagtuo, madala niya sa Dios ang mga merito ni Kristo, kag ang Ginoo nagabutang sang pagtuman sang iya anak sa account sang makasasala. Kangailan na sa imo nga account. Imo ginhatag sa akun. Adi karami, no? Ang pagkamatarong ni Kristo, ginabaton sa baylo sang kapaslawan sang tao, kag ang Dios nagabaton, nagapatawad, nagapagkamatarong, sang minulsulon, nagatuo nga kalag, nagatratar sa iya, nga daw matarong siya, kag nagahigugma sa iya, subong sang paghigugma niya sa iya anak. Amo ini, kun paano ang pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. So, makaturan, wala naman kita sing timpo nga pagkabadayon pa. Sige, hapon ka nami sa aton nga pagtuon. Pero aton anin tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo na manawaan nawa ang inyong banal na mga salita at maita talaga ang buhay na makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain naman ang mga kawani, simpilan po ito. Higit sa lahat, ang CEO Rokemilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Kaya aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
4: Ay,
5: ang mga lang permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
0: DTX 500.
3: Masaligan,
0: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Uh-huh. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
4: Mm-hmm.
5: Katat mo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no? Your grudges.
5: Tao malanta. No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
4: Ay,
5: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
6: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito na ito niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Nortes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may PCO, ang PCO yung may D3. Matatas mga butika D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may PCO, ang PCO yung may D3. Matatas mga butika
16: K5. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa Pilipinas, las 4:37 na sa aga.
18: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Tama na nga tulog. Kaina pa nga tinulugay. Bango na! Tumanggaranon ka mo. Dahil sa mga katigulangan sa una. Ano ka mo bata sa manggaranon? Bango rin! Mayong aga banwa! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo! May dayad nga aga sa ato mga tagpalamati sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, at sa mga taga isla kag probinsya sang Guimaras. Sa mga nag-upload sa aton online, pagi sa aton duha ka Facebook accounts na may lapit 1.5 million ka mga followers. Sa mga Ilonggo, sa bisan din nga bayan sa Pungsod, Pilipinas, kag sang bilog nga kalibutan. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kung diin ka mo sa bong? May pangamayo pang lawason, mayo bugtaw nyo, mga ka-K5. Welcome na, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa aton programa, Balitang K5 sa Umaga. Upod nyo subong nga Martes sa K5 Christian Hagurin. It's September 15, 2026 mga ka-K5. Balaan nyo na na. It's Salary Day. Ano yung pinakanami pamatian nga adlaw? Sobra pa sa holiday, it's salary day! Nakalampuwas kita mga ka-K5 sa ng pizza de peligro. Enjoy ta subong ang sweldo. Lami na gin sa mga kauturan ta. Oh, nagatrabaho sa gobyerno. Iban sa mga privado man nga sektor, ang sweldo kada 15-30. Damol naman wallet ba? Base one day millionaire, ha? One day millionaire, one month mantener bla. Obdanay kita mga KK5, tub-tub alas 6 subong aga sa pagdulong sa inyo sang mainit-init pa nga mga balita at mga impormasyon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo sang Western Visayas kag bilog nga pungsod Pilipinas. Punta man subong ang aton nga mga reporters. Magkumpleto sa mga impormasyon. Agud bisan diin man kamo makadto subong nga aga. Gani matiner man kamo sa inyo balay, armado kamo sa Gyapon. Sa mga balita nga inyo dapat mahibaluan subong nga adlaw mga ka-K5.

Aber. Sino na ding online? Good morning, Ma'am Cheryl Lapating Brania. Sir Tristan Wyatt Gulay, thank you. Ma'am Beth Idar Lilia. Sa mga taga-Kalinog da, kagsabana ni Ma'am Beth nga si Boss Arturo. Ngayon mga aga, pa na yung nagamata. Pagbugtaw nyo, pagtapos nyo pangalimog, huwag na duha-duha. Huno, sana da ang DTX Coffee Mix, oh. Kagilo, gaya. Tulad-tulad talang magbuhaw-bahaw. Basi kung napasok, dila mo. Naming umpisa sang adlaw kung maka DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, dula na tuyo mo. Pag sick ka na, naka-detox ka pa. Kakas sa mga kagaw-kagaw sa lawas mo. O, sa mga abyan aton mangunguma, mga manog pangisda, ha, kag mga nagabugtaw aga pa para magbulante, nagkadto sa mga merkado. Aga pa nagapropabalhas para sa pamilya, para sa ekonomiya. Salamat sa pagtutok sa aton. Dala nyo man ang inyong mga radyo. Padayon lang sa inyo ginaubra, kami bahala sa mga isyu kag mga balita. So nagamaneho naman kamo ya, halong lang sa Gyapon. Although nami man simpo, no? Gyapon, ulan-ulan. Kila sa mga lugar sa buong, sa mga dalanon sa syudad. Kasi pila kabayan sa probinsya, nagadanaw-danaw. O hinay lang sa pagmaneho, labi nagi kon na hindi ka familiar sa dalan. Kasi maglagubog, eh. Okay, 5 tada sa mga merkado publiko sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kamusta ka muna sa La Paz Public Market? Sabi ko, may din taga La Paz Public Market. Ang taga Haro Public Market. Labay man ang akon sa mga merkado publiko, bla. Kanami inami isang Haro Public Market. Pero daw ginalangawan. Ginalangawan in the sense ng why tao mga nga K5, no? Magsagoy daw, mansyon ba lang sa una da sa palibot sang Haro Plaza nga? Kung fiesta lang ga bukas. Haro, ang Haro Public Market tamak nami. Pero why unod? Pero why isang duway kasama makita nagapamalaklon da? Luwas lang kung wibisan, ting mga gaplastar sa wibisan, sa gwa man lang. Anong plastada da man? Ayong agaman sa mga taga Manduria Public Market, sa mga taga Arevalo Public Market, talaga Central Market kag Iloilo Terminal Market. Good morning man sa mga arasubong sa mga talipapa. Paghalin sa kuan bala sa fishing port. Bigani halin sa fishing port pakadto man sa ilang mga kabanwahanan. Kabay pa nga mayo ayong ginansya nyo subong adlaw. K5 just liyog ko sang pag-asa Iloilo abe. Karon tang lakat sang panahon. Natawon ta kun lakat ini kun dalagan sang panahon. Kun may lain gani chimpo kag daw basko gang angin laban-laban dalagan sang panahon. Ay, sorry. Andre na ni gani. Ay, lamdugid lang ah. Budlay ko nagatigo lang ka. Di kun sala ang tawag ko sa imo, hindi mo pagtawagan pag-asa.

0: Hangin maulano na yan ang panahon subong adlaw. Makapanghalay pala kamo subong adlaw kung magalagaw-lagaw. Ano mga agaplano da mag-biking, mag-running o kung mag-long ride subong. Ano bantayin nyo anay ha? Ipaloon talakat sang panahon. Ipaloon taman dugay-dugay. Ang ginabantayan nyo tanan. Kung pilang saka sa presyo sang gatong. Sumasido-sido gid kita siguro tanan sini. Okay lang na yung mga nag-bike to work. Kaluluhoy ginisubong ka, kwan ginisubong, nag-pang-hackroy gin. Ah, mga driver tao. Okay, ang... Oh, Diyos ko, Lord. Oh, Arianna, yun.
1: Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. Update.
0: Why man sang bagyo siguro, pero sige lang, Bantay Bagyo ang dinapindot ko. Sa piyak na linya, si Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iliro. Engineer Rolly, upon mo si ka-K5 Christian Hagurin. Good morning!
2: Yes, sir. Good morning, sir. Manatang latest weather update sa bunga September 15, year 2026. So, sa gihapon, no, padahal natin ginamonitor ining tropical depression or isa ka bagyo sa guwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Nag-develop yun siya kahapon, uli nato na si Plagtan Subong Adlaw, 2,675 kilometers sa east of Eastern Visayas, sa outside part. So, malayo pa yun siya sa pungsod naton, kaga wala pa sa direktong epekto sa naman yung bahay sa nga pungsod naton. Panginig Easterlies, no, or mainit nga hangin sa Dagat Pacifico, ang padayon nga nag-epekto sa extreme northern zone. Dari sa aton sa Western Visayas, so generally, sa gihapon, magapadayon yun yung maayong panahon. May mga posibilidad lang sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uobdala sining mga localized thunderstorm. May natubtob kasarangan natin yung hangin, hindi ka nakatungdan pa, nabagat na nakatungdan, magadalain ni sila sa nga makana itubtob kasarangan yung mga pagbalod sa ating kadagatan. Ang forecast temperature natin yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw natin, mag-abot lang alas 5.39, kag mag-tunod din siya alas 5.51 karon sa kasisimbon. Diyan mo natin latest sa update
3: sa Pag-asa, Rolly.
0: Madamong salamat, Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo.
1: Pantay Bagyo! Pantay Bagyo! Update! Pantay Bagyo!
0: Why na gani, Bagyo? Why gani? Diyan ko lulbaan, iblasang. Diyan na gani nga movie, nga muamo ni man. The purge ni mo. Ano pala nindog balaibo ko bati ko sa nga muna nga siren. Ah, bali ni Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Malayo as a Philippine Area of Responsibility. Ining low pressure area. So, ano ni chance? Saga ni mag-tupa di sa aton. Wala niyong pasalamatan ta. Okay daw, subong ka simana daw ay siguro ah. Pero tibalaan nyo naman basta nag-a-star kita sa isa ka tropical nga lugar. Diyan nga gainit ang kalangitan, gisa ga ulan. Dahil sa unas ang gagmay patagambal, tala, hindi ka magpainit, kag magpaulan, kaya mabuang ka na. Ay na, hindi natuod. So, dayon ang lagaw, dayon ang lakwatsa, dayon ang panglaba. Pero ambot lang kung makalong ride, isa mo ng mga abyanta. Okay lang ako na motor, mga scooter-scooter lang, yung mga makini lang. Yung mga tag 1,000cc motor mo, yung mga duwa-duwa kasi mong maglagaw sa mga long ride, long ride. Balaan nyo ko nga, ah. Saka naman presyo sang gatong mga ka-K5. Di as early as 12 midnight kaina, nagsaka na yung presyo sa pila ka mga gasolinahan sa syudad. Ariyong final ho, ang maximum nga price increase sa siyang September 15 to September 21 mga ka-K5. Ang presyo sang kerosene saka sang 4 pesos kag 62 centimos. Sa diesel naman, kay may lain-laing klase sang diesel. Ang ordinaryo nga diesel, pareho man lang lisaka nila. Ordinaryo nga diesel kag diesel plus 4 pesos kag 31 centimos. sa pangakroy naman ang mga abyanta ng mga drivers. Gasolina naman iya, whether regular nga gasolina ng green, ang premium nga pula, o kung ang daw blue ni siguro ni, no? Ang RON, ang 97, bla, ang iyang octane rating. Tanan-tanan sila, ang saka, hari pamati, 5 kapisos kag 68 sentimos. Imagine. Tugong kapulo kalitro. 57 pesos halos ang perde mo kumpara sa nagligad si Mana. Ahay. Puro sapnot, gid. Why sin ipakantuan? Magamon eh. Alang-alang man ma kisi-kisi ka na yung kagmag-hinibi da. Ang pinakadako subong kwan na pagpahangkat ara sa Department of Energy. Ay double black eye kita subong. Saka na gani presyo sa gatong. Saka pa ang balay ranch kuryente. Tapos sige pang brown out. Namun nga may mga panawagan subong. Nga pa-resign ho. Si DOE Secretary Sharon Garin. Vanilla Ilonggo ka pa naman. Tapos ang tamaan subong. Kariman sa Western Visayas ho. Ay, ilam ka dyan. Nga mag-kwan ka, member kasi ng cabinet, it's a thankless job. Lagi di pa salamatan, da? Kung tuon lang, gid. Hindi ka bayad ang sweldo mo. Tapos lang kung may mga ambisyon ikaw nga mag-padalagan sa mas taas-taas ng mga posisyon sa Pilakadlaw, inami kung cabinet member ka, kag well-performing ikaw. Ha? Pero kung na mediocre, kung laulaw ka, forget it. Lagubo kagid sa ratings mga kakipay. More on that later. Ari anayo ang mga balantayan nato no. Mga balantayan nato ng mga impormasyon kag balita diri sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes. Ngala ko do nami iyo mo subong masugata ko kay 5 Andre Sangpan sang mga kapitan kag barangay official nami ang iyo home nila subong bad mood subong ang iban ang mga barangay official yan nami ang isingisi abansi na mo. Okay, ang barangay and SK elections na natalana tani sa November 2 sini nga tuig postponed naman. Kadungan ini mga ka-K5 sang pag-aprobar sang 5-year term sang barangay kag SK official. Langulanguhan nyo sa mga barangay official nyo kay Dinas lang mamikon. Nakon mga dogin na regaluhan sila timprano. Ay, ilam. Detalye sinidugay-dugay mga ka-K5. Sa piyak nga bahin, ginadoso subong sang Regional Development Council ang ideklarar nga state of emergency ang Western Visayas bangod sa problema sa supply sang kuryente. Bangkot nyo, hindi ko nideklarar kita under state of emergency, ano da yun? Sakto man nga pamangkot, no? Nga kung mag-declare ka under ka state of emergency, mahimo nga 8 ang balay runs per kilowatt hour sa kuryente. Mayo tani ba? Explain ta na karon kung anong but silingon sini. May balita man si K5 Karen gikan sa Police Regional Office 6. In the wake of what happened dito sa San Rafael kung sa diin na palagyuhan sang preso ang duwa ka mga polis di ang Pro 6 magapatigayon mga ka-K5 sang reorientation sa tanan nga custodial personnel sa Western Visayas. Siminaron sila liwat hindi ka mukbalo magbantayaw magpangihi ka ng priso kapte nyo kapte kapte kapte kapte nyo ang pusas. Oh, hey. parang hindi ka palagyo. Pero subong, si Police Lieutenant Francis Carmona, ang hepe sa San Rafael Police Station, huwag pa dinahom-dahom kung anong himuon sa iya kay under investigation pamanatanan. Tapot ka lang danay, Lieutenant. Ambal ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Paon taman balita karon din sa K5 News FM Sara. Kan kay ka-K5 Red Jeep plus wala di Mayo. Pribado nga salakyan kag motorsiklo nagbunggo anay sa Banua sang Sara. Duha ka individual pilason. Okay na, pwede na takagap. Ang kaundan sining mga headlines, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ang ini nga portion nga dulong sa inyo sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Nagapanami sang imusupat. At ang imusupat kasi wong do blooming DTX Beauty Soap ina. Magapanumbalik pa kita ang oras, las 4:57.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
1: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before, problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
9: Garantisado!
1: Epektibo!
9: Ara mismo!
1: DDX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
1: Garantisado!
9: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka,
12: narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika
1: nationwide.
13: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Sport Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
22: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto.
23: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, ga, gabasa na naman.
24: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin disease. Himo sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
30: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
32: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing.
33: Salamat
32: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
30: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
30: DTX 500.
0: Masaligan.
30: Epektibo.
0: DTX 500.
30: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
30: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
30: Nga sa masami,
0: amo naman
30: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
30: Masaligan.
0: DTX 500.
30: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
30: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may BCO.
30: BCO.
0: Yung may D3.
30: D3 Bio.
0: With BCO.
32: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
30: D3 Bio.
0: Ang D3.
30: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
30: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
7: K5.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Las 5:08 na mga ka-K5! Balik din sa itong programa, balaytang K5 sa umaga. Teka, K5 Karen Badilla, naka-standby na. Dali lang yung ka-K5 Karen, ha? Balang ko ikaw yung kay Gasonggod. Ariya, kung di mo ni Matambia, masulonggod ni. Good morning kay Sir Nonito Sumbong. Morning ka K5 Christian, wala si ka K5 Ray. Ara, ah. Pero karon pa siya sa, kwan, sa foro. Ako, ano yung bala sa imo, ha? Sa K5 Nonito. Sir Alex Sasabo, good morning. Watching from Santa Fe, Nueva Vizcaya. Mapurtik layo ba? Kamusta na sa Nueva Vizcaya? Shout out kay Ma'am Edna Sumbong, misis ni Sir Nonito, sa Barangay Baldosa Zone 3, Sumbong Family. Sumbong, Sumbong. Good morning kay Ray Tacleon. Galantaw dyan sa Tubungan. Kamusta mga taga-Tubungan? Da!

0: nami. Good morning sa taga New York da. Good evening sa bungda. No? Eh, Ma'am Angie Obar sa Edmonton, Alberta, Canada. Kaka Mary Grace Cabrera, naraman sa New York City. If you can make it in New York, you can make it anywhere. May blaser dan eh. O, kamusta hon ta na si K5 Karen Badilia, ara subong sa K5 Patrol, galibot-libot sa palibot sang syudad, sang Iloilo. Di na to siya man, Aryum. K5 Karen, good morning!
1: K5 Christian, mayong aga si Mokag Saton ng mga tagpalamati sa subong diri kita sa distrito sang Arevalo, no? Kay tigin libot naton ang pila ka mga district diri sa syudad sang Iloilo sa subong kaagahon.
0: Ano, kanaga pangampanya?
1: Oh, nagapangampanya kita nga dapat ako lang, wow, ako lang.
0: Why man to makuan, why man to madayon ang hindi man madayon eleksyon na.
1: Amo gani. Oh. Lipay ang iban.
0: Kamusta mga distrito mo da?
1: No, sa paglibot-libot naton kay 5 Christian, dire sa may Arevalo medyo mahulo damo-damo na ang mga dipampasahero nga jeep ang makita naton, especially ang mga nagahalalin ni pala sa may Mohon Terminal. Wow. Kasi may mga ano na eh, may mga kautura na kita nga halin niya sa gwa sang probinsya, no, pag sa syudad sang Iloilo nga nagaalabutan sa subong yang aga para ti syempre para magtrabaho man o kalabanan dire nga nakiakagina na labyan naton dito sa may Mohon Terminal ang bus ni nga naghalin dito ya sa may Antique. Wow. Pag-ulang gidag abot diri sa syudad sang Iloilo.
0: Mga may pila, no? First trip guro ni, no?
1: Yes, yes. Mm. Then may iban man nga ti mag-ulang gwa sa Mohon pagpabiyahe pa going, no, pa probinsya sang Antique ya, K5 Christian. Then diri sa may distrito sang Molo, di may mga ano kita dira, same man, no, damo man nga mga jeep sa subong ang makitaan man naton, kung hindi lang jeep ang makita ta, may mga tricycle nga nagabiyahe, no. Ang iban diri K5 Christian sa ma-observe naton, ginakalabanan diri sila, ginapang-arkilahan bala sang iba naton nga mga kauturan pagadto sa mga markets kay ti ang kalabanan ta nga mga ano ni nga mga kaki 5 nga nagabugtaw sa subong nga kaagahon para mangumpra kay ti nagabaligya oo. Correct. Sa mga kalanon K5 Christian pero
0: ang iba ang K5 Karen ga kuha nila sa ilang nga mga karinderya mga sari-sari store nila no para nga kuha na nang kumpleto sila kadto sila kag buro-brato bla baka sila di sa mga merkado publiko sa syudad dalon to sa kundi sila nga lugar.
1: Yes, correct gid K5 Christian. Pero ang isa man diri sa na-observe naton kay dira sa may distrito sang La Paz kag sa iba no nga portion sang Haro, mabasa-basa ang dalano naton. Pero pag-abot diri sa may Mandoriao kag Molo to Arevalo, mala ang
0: but
1: dalan.
0: Buti ni kun way diyan mag-ulan gali kahapon.
1: Yes, K5 Christian. Tidira iya sa may La Paz, pag inagabiyahe kita pagadto sa estasyon, mabasa-basa ang dala nun, K5 Christian.
0: So sa mga motorista, tablang nga kwan, nga nagamotor, bawin na hinay lang mo, kasi kung basa ang dalan, hindi balanon nga may lubak, nga may
1: yes.
0: Buho, muna nga kadisgrasya ang iban. So inahinay lang, labi naging kung hindi mo sunadong dalan na.
1: No? Yes, correct yun, K5 Christian. Ti sa subong, ang panyempo naman nato niya, makabatsyag mantado, medyo mahulo, kumagaduga, salo-salo, bala, K5 Christian. Ang lamig, kag ang init, nga dapyas ang hangin, nga mabatsyagan, ta sa subong yung kaagahon.
0: Lamig lang na ako nuway ka, partner.
1: Ay, gali ka?
0: Oo.
1: Eh, lamig ang nabatsyagan ko.
0: Aragoy! Ti may upod ka manda sa patrol, ah.
1: Oo, at si K5 Makoy, ano ni siya ya, init niya nga dapyas ang hangin, no, matyagan niya.
0: Kisi-kisi, hablang imong palad, malakang ibutang sa dlonggan mo, na ga-init na mo.
1: Ay, gali ka, sige, try tabi ka ron.
0: Amo nang technique, kung natugdawan ka, rub your hands, your palms, tapos ibutang mo sa dlonggan mo, naming ipikto ya. Daw, hindi mo madumduman nga single ka.
1: Ay, gali, at sige, try ta na karon ah.
0: Oh, maiulayho na lang ang imong balita.
1: Kahapon, K5 Christian, nagpagwa sang statement si Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, angot ni sa natabo to bala nga pagkapalagyo sang person under police custody o kon PUPC sang San Rafael.

0: Municipal Police Station sa September 9. So no, sa kay Brigadier General Tuanyo, since ikaduha na ni nga natabo nga may mga preso nga nakapalagyo sa probinsya sang Iloilo kay 5 Christian, nagmando ini sa Regional Investigation and Detective Management Division o kon RIDMD ag sakay sa Deputy Regional Director for Operations o kon DRDO nga magpatigayon kay 5 Christian sang reorientation sa tanan ni nga mga custodial personnel sa Western Visayas kay ang isa dito sa ginhatagan ni pagtamod nga dapat ang mga custodial personnel nakahibalo sang hulag sang preso, kumbaga kung ano bala ang ara sa mind sang preso, dapat amo man ang nakatatak sa mindset nila, like abi nga ti kung ikaw bi ang preso, ano ang himuon
1: ano
0: mo,
1: ano ay han, no? Kung ikaw sa lugar sa preso maano ka, no?
0: Yes, correct.
1: Ay, dapat one step ahead or two steps ahead kung mo sa preso. Literally, kag figuratively. Kung duwa ka mo, dapat ang isa sa tubang, isa sa likod.
0: Yes. Yes, correct. Yeah. Tiyan mo ni nga sunod sa iya, sininga simana, magapatigayon sila sa staff conference para iistoryahan ang inang reorientation, no, sa tanan naton ng mga custodial personnel diriya sa Western Visayas, kay 5 Enrico, para ma-refresh, no, ang ilayang mindset bala kung ano ang dapat himuon kung dala nila o nag-escort sila sa mga preso, especially kung magwa sa ilaya nga police station kay 5 Christian.
1: Dayang ged, may dalagi guro si Enrico si mga utap sa
0: Birmes. I'm sorry.
1: Dala taman ka biskot.
0: Sorry ged. Kay 5 Christian.
1: Hindi taman ka mabasol, mamuaga-aga ka daagap dala ka mo ni Enrico. Tingka kalipat ka man.
0: Oo, maka-move on kung na kay K5 Enrico.
1: Kay ti si ka K5 Enrico, gapo-gapo giman sa akon, mga sa kadangaw.
0: Sorry, Ged. K5 Christian.
1: Pero kung may iba ka pang tawagon, mas gwapo sa akon, siguro dito na kayo pagpareporto na. Si Enrico lang.
0: Maka-move on dito na kay K5 Rick.
1: Oo. So, saan una ni Gane ang reorientation nila? Seminaron sila, saan una ni Gane?
0: Wala pa na mention ni RD Tuanyo kung saan ogid K5 Christian. Bali sa Subong, mas staff conference sila danay para ni sa patigayunon nga reorientation. Kag sa Subong man, suno sa kay RD Tuanyo nga ti magapabilin sa gihapon nga hepe sang San Rafael Municipal Police Station si Lieutenant Francis Carona. K5 Christian, no, kay tisuno sa iya ang ongoing ang investigation kag tinakapasa naman sang report ang San Rafael Municipal Police Station sa Iloilo Police Provincial Office o kun sa IPPO kag amo man ni ang basihan sang Police Regional Office 6 kung ano ang mangin decision or mangin resulta sa investigation K5 Christian. Kag ang isa pa gid sa gin mention man ni RD Tuanyo kay ti ang sang Sunday kung hindi kita magsala nakabisita ni siya sa San Rafael El Municipal Police Station, isa ni saging panglalain sang Regional Director ta K5 Christian kay bangod nga una-una suno sa iya sang wala pa siya nakaganto sa San Rafael. Ang do hindi ni siya makapati sa mga information nga nabaton niya nga ang police station sa amuna nga banwa dati nga comfort room sang isa ka open court diraya sa San Rafael
1: dali lang. Ang ginagamit subong sang kapulisan nga police station mismo, ha? Dira sila naga-duty, dira sila naga-trabaho. CR?
0: Yes, correct.
1: Animation.
0: Oo. Ti ang pagadto dito ni RD Tuanyo, may ang mga exist, may mga lababo pa, may mga shower pa yaki 5
1: diba,
0: Christian.
1: Si pagadto mo to pagadto pag bukas mo sa police station may basin dayon, may inodoro dayon. Why man?
0: Nakita niya to lababo. Daan nga lababo.
1: Ako na ginada ka puraot sa San Rafael nga way gid tanagin patindugan ka gamay-gamay man nga police station nga daw hindi man na sinubli nga kuan nga CR. Na ano man sino nang mga abyanta da nga mga mayor sa San Rafael man. Ano gid San Rafael Bilyeza. Ano na gani Bilyeza kon Bilyeza. Do mo na dablang mayor mo. Sige, mas mayutan ikon makwanta na, no? Try ta na labuton ng local government unit ng San Rafael kung ano plano nila sa pulisan. Dakay daw kalaw ay man nga pulis, kagluwas sina, Ti may mga kwanda, may mga pumuluyo mo nagreklamo da tapos si Argalia. Do way man ay asang di man disin siguro. Do way man asang dignidad hatang yun sa kapulisan ta anay si Arsang sang ko, sang ano sang gem?
0: Open court ang
1: open
0: na-mention
1: court.
0: Ni Ardituanyo.
1: Okay. So do kalaw. Ay ano? Do kalaw ay nga si Argali ka K5 ka rin.
0: Yes, tayo mo na yung ginapanglalain man ni Ardituanyo sang nakaganto siya dito sa area kahit isuno sa iya ang mga kaangay sina nga working environment hindi gid nagakadapat sa mga kapulisan naton K5 Christian. Tayo mo na nga nakigsigula noon man siya sa pila ka mga opisyal sang LGU sang San Rafael para ya sa future plan no sang
1: okay.
0: San Rafael Municipal Police Station.
1: So nakaistorya na siya gali no?
0: Yes,
1: na,
0: yes.
1: Sa so wala man sang commitment pa ang LGU kung ano himuo nila sa police station nga si Arsang una kung ni patiles nila or K5 ka rin.
0: Oh, sa Subong wala pa pero ang suno sa kay Ardituanyo pagantuan niya ni isang ilagid mismo nga architect kung ano ang dapat himuon sa police station dira iya sa San Rafael.
1: Alright. Madamo nga salamat ka K5 ka rin Badilia.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Batian balita ni K5 Karen Badilia. Situationer sa palibot sang syudad. Kagang sitwasyon man sa police station sa San Rafael CR na nung klase. Namuya ganing ay butang ang preso sa CR presohon mo da police pa itain nyo na pagi be bawa so ka ganubo mo na dignidad yas ang kapulisan takot saan nyo na ibutang yas sa opisina nila si Argalis ang una. Las 5.22 mga ka-K5. May nagdugang sa mga nagapatamyaw ko ah. Ka-K5 Earl John Pandagani nagalantaw dra sa Jordan Public Market sa Gimas. Uy, wait, takarol. Call sa Jordan Public Market ba? Sa new site ni no? Ma'am Bet Nambalia, nagatutok gid si Boss Arturo Lilia sa iyang batsuyan kaglumihan gabukal na kampiyon gid kung gabukal na pwede na nahigupon lugay-lugay. Good morning man kay Migo ko Boss Allen Botejas ang Eagle Eye Basketball Club. Aga pag-lisir ba? Nakapangapin ako sir no nito sang DTX Coffee Mix. Muna nang ginapangapi ko subong kadaga. Ma'am Helen Pagaypay, Ma'am Rosemary Bagaforo Baylaran, at si Annalie Bahadi, good morning sa inyo.

0: ka kay 5 Enrico Sorita ho, aga pa nagbugtaw ba? Grabe nga monitor iya ho. Sabi kon makakuha ka dahil sang impormasyon ni Timbrihi lang ko di ka kay 5 Enrico. Sa ilo kita kay ka K5 Reggie Plazuela Di Mayo sa K5 Sarah. Antes kita mag kamusta man sa mga balita na sitwasyon sang iban nga K5 News FM station sa Western Visayas. First time ko niya, K5 Andre, na mag kwan. Gani kung magatong it, gani ikaw gani yung bangka, bla na bangka, no? First time ko na magbangka. Yung mga upod ko di karon, mga idol ko na isang gamay pa ko. Sige, si ka-K5 Reggie Di Mayo, naka-standby na sa balita. K5 Reggie, come in!
1: Ka-K5 Ray, duwa ka persona ang nakaangkon sa pilas sa naglainain nga lawas ilabi na sa ilatuhod kagatiil matapos magbungguanay ang pribado nga salakyan kag motorsiklo sa tubang sang Sara Night Market sa barangay Apolohista Sara Iloilo K5 Ray sang Lunes sang aga Setyembre 14. Suno sa Sara Municipal Police Station ang mga involved amo ang motorsiklo nga Badge 100 nga ginamaneho naman ni Rolando Espartero Vinicio nga residente sang Barangay Zerudo Sara Iloilo K5 Ray kag mayara ini sang sakay nga si Lilian Bawisan Hernandez 33 anyos nga residente sang Barangay Dugman San Junicio Iloilo K5 Ray samtang ang salakyan naman nga Toyota Avanza ang ginamaneho ni alias Philip 65 anyos nga residente sang Barangay Kasanayan Pilar Capiz sa diin K5 Ray no mayara ini sang apat ka mga pasahero. Base sa imbisigasyon sang kapulisan K5 Ray, nagliko ang Toyota Avanza agud nga mag-U-turn kontani sang aksidente ini nga nabungguan sang motorsiklo ka nga nagapadulong K5 Ray no halin sa may Sara Town proper pakadto sa may Sara Public Market. Maswerte naman K5 Ray nga wala napilasan ang driver kag mga pasahero sang Toyota Avanza samtang nakaangkon ini sang pilas ang driver kag pasahero nga gindala naman sa Sara District Hospital. Bangod sa impact K5 Ray may gasgas man ang motorsiklo samtang gupi naman niya ang front bumper sang Toyota Avanza K5 Ray. Sa karon no ang duwa sini ka mga salakyan ang yara na sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagdesisyon naman K5 Ray ang magtimbang abahin nga hindi na magpasaka sang kaso kag nag-arigluhanay ang mga ini K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ako naman si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
0: Damo nga salamat sa K5 Reggie Di Mayo. Why na ko yung nag-aangal K5 Andre? Kung tawag nyo nga K5 Ray. Eh, tibot silingon sina. Patulok isa akong gwapo. Kagabi, damo ko kwarta. Yo, okay lang ah. Hindi na tawag mo ko K5 Ray at Adlaw. Pero last day mo na sa Biyernes ah. Ate ka na. Kamusta mga partido sa nasa Sara? Si Tito Noli Banyasda, pala ko kay 5 ginilin sang una. Pamilya magbanwada sa Antonio Yusay. Pamilya Hagape sa Aguirre. O, sa Barrio Domingo, sa Bato. Sa Akota da Pariente. Pak, pak, pak. pata katalakay, guro sa katupik ko. Ah. At least kita mag-hook up sa aton nga mga ka-K5 sa Bacolod, sa Aklan, sa Kalibo, sa Capiz, kag sa Antique. Ang pinakadako nga balita kahapon mga ka-K5, ining pag-approve sang Senado sa third kag final reading sang Senate Bill number 2387. Kapon nang ining nagatuyo nga pagpalawig sa lima ka tuig sang termino sang mga barangay kag SK officials. Subot silingon sin eh, kag in-extend na naman for na dagid ang eleksyon sininga Nobyembre. Although just last week naghambal pa ganis si Kamalik Commissioner Attorney George Garcia. Kaya gapreparar kami gyapon niya. Padayon kami sa pagpreparar. No, kay ang amon niya nga nabalaan, dayon ang eleksyon. Itiway pa man to na desisyonan sa Senado. O galing kay ti. Kahapon, 13 iyan nagboto pabor. Sa sining Senate Bill number 2387, 5 ang nagkontra. Kag wala sang may nag-abstain mga ka-K5. Ti sino bala ang nagkolontra sa pag-postpone sang BSKE 2026 o BSKE eleksyon ha. Ang E sa BSKE eleksyon na mo. Amo na masamit ang mga sala no. Anong imong pin number? Ang N sa pin number na na. Amo man ang pin number. Ang ATM machine. Ang M sa ATM machine na na. So sinatama gambal BSKE election. Oh, ang wala nag kwan, ang wala nagpabor na i-extend ang termino sang mga barangay kag SK official. Sanday Senador Vicente Tito Soto III, Bam Aquino, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan kag Risa Ontiveros. Amo sila amola ni sila siguro nakapanumdom nga ang pag-extend sang termino sang barangay and SK officials o ay nisang iban nga rason o ay nisang iban nga rason kundi para magkautang na loob ang mga ang mga barangay officials sa kwan sa administrasyon mga ka-K5. Iti prang kahanay nga istorya. There is no other way around this. Amo lang gid ne. Araw-araw pati niyo. Hindi siyempre ikaw ba naman? Dapat ma-expire na termo. Mapare-elect ka abi or magasto ka naman para magpare-elect. Hindi gani kung graduating ka. Manaog ka gid eh. Pilitan ka gid eh. Pilitan ka gid nga. Mangita sang inugbolos ni mo sa pamilya mo naman. Kaya manti. Patay huya ka man yung klase ka politiko. So, hindi ka man gusto nga madulaan ka mo sang poder sa pamilya niyo. Ngita ka na sa parinti mo man. Kung hindi asawa mo, urbana mo, bata mo. No, pakaisa mo, hinablos mo. Basta, parinti. Parang kung may kalamidad, saan way ka mo maigo, may ayuda ka mo nga mga karon. Saan tama na ang ginahimo isa sa barangay? Di kaya gin-extend. Hindi ba, baliguro ang mga punong barangay kagawad. Ang mga taga-SK. Oy, thank you, gina. Thank you, gina sa mga nagpalawig sa common term. Why kami kagasto sa mga eleksyon. Ha? Sure win. Pero hindi man tanan. Ha? May ara man niya, iban, bisan pa paano. Na sincero man sa pagpangalagad, sincero man sa serbisyo publiko para sa amon diri sa K5. May ara man iban nga ang ilang misyon ha, sa pagpungko ni Ladra sa barangay, hindi nga para magka-second floor ang ilabalay.

Daling ni Senator Chis Escudero Hambalia, yung muna siyang kwan mo, ang principal author sa SB 2387. Hambalia, ang ining kwan, tuyo tani palawigon, kay parang mas madugay ang ilat inion nga magplano, ha, kag magpatuman sa mga proyekto kag programa dira sa ila komunidad. Oo, ah. Oh. Amo gina, amo gimana? Kumatsag mo sa amon, no, si Heart, or si Ha. Damo sa amon, dala mo sa mga patalumpati mo nga mga tinaga ba? O, oh, mga kakay, 5 pabor bala ka mo. Pabor ka mo, nga gin-extend naman ang termino sining mga barangay and SK officials. Pabor ka mo, wa eleksyon sa Nobyembre. Una, ginahimo nila rason. Tikay man mo, makatipid kita. Makasave kita sang bilyones. Kung hindi mag-eleksyon, subong. Tinga nga, hindi mo na pagamiton sa dason mga eleksyon na. Huwag mo pa nag-yapon. Yung mga mudos nyo bala kung kaisa. Oh, Diyos ko.

Alas 5.35 mga ka-K5. Diretso, honta na niya. Ready ka, Ponce, DOE Secretary. Saron garin nagkuansya kay Manti, may programa si Presidente Marcos. Handog ng Pangulo, ah. Birthday ka rin ni Presidente Marcos ang nagligan niya September 13. May kita katamyaw siya ba? Kasi di tanikat nila 20 na bukas. Eh, kanungan sa inyong birthday, nagpalabot siya sang, imbis na siya ang taga-antaregalo, siya nga tag-regalo sa aton. Ano ay mangkukatila? O to, may mga programa din sa probinsya, ho. May job fair, no? May tagtagana, isang tag-20 kada kilo nga bugas. Kaling padala niya niya ang iyang nga isa sa mga ginasaligan nga cabinet members, isa ka Ilongga. Naligan nga binulan, are man din si Secretary Sharon Garin. Ang ginlun, sorry na to that time, ang kwan bala. Ang libre balang kuryente para sa mga kauturan ta. Nga below 100 kilowatt hours ang konsumo. Dami mo nang programa mo. Ito, hindi gid mayo ang welcome sa mga Ilonggo, ah. Sa aton nga kasimanwa. Sa sitwasyon subong sang aton nga palibot. Sa presyo sang gato nga nagatimbuok. Kag sa way untat nga rotational brownout. Ginasubong ka, ginakaumul-umulan asang mga Ilonggo sa mga taga-Western Visayas. Wiley Wan ang sekretary sa Department of Energy. Kaya yung pag-abot sa enerhiya. Ang enerhiya, hindi lang gatong, pati man kuryente mga ka-K5. Timbrehe lang ko ni K5 Andrea. Kung na ready ng aton mga ka-K5 sa Bacolod, ang aton nga mother station. Kumuha ng K5 News FM dito sa Kalibo. K5 News FM, Radyo Tagbuanay sa Pilar Capiz. Kag K5 News FM Antique. Tanbay lang amo na para balaan taman ang sitwasyon sang aton nga mga kaiping diri sa Western Visayas pati na sa tabok nga Negros Island region. Ang BJMP, ang Bureau of Jail Management and Penology Region 6, kag ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, nag-conduct sang joint Greyhound operation sa Iloilo District Jail male dormitory. Greyhound operation, but sila kung sino nagpang panglaghap sila sa mga illegal ng mga butang sa tulod sang bilangguan. Kaya yung mga ka-K5, ang Greyhound, isa inikasahi sang ido nga pwerte, sinika-sensitive ang iyang sense of smell. No, ginagamit isa sa mga drug operation, ginagamit sa pag-recover sa mga bangkay, even sa paglagasa sang mga fugitive, mga pugante bala. Eh, grabe ni kasensitibong ilong sang Greyhound. Sa mga hound, ha, na kasahe sang ido, mga breed, mga rasa, pwerte ni manimhot. Muna nga ginagamit nilang tinagang Greyhound operation. Muna ang trivia ta sa bungaga. Now, sa sininga operation, sobra 20,000 nga balor sang droga ang nakompiskar sa mga otoridad naton. Buot silingon, may maalam gyapon nga nakalusot. Kag may nalutsan gyapon nga taga BJMP. Duha man lang nakabagay mga ka-K5, either nalutsan kagid man, eh, tungod nga lang kaalang ka. Tungod nga kuan ka hindi ka kabalo magbantay o hindi gani, ginpalusot mo kabaylo sang kung ano man dira. Hindi man ay pwede aksidente na nakalusot ang illegal nga droga. Dito ni, by the way, sa nangapototan ng Iloilo District Jail Male Dormitory.
Isunod kay Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora. Ipangunahan gid no sang bag-o niya. Dito NBI to galing bag-o. Si DEA 6 Director Ralph Romel Torres siya ginang nanguna no sa pag isa-isa sang 1,500 ka mga PDL, mga persons deprived of liberty, na mga ka K5 para nga mabalaan kung nakapasulod sila sang illegal nga mga butang. Kung magsiling kang illegal, hindi man lang droga, illegal da. Hindi pwede cellphone, hindi pwede sa mga kung ano-ano da nga mga bagay na pwede mo magamit sa pagpalagyo o sa pagpanghalit sang imong isig ka preso. Mayara sang napulo ka K9 unit. Polo na gigani K9 pa. K500 nga ako nung nga K9 tawag sa mga kuno mga ido. Ready ya kaway. Nga K9 ang tawag sa ido. Nga nagamit nila sa mga pulis o mga bomb sniffing dog K9 unit. Why siret. Wala mo nga ah. Kay kon kitin kuring na ya.

0: man. May pick up line ka na sa dinadiskartihan mo. Opo, lo ilaki 9 units naging palibot. Lakip ng bagong K9 units ang Iloilo Police Provincial Office. Okay na, okay na. O, tama na ako noong anay nga tinikal pati sa Greyhound operation. Dahil naka-standby ng aton nga mga K5 sa bugos nga Western Visayas. Ari na sila, ari na sila! Good morning sa aton nga mga K5 sa palibot sang Western Visayas. Ako sa buong nagapungko. Agad nga si K5 Ray Espeha Umalay, K5 Christian Hagurin. Kamusta hunta isa-isa ang aton mga K5 sa palibot sang Western Visayas. Unahon tang pinakagwapo. Bodo puro tanan gatanga pag silingko nga gwapo ba? Puro tanan gayuhom. Sino ang pinakagwapo man? Unahon ta, K5 Mother Station aton sa Bacolod. Kamusta signal tada ka K5 Babes Gantalaw kag K5 Robert Pacardo. Good morning sa inyo.
1: Maayong aga, kampiyon ng signal. Kabay pa nga, nakahalo ka na sa puno kabalitik. Mantibaguhan nga daan. Subong niya, first time mo, papang Christian.
0: Amogani, amogani. Ang
2: balong gwapo, nagtanga ko kag tanawon ka. Kitang una ko nakita sa imo, daw gwapo lang.
0: Oo, te.
2: Subong niya, puwerte na gid.
0: Wow! Anong dalol ko sa
1: iyo? Kampiyon signal mo din sa siyudad sa Bacolod, Iloilo. Back to you, Sir Christian.
0: Salamat, salamat. Daw may dalon, hindi ko na nga pasalubong magpabakulod ko mo.
2: Gusto.
0: Sailo kita, sailo kita. Kamusta hunta naman ng K5 Kalibo. K5 Kalibo, pod kay K5 Michael Celorio. Good morning, K5 Kalibo. Kamusta?
3: Good morning, K5 is from Visayas, Negros Island Region, Kagililo. K5 Christian, bau. Kagwapo ni K5 Christian daw si Alden Richard. Si Alden Richard daw sa hindi pa si Alden eh. Pero ikaw daw si Alden.
0: No, dimple na lang ang kulang ka K5, Michael.
3: Oo. Daw sa hindi pa si Alden eh. Naka-DTX ko, Femix, na ako kag naka-D3Bio. Ah. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Ililo.
0: Tingala ko man nga mas gwapo ka pa sa akon, kinakapangapi ka na galay. Duwan ang utang ko. Kanto ko sa Bacolod, may sumpa sa lubong. Kanto ko sa Kalibo, sa Atiatihan, sa January, pa sa lubong naman. Pailota sa K5 naton sa Radyo Tagbuan ay K5 News FM Pilar Capiz. K5 Jobert Lago, good morning!
4: Good morning! Sa pagkakataon, Sir Christian, kaysa mga gumawa naton ng sa K5 News FM Philippines. Laingin man ko na nabuyagan ang mag-umong upod, no, Sir Christian. Welcome sa team sa K5 News FM. Ang sitwasyon sa Sudan sa Rosa, provinsya sa Capiz, makanaikanay, aga pa naka-mighty sina, DTX Coffee Pix pa.
0: Salamat!
4: May signal sa inyo, back to you, Sir Christian.
0: Salamat! Ka K5 Jobert Lago. Last but not the least, atong ka K5 sa Antique, ka K5 Melmar de la Cruz, ka K5 Nestor na Palinga. Kamusta ka mo dyan sa Antique?
5: Good morning, ka K5 Christian. Welcome sa grupo sa Balitang K5 sa umaga. May nag-comment ka K5 Christian.
0: Ano ko no?
5: Nagapamangkot kong single ka pa ko no? Pero nami amo dyan chimpo, mainit, kag nakapuro pangapi rin kami kang DTX Coffee Mix. May chimpo kao, lagawi man kami dyan sa Antique. Kaya balik ka nimo, Iloilo.
0: Salamat ka K5 Antique, ka K5 Melmar de la Cruz, ka K5 Nestor na Palinga. Sa pamangkot ko na single pa, may sidecar na. Feeder ka biyahe. Salamat gid sa mainit kapag abi-abi sa akon dyan sa K5 News FM Iloilo. Damo utang ko ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dosto, lang ang shieldo ko sa pampasalubong sa inyo. Ano, abi kaway ka mo gaburo gaminuteng? Puro gid sakto, hambal nyo. Karon lang ko masugid sa nga mundi nga mga balita sa Iloilo. Unahon ko anay ang pinakaginapabugal yung nga balita Bacolod. Ready na kamo sa inyong isugid sa mundi.
1: Kung sa ready, gaya Sir Christian, ang pila ka mga balita na mo sa sudad sa Bacolod, mga kaki five, ini may angot sa ginapatigayon nga pasundaya agbalasang kapulisan ta. Wala liwan nga ginpasidunggan man ang aton sini nga CEO si Dr. Ramil Oy. Mga kaki five, nagapila ka mga ining mga aktibidad nga ginpatigayon diri sa may bahin sang dako nga mall diri sa syudad sang Bacolod. Ining programa kag ining pag pasundayag sa mga kapulisan ginapangunahan sang aton sini nga BCPO director pinagi sa kaya Police Colonel Eugene Ribadomia, mga kaki five. Nang hindi napit ang aton sininga ang bisita ng aton sininga CEO Dr. Ramil Oy, ang CEO sang K5 News FM Philippines kag Clinica de Alternativo Medicina, konsidin na isa siya sa mga ginpasindunggan sang BCPO. Nagtambong man sa mga aktibidades ang pila ka mga city officials kag stakeholders kag kapulisan sa Bacolod City Police Office.
2: Nga mo din daw, hindi gindi mapabugal pag inya balita kay pwerte nga pangabudlay sining makawat, no? Daw hindi nyo gindi pag-iilugon. Kay ining lalaki, nadakpan nga ba pwerte pangabudlay na yung pangawat. So hindi basta-basta ang pangawat subong, no? Buhis buhay, at the same time, grabing pangabudlay. Kaya nga, ang iya ginakawat, railings. Kag hindi lang nga ginabitbit niya, kundi inalagari niya pa. Wow, grabe nga pangabudlay sining kawatan. Oo. So, nalakpan ini siya nga nagapanglagari sang rilings diri sa syudad sang Bacolod, ilabinagidra sa Taytay sa may Parish of San Antonio Abad. Kag nadakpan isa nga nagapanglagari, gid baw na recover man ang mga kagamitan niya, kag subong priso kag ginpasakaan sang kaso nga theft mga kakipan.
1: May okay na talopang dan nila, kadugay-dugay na nalang inimo na nagkalaubos na ganida, kilalang pilang nahot na lang yung bilhin mo pa na nadiskubrihan. At least nadakpa na ang kawatan.
2: Basi isunod dyan ni Rilings, malas ang prisuhan kang malagyo naman.
1: Aman ang mga balita na mong dire sa sunod sa Bacolod. Back to you, Iloilo, Sir Christian.
0: Salamat mga ka-K5 daton sa Bacolod, K5 News FM. Idol ko, gamay pa ko, batian nyo na ni K5 Babes Gantalao at K5 Robert Pacardo. Makarelate kami na sa kawatan na isang railings ramon din nga esplanade na ubos man din iban ng mga salsalon. Inimo na lang din siminto ganito bong parang hindi na malagari ay hindi na mapakilo. Sa ilo kita sa K5 News FM Kalibo sa K5 Michael Celorio, anong balita dala sa Kalibo kag sa Aklan?
3: Sa mga balita sa Kalibo, dakog sa bilog ng probinsya Aklan, isa man kalalaki agin filean sang kaso sang Leso PNP matapos nga nagwala ni siya maka K5 kag ginrespondian sang kapulisan imbis sa ni nga magkalma sa kami nakita nga pulis ginhana niya nga bunon sang indian target ang pulis gin filean sa sang kaso mga ka K5 ang nasambitan nga suspect. Samtang duga nato niya balita ay educational assistance bilang tig 20,000 may nagareklamo naman di sa banwa sang Batan kay Suno sa aligasyon, lakip sa napili, anak sang barangay kagawad, kag ang may utod, ini nga nagatrabaho sa abroad, kag manami ang ilabalay, kag may salakyan pa. Kay ginareklamo ini mga K5, kay ulihin ako no, nagpaguwa sang listahan, ang pag-anunsyo, I mean, sang punong barangay, that's why nga wala nakaplang ibang kwalipikado. Kag sa mga gusto nga mag-join, galing Kalibo lang ni, mag-ahiwat kami sang screening para sa Pilipining Kalibo at Iatihan, 2027 mga ka-K5. Single gi dapat ang mag-join. Para ini sa Iatihan na 2027, sa January, kadto ka mo dia, kaya ako bahala sa inyo. Balik tayo mo, Ililo.
0: Salamat sa K5 Michael Celorio sa K5 News FM Kalibo. Hindi ko na mag-intra pero makanto lang ko siguro. Problema na sa Tagtagana, isang 100,000 para sa mga beneficiary ng mga incoming fourth year students. Problema sa bilog ng Pilipinas sa K5 Michael. Sa iluhan ta, ang K5 News FM Capiz Radyo Tagbuan ay sa pilar ka K5 Jobert Lago. Kamusta da? Anong mga balita sa probinsya sa Capiz?
4: Good morning once again, Sir Christian, sa itong mga kaupdanan. May nag-message dito, lahat na mga taga K5 News FM ngayong umaga ay mga gwapo. Mga pugito, ha. Mga nagapangunang balita din sa amon sa probinsya ng Sangkapis, kahapon gintratar sa sanggunyang panalawigan ang reklamo sa mga taga-Banwa sang Hamindan, particularly ang aton miyembro sang Panay Bukidnon sa mga katapos sang Philippine Army sa 3rd Infantry Division. Bangod sa pagpamigos kag paghugot sa ila ang paghulag sa miyembro sang mga Panay Bukidnon, ini matapos nga ginkonpiskar ang kapin 50 sakos nga bugas ang pag-impound sa mga motorsiklo sang aton sini nga mga pumuloy. Bangod nga ang Philippine Army gindeputize nga taga pamalakad sang aton sini nga LTO kalakip man gindeputize sang DNR. Sa reklamo gaging sumiter sa sangunyang panalawigan, mga ka-K5 sa talatapan ni Board Member R.D. Bilia, nga mong chairman sa Committee on Human Rights, Justice and Indigenous People, pintalakay ang nasambit nga reklamo. Nagsambong si Lieutenant Colonel Heriberto Sangalan II sa Philippine Army, kag-iasin yung mga kaupdanan. Agud sabton ang inikaroon nga pagpamigos nga ginareklamo sang aton sini mga miyembro sang Indigenous People sa Banwa sang Hamindan. Ug pa mga balita kahapon nga adlaw nangin madelagon ang ginpatigayon sang aton sini nga provincial government kag national government mga ka-K5 ining paghatag sang handog ng pangulo serbisyong tapat para sa lahat mga ka-K5. Gintambungan ini sang representante sang aton sini national government ni Attorney Leia Tamadra Aminto Minto agud nga magpatigayon no ining activities kahapon. Si Attorney Leia ini siya ang representante sang National Amnesty Commission commissioner ini mga K5. Dito ginpatigayon ang mga nakalain nga serbisyo para sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Kapis nga ginuptan ni Governor Fridinel Otto Castro. Are na ka pamuno nga balita diri sa Kapis. Back to you, Iloilo.
0: Madamo salamat kay K5 Jobert Lago sa K5 Kapis. Katapusan nga balita kwaon tagikan sa K5 News FM Antique pod kay K5 Melmar de la Cruz kag K5 Nestor na Palinga. Good morning sa liwat. Kamusta dra sa Antique?
5: Mga talalupang dunamon nga balita diyan sa probinsya kang Antique, K5 Christian, K5 Western Visayas, may pira kita ka mga police report diya sa luwaan makasrid ni ang natabo sa sangka lalaki. Nasakwa na gid lamang K5 Christian nga nagaagnas ra nang anak kadiyang lawas sa ana mismo kamalig. Sa Barangay Maria sa nasambit nga Banwa kang gin-checkyar, kang gin-dara sa ospital, sa morgue, nakita kang doktor nga may 15 stab wounds sa anang lawas.
0: Oy.
5: Ang suspect nagapabilin sa Gihapon nga paramangkutanon kag nagapadayo ng investigasyon kang kapulisan.
6: Samtang sa rugang pagid nga mga balita, update sa ginbalita natin kahapon nga magtatay ginlabo kag ginbuno na pasakaran kang kasong suspect nga magbugto K5 sa Visayas nga frustrated murder kag frustrated homicide. Samtang rekyan naman sa istatis ng kondisyon ang diyang mga
4: bigla.
7: Balita K5 sa umaga.
5: Mara mga balita naman dyan sa Antique. Balik ka nimo dyan Iloilo, Sir Christian.
0: Salamat kayo kay K5 Nestor, kay K5 Melmar. Raya sa amon sa Iloilo. Nagkanto si DOS Secretary Sharon Garin, no? Pero ang singgitan diya sa mga Ilonggo, ideklarar ang state of emergency raya sa amon tungod sa kamahal sang presyo sang kuryente. Kag sige-sige nga rotational brownout. Isugot ka mo nga i-deklara ang Western Visayas sa under state of emergency da kay pati sa Antique no pektado man. Madamo nga salamat kay K5 Melmar, kay K5 Nestor sa K5 News FM Antique. Sa 5:56 mga ka-K5 na batian ang mga balita gikan sa iban nga K5 News FM station sa Western Visayas. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio with virgin coconut oil, vitamin D3, Ako nga bulig ni. Ang tawhay kag klaro paminsaron mo. Pag-inom mo na sa Klinika D3 Bio, available sa tanan nga mga Klinika D Alternativo Wellness Center. Why na kita oras sa atong pagpangalagad sa Martes ng edisyon sang balitang K5 sa umaga. Beko may mga talamyawon pa tade.

0: Eduardo Ignacio, good morning. Nagalantaw din sa Iloilo City. Fred Pascaladio Campos, salamat. Leo Bars, good morning, Sir Christian. Have a blessed Tuesday. Jelt Iteresa Mabolo Delgado. At kay Laura Jean Barreta, nagalantaw man sa bong. Mark Vincent Javier, good morning. Erlina Tilar Magoles, thank you again. At sa tanang nga nakigupon sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes, madamugin ka salamat. Sangalan sa ngamon nga, bugos nga puwersa sa K5 News FM Philippines. Amon CEO Dr. Ramel Itang Uy, Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, VP for Radio and Digital Services K5 Reyes Pea Umalay, Station Manager K5 Warren Friends. Ako naman sa K5 Christian Hagorin para sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the live

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tagtinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
16: masaligan
12: epektibo.
16: DTX 500
12: E3 Bio.
17: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall kag indi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
16: nga may D3.
12: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
12: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tagtinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
16: DTX 500.
12: Masamit ka ba lang gina-allergy?
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
16: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: DTX 500.
19: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
20: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
21: Oops!
3: Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapakabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabot.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
21: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Balik ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
26: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
27: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Kadaragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katul katul,
29: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
35: Tigasing!
34: Tigalapa!
35: Tigasay!
34: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
35: ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
34: Supplement for men!
35: Lourdes!
34: Tapos ka ng maligo!
36: Yes, darling! Come to mama!
34: Extend! Food supplement for men!
35: May maca!
34: At lavawaska!
35: Narag-

0: Aga!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong Martes, this September 15, 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian magkita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulungin sa atos kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mera sang Ampalaya Extract. Kag di sugar-sugar cane extract, kasaragin makabulig tap na sa mga balatian sa diabetes kag hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500, adlaw-adlawon mga kakipay, bagod malikaw man sa balatian nga cancer. Ang DTX 500 mera sang the superior antioxidants. Diretso kita sa mga detalye o kon sa mga pangulong dinala na sang aton sini nga mga balita. Sa mga top story of the day, Senado ginaprubahan ng 5-year term sang barangay kag SK official sa third and final reading. Sa balitang lokal, pagsaylo sang barangay kag SK election sa 2028, wala ginapurbahan sang pila ka mga pumuluyo.
2: Pagdeklarar sang state of emergency sa Western Visayas, ginadoso sang Regional Development Council bangod sa problema sa supply sang kuryente.
0: Sa balitang regional, masobra 2,000 ka mga uplift beneficiary sa Capiz na atagan sang bulig pinansyal.
2: Para naman sa K5 Network News, isa patay, duha kritikal matapos magbunggo anay ang isa ka auto kag tanker truck sa Sibulan, Negros Oriental.
0: Sa balitang national, ginsaylo na sa Quezon City Jail sa payata si Anay o kon si Anay House Speaker Martin Romualdez.
2: VAT sa system loss charge sang electric bills lubos na nga gindula sa PIR.
0: Sa balitang international, mga ka-K5, Zelensky ginhaylo ni Trump na untata na ang pagpangatake sa Russian diesel infrastructures.
2: Para naman sa balitang negosyo, big time oil price hike, nag-epekto na subong nga aga.
0: Sa balita sa patagsang sport, Gilas Pilipinas nadulaan na sang pag-asa nga makakuha sang gold medal sa Asian Games matapos tambakan sang China sa 44 nga puntos.
2: Para naman sa aton balitang entertainment, Carlos Yulo hindi pag-imbitaron ang iya ginikanan sa kasal nila ni Chloe.
0: Sa balita sa patag naman sang extra special, bilyonarya nga babae sa China nagtrabaho bilang dishwasher sa isa ka restaurant bangod sa naburingan siya sa iyang kabuhi. Alas 6:15 sa aga, mga ka-K5, diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita.
1: The story of the day.

0: story of the day, ginaprobahan sa Senado sa ikatatlo kagkatapusan nga pagbasa sang boto ang 13-5-0 ang Senate Bill number 23787. Mga ka-K5 nga nagapalawig sang 5 katuig na termino sa mga opisyal sang barangay kagsangguniang kabataan o kon SK. Bangod sa nasambit nga hagna nga ginfile ni Senator Francis Chis Escudero, may bag-ong electoral cycle kang mga resulta ini sang pagpaiway sang natalana kun tani nga barangay kag SK election sa maabot nga November 2026 kag isaylo sa November 2028. Sunod kay Escudero, katuyuan sang hagna nga makaangkon sang masigurado kag maayo nga sistema sa lokal nga pagdumala agod malikawan ang sulit-sulit kag pagpaiway sang eleksyon sa tion nga magdugan or magdungan ini sa national elections. Apang ginpamatuka naman ini isang pila ka mga senador kasubong nanday Senator Tito Soto kag Joel Villanueva nga nagpamilit nga ang liwat kapag paiway sang BSKA ang mahimo nga makalapas sa konstitusyon kag mag-usik sang halos 8 billion pesos nga nagastos na sang COMELEC sa pagpanghanda sang eleksyon subong nga tuig. Madumduman nga nakapasarman sa ikatatlo nga pagbasa ang kaparehong hagna sa Kamara de Representante o kunang House Bill number 10971. Kawangtana na talana na lamang, ini nga ipaidalom sa Bicameral Conference Committee antes ipadala sa Malacanang para sa perma ni President Ferdinand Marcos Jr. Alas 6:17 oras dapat yan ang detalye sang balita sa top story of the day. Diretso kita sa mga patag na sang balita lokal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal, nagpabutyag sing pagkontra ang isa ka residente nga si Alias Babe tuhoy sa pag-aprobar sa Senado sa ikatatlo kag final reading nga ipospon ang barangay kag sangguniang kabataan elections kag isaylo ini sa tuig 2028. Siro kay Alias Babe, mas maayo nga madayon ang eleksyon subong nga tuig para sa husto nga pagbag-o kag patas kapagatag sang ayuda sa mga pumuluyo. Dugang pa niya, unfair sa iban nga may kagustuhan nga magserbisyo kung ipalawig pa ang termino sa mga nagapungko ng mga opisyal. Iniagod hindi lang ang nagapungko subong nga kapitan kagkagawad ang padayon nga nagabalik-balik sa pwesto na ibuluan nga subong adlaw. Opisyal nga ginapurbahan sang Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa sa boto nga 13-5-0 ang hagna nga magapalawig sa termino sang mga opisyales sang barangay kag SK sa 5 katuig. Yaring pahayag ni Alias Babe sang ma-interview sang K5 News team.
3: Sa dugang nga balitang lokal, ginkilala bilang most outstanding SK Federation President sa Pilipinas, si Iloilo Provincial SK Federation of President Isara Javier sa ginhiwat nga 7th Philippine Sangguniang Kabataan Awards sa Heritage Hotel sa Pasay City, Domingo nga adlaw, Setyembre 13. Sa prestigyoso nga pagkilala ginhatag sa mga lider sang kabataan nga nagpakita sang talalupang dun nga pagdumala bilang maayo nga panggobyerno kag mga programa nga may positibo nga epekto sa ilang komunidad. Ang among nga kadalagaan nagadugang sa serye sang mga pagkilala nga nabato ni Javier bilang leader sang kabataang Ilonggo. Ginakabig ini nga patimaan sang iya padayon kag padayon nga dedikasyon sa pagpalig-on sa mga programa para sa kabataan kag sa pagpasanyog sang epektibo nga pagpanguna sa probinsya sang Iloilo kag sa bukos nga pungsod.
0: Sa dugang nga balita lokal, nagpadayon ang yellow alert sa Visayas grid bangod wala pa sang long-term solution sa problema sang power supply. Sunod kay DOE Secretary Sharon Garin, dugang pa niya ang pagpatindog sang bag-o nga power plants mahimo nga magtugay sang tubtob 5 katuig. Gani ginapaspasan na subong ang proseso agud mapanubo sa ini sa 3 katuig. Ginapasigurado man sini ang final long-term solution sa power supply sa gipaabot nga 2028. Samtang nagalaom si Garin nga bisan hindi pagilayon madula ang red kag yellow alerts, mabuhinan ini sa masunod nga bulan. Ginapanawagan man niya ang kooperasyon sang publiko paagi sa energy conservation, earth hour kag paggamit sang solar energy agod mabuligan nga makakinot sa power supply. Ginmando man niya sa mga generation companies nga siguraduhon ang maayong maintenance sang ilang mga power plants. Bangod suni sa projection, posible gyapon nga may mga alert nga matabo sa palabuton. Suno pa sa iya kinahanglan ang pagpinuligay sang provincial government kag national government ilabi na sa pagkuha sa mga kinanglanon nga mga permits agod mapadasig ang construction sa mga bag-o nga mga power plants. Yaring pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin.
2: Open for investors ang Hinda nga area. Mangingi lang kita maghulat sa NGCP.
4: Oh yes. Yes, I'm trying to push. I hope they let me do it. No? I'm trying to push the private investors in from any to connect Panay, Lintoro up to Batangas. I don't know kung support ang NGCP. Pero I think no matter what, it's good for our island, you know? I think that's the best solution, the long term.
3: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginduso sang Regional Development Council 6 ang resolusyon nga nagapanawagan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magdeklara sang state of emergency sa bugos nga rehiyon sa East bangod sa problema sa supply sang kuryente. Ini kasunod sang sinapol sa tunga sang RDC 6 kag ni Energy Secretary Sharon Garin. Panawagan sang RDC 6 sa presidente nga maghimo sa nagakaigo nga intervention agud ma unggan ang pagluntad sang krisis sa enerhiya.
0: Sa dugang nga mga balita lokal, kapin 5,700 ka mga job opportunities ang gintanyag sa ginhiwat nga Provincial Peso and Dolly Job Fair. Trabaho agad program kahapon nga adlaw September 14, 2026 sa Grand Social Hall, Casarial de Iloilo. Ang job fair giniwat halin alas 8 sa aga, tubtub alas 3 ng hapon, kung sa rin bukas ini para sa mga kwalipikado ng mga job seeker nga nagapangita sa lokal kag overseas ka oportunidad sa trabaho. Sa kabugusan, mayra sa 1,583 ka mga lokal, kag 4,162 ka mga overseas ka job vacancies ang ginpreparar para sa mga aplikante. Kabay ni isang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Isa ka nationwide program nga ginapangunahan sa Office of the President nga nagatingwa nga madala ang bulig kag serbisyo sa gobyerno sa mas malapit nga mga Pilipino. Madamo naman sa mga job seekers ang nagpasimpalad nga mag-apply agud makakuha sang trabaho.
3: Sa pihak nga bahin, gindagsa sa mga pumuluyo ang kadiwa ng Pangulo sa Iloilo Provincial Capital Grounds agun makabakal sa buga sa bilinga 20 pesos kada kilo kahapon nga adlaw September 14, 2026. Yara sa kabugusan nga 1,500 kasako sa bugas ang ginpreparar para sa mga Ilonggo. Bilang kabahin sa inisyatibo agun mapadali ang pag-access ng publiko sa mas barato nga supply sa bugas dala sa Iloilo Provincial Agriculture Office kag Department of Agriculture. Ini nga inisyatibo ang kabahin sang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isa ka nationwide program sang Office of the President nga nagatinguha nga madala ang importante nga bulig kag serbisyo sang gobyerno nga mas malapit pa para sa mga Pilipino.
0: Mga custodial personnel sa Western Visayas i-reorient matapos nga may nakapalagyo naman nga preso sa probinsya sang Iloilo sunod sa PRO 6. Ma-report si K5 Karen Barilla.
5: Mga K5, nagmando na si Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magpatigayon sang reorientation sa tanan nga custodial personnel diri sa Western Visayas agod mahibaluan kung ano ang dapat kag indi dapat himuon sa pagbantay sang person under police custody o kon priso, mga K5. Sunod kay Tuanyo, ipa-audit si Nick kung pila ang kabugusan ng numero sa PUPC sa Western Visayas, magapatigayon sa reorientation sa mga custodial personnel, standardized PUPC movement o kung paghibado sa hulag sa preso, pag-reinforce ang command responsibilities ng Director kag Chief of Police. Naibaloan nga napalagyuhan sa PUPC ang San Rafael Municipal Police Station sa tong Setyembre 9 sa hapon, matapos naglisensya nga magpangiisaygan sa dalan ang suspect. Inupdan man inis ang duha ka police corporal apang naglumpat ang PUPC sa PILAS pagkatapos ining magpangihi.
6: May limang bagay po tayong ipapagawa dyan. Una, yung region-wide PUPC custody audit. Una, ipapa-audit po natin kung ilan ba talaga yung PUPC sa Region 6. Pangalawa, ito yung gagawin po lang tayo kung sasagawa po tayo ng mandatory reorientation proficiency check dito sa mga custodial BNP personnel natin. Ibig sabihin po, para ma-refresh sila kung ano ba yung mga do's and don'ts, ano ba yung SOPs na nasa sa loob doon sa police operations procedures, kung paano paghahawak ng PUPC.
5: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:26 sa aga sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa dugang balitang lokal, anong kabanwa sa Quinto Distrito nakakuha sa 100% loose firearm compliance? K5 Reggie Di Mayo sa report.
7: Nakakuha sang 100% nga compliance sang anom kabanwa sa Quinto Distrito sang Iloilo bilang kabahin sang kampanya sang kapulisan batok sa mga armas nga indi lisensyado kag wala sang nagakaigo nga dokumento. Base sa accomplishment report sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sang Setyembre 12 sininga tuig, nakakuha sang 100% nga compliance sa Project Restrict Track and Turn-in o kon RTT o kon Plan 3389 amo ang San Rafael, Batad, Balasan, Concepcion, Estancia kag San Dionisio. Pinakadamo sa mga ini ang San Dionisio nga nakasurrender sang 29 kaarmas lutang nga kapareho sang kadamuon sang ila mga barangay. Ginsundan ini sang Concepcion nga nakasurrender sang 26 kaarmas samtang 25 naman kaarmas ang nasurrender sa Estancia. Sa Balasan, 24 kaarmas ang nasurrender halin sa 23 ka barangay samtang 24 man kaarmas ang nasurrender sa Batad nga may 24 ka barangay. Sa San Rafael naman, 11 ka loose firearms ang nasurrender halin sa 9 ka mga barangay sang Banwa. Sa diin, sila ang nagapanguna sa among listahan. Suno sa IPPO, kabahin inisang padayon nga kampanya sang kapulisan, agod mabuhinan ang kadamuon sang loose firearms kag mapabaskog ang seguridad sa mga komunidad. Ginapanawagan man sang kapulisan ang mga nagapabilin nga may loose firearms nga magsunod sa kasuguan kag magsurrender sang ila armas agod malikawan ang posible nga kaso kag insidente.
5: Report na gikan sa Quinto Distrito, inisika K5, Reggie Di Mayo, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Dako ang pagpasalamat sa San Rafael Municipal Police Station sa mga barangay opisyal sa Banwa. Matapos nga nangin dako ang ilang bulig sa kampanya batok sa loose firearms paagi sa Project Restrict Track and Turn-in o kon Project RTT o Plan 3389 sang Iloilo Provincial Police Office o kon IPPO. Ini ang ginpayag ni Police Lieutenant Francis P. Carona, hepe sang San Rafael MPS sa iya pakigangot sa K5 News FM Sara. Sunod kay Carona, sa sunod lamang sa isa kaadlaw, natigayon sang iya mga personnel nga makumpleto ang kampanya sa tanan nga siyam ka barangay sang Banwa bangod sa pagbinuligay sa mga barangay opisyal ka mga residente. Naibaluan nga nakakuha ang San Rafael MPS ang 100% nga compliance matapos nga 11 ka mga loose firearms ang nasurrender sa kapulisan. Bangod sini, nangin rank 1 ang San Rafael sa 43 ka mga municipalities kag siyudad gayara sa listahan sang IPPO sa among kampanya. Sa karon, nagaprawagan si Carona sa publiko nga magsunod sa kasuguan parte sa armas kag isurrender ang mga loose firearms agod malikawan ang kaso kag insidente.
3: Sa dugang balitang lokal, tatlo ka persona ang nadakpan sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag Regional Intelligence Unit 6 o kun RIU 6 sa ginpatigayon nga ilegal nga pagpangisda sa katubigan sa Barangay Asluman, Carles, Iloilo. Natabo ang operasyon sa Setyembre 12, 2026, pasado alas 6:30 sang gabi bilang kabahin sa Seaborne Patrol Operation sang mga otoridad. Suno sa kapulisan, nadakpan ng tatlo ka persona nga nagagamit sang commercial fishing boat sa ginadumilian nga pamaagi sang pagpangisda nga den ang Danish asin o kun hulbot. Ginkabig ini nga paglapas sa Section 97 sang Republic Act 10654 o kun Philippine Fisheries Code of 1998 nga ginamiyandahan sang amuman nga kasuguan. Sa karon ang fishing boat kag ang mga kagamitan nga gingamit sa operasyon ang yara sa kustodiya sang Iloilo Provincial sa Bantay Dagat Task Force para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Alas 6:31 ang oras sa ito sa Liga Pagpakalagad. Ang oras sa DTX 500 Morning News Cast gina dulungin sa ito skalwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Basta vitamin C, papagunon ang aton sining resistensya mag-inom sang Mighty C. May Mighty C syrup man para sa inyong mga kabataan. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Nagiwat sang Joint Greyhound Operation ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 6 sa Iloilo District Jail Male Dormitory kag Annex sa Nangaputotan kahapon ng adlaw September 14. Basis impormasyon gikan sa BGMP 6 Director JC Superintendent Elina Rocamora, personnel nga gimpangunahan ni PDEA 6 Director Ralph Romel Torres ang nasambit kapasidad kag yara sa 1,500 ka mga persons deprived of liberty o kung PDL ang yara sa male dormitory, samtang 775 naman ang nakalista sa annex. Mayara sang 10 ka K-9 units, lagip ng bagong K-9 units sa Iloilo Police Provincial Office. Pagkatapos ng inspeksyon, nagpatigayon ng PDEA 6 ang random drug test sa mga preso kung saan inakuhaan sang ginapayag ilegal nga droga kagapila ka mga drug paraphernalia. Naglapot naman sa ginabanta 3 ka mga gramos sa ginapayag ilegal nga droga kag nagabalor 20,400 ang nakumpiskar sa operasyon.
3: Sa ulihing nga balitang lokal, nagpatigayon sang K-9 inspection kag event monitoring ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 o PDEA 6 Interdiction Unit sa subong nga bulan sang Setyembre. Agud masiguro ang seguridad kag malikawan ang pagdamo sang kaso sang ilegal nga droga sa rehiyon sa East. Halin sang Setyembre 8-11-2026, nagpatigayon ang PDEA 6 sang inspeksyon sa mga ports, terminal, cargo area kag mga express warehouse sa probinsya siya sang Capiz, Aklan, kag Iloilo. Sunod sa opisyal nga pahayag sang PDEA 6, negative result o kun wala sang may nakitaan nga bisan anuman nga klase sang ilegal nga droga, controlled by precursor kag essential chemicals sa tanan nga lugar nga ila nga gininspeksyon.
0: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa mga balitang lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa patagdasong balitang regional.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
0: Ang balitang regional, builog ang ganidulong sa atas kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, kampiyon ng kape, na mayroon sa chia seeds, kagdi sugar cane extract, kag ampalaya extract. Para sa mga may diabetes, ini ang kape nga kampiyon, kay himo ang sugar sa stevia, alternative sweetener. Magkape ka na gamit ang Klinika DTX Coffee Mix. Sa balitang regional, masobra 2,000 ka mga uplift beneficiaries sa Capiz na tagan sa bulig pinansyal. Ma-report si K5 Rochelle Ebron sa K5 News FM Rojas.
8: Naglabot sa 2,000 ka mga beneficiaryo sang active sang DSWD ang nakabaton sa pinansyal na bulig sa probinsya sa Capiz.
9: Ini ang kabahin sa ginpatigayon ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, naging patuman sa national government agud makabulig sa mga pumuluyo na apektado sa pagsaka sa presyo kag iban pang epekto sang krisis sa ekonomiya kag enerhiya. Nahibuluan niya ang uplift program gilud siya ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. pinaagi sa Executive Order No. 110 na may tinutuyo maghatag sang suporta sa mga pumuluyo kag pamilya nga naapektuhan sang krisis sa Middle East. Pinaagi sa mga programa luyag sang gobyerno nga matagan sang kinahanglanon nga suporta mga kwalipikado nga pamilya ilabi na sa ila pangabuy-anan kag adlaw-adlaw nga kinahanglanon.
8: Para sa balitang regional, ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM.
3: Sa dugang balitang regional, LTO 6 nagbisita sa Haya sa napatay nga moto vlogger nga si Pitex Akyan. Ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
10: Personal nga nagbisita si Land Transportation Office Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Pigros Pandesecond sa nagtaliwan nga photographer kag motovlogger nga si Gerald Roldan nga kilala bilang si Pitex Akyan. Nakipag-unong ang pamunuan sa nga ahensya sa pamilya ni Roldan nga nadulaan sang kabuhi matapos mabungguan sang isa pa ka motorsiklo sa atong Agosto 30, 2026 sa may barangay Pudyot nga Lanaklan. Suno kay Gidus Pan, ultimate sacrifice ang pagkamatay sang motovlogger nga ginakabigman nga isa ka road safety advocate bangod sa gamit sang iya platform para sa pagpasanyog sa nga road discipline kag driver education. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Oras, alas 6:37 sa agang oras, ginadulog sa atas kalawan, sang Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa balitang regional. Diretso kita sa mga detalye na sa mga balita sa K5 Network News. Isa patay, duwa critical matapos magbungguan ay ang isa ka-auto kag tanker truck sa Cebulan, Negros Oriental. Ma-report si ka-K5 Ropa de Vera sa K5 News FM Dumaguete.
11: Patay ang isang 75 taong gulang na babae habang kritikal ang 45-anyos na lalaking driver at sa pampasahero matapos bumanggang isang kotse sa isang oil tanker sa National Highway Barangay Looc, Cebulan, Negros Oriental noong Sabado ng gabi, September 12, 2026. Ayon sa pulisya ng Cebulan, ang Nissan Almera sedan ay patungo Dumaguete City habang oil tanker ay tumatakbo sa kabilang direksyon. Dagdag pa ng pulisya na habang umaantar ang kotse, bigla ito lumipat ng lane at bumangga sa parating na tanker. Dahil sa lakas ng impact, namatay ang babaeng pasahero ng kotse at nasugatan din ang isa pang lalaking pasahero. Samantala, naipid din ang driver sa harap ng kotse at inabot ang isang oras bago ito nailabas mula sa kanyang upuan. Sumuko ang driver ng tanker truck sa responding pulisya at kasulukoy na sa kustudiya ng mga otoridad. Inaalam pa ng pulisya kung nasa impluwensya ba ng alak ang driver o inaantok na siya naging sanhi ng aksidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Oras mga ka-K5, alas 6:38 sa aga.
3: Sa dugang K5 and Network News, 27 arestado sa weekend operation. 135,000 nga balor sang shabu na kumpiskar sa Nueva Ecija. Ka-K5 ay Lina Cueva Sanchez ng K5 News FM o Longapo sa report.
12: 27 individualang naresto ng pulisya habang may git 135,000 pesos na halaga ng shabu, mga baril at hindi na buwisang sigarilyo ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija mula Setyembre 11 hanggang 13. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, 7 suspect sa droga ang naresto sa San Antonio General Natividad Bungabon at San Isidro noong Linggo kung saan nakumpiska ang 5.7 grams ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 38,000 pesos. Nabawi rin ang 20 rim ng sigarilyong walang BIR tax stamp sa ilang lugar sa lalawigan. Nitong Setyembre 12, 16 pang naaresto, kabilang ang isang most wanted person sa Zaragoza, habang nakumpiska ang 2.16 na gramo ng shabu sa Cabanatuan City. Samantala, sa Gapan City, isang search warrant operation na nagresulta sa pagkakaresto sa isang suspect at pagkakasamsam ng 9mm pistol, mga bala at 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Richie Clarabal. Magpapatuloy ang pinaigting na operasyon laban sa mga lumalabag sa batas. Nasa kustidiya na ng pulisya ang mga suspect at ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Alas 6:40 sa aga, mga ka-K5, diretso na kita sa mga detalye na sa balita sa patag sa balitang national.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Sa balitang national, ginsaylo na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata si Anay House Speaker Martin Romualdez. Nagabot ang konvoy nga nagdala kay Romualdez halin sa University of the Philippines sa Philippine General Hospital alas 10:54 sa gabi, Lunes, September 14. Nag-agi si Romualdez sa standard commitment kag booking procedure sa Quezon City Jail. Lakip diri ang pagkumpiskar sa iya mga gamit nga hindi otorisado. Pagkuha sang mugshot, paglantaw sa iya medical history, kag ang pagbutang sa iya sang gitalana nga salda. Ang nasambit kapag silo kay Romualdez sa Quezon City Jail, ang base sa mando sa Sandigang Bayan matapos nga nakita nga clinically stable o kung maayo kag stable na ang iya kondisyon, kag hindi na kinahanglan nga ipadayon ang iya pagpabilin sa ospital. Ginaristo si Romualdez adtong September 7 matapos magpagawa ang Sandigang Bayan sang Juan Alvarez batok sa iya bangod sa kaso nga 7.4 billion pesos nga plunder nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman. Una siya nga na-confine sa Cardinal Santos Medical Center antes ginsaylo sa UPPGH sang Sabado, September 12 para sa independent examination.
3: Sa nagkakaangot nga balitang nasyonal, ginarespeto ni Anay House Speaker Martin Romualdez ang mando sa Sandigan Bayan nga ginsaylo siya sa Quezon City Jail apang padayon niya nga ginapakigbato nga inosente ini sa iya nga kaso. Nagpasalamat man si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kag Philippine General Hospital sa pag-atipan sa iya. Suno sa iya, padayon niya nga sundon ang laygay sang iya mga doktor. Ginhalin si Romualdez sa PGH sa Manila, halin sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City sang Sabado sang aga, kagkagabi ginsaylo naman sa Quezon City Jail. Madumduman nga ginserbi sa mga otoridad ang arrest warrant sa iya sa Cardinal Santos Medical Center may kaangtanan sa plunder charges nga konektado sa mga proyekto para sa flood control.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Gina himo manginkabangtanan sang pagkakasa serbisyo sang isa ka public official ang pag-angkon sang unexplained wealth o kon hindi mapaatag nga manggad. Ini ang payag ni Anay Sandigang Bayan Presiding Justice Aparo Kabutahi tang sa ika-24 ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kusariin ginrepresentar siya sa prosecution bilang eksperto sa kasuguan na tuhoy sa Public Accountability, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Civil Forfeiture Law, pagdeklarar sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o Consal-N. Ginpatag ni tang sa idalom sa Republika Quantri 79 kag RA 3019 ginakabig nga unlawfully acquired ang propiedad nga lapaw sa sweldo kag legal nga kita sang opisyal. Ginapresentar si Tan sa idalom sang Article 2 sang impeachment complaint nga nagaakusar kay Duterte sang pagpatipon sang hindi mapaatag kabanggan, hindi kompleto nga pagdeklarar sa mga propiedad sang iya sininga salen o malin 2019-2024 kagpadayon nga nagaintra sa mga negosyo samtang nagapangalagad bilang Vice Presidente.
3: Sa dugang nga balitang national, gindula na sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang value-added tax o kung VAT sa allowable system loss charge sa mga kuryente. Suno sa Revenue Memorandum Circular Number 97 of 2026 nga ginpagwas subong nga sang Setyembre 14 sa idalom sa pagpamuno ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ang sa idalom sa nasambit nga circular ang nagapatuman sang ERC Resolution Number 26 gindeklarar ang allowable system loss charge bilang isa ka government mandated pass-through cost nga wala na ginlakip sa gross sales para sa VAT computation. Kabangtanan hindi na ini pagpatungan sang output VAT kag-creditable withholding sa VAT. Suno kay Mendoza nga ang tikang santo sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Finance Secretary Frederick Go nga magpatuman sa mga practical nga solusyon agud mabuhinan ang palas anon sa mga pumuluyo sa mataas nga presyo sa mga balaklon sa sukot sang kuryente.
0: Nabatian ang mga detalye sa balitang nasyonal. Diretso kita mga K5 sa patagsang balita sa luwasang pungsod na Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
0: Ang balitang international, ginadulong sa Tuskalawan sang Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement may makakaklabuwas kang asarangin makahatag sang gana sa kama. Upod si Mr. kag si Mrs. Makaparami sang blood circulation sa ang Extend Food Supplement. Hindi lang hindi nagahatag sang mabaskog ng enerhiya, kundi nagapanami man sang blood circulation sa aton sining lawas. Pwede gid kay mama kag kay papa Extend Food Supplement muna yan. Ginhaylo ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga unta tana ang mga pag-atake sa diesel infrastructure sang Russia bangod sa nakita nga malain nga epekto sini sa pangkalibutanon nga supply kag padayon nga pagtaas ang presyo sang langis. Ini ang payag ni Trump kasunod sang asod-asod nga long-range drone attacks sang Ukraine sa mga oil refinery sang Russia sa mga nakaligad nga mga bulan nga nagtugas ang dako nga buin sa fuel production kag nagbunga sang kakulang sa sulod sang Russia. Ginpayag ni Trump kamadamo man sang iban pa nga pwede mangin target ang militar sa Ukraine kag ini dapat ang mga pasilidad sang diesel nga ginapunterya. Nagapabilin naman nga mabakod ang panindugan sang Ukraine nga lehitimo nga military targets ang mga Russian refinery bango direkta nga ginagamit ang mga ini agud punduhan kag suportuhan ang war effort sang Moscow.
3: Sa dugang nga balitang internasyonal, isa ang kumpirmado nga napatay kag 25 ang padayon pa nga ginapangita. Samtang 51 naman ang natigayon nga maluwas matapos naglugdang ang isa kasakayan sa mga migrante sa kadagatan malapit sa isla sang Gavdos malapit sa Crete sa Greece. Suno sa Greek Coast Guard na sapuan kag naluwas ang duha ka barko nga naglabay sa among lugar ang 51 ka mga pasahero Lunes ang aga Setyembre 14. Base sa pahayag sa mga nakaluwas, kapin sa 77 ka tawo ang nakasakay sa sakayan antes ini naglugdang sa tunga sang lawod. Padayon ang malapnagon nga search and rescue operations kung saliin 4 ka barko, mga pump boat, mga sakayang pangkahawaan sang frontis kag isa ka helicopter sang Coast Guard ang gideploy sa amo nga kadagatan.
0: Alas 6:48 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa patagsang negosyo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Dodoy Altoveros, Nonito Sumbong, Tristan Watgulay, Herland Sumido. Good morning, mayong aga gid kag salamat sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Bing Space J, Edmar Liquinia, kag Geoffrey Nonato Pagsugiron. Sa mga detalye sa mga balita sa patagsang negosyo, ginsugatan naman sang mas mataas nga presyo sang produktong petrolyo ang mga motorista subong aga, September 15, 2026. Base sa gipagwang advisory sa Department of Energy, ang presyo sang diesel nagsaka sa 4.31 pesos kada litro, samtang ang gasolina nagsaka sang 5.68 pesos kada litro. Kag ang kerosene nagsaka naman sang 4.62 pesos kada litro. Ang panibagong oil price hike ang tugas ang padayon ng pagsaka sang presyo sang langis sa world market, tugas ang wala pa nagauntat ng atensyon sa Middle East. Ang oras, alas 6:50 saga. Ang peso dollar exchange rate subong adlaw, ang isa ka dolyar nagabalor sang 62 pesos punto 8 sentimos, mga ka-K5.

0: sa ilo kita sa mga balita na sa patagsang showbiz.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton balitang entertainment, Carlos Yulo, hindi pag-imbitaron ang iyagini kanan sa kasal nila ni Chloe. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
4: Luyag ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo nga pribado lamang ila kasal sa iyang longtime girlfriend na si Chloe San Jose, kag posible nga hindi niya pag-imbitaron ang iyang mga ginikanan. Sa Hunyo 2026, naglabot na sa 6 katuig ang relasyon ng day Carlos kag Chloe, gani yara na ini sa plano sang pagpakasal. Sino kay Carlos, mas Kristo niya nga sila lang ni Chloe ang nag-share sa pribado nga tion sa ilang kasal. Tungod sini, posible nga hindi niya pag-imbitaron ang iyang mga ginikanan na sa day Mark Andrew Yulo kag Angelica Yulo. Nagsugot man si Chloe sa relasyon ni Carlos, bangod ginarespeto niya ini. Madumduman nga nangin mainit ka topiko sa social media ang hindi paghangpanay ni Carlos nagsing iya mga ginikanan katapos ang iya pagdaog sa duha ka gold medal sa Paris Olympics 2024.
5: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:51 na batian ang balita sa showbiz. Diretso kita sa balita sa patagsang sports. Natapos na ang kampanya sang Gilas Pilipinas nga madepensahan ang ila kampyonato sa Asian Games matapos tambakan sila sang kasumpong China. Sang score nga 44 nga puntos. Mga ka K5, nagtapos ang ampang sa 105-61 sa Group C sang Men's 5-on-5 Basketball sa Aichi International Arena sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. May pag-asa pagunta ng Pilipinas kabakasulod sa quarterfinals bilang best third-seeded team kung wala naglapaw sa 37 puntos ang abanse sa ilang kalutusan. Si Calvin Octana lamang ang nag-isanon ng players ang Gilas nga nakalista sang double-digit scoring sa iyang 30 puntos. Ginpungunahan ni John G. Wong ang kadalagan sang China pinagi sa 20 ka puntos kag 14 ka rebounds. Alas 6:52 sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Nabatian ang detalye sa patag sang balitang sports. Diretso kita sa mga detalye na sang balita sa balitang extra special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balita extra special.

0: Gamit ani ning balitang extra special bala ka K5 ba Alira. Kung balitang extra special na ganito, dapat may ara kita na da nga ano nga stepping. Oh. Sabi pa kambala ko ba kaki yari na kita subong sa ato sini balitang extra special. Mamo mo na ka na. Ubrahan mo na stepping. Ramos stepping mga ano lang lang stepping mga hapos din naman.
1: Sige ah, sige ah. Mas na yun.
0: Tang. Amo lang na dira lang asta, no? Viral sa karon sa social media ang isa ka babae nga dishwasher o kon manugugas ang pinggan sa isa ka restaurant sa Chidong, China. Matapos na talupangdan sa mga tawo nga nagasulod siya sa trabaho sakay ang malahalon nga salakyan nga Bentley. Abo!
1: Wow!
0: Ginpayag ang babae yan na sa 60 anyos kag isa ka bilyonarya. Apang sa baylo nga magpabilin sa ilabalay o kung magpaliliwa-liwa kung diin-diin, mas ginpili niya nga magtrabaho bilang dishwasher sa isa ka restaurant. Ba? Hindi ni siya vlogger?
1: Hindi man guro.
0: Ano ba? Ano kung kamuambula ni si Ibana Lawi mo? Oh, ginpayag nga nagkataka na siya sa ilabalay kag hindi mapahamtang kung wala siya sa may ginaubra. Eh, panagtag na ng kwarta mo ah. Bangod diri, padayon siya nga nagtrabaho bisan hindi man niya kinahanglan ang magpangabudlay agod may gastuson. Dugang pa niya, mas manggaranon pa siya sa tagiyasang restaurant. Bano nung boy pa, ginpaubra ka na. Ginpaubra ka na, gisuya, ano pang... ang tagiyasang restaurant, ha? Dugang pa, mas manggaranon pa sa kuno sa tagiyasang restaurant. Samtang ang iya anak, ang nagadrive sang Bentley, kag nagadulong sa iya nga trabaho. Base ba lang restaurant, tila man? Di man?
1: Iya ka kabata ano? Niya.
0: Sa atong... ako, bilyonaryo man ko.
1: Sa utang.
0: Sa utang. pwede ko gani ka sideline o bra kay tita rin na mapa eh. Mangugas pinggan sa kalendriya yun.
1: Pwede mo masugba ka to ka isda.
0: Tapos libre ang cheese stick. Kakipay ba ma tita rin na?
1: Baka namit.
0: Pwede kami ka sideline na pa ugas pinggan? Mal ni tita rin na okay ah. Huwag ka nagbayad o ugas ka lang pinggan ah.
1: Dapat kung pisan ka magkaon, pisan ka mamang hugas pinggan.
0: Correct.
1: Hindi kung ako digto kay Tita Rena, tiayawan yun siya. Pero pisan man ko manghugas, ah.
0: Damo yung pinggan, hugasan mo. Kalin ko ikaw to manugugas, ya, malugi si Tita Rena.
1: Amo gani.
0: Manirado sa Tiprano pa. Oras, alas 6.56 mga ka-K-5. Amuyan to mga detalye sa mga balita sa aton sining pagpangalagad sa DTX 500 Morning News kasubong ng Martes ng adlaw, September 15, 2026. Na ako naman ng inyo alagad, ka-K-5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si ka-K-5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo. Forever number one kita, K-5
1: News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imu protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: ang D3Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaservis sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3Bio.
6: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa gut hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
8: atay, no?
5: Kidney. Kidney.
8: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
7: D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
7: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
7: D3Bio.
12: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
7: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubo
10: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: Epektibo.
10: Aramis
7: mo. DTX 500.
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
14: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabasa
10: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
4: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
26: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1000017 Series of 2026.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
16: K5
9: News FM.
16: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso.
28: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, last 7:09 sa agang oras. Ginadulong sa tos kalawansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
29: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective,

Alas 7:11 oras sa tuwing pagpangalagad. Welcome sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5, The People's Forum. Sa inyo kinanda na kung inyo lagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes, September 15, 2026, mga ka-K5. Pila na lang ka mga inadlaw ang nabilin, antis ang natalana nga schedule sang pag-file sang Certificate of Candidacy sa mga barangay kag sangguniang kabataan elections sa aton sining mga ka-K5 based on the COMELEC Calendar of Activities. Sa ila sining Calendar of Activities sa aton sining mga ka-K5 mag-aumpisa sa 28 no? Sa aton sining mga ka-K5 ang pag-file sang Certificate of Candidacy sang aton sining mga barangay officials karagatuyo nga magpadalagan sa bilang kapitan sa aton sining mga ka-K5. Pero kahapon naaprobahan sang Senado based on the majority sang boto sang mga Senado, mga ka-K5, nga ipaiway o kunipospone ang pagpatigayon sang barangay and SK election subong nga 2026 kag sa baylo ipadayon ini sa tuig 2028. Magsiling gani kitang third and final reading sa aton sining mga ka-K5, but silingon ang desisyon sang Senado, mga ka-K5, pinal na, no? May finality na, mga ka-K5, amo man sa House of Representatives, no? Tungod may ara sang hagna ang Kongreso kag may ara man sang hagna ang Senado, magapatigayon ini sila sang ginatawag naton sining bicameral meeting. Kung sa diin sa bicam, no, istoryahan, hitsuhon sang duha ka mga mamalida sa lower house kag higher house ang ining layi nga ila o kun ang ining hagna nga ila obrahon nga layi, mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kag kung pananglitan ma finalize na sa bicameral meeting sa House of Representatives kag sang Senado, sa aton sini nga mga ka-K5, i-transmit na ini pagkadto sa opisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung aton sining usisaon, may yara sang similarities. Mamo kung kaysa may yara na nga same ang thought sang bill, sang hagda, nga ginaproposar sang House of Representatives kag sang Senado, pero may mga kinalain ba? So kung may kinalain, istoryahan na nila, may debatihan pa na nila until such time nga mag-settle sila sa ginagrihan sang tanan, no? Just like for example, kung ang House Bill sang Kongreso nagatuyo nga ipa-extend ang termino sang mga barangay officials from 3 years to 5 years, pero hindi sila gusto nga i-postpone ang barangay in SK election subong nga 2026. No? Tapos ang Senado, just like for example, gusto nila yung mga ka-K5 ngay postpone. So mayara sang konflikto, mga ka-K5, sa duha ka mga hagna sa lower house kag higher house. Pero kung ato ni sa lantawon niya subong ang ining House Bill, mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagatuyo nga i-postpone kag nagahatag sang at termino sa aton sining mga barangay officials, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, may similarity sila sang hagna sang Senado, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa aton sining mga kuturan ining House Bill 10971 sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang Senate Bill sa aton sini nga mga ka-K5, Senate Bill 2387 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Anong common nila? Pareha sila nga gusto nila i-extend in 5 terms ang barangay and sangguniang kabataan.

0: taan and pareho sila nga gusto i-extend rather i-extend ang termino sa barangay and SK officials para sa 5 years. Samtang ang eleksyon naman, no, parehas man sila nga gusto i-postpone kagisaylo sa 2028. So ano ang aton sinidri mga ka-K5 nga pag-analisar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, but silingon hindi malayo nga ma-postpone kag ma-suspend ang election subong nga 2026. Ha? Amo na nga aton sini nga paglantaw because why sang dapat ka debatehan eh sa bicameral meeting because both the house and higher house, both houses, no, sa lower house kag sa higher house. When we say lower house, House of Representatives, yung mga congressmen naton, no? When we say naman higher house, this is a Senate. Sa tonsini ng mga K-5, mga tonsini ng mga senador. So wala sila sang damo pang debatihan, kundi mag-agree na lang sila sa tonsini ng mga K-5 and i-transmit ang ila siningagda sa opisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang pabangkot karon sa tonsini ng mga K-5, san o ina matabo kag san o ina pirmahan sang presidente? Makahingagaw bala ina sa natalana nga petsa kung sa diin mga ka-K5 sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, no? Nakakalendar na sa COMELEC ang first day sang pag-file sang Certificate of Candidacy o kung COC para sa barangay kag sangguri ang kabataan elections sa maabot nga 2028 mga ka-K5. Amo na siya ang balantayan subong, no? Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Balaan ko damo na ang mga pumuluyo nga natak-an na sa ilang mga barangay officials. But if the president will sign to suspend or postpone these coming elections, why gid ka mo may mahimo? Antoson nyo pa sang duha katuig ang kapalpakan sang inyo mga kapitan kag barangay officials.
1: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Pero sa aton sini nga mga ka-K5, no? Tibawi-bawi kamo, mabawi na lang kamo sa 2028, ito na lang tanan ipaupok eh. Pero ti mayara pa sang duha katuig sa aton sini nga mga ka-K5 para nga mga luyag liwat ang inyo nga mga barangay officials. Ang pabangkot lang sa tunsunin nga mga kuturan, ang pabangkot is willing bala kamo, no? Nga pangaluyagan kamo sang inyo sini nga mga barangay officials nga natak-an nyo na, no? Kag ti siyempre sa adlaw sang eleksyon, dapat kung anong kainit naton kag anong paglantaw nyo sa mga barangay officials ninyo nga masiling ninyo nga ti duway gid bala sang mihura sa barangay nyo, panindugan nyo. Hindi nga pag-abot sang eleksyon, tampaon lang kamusang sobre, no? Sos, nalipat nyo na ang tanan ng mga kapalpakan ni Kap. Alas 7:19. Speaking of election, sa aton sini nga mga ka-K5, speaking of election, kahapon nga adlaw, ginpatigayo na ang labing una mga ka-K5 nga barm election sa aton sini nga mga ka-K5. Ano ina ang buot silingon sang barm election mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagapalamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ining ginpatigayon nga Bangsamoro, no? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao election. Amo na in short barm BARMM ka-K5 Andre. May video ako da ka-K5 Andre, no, sang natabo nga eleksyon sa aton sini nga mga ka-K5 dito sa may Mindanao. K5 Andre, oh, may video ako da. So ang matabo sinada, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa sining BARMM eleksyon, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa BARM, no, may ma-elect sila mga ka-K5. Pero sa tung 2019, no, para lang at least may background balak kamo, ging establish ining BTA, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga P pinalangga ng mga tagpalamati. Ano ang botsilingon sang BTA, Bangsamoro Transition Authority, sa tonsiling ng mga ka-K5? Under sa Republic Act number 11054, o kung ang ginatawag naton sini mga ka-K5 nga Bangsamoro Organic Law o kung BOL, in short, BOL. Amoy ni ang nagahatag sang kahigayunan nga mag-establishar ang Bangsamoro Autonomous Region, Autonomous Region o Bosli Mindanao o confirm sang ila creation sang ginatawag nga Bangsamoro Transition Authority, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kun sa diin may ara sila sa ginatawag nga Regions Interim Government samtang ginapreparahan ang palaabuton nga parliament election which is natabo kahapon. So 2019 sa time ni Duterte, 2022 hasta subong sa kay Marcos may interim leadership. So sang naglain ang administrasyon may gin-appoint man niya si Marcos sa aton sini nga mga ka-K5, no, nga chief minister. Si Marcos ang nag-appoint samtang ginahulat ang parliament election nga natala na mga ka-K5 kahapon ngadlaw. Kay kapila na ni ma-postpone because of the pandemic, eh, no? Ang gina-appoint ni Marcos nga chief minister sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao amo si Abdul Rauf Macacao, ka-K5 Andre. Si Al Abdul Rauf Macacao ang gina-appoint mga ka-K5 ni Marcos bilang interim Bangsamoro Transition Authority Chief Minister. But silingon siya ni ang mamuno na may pilabala ka mga kaprobinsyahanan ang compose mga ka-K5 sang sining Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Amuning mga probinsya nga sakop sang Bangsamoro. Bag-o tani karon katuhan gi-explain nato nanay sa inyo tungod kahapon kabalo kamo ko ano ang kagrabe dito sa Mindanao, di ba? And kabalo kamo nga ang gobyerno gintukod ini tungod nga mangin pamaagi sa pag pahaganhagan sang mga kinagamo gera dito sa may Mindanao. Ang mga probinsya nga under sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm amo ang probinsya sang Basilan, excluded re ang Isabela City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi. Lakip sa mga cities nga upod sa Barm amo ang Cotabato City nga nagaserbi bilang regional capital sang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Marawi City, atong may gira to that time sa Marawi, kag Lamitan City sa aton sini nga mga ka-K5. And ang Cotabato Province is composed of 63 barangays, mga ka-K5, nga amo ang mangin participante man sa pagpili kag pagboto. Now, sa aton sini nga mga ka-K5, paano ginaproseso ang ining parliamentary elections? And nga agin tukod ini. Because number one ang balta, the government thinks that this might be one of the answer sa mga nagkatabo ng mga kinagamo kag gera sa Mindanao, especially sa Bangsamoro area. Sa aton sini nga mga ka-K5, ikadua, this is also to give an equal representation sa aton sini nga pungsod sa mga Muslim naton nga mga kabugtuan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now kahapon natabo ang parliamentary election and may kapin 2.3 million ka mga registered voters ang expected nga magaboto sa kapin 5,212 ka mga clustered precincts. Kag halin ini sila sa 32 tanan ka mga parliamentary districts nga naga-cover sang kapin 105 municipalities kag tatlo ka mga cities no sa aton sini nga mga K5. 105 municipalities because nahambal ta na kaina nga ang mga provinces nga upo diri Basilan, Lanao del Sur, Laban, Gindanao del Norte, del Sur, Tawi-Tawi, 5 ka probinsya kag tatlo ka syudad no, and they are composed of 105 municipalities and 3 cities. Ang election sang implementation sang Bangso Moro peace process ang naga-establish sang autonomous regional government sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati for the decades of negotiations and armed conflict dito sa may Mindanao. But sa masubo nga bahin, may mga reported nga 16 related or even 18 related incidents kahapon dito sa natabo nga barm parliamentary election mga ka-K5. 18 ka mga insidente may kang tanan sa pagpatigayon sang eleksyon sa barm. Just try to imagine, ha, bago pa lang ni first time ini nga may parliamentary election sila dito. Kay tungod nga hindi na siya mangin interim, hindi na siya mangin appointed by the president ang ila chief minister, but they are the one to vote for their parliamentaries sa representatives. Then ang inang mga naboto nila will also choose sang ila chief minister, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga ka-K5, no. Now, ang inang butuhan, magapili sila sa ang mga pumuluyo sang 80 ka mga parliamentary representatives. No? 80 ka mga parliamentary representatives nga magapungko sang 7-year transition period under sa Bangsamoro Transition Authority nga gin-establish sa tung 2019. Now, ang inang parliamentary representatives, no, sa aton sini nga mga ka-K5 will have a seats mga ka-K5 and they will be divided sa aton sini nga mga kuturan sa ila tagsa-tagsa ka mga rule. Number one, out of 80 parliamentary representatives, 40 sa ila ang magapungko bilang regional party representatives mga ka-K5. 40. Ang 32 sa ila magapungko bilang district representatives. When we say representatives mga ka-K5, this is somehow related and shall we say kapareho, no, sang trabaho sang isa ka congressman o kon mamalida, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. And may ara sang 8 ka mga sectoral representatives because in the House of Representatives sa Kongreso we are all well represented, no. When we say we are all well represented sa tagsa naton ka distrito, may ara kita ginatawag nga representative which is the congressman, okay. Just like for example, there is a province of Iloilo, we have 5 districts. Tama? First district, second district, third district, fourth district, and fifth district. So balaan nyo nga taga-distrito, may mga nagarihari, gid nga mga political clan and political family. Tama? Oh. Kung mga umalay, hindi ka na magandom nga mag-kongresista ka pa. No? Okay? Base sa kangkungan ng emosyone nga tupan. No? Kung mga ipilido mo apin, ati, why chance sana, no? Kung taga-PIP district ka. Kaya ti, ang mga taga-PIP district, tupas na dito ya, ang kilala. Sa third district, defensor. Sa second district, goreseta. Sa first district, mga garin. Sa fourth district, mga biron. Oh. Sa itong sini nga mga ka-K5, So, they're well represented. No, meron sila 40 ka regional party representatives, meron sila 32 ka district representatives, meron sila 8 ka sectoral representatives. Now, sa aton sini nga mga ka K5, no? Ang mga botante kinanglan gid lamang magpili isang 8 nga isulat sa ila sini nga balota. So padamo-damo 8 lang gid yang kinanglan nila, then amo ni sa 80 ka bilog ang pilion sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? One regional political party, one district representative and 6 sectoral representatives. Amo na ang ila pwede mabuto sa ila nga balota. Isa ka regional party, isa ka district representatives, kag-anom ka mga sectoral representatives. When we say sectoral representatives, but silingon, amo ni sila ang mga representatives kaya ka-represent sa mga different sectors. Just like for example, mayara kita sang party list kaya kambal nga senior citizen party list. So ano nga sektor ang iya gina-represent? Mga senior citizen. Mayara kita sang party list kaya ka-represent sang mga ACT teachers party list. Anong ilagi na represent? Mga manunudlo, no? Sa aton sini nga mga ka K5, why pakita sang party list nga naga-represent sang sektor sang mga mamamahayag o kung sa mga reporter ka K5 alirapin, mayo siguro patindog ta party list ang tawag daton K5 party list. Huh? Okay man ha? Sa aton sini nga mga ka K5? Hindi lang ah, hindi lang no? Hindi magpasugot si Dr. Ramil Oy sina, no? Kaya si Doc Ramil Oy, bisan wala partilis, gabulig sa tao. Amo na sa aton sini nga mga ka K5. Now, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Out of those sitting representatives, no? In this parliamentary election, mapili sila mga ka K5 sang ila sini nga chief minister. No, sa aton sini nga mga ka-K5, mapili sila sang ila chief minister, ma-elect sila sang ila chief minister pinaagi sa parliamentary procedures. Ang tanan nga mga miyembro sang representatives mapili ko sino ang mangin chief nila. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So amo na, do ala US mamala no? Nga election bala sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero ti iniya compose lang sa magagmay nga mga, or sa mga pili nga mga probinsya dito sa may Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao sa aton sini nga mga ka-K5, no? So nagumpisa kahapon ang butuhay 5 a.m. to 7 a.m. para sa mga senior citizen kag mga PWD. Kag sa mga regular naman nga mga butante, 7 a.m. to 7 p.m. nagsirado na sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Pero may pila ka mga areas dito, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagtuga sang kinagamo. Sa aton sini nga mga ka-K5 nagtuga sang kinagamo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? So ano to sa ang pagtuga sang kinagamo dito? May ara sang resulta nga 5 patay kag 18 ka mga injured. Ara makita ninyo sa video para kuha ka K5 Andre nga pati ang mga salakyan nga na ginapanglampusan mga ka K5, ginapanglampusan sang mga supporters sa aton sini nga mga ka K5. May ara nga mga nagpinagamo kag may nagpalupok sa sulod mismo sang presento. Amo na kagamo didto ang una nga pagpatigayo sang parliamentary election mga ka-K5 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM mga ka-K5, no? Ti ang BARM ya nagpatigayo na sing ilalabing una nga parliamentary election ang mga barangay kag SK officials. Ti steady put lang kamo na ida, ha? Steady put, ha? Kay hulat-hulaton ni pa ang perma sang presidente kung bala ma-postpone kag ma-suspend ang election ninyo. So kung sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, may ara kita sang initial result ka K5 Andre, no? Sang mga nagdalalaog sa BARM Regional Parliamentary Election Results. Hangambal ta kaina, may ara sang political parties, sectoral representative for youth, may settler communities, sectoral representative for the ulama, no? Sectoral representative for women, the traditional leaders kag filter other results, okay? So hibal-on ta naton ini kung ano ni siya ang mga resulta sang BARM pinaagi sa ginpagwa no nga result sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung ginatawag naton nga PPCRV no. Ang mga political parties sa aton sini nga mga ka-K5 no nga nag dalalaog no ang may pinakamataas nga boto amo ang BFP. BFP nga mayara sang 652,227, ang UBJP nga 604,968, ang BGC nga 385,000, ang Rakyat Democratic Party 67,800, ang Pro Bangsamoro Party 36,000, kag ang BAPA 35,322, kag ang Best Party 26,707, ang Moro Ako 16,684. So I think ang political parties no sa aton sini nga mga ka-K5 no amo ni sila ang qualified no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no sang mga nagdalalaog no sa aton sini nga mga ka-K5. So sa iluhanta ang settler communities sa settler communities sa aton sini nga mga ka-K5 ang may pinakataas ka boto diri ang Ulaya Yul Adelfo nga may 743,000 ka boto, si Arnado Merian 684,000 sa aton sini nga mga ka-K5 nga boto. Parliamentary Sectoral Representative for Settler Communities ni sa aton sini nga mga ka-K5 amo ni sila ang ila sini nga sectoral representatives. Di ang Baltakina sa sectoral representatives no? Walo ang pilion sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati ha pirato gani ang aton sini nga sectoral representatives no sa aton sini nga mga ka-K5. So may ara sang 40 ka regional party representatives, 30 ka district representative, kag 8 gali ka sectoral representatives. So sa 8 naton nga sectoral representatives no sa aton sini nga mga ka-K5 dapat makakuha ka sang pinakamataas nga boto per sector nga imo sini nga ginarepresent mga ka-K5. So amo na ang proseso sang pagboto kag pagpinili ay didto mga ka-K5 sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Now diretso kita sa update sang mga nagkalamatay diini sa nga mga areas ang ining nagkalamatay kag ang pagtuga mga ka-K5 sang pila ka mga insidente related sa pagpatigayon sang BARM election no sa aton sini nga mga ka-K5 kiti kabalo kita sa aton sini nga mga ka-K5 nga suno sa COMELEC nga ti nangin successful man ang ila sini pagpatigayon sang election apisar nga may pila ka mga recorded incidents no. So ang result mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan kahapon ginalantaw nga tatlo lang ang napatay pero as of 2/3/27 kahapon may latest update no sa aton sini nga mga ka-K5 wherein ang napatay 5, 18 ka mga injured sa election related incident dito ya sa bahin sang Cotabato City. Ang Cotabato City mga ka-K5 amo na siya ang kaserbi nga regional regional base no sang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. So dira na mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no naka base sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga politiko naton kumbaga dira ang sentro dira gid ang sentro mga ka-K5 sang aton sini nga mga politiko or sang aton sini nga mga public officials sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Di lima ang mga nagkalamatay mga ka-K5 no because of this election sa aton sini nga mga kuturan. Grabe giman didto no kung didto kaya na assign nga police kaw kag COMELEC kaw dukol baan kaw kay terrible ang kinagamot lang tawanyo blao hayagan yung panglampos ang salakyan didto kag pag palupok sang mga tawo no. Sa aton sini nga mga ka-K5 based sa report dito sa may polling center sa Barangay Bagua no, sa aton sini nga mga ka-K5 sang Domingo nga adlaw sa pagpatigayon sang historic nga parliamentary elections sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagluntad ang pila ka mga nagkalain-lain nga mga election related incident. Una nga na record mga ka-K5 dito sa bayan sang Dato Usman, Mampin Elementary School. According sa kay Captain Steffi Salangkid, ang spokesperson sa Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, no, mayara sila sang nabatian nga nilupok sang armas kag duwa kapag lupok mga ka-K5, no, sang explosive device. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung sa diin nagbilin ini sang isa ka tawo nga critically wounded, no, sa aton sini nga mga kuturan. Kag sa initial nga investigation, sa natabo naman dito sa may Sanudin, Makabwat, no, may ara naman nga nagabit-bit ko, no, sang isa ka explosive device, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, mga alas 8 sang gabi, malapit sa eskwelahan sang Barangay Mother Kalanganan, Cotabato City. Kag sang alas 10 tubtob alas 9 sang gabi, sa aton sini nga mga ka-K5, may nabaton man sila nga report dito sa may Barangay Rosary Heights, mga ka-K5, no? Sa Barangay Bagwa, duha ka shooting ang natabo, no, kag may ara sang duha ka mga wounded nga mga biktima nga wala pa ma-identified until now. Sa initial nga investigation suno kay Salangit, sa aton sini nga mga ka-K5, no, ining natabo nga shooting incident sa Barangay Bagwa, mga ka-K5, no, sa ila sini nga investigation may nakita sila kuno nga duha ka mga grupo sa mga kalalakian nga nagagather sa atubang sang eskwelahan. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag nagatuga sang altercation sa mga nagasulod kag mga nagabuto, no, didto sa sina nga eskwelahan, mga ka-K5. May pila ka mga na-recovered nga empty shells ang mga kapulisan nga halin sa kalibre 45 gramas kag 9mm nga pistol, mga ka-K5. So kahapon ginpahayten ang police and military authorities, mga ka-K5, para bantayan kag si Kieron ang seguridad sang mga pumuluyo sa pagpatigayon sang labing una nga BARM parliamentary election sa kasaysayan sang Pilipinas.
1: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Oras alas 7:43 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. Lolet Noy Dunos, Dodoy Altoveros, kag Unitna Santino, sa aton sini nga mga ka-K5 nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Gabay pa nga tindi ni pagamiton ang pagtukod sang parliamentary government sa aton sini nga mga ka-K5 didto ya sa BARM o kon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. No, kag gabay pa nga makabulig ini sa mga kultura naton nga ara sa idalom sang BARM government, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa ila sini nga pagdumalahan, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-paramati. Kag indi gamiton sang aton sini nga mga politiko nasyonal, no, para lang nga proteksyonan ang ilang mga interests, mga ka-K5, kag mangin gamiton, no, ang ining aton sini nga mga kuturan sa ila sini nga mga future nga mga agenda, no, ila binigid sa palabuton man nga eleksyon sa 2028, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Di Mindanao area man eh, no, di wala lang takbalo kung sa aton sini nga mga ka-K5, when we say Mindanao dabi, no, mga siling naton 90% to 95%, no, mga ano gini, mga mostly ha, based man na sa survey ha, nga nagagwa bala mga ka-K5 ngati sa Mindanao, ano tiya mo, no, kalabanan Duterte gidang ila sining yang ginalantaw nga kandidato sa presidential election sa mabot nga 2028, no, sa aton sining nga mga ka-K5. So, nantawon naton kung sino ang magpungko bilang bag-o nga chief minister, no, nga magabulos kay Albudol Raaf Makakaw o kung sa manggiapon bala ang magapabilin nga chief minister sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Depende na, no, kung sino ang mabuto-butuhan, mga ka-K5, sang mga representatives nga amo ang napilian sa mga pumuluyo nga magarepresentar sa ila sini nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga gobyerno. Katun sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero basi mag ano kamo ha, mag sala kamo na separate na sa Pilipinas, hindi. Under gapon sa Pilipinas. O galing gitagaan ng sila sang ila sini nga autonomiya, no, sa pag tukod sang ila sini nga Bangsamoro Transition Authority pinaagi sa parliamentary elections, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, but then they are still under mga ka-K5 sa Pungsod Pilipinas. Hindi pwede yang magtukod sila sang ila, sila yang pungsod-pungsod, no, sa aton sini nga mga ka-K5 under gapon sila ya sa Pungsod Pilipinas. O galing, no, ang ila sini nga type of election is a parliamentary election, mga kakipay, no, sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati. Alas 7:47 oras sa aton sining pagpangalagad. Sa pagbalik naton, counter report ni kakipay Karen Padilla, kaiti naghabyog naman ang presyo sang gatong, no, sa aton sining mga kakipay subong adlaw, tamak taas na nag 4 pesos 5 pesos na. Ano ba si magbalik naman ni Secretary Garin sa 150 pesos ang per diesel? Oh, sa aton sining mga kakipay nag-amat-amat naman ni sakit ya bulsa kag tawag ni, no, nag kusmod naman ng tsura sa mga POV naton ng mga drivers kag operators, ha, sa aton sini nga mga ka-K5, pero ang ayuda nga ginatag sang gobyerno mayo man makabaton mayo man hindi ang aton sini nga mga drivers. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 7:47 oras sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program. Magbalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
1: SM. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
6: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore.
7: Sige, mukhang okay nga doon.
8: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
6: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
8: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
12: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
13: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
12: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
13: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
12: Correct, Mare!
14: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
15: Istres sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kabon.
21: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
22: Good news!
23: Good news!
22: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
24: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinica Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
27: May family history ba na kamuos ng diabetes?
28: Mag-DTX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-DTX 500 ka na!
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compound
27: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
28: DTX 500!
27: Garantisado!
28: Epektibo!
27: Aramis mo! DTX 500!
29: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
30: Ang IgA
0: IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
2: DTX500.
3: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
2: Sang naginom ka DTX500. Ilan dala subong imo sugar?
3: Tigi ka nami sang DTX500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX500 na gitu.
2: DTX500.
4: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX500.
4: Para sa healthy nga tay.
2: DTX500.
4: Ang DTX500
2: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
4: Basta tilo
2: atay. Happy kanunay.
4: DTX500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX500.
29: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
0: Hindi gidman sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
29: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
0: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
29: Oy,
0: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
29: Baong ng budlay?
0: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: garantisado.
2: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
4: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
2: sa rika
4: epektibo.
2: DTX 500
29: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: garantisado.
2: DTX 500
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!